0: Arteriosclerosis. Ang manghinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol ug uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol ang mahimong maoy hinungdan sa paghuot sa mga ugat ug mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minantikaan ug mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi ug paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix,
2: The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
1: Southern Gold Coffee Mix.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
8: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Nya ang kalibutan, kay ako.
10: Paklarek sana.
11: Exciting!
12: Boss

0: Alright, balik tayo rin mga katropa sa tuwapod nga pag labig sa unahan. Makajot kay ikuan sa engineer, ha? Kay dali-dali ko mga katropa, kay nag-akuan ko, Bangladesh, Dhaka ko mga katropa. Ang damay, no? Namang ko'y gistorya mga katropa, nga importante nga individual. Medyo busy na ito ang career laundry engineer, gumikan lagi aning. Abi na ko, gulay ganahan mo, maminaw aning ato ang kuandre. Ha? Walay mga ginaha maminaw sa ito ang sitaw gani. Ganing XFM 89.1 Davao Katropa. Naman lagi mga mangutan na lagi. Abi na ko, kunang walay mga kuan mga katropa. Lalagay mo sita lagi mga katropa, kaya lagi murag gusto nila. Ito natay, importante po mga katropa, gumikan kay gusto na tuog tubag sa mga dapat nga makatubag. Natay, bisitaon karon, taon-taon mga katropa, nagkipag-deal pa kong oras. Deal lang sir ha, maram na imuhang time, kaya mag-uraman ka ni abot rin. Nahang kuha ni engineer kay, kuha ni? Nang, basta mag-inquire gani, unsay naa diha sa inyuha gani, sa unsay dial sa inyuhang radyo gani, inko 89.1. Insya bantura kay naghising na ang katong pikas. 89.1 nami, kay sige mag-ingon nga, ang bagong tahanan ng XFM Davao. 89.1. Yan. Malit mo kanina mga tropa, mangutana ta. Tingala, sa ito ba, nangita mo? Di ba? So kapag mangutana gani, di nangita mo. Yan karon pag muingon o ganang pila gani ang... kana o ganahan.
1: Dito ka!
0: Barato rami diri, eh. Ganing amo adri mga tropa, inamigo rin nga to diri. Kana ganing muingon mga tropa o ganang pila ang magpa... Ads anedra. Mga katropa. Kita mga katropa, salamat kayo ha. Salamat mga katropa. Pero dito ko sa siya nga, asa ka karon di ay asan ka pala ngayon sir? Kasi nasa room ka ba? Oo, nasa room ako. Kaso nga lang itong room ko ay tinatawag namin na comfort. Nasaan ka pala ngayon sir? Baka mukhang ano eh, nasa yungib daw ako. Yungib. Ingo, totoo, nasa room ako. Pero ang tinatawag ko, ang tawag namin dito na room na ito ay parang nasa yungib. Pero ang tawag ko dito ay room na room comfort. Nanawag ba po dito, engineer, nga natungnan po nga nag-Bangladesh Dakata. Kabaho ka mga katropa, nini mga orasa, mutultol ni ako ang colon. Ngayon ang paglabahan, pag magkainom na gani ko mga katropa, ni atong kape nga Santon Gold Coffee Mix. Gamay na lang gyud mga tropa. Murag na tulo na lang gyud. Yan ang reserbahe ko kung Grand Santon Gold ya, Jerry sa ka box. Nahan ko ning ako ang istorya kay lima ka box yo daw ang iyang orderon. Ano na ganahan ako? Live testimony. Ano siya nakauyon lagi kung itong una ni mong ingko ha. Kini atong testingan. Lima ka box nga gold. Karo ana. Sa lima ka box nga gold, kay kami diri mga tropa, basta kay kuno na bahala mig wala mi amo ani mga tropa, basta kay makatilaw lang gyud mo sa mo agyud nga gipang pasigarbo diri nga epektibo garantisado. Ako mismo live testimony, di ba? Siya, sir, totoo ba yung sinasabi mo na ano? Kasi matagal na akong ano eh, medyo constipated daw siya. Ko, alam mo ba kung nasaan ako ngayon? Siya, parang nasa yungib ka kasi. Kasi nasa ano ako, room of comfort. Siya, ganun ba? Bagong ano yan ah? May room of comfort eh, comfort room ba?
1: Pinawa.
0: Ito yung ebidensya talaga na tumutol-tol itong aking oras. Minsan wala pang tubig. Buti na lang ngayon meron. Ode, order dayog lima ka box, engineer. Ah, ganahan na.
2: Bullseye.
0: Bitaw Rayo Ken, good morning katropang Alan, Ginalin Arco Amaro, good morning po watching live from San Francisco Agusan del Sur. Oy Tristan Wyatt Gulay, happy watching to you, ha? Happy listening also. Mayong buntag katropang Alan, Tristan Wyatt Gulay. Tristan, murag naa kay Andre. Nadag Andre, no? Wala gi pa nimo ni na claim. Tagaasa day ka. Kaya nagalaw ka tagag kape or katong stication ata. Tanawon ako dito sa record mga katropa. No? Parang ayaw niyong magstay doon sa New Year's Peak. Napaganda po ng ating New Year's Peak mga katropa. Kaso nga lang, yung iba pala dito ay nanggaling pa sa Agusan. Yung mga listeners po natin dito. Pag may friend kayo ng mga taga Davao, pag-usapan natin yan. Pag may friend, kayo yung nanalo, tapos ganito-ganyan, ang layo nyo pala, tapos ganito-ganyan. Eh, pag may friend kayo na taga Davao, sabihan nyo, makinig kayo. Makinig kayo. At saka, i-message niyo lang ako.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pag-usapan po natin yan. Malayag naman yung management talaga niyan eh. Romilita Bacaro, good morning, katropang Sir Alan, watching from Bliss, Bago Playa. God bless you all, katropa. Kanusa man ni kuhaon ni mong ticket diri, Ma'am Romilita Bacaro? Busy ra ba mi pag Friday day? Tama, bukas pala, it reminds me, mga katropa, ha? Bukas pala, ano na Tagalog-Tagalog naman tayo ni mga katropa. Kinimang ko si Claire Castro ang dahilan, ha? Ikaw lagi Claire Castro yung bukod tanging dahilan nito ba? Ha? Kaya tayo tumutuliin na itong ating dila sa ngayon. Saka yung kausap ko kanina, Tagalog din eh. Maoni ang 15 million nga droga, kita maoy naka-virgin sa balita anak kay apil ko sa operation si katropa nga Jun Marata. Salamat, salamat no. Tama, tama. Okay. Sige lang. Ako ni Padayon Ugma, katropang June. Kaya nga itaga ng picture. Ani. Nya, karon niingon po si Claire Castro, mga katropa, nga hindi daw ito successful kinahuli. Bug! Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb kay gamay sipet na baron, kasuhan ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sino niya mga katropa? Mag-classmate niya itong akong amigo dito sa Dapicol. Sabagay, hawak ko naman ang beat niyan sa pag-Dapicol kasi matagal na akong nakatira sa Dapicol. kasi ang Dapicol, Davao Penal Colony noon, nandyan po yung aking kapatid ng aking ama, nagtatrabaho. Nasaan siya ngayon? Patay na. Tapos ang nabilin diha mga tropa, ang ako ang kababata, halos kaedad ko lang, anak ng Yumao din na jail guard dyan sa Dapicol, yung pinsan buo ko, Donald Abais, dyan sa Dapicol. So, kaya batang Dapicol po ako, sanay ako dyan. So, pagkasuhan tayo dito mga katropa, pag may tag, ikaw, Franz Castro, bug, ati, ma, ang imong gugma. Ano na lang siguro, taga mga katropa, kaya gamay natin si Piat. Kasuhan ka ganang bawal bastos, no?
2: Bullseye!
0: Naka-seminar biya ko, anang mga katropa, anang about anang bawal bastos law, no? Grabe, gi-consolidate nila pag maayong mga katropa, gi-sum up na nan, hantod nga, dili nakakatingog. O niya, ang nalipay na mga katropa, no? Ang kini mga militanteng grupo. Ha? Labi na mo yung kanga, kining mga militanteng grupo, kining mga karapatan. Bakit nga nung naaman mo dito nga numan?
2: Bullseye!
0: Sa bukid, sa dyan ay operasyon ng mga sundalo. Anong naapon mo dito? Di ba mga NPA mo? bawal bastos law, eh. Bastos yan sa amin. No ang
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nasakit lagi si Kwan. Inom og Santon Gold coffee mix diri katropang John Marata. Nakuha na ba ni mo imong kape diri? Eh kung wala pa ni mo nakuha imong kape, ako nang kuha agi sa kasasye. Purot nang ako, wala ko ikatimpla diri ha. Mamaliog di ako niya kay niya pag break na to magtimpla ta. Kita mga tropa ha, sa tuapod nga mga sukin tigpa minaw karo mga tropa ha, atong giyoyo di karon ako lang nang gisegwe ko ningnan nga istorya mga tropa, pero ang bottom line is available lang ato ang Santon products diri sa tua sa kining sibihanan na amin nahimutang diri sa Shrine Hills Avenue mga katropa. O niya, pangita lamang amo ang Redford White di rin ng XFM. Si Joffrey. Si Joffrey pa rin yung mga katropa. Yan. So, di rin tayo mga katropa, kining Operation Batog, ikasana ko no, luyo sa walay search warrant sa pribadong luna. Doon ay mga luminaris sa ni mga katropa ang nakapamahayag po doon ng unsa po ilang tantaw may kalabutan niya. Pwede din na. O ni mga katropa ang picture, no? O okay, picture video. Ato na ipadungog ni engineer niya kanyang video mga katropa. Amo lang nang i-blur kay itong mga authorities niya mga katropa. Nag-gisugor ang punta sila sa Department of Justice. Asa under ang Department of Justice, under na sa tuang Malacanang sa executive. Asa under ang NBI sa DOJ. Kanya ang DOJ nang tinatanong siya mga katropa, hindi daw niya alam. Ha? Nung class ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, tingnan po natin ang mga katropa na ito. Be? Oh, kanabalay na sa Pampanga at friend ni Bato. Ala, kita sa dito mga katropa. Nabaga si Bato di ha. Okay, na ako i-forward ya. Ako lang Operation Bato na siya mga tropa. Nana siya sa usa sa mga private sa Pampanga na. Kay naadoy tape nila nga diha daw gitago si Bato unya karon pariente na mga katropa uyuan at na ni Rubin Padilla. Kay kabalo naman ta mga katropa nga si Rubin Padilla kuno matud pa gi highlight nila nga mo di kuyog ni ulahing kuyog ni Bato de la Rosa. Pero matun-an karon mga katropa nga pwede daw obstruction of justice daw si Rubin. Ha? Buti pasabot mga tropa inyo lagi ng dakpon lagi daw si Bato lagi sa Senado.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Balak na dakpon yung si EDG. Balak na dakpon yung PNP.
2: Bullseye!
0: NBI lang! Yun sa gibuguan naman yung mga katropa sa mga taong bayan. Ano kabalo ka after ana mga katropa? No? Na-interview din mga katropa. No? Eh, nalang ko engineer kung ready na ba na ha? Ganing, i-interview ning katabang ba ni? Unsa ba ni? Ha? Nada sa news sa kuan sa issue ako ang i-forward. I-forward na ko. I-resend na ko diha. Kana siya himuay na siya engineer ha kay nasa issue. Kana ako naman nang na-forward na limot lang ko nga pwede na to ni magamit karon pero i-reserve lang na to na. Ato sa ninga tagan pagtagan mga tropa pero niingon tong uban ng mga luminaris ha ang punto natong gipakita diha karon mga tropa. Pwede din na nga bisag walay search warrant musulod na rin karon mga tropa ang power sa ICC warrant diha mga katropa sa mga private nga mga lugar. Oo. Wala man sila i-search warrant diha. Ila lang kini nga gisulod mga katropa gani natingala ganitong usa ka babae kay nakapangarkila na rin na diha mga katropa. Ingon sa yung aga-aga eh, 3 o'clock pa in the morning, nandiyan na sila at saka inaanap si Bato. Alam nyo ba, si Bato ay wala dito kasi nilunok ko na. Si Bato. Ang sarap pala ni Bato na lunukin eh, para akong si Darna nito.
2: Bullseye!
0: Muna ay nagkapait yung mga tropa kay basta na lamang sila musulod karon bringing the ICC warrant, wala ra ba yun?

0: makaambak-ambak gumikan kay napay kaso sa ombudsman. Sa diyan na-clear ka sa na-clear na sa ombudsman. Promoted siya as 4-star, capable siya magtrupa nga gi-promote sa tuang dating nga presidente. Kay trust and confidence man na ang atoa diyang naguna. Ikaduha ni siya mga katropa ni Lacson, Senador Lacson, nga gi-promote during the time ni Joseph Estrada from 2-star general to 4-star general.
1: Bullseye!
0: Pero wala mo ko kanungog ka ni Adto mga tropa nga basta na lamang musulod ka sa privado nga luna nga wala kay search warrant. Kada kong tinunto anig tinuntri ani mga katropa kung yung nana manggaling ang atuang nga balaod ani karon, adi tama na yun niya mag charter change na ta. Para ma-justify mga katropa ni ilang ginahimo nga pwede ra ka mag-sulod bisan pa man tuod og wala kay pribadong luna, bisan pa man tuod og pribadong luna, bisag wala kay search warrant.
1: Bullseye!
0: Pinagi lang sa ICC warrant, pwede ba nga sudlon ng private property? Tapos, unsa na itong gunit sa nga warrant mga katropa para maka-entrada ka sa mga premises diya sa private property o private property owned sa laing mga personalidad nga dili man sila subject sa ICC warrant. Grabe kalapad bago na ining ICC warrant mga katropa. Ina nakahadlok ang atong nasod ani nila. Ha? Remember nga ang ICC mga katropa, dili ni sila estado. Ha? Kuan lang sila kanang usa ni ka tribunal, wala ni siya'y dili ni kining ingon og kanang usa ka estado ba nga powerful. Oo. Pinagi sa warrant mga katropa mo nang iagi nila og nasod nga naapoy korte nga mo determine. O nay nakalisod ani karon mga katropa kay ang ato lamang kay gusto nato madagpan kay natay other purpose nga very obvious.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Obvious naman yun ang inyong purpose din ha nga panghiposon ang mga under sa umbrella ni Digong. O tanawa, kung sinetabo ani karong mga katropa ning usa ka babaeng interview karon sa mga kining media human atong pag sulod nila mga katropa ning usa ka balay na adihan taga si ADG, na adihan taga NBI, lagi kay si Bato kuno gitaguan kuno sa drum. Sige daw, be. Unsa ini tabo dito, Day? Day.
2: Ito tawo masyadong maaga. 5. Tapos di pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Malikin! Di ko alam, mali ko rin. Talagang nagre-renta lang ako dito.
0: Pinawa! Malay ko ba, nagre-renta lang naman ako dito eh. Oh. Unang-una ay natay isa kay statement ng mga tropa. Ako itong nag-screenshot itong uyuan to ni Bato de la Rosa. Nag-post ni siya mga katropa. Asa naman yung ato ang mga screenshot tiri ha? Okay, taas-taas to mga katropa, nag-react siya. Si Choli Abilia Cabanban. Ingon siya, at around 6 this morning, around 20 to 30 agents from the NBI CIDG arrive at our home. Requesting to conduct a search in connection with a warrant reportedly intended for Senator Bato de la Rosa. I asked if they had a warrant specifically authorizing a search of our property. Private, manguna. I was told it was not necessary. Wow! Marshallon na ba tayo ngayon? Ha? Na hindi na necessary ang mga search warrant na yan. Ha? Kung ano ang gusto namin, ay siyang aming gagawin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kuyawa na gilin natos itong gobyerno karong mga katropa. Hadlok naman eh. Ha? Hadlok na kuhaan eh karong ba? Bitaw. Despite my reservations, ingon pa ni mga katropa ni Choli Abilia Cabanban, despite my reservations, I allowed the search to proceed. Kaya no choice man ka, kaya kung magdumili ka, dudahan man ka.

0: Ito man, nakikitago diri kay ngano magdumili man ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Binding dalo na takaroon, wala na iuso nang. Nako. I understand these agents were acting under orders. May pa ka, kinakasabot ka sila, wa. And I also knew that resisting could easily be misconstrued as having something to hide. Muna akong giingon. Nga kung magdumili ka, basig dudahan ka nga doon na kay gitaguan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mawag yun yung gibati dahil sa tagiya sa balay mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I cooperated fully and answered all their question truthfully.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yes! I admitted that I am close to Senator Bato. When asked if I was also close to General Aplasca, apil pa niya po siya Aplasca, mga katropa. Close po ka niya, Aplasca? Close ka ba ni Bato? So, nitubag ko naman ito pa siya, yes. I answered yes without hesitation. Tama nga po, mag-alanganin ka, magkakpagka nga dili. Ay, nako. Even under pressure and even in situations that already feel deeply intrusive and harassing, I will never deny the people I consider true friends. Diba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Totoo talaga ito si Choli Abilia Cabanban, no? Kaya pala, murag makulbaan na taan ni mga katropa kaya mga friend ni Bato ginapangitaan na karon og asa si Bato. May nalang gani kay kini si Bato mga katropa, di mi friend ani. Kaila lang. Okay, kuya man ako ni sa The Fraternal Order of Eagles. Sukad nga nahimo ning senador mga tropa wa na gani ko kakumusta ni. May man tong amo ang kauban diri nga si Pawix mga tropa kay paminti lang ipatawag. Oh, kana mas mga TikTok. Ang kabalo mo sayaw. So what you taka kumustahan aning Bato mo na ayo kunyo pangutan aha. Bigyan mi friend aning Bato. Masulti jo ko kay kini si kikining atong gibasa karon mga tropa. Ha? Kay friend man siya ni Bato karon matod pa, Choli Abilia Cabanban. Oh, bakit na i-deny si Bato na friend niya? Oh, di ba? Niya anong kulbaan man kalan. Okay, kani mga katapad ni Bato mga tropa, tapad-tapad ba ko ni Bato atong diri sa ilahang balay kanya itong mga tropa, wapan na nahuman ng tulay diha sa Diversion Road. Pagtuon maa, katagadiha, rabana. Karon mo yung sag, oy si Alan Abay, so katapad man ni Bato, friend po ni sila. Ay, mo yung dili! Ha? Digi may amigo, ana!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Digi may soda ng Bato. Ha? Pati, dila lang. Pati akong amiga, ana! White lady! Digi may soda na!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ang pangutana ni karong mga tropa, ingon ani na ba kita ka bending the law? Mo ni pangutana. Ato nang timbawason mga tropa, kamo din ha karong mga tropa, unsa may ikasulti nyo ani? Hey, Sir Curioso Cabilio, pwede na siguro na karon sir kay bagong Pilipinas naman. O siguro tama yun ka. Rich Palacios, good morning katropang Sir Alan, watching from Mahayag, Tugbok, Iyong family, good morning, good morning.
2: Good morning!
0: And Rio Ken, good morning. And Romilita Bacara. Ubalik tama katropa sa dugong pangisgutanan, humalamang ini. Alas 8:32 na.
3: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
4: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
5: Baklarex sana.
6: Exciting.
7: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Long Have We Waited,
5: Panduway First Five,
2: Zach Tabudlo,
5: Flo G,
2: December Avenue,
5: Parokya ni Edgar,
2: and Kamikaze,
5: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
2: Panduway First Five,
5: brought to you by Panduway,
2: the world's number one rum.
5: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
2: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
5: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
2: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayo mosakit, kaya tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga
11: ang
14: stress.
11: Cell phone gold, coffee mix.
15: New Year's peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
17: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
6: Exciting!
4: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
18: Klarek sana!
6: Exciting!

0: Okay, balik tayo mga tropa sa tuang nga katapusan nga ginawang kinabuhi ay katapusan nga gutlo sa tuapon mga katropa nga pag lawig ni atuang nga oras karon sa programa nga Bullseye. Si Elmer Curiosa matupan niya, pwede na siguro na karon sir kay bagong Pilipinas naman daw. Anyway, I hope nga wapayapon tayo gingon na ito, dili ma-otro mga katropa ba? Dili ma-otro ning ato ang sistema sa ato ang panggobyerno. Sa tinuod lang, atras abante mangunin sila karong mga katropa, no? Pag mabulabog, deny. Mga plano ha? Pag mabulabog, deny. Pag medyo makalusot, sige, push.
1: Bullseye!
0: Karong mga katropa, kaya nabulabog ang ilang plano, aning kunas-kunas. Nag-kunas sila mga katropa, kaya ganing nag-himo na sila o kaya ganing pangita o kinsa itong mga makakuha sila number ba? Diba na pag-tridor sa tuang inang bayan mga katropa, nga sabot-sabutan lang minin nyo, niya kami di may kabalibad ninyo. Gusto na ito ganang eleksyon, sila dili. Ginuang na.
1: Bullseye!
0: Ginuang na mga katropa, no? Dirita mga katropa, based sa kanig-ganing gamay lang mga announcement, doon na daw ay salamat di ay madam, ha? Kay karon this day madam, this day. Naminaw sila karon mga tropa, no? Dilan to insulting ato ang mga karong-karong adlaw kay busy man pod ta ugma pod. Panituod na atay kuan mga katropa, ha. Attention mga taga Sanuan agdaw na atay pa free taste din na atol sa inyong medical mission o ingon man operation tuli diha. Mga tumi ni Roger kay mapatuli mi dito. Among naon Mario. Nay operation tuli dito Jer, ha? Kay ang kato daw mga sama sa to mga edad dok, magpatuli daw ta daw taga antog 10 mil sugot ka. Kay maglinya ta dito. Kanang sayo-sayo lang ta para at least malaman dako dako gagi. Dugay mo din mahuman ning ato. Oy, operation tuli mga katropa. Gikan kini sa Barangay San Juan ada dire diger Barangay Sintro Agdaw. Barangay Sintro Agdaw, no, lahat tong Barangay San Juan. Barangay Sintro Agdaw nga nahimutang sa Barangay Hall South San Juan Agdaw Davao City. Nalimot lang jud ko ani mga katropa ni og padala ni kaya in lieu with the Fraternal Order of Eagles pod as sponsor pod ani plus ang kining atoa pod nga mga kasangkayan from medical world, medical mission ato diri mga katropa like sa SPMC ug uban pa, no, mga doctors, no, karong ugmang adlaw May 29 alas 7 sa buntag hangtod na ni sa mahuman. Barangay Sintro Agdaw, Barangay Hall South located at Barangay Hall South San Juan Agdaw ning Dakbayan. So panawagan kini gikan sa kang Eagle Michael Kurong, ang regional governor sa Davao Region 11 and supported by Executive National Vice President Eagle Agaton Javier and also with Engineer Mariano Alquiza, YMCA of Davao, no? YMCA. Apil ani mga katropa og ang barangay Barangay South o Barangay South, Barangay Sintro Agdaw. Kapitan diha sa Barangay Sintro Agdaw, no? Og karong mga katropa, apil po din na ang XFM Davao katropa kay magkita ta diha mga katropa og diha sa Barangay Sintro Agdaw. Kaya na magpa-free taste na din na mga tropa og Santon Gold coffee mix. Nagtimpla na po og bago ni Corona. Oh. Ah, kananam gyud basta kay Santon Gold coffee mix mga tropa. And magandang umaga po kang Ma'am May. Okay lang ma'am, yung oras na binigay niyo po sa akin ay okay lang naman. tama-tama po kay napugoy labigaran po after lunch. mga after my program na lang siguro, ma'am. Okay, mubiyahe po daw siya ngadto sa layo apog biyahe nimo. Alam daw siya mga concern usab, no? O salamat po sa mga order na to, ha. Kape, kape, Santong Gold, coffee mix. Five boxes. Asa ka man ang kung ana, lima ka boxes ko no, iya ko nung baon nun. Ano yung indot nga client, kayo mapalit po sa tungkol to. Alam din sa mga naga na mga tracking services, mga katropa, naga-need mo, ang DX3O tracking services, mauni mga katropa, ang ato ang pangitaon. Kaya sigurado nga maabot ya sa inyohang mga destinasyon, ang inyohang mga produkto. Kaya garantisado mga katropa, nga buo. So mayo nga buntag diyan inyong tanan. Dili ta mga tropa makajut, no, before ta mo adto nga tusanahan. Nalang koy gusto ipakita sa inyo mga tropa kay duha ka mga judges sa in lieu with the Bato de la Rosa sa lang gyapon nga siskutanon kining ICC, ha. Kay kagahapon ang ICC mga tropa nagpa-live sila nga streaming natoy isa ni ingon mga tropa nga i translate ko na sa Tagalog kay ang mga Pinoy ko na di daw kasabot og English. Grabe! Grabe! Ha? May ganitong usa ka abogado o kining judge mga tropa nga iyang i-correct tong isa pod ka judge, ingon siya nga what I know in the Philippines, their court there used the English language. Oh. Unsa ni pasabot ninyo na ako ni mga hindi ka hibalo mo in English? Balag crooked lang niya mong English pero kasabot po ninyo ay. Pero ang kini nga dissenting opinion mga katropa sa duha ka mga abogado o kini mga justices, no. Unang-una, kini si Ramon Paul Hernando o ingon man kining isa mga katropa nga si Associate Justice Alfredo Binhamin Kagiwa. Unahon na kunigbasa mga tropa kini si Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando on granting De La Rosa sa TRO plea, no, katong di ba 951 man to kay wala man to gi grant nila mga tropa. Nasa dissenting opinion. Ingon ni siya mga tropa, there is no domestic judicial process authorizing the surrender of Senator De La Rosa. He is in danger of being immediately transported to a foreign tribunal without the safeguards of the Philippine Constitution. Finally, the ICC has no jurisdiction over the case of Senator De La Rosa. Kung ikaw mamina mga tropa nga pro De La Rosa ka, makaingon ka nga, wow! Okay, pabor ko sa dissenting opinion ni Ramon Paul Hernando nga to ang Supreme Court Associate Justice.
1: Bullseye.
0: Kay tama man gyud nga walay jurisdiction mga katropa ang ICC nga moingon sila og mao ni mo na nga iput nimo ang usa ka Pilipino ang iyang life in danger nga i-transport ni immediately. Yang gigamit ang word nga immediately transported to a foreign tribunal without safeguards of the Philippine Constitution. Kay buhi ko na to ang balaod sa Pilipinas, buhi atong Korte Suprema o mga local courts. Okay, dirita mga katropa. Ingon nila, nag-conflict man ni sila si Kwan, si Kagiwa o si Hernando. Ingon po si Alfredo Binhamin Kagiwa. The court should not come to the rescue of an individual. A public officer no less who is charged with mass murder and who is being brought before the ICC to face the consequences of his actions that flouted the rule of law with impunity. Kung imong sabton mga katropa, medyo doon na sila gitawag nga in contrast nga to sa dissenting opinion ni Supreme Court Associate Justice mga katropa ang Hernando. So makaingon ka karo mga katropa nga, uy, pati ba ang Supreme Court divisive po sila silahang mga panglantaw sa pag-implementa sa balaod? Mga katropa, mura lang ni siya o ka ng mga pastor ba nga nagalalis sa usaka bersikulo? Ha? Nga naman, mura nagtukod ang daghang mga relihiyon.
2: Alert!
0: Nga naman, tungod kaysa sa bersikulo, lalahig interpretation. Example lang ng bersikulo mga katropa, kanang ganing faith without work is dead. Faith without work is dead. Mayroon ang uban mga katropa at dama yun ay sa kaluwasan, kinahanglan, magbuhat, tagmaayo para maluwas ta. Di ba lang yung nanang klaseng mga argumento? Unya ningo putong ubang mga tropa, no. That has nothing to do with the salvation because ang kining faith din ha is for those people who are saved already. And to show it to them, to the people nga ako, I have already Christ in my life, then I will do good works because the result of my salvation is doing good works. So kung dili ko maghimog maayo, buti pa sabot, the claim of I am being saved or I am saved is fake and falsos.
1: Bullseye!
0: Tumuha na mga katropa, sabi niya po, parihara po na nila sa Supreme Court. Pero akong natalawan mga katropa, wala nagbangi ni si Hernando Iscaguiwa. Si, ingon nila, hala, ano nagbangi? Manindo ha? No? Anyway, si Kagiwa, Hernando, ingon siya din mga, there is no domestic judicial process. Di naman takalitok. Inuman nato ni mga katropa ni Kanangkwanbe. Lami asa. Santon Gold, oy. Bisag wala pa'y coffee mix. There is no domestic judicial process authorizing the surrender of Senator De La Rosa. Buti pa sabot mga katropa, sa ato ang balaod diri, walay domestic ba? Domestic judicial process sa iyang pag-surrender. Buti pa sabot mga katropa, kanang muingon ang PNP karon nga, bato, police mampung ka, surrender na lang. Ingon si Ombudsman mga katropa, eh, dati ka namang chief PNP, ba't ka magtatago? Surrender na lang? Wala may judicial process nga mo, surrender nga naman. Wala may warrant of arrest mga katropa si Bato diri sa tuwa sa Pilipinas. Remember, ang warrant of arrest ay sisigikan mga katropa and nagkinahanglan pa kini og muagi gayod din mga katropa una sa jurisdiction sa tuwa sa Pilipinas mga katropa. Kaya ingon din mga katropa, he is in danger of being immediately transported to a foreign tribunal without safeguards of the Philippine Constitution. Finally, yung siya, the ICC has no jurisdiction over the case of Senator Bato De La Rosa kung ugaling domestic judicial process ang isigutan mga katropa. Pasabot ani, nga why shortcut ay? Why shortcut ay? Pero wala nagsulti si Hernando diri mga katropa nga sayop ang gihimo sa ICC. Di ba? Nga magpagawas o ka ng warrant of arrest. Morning pasabot po ni Kagiwa. The court should not come to the rescue. Kay uroy o ka na mga maingon ta karon mga katropa o masaypa na to bag mo decision karon ang Korte Suprema mga katropa nga tama tong petition ni Bato De La Rosa about sa criminal case niya mga katropa nga mo ni mo na. Wala man tayo jurisprudence pa diri sa tuwa sa Pilipinas lagi binag ilahang ikumpara sa ikumpara sa iyang sitwasyon. So maingon ta karon mga katropa pag mag-decide karon ang Korte Suprema maingon ta nang bang mga bias pa mga katropa sila hapon nga una-una mga opinion unfair ang Supreme Court kay dili man pabor sa muang desisyon. Maingon pa sa mga katropa nga kung pabor manggaling mga katropa og tugutan si Bato mga katropa nga aristoho na gyud siya og ganang ipadala nga to sa ICC. Maingon pa nga, "Wow, bravo, bravo, bravo, may tama gyud ang Korte Suprema." So ang gusto mga katropa karon ni Kagiwa nga ayaw ninyo naunaa nga ang korte maoy kana ganing tinubdan nga magpa-rescue ka. Ha? Sa saipo ni Bato De La Rosa, ayaw na ang Korte Suprema mag-rescue ni mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay wala may pag-ila, wala may warrant of arrest din mga katropa sa Korte sa mga korte ning ato ang nasod Pilipinas. Warrant of arrest man sa ICC. Tama lang nga ilaha mga tudpa nga wala gitagad ang TRO. 951 ang boto mga katropa. Kay unang-una dili man isa Pilipinas nga kaso ICC man eh. So maghimo tag proseso ayaw himuwa pod una na nga kami diri sa Korte Suprema na lang nahimo mi nga mo rescue mi ninyo dili kinahanglan siya og ebidensya lang yapon. So walay bangi si Hernando mga katropa si Kagiwa. Og dili pwede pungan mga katropa sa Korte Suprema kung ikaw aduna kay mga consequences, aksyonan yun na. Ha? But based on merits and based on evidence.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, sabta, ha? Nagbangi si Alfredo Binamin Kagiwa si Hernando. No. Sa akong pagtanaw ni mga katropa, wala ni nagbangi. Kung imo ha mga katropa ang sabto ng tibok konteksto, wala ni nagbangi. Mariara na si John 3:16 nga daghang kay meaning. Try message sa Ginoo diha mga katropa. He loves the world, Dragon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para matay oras, doon yung oras sa badina ato. Doon na yung panahon na badina mag-igo. Huwag malalang podpohon, kiniatong, uban na itong isigutanan, mga katropa. Hindi na kayo sa kakampani, diri karon sa to sa Davao City, mga katropa, nga mutubag na kuno matupag ini, nga wapak katubag. So, mutubag nga wapak katubag. Dugang para ito ni nga, ato pa rin dungagan o ganang lugwayan pag yun mga ang yung tubag. Gusto na ako makatingog yun sa on-air. Kaya na-mention naman nato yung company, mga katropa, nyo siya nga, why mention yun yun? Kaya nag-istorya din naman off-air. No? Wala, hilakay. Ay, madalaw-dalaw tayo ng hilak-hilak niyo. Wala, iso ka na ikay, masutupot. Singhaganta niyo, singhaganta po mo. Musunod na mga katropa ang The Secret of Health, ang programa ng sintro sa tuang panaglawig din sa tuwa sa XFM 89.1 sa dial sa tuang FM band. Alan sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa, katropang Alan Abayes Magaingon. Sa Diyos ang imaya kamaturan ng sandigan at ang oras. Alas 8.52.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: kaklar eksena.
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Santhon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: Klariks katropa oras nato alas 9:01 sa buntag.
15: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
14: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Tungod nato sa Santhon Plus Gold, ang produktong gama sa Yes to Health Incorporated. O karon sa atong ekstra balita ning orasa.
16: Extra balita.
14: Gikumpirma sa Davao City Police Office kung DCPO ang aduna pay usa ka senior citizen ang nagpabiling missing human sa nitabong pagdahili sa porsyon sa sanitary landfill na nahimutang sa Purok 8, Barangay New Carmen, Tugbok, Davao City. Matod ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, duha ang kumpirmadong na-recover na sa mga rescuers gikan sa maong lugar kansang pinakaulahing na-retrieve. Mao ang patayng lawas sa 78 anyos nga si Luisa Estandarte. Nagpadayon pa ang search and retrieval operation sa mga otoridad sa nahisgutang garbage dump site hangtod ni ining orasa. Alang sa tong sitwasyon sa panahon, mga katropa sa tibuok nasod Pilipinas. Dakong bahin sa Pilipinas ang posibleng makasinati og pag-ulan karong adlaw nga Webes. Sumala sa pag-asa, katag nga pag-ulan o kilat pagpanalugdog ang mupasulabi sa Western Visayas sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokcharjen, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan, tungod kana sa hatod sa southwesterly wind flow. Samtang makaapekto sab sa ubang bahin sa Mindanao, ang hinungaw gikan sa Tropical Storm Jiang Mi, kansang bagyo na monitor gawas kini sa Philippine Area of Responsibility, nga anaa sa 1,195 kilometer east sa Eastern Visayas, ug padayon ang pag-aginod niini or hinay nga paglihok niini padulong sa northwestward. Sumala ni pag-asa weather specialist Loriden Galicia, kung makasulod na sa nasod ang maong tropical storm, tawgon kining bagyong Domeng nga posibleng maghatod og mga pag-ulan sa southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Alas 9:04 na mga katropa. Padayon ang mga lakang karon sa Department of Justice sa DOJ sa paghipos og mga ebidensya labot sa posibleng nahimong papel ni Senador Robin Padilla sa pag-iskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni Justice Secretary Frederick Vida, daghana og giangkon si Padilla og padayon kining giistudyuhan sa Justice Panel ang tanan nga gipangsulti sa maong senador sa pagsuta kung guilty kini sa usa ka krimen. Mahinumduman nga una nang giangkon ni Senador Padilla nga nakiangkas lamang kaniya si De La Rosa ni atong milabayng Mayo 14 sa kadlawon sanglit wala matod pa kini masakyan og naabot lamang kining si Senador Bato sa sulod sa Senado human kini gihatod ni Senator Alan Peter Cayetano. Depensa sab ni Padilla nga wala sila planong mutakas o gibarugan nga dili pugante si De La Rosa. Sa pikasbahing gikumpirma sa o gikumpirma na sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung PNP-CIDG nga kasuhan nila o pasakahan nilang kaso si Padilla niini nga obstruction of justice sa pagtuo nga dili pagpahitch ang tumong nga gipasakay niini si De La Rosa apan usa kini ka klase sa koordinado og planado ng daan nga maniubra aron dili mababagan ang pag-ikyas ni Senador Bato sa Senado. Sa katapusang handig sa atong ekstra balita ning oras sa mga katropa alas 9:05 na. Gianunsyo sa Presidential Communications Office kon PCO nga gikatakdang mubisita sa nasod karong katapusan sa Mayo ning tuiga ang presidente sa Vietnam nga si Tho Lam. Naka-schedule matod pang pagbisita ni ini karong Mayo 31 hangtod na kana Hunyo 1. Diin posibleng hisgutan ni ini og ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang isyo sa pamatigayon, pamuhunan, siguridad sa pagkaon og depensa. Nasayran nga kini ang labing una nga pagbisita ni President Tho Lam sa Pilipinas sukad sa paglingkod ni ini og unang gipamatud-an ang strategic partnership sa Vietnam ug Pilipinas ni adtong milabayng Nobyembre 17 tuig 2015. Ug mao ka tuma katropa ang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Mga katropa, musunod na ang programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Katropa, oras na to, alas 9:07 na.

0: fun. Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Life talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu. Brix Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita. Alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Brix Flores sa XFM Davao.
7: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran, ang among gibarugan.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. ang mga balita sa buntag kinahanglang may unun, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
8: Express Balita. Express Balita.
5: Alan Abais sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya o integridad.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
0: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Exciting summer man nakatrupa.
10: Ang saya
11: ng sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
12: Summer na. Katropa.
10: Kaklarets, Ana.
11: Exciting.
10: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Clarex kay katropa tong oras sa XFM 89.1 alas 9:15 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: recording! Good morning! Good morning!
1: Una sa tanan, dalayon lang Diyos sa way katapusan katropa. Adlang Huwebes kita karon mga kaigsunan. Kumusta to agad lang Huwebes pizza by the Odson sa bulan sa Mayo 2026 mga katropa.
2: Sentro.
1: Oo. Huwebes na karon katapusan ng Huwebes sa bulan sa Mayo. Mga kaigsunan kay hangtod tabulok sa katropa gadto mismo sa bulan sa Hunyo. Ang balik klase sa tuang mga magdutungha, tuang ka mga estudyante mga kaigsunan. Nagapangandam na mga tuang mga ginikanan, tuang mga guardians para sa mga kwaderno. Sabi kwaderno yan, notebook ha. Bullpen, baka school supply sa tuang mga chikiting diha mga kaigsoon. Si katropa ka Jasper, magun siya magtimon gyapon sa programa ka sentro. Ginigyapon katropa sa XFM 89.1 Davao City.
2: Sentro!
1: At sparring partner, usap, good morning. May aga katropa sa tuang sparring partner.
3: Wow!

0: So good, so good, I got you.
1: Good morning!
2: May aga katropang Jovet Espanyol.
3: Yeah, good morning mga katropa. Mayad nga aga ka na itong tanan. No? Happy grabe. Thursday morning mga katropa.
2: Siga kayong bulawang kristal katropa.
3: Hayag no? Kay ko karan katropang Jazz. Kanap itong ako ang naong kay Gasinaw Sinaw. In fairness, no?
2: Oo, manang mubanda ang imo Sinaw Sinaw. Ako nang aak-aak.
3: Actually, darana na siya padulong katropa. May na lang sa pod yun.
2: Anak ko muna magugbaksan. Ani, ikaw yun si Angel lang hinong darani yun.
3: Mabalo ka katropa, just nag-change skin good ka.
2: Ano man ang mga baksan once a year.
3: Ay, bitaw mga katropa, happy month. I mean, happy Thursday morning.
2: Throwback Thursday kita karon.
3: So, kanin yung mga ano diha, mga throwback ninyo diha mga katropa. Isat aside sa nakadali kay basig mag-run.
2: Mga teabag mag-run.
3: Oo, kaya ano.
2: Teabag ba, throwback Thursday.
3: Mag-reminis sila katropang Diyos, basig niyag ma-stress. Okay na kung i-reminis kay mga good things. Pero kung ano nga i-reminis
2: ka. Mga good things, asan naman ang mga good things na itabok katropang Diyos?
3: Adi lang ko mag-tell.
2: Adili lang,
3: secret lang to siya. Pero bitaw mga katropa, while nagpaminaw mo sa itong programang sentro mga katropa, lahi na pa itong mga isgutan, karong adlawa, para dili ta ma-stress, no? Kaya, of course, sa itong mga isgutanan katropang Diyos, sa mga nahitabo, gapang hitabo, no? Sa tuang nasod. Yes, ginawa ko ang atong politics katropang Diyos, no? Ngilingig kayo paminawon.
2: Kasi ngilingig.
3: Haskang ngilingig.
2: Sigur ngilingig. Haskang ulawa.
3: Ulaw kayo bitaw mga katropa. Ulaw
2: mo kol, maula po tao eh.
3: Gani, no? So, para dili ta ma-stress, maghigup tag Zantone Gold Coffee Mix while naminaw sa tuang programang sentro sa dial sa inyong mga radyo mga katropa, 89.1 XFM Davao.
2: Ayan mga ka-insyonan. Ato mga katropa nga nagpaminaw karon ron, atong awagon sila katropa nga Jopin sa pag-apaniid. Agusab, mismo sa pag-komento, pinagis itong hotline 0969-233-0537. O, usap sa tuwag Facebook Live, XFM Davao, Katropa Digital.
3: Yes, dali na kayo tultulon, katropang Jazz. Of course, pwede po no, sa tuwang Sentro Media Facebook page. Pwede po mo magpabot sa inyong mga mensahe, komento, reaction diya mga katropa. O, sa tuwang YouTube channel. Ang ato ang Katropa Digital.
2: Uban pa ka sa una, YouTube karon.
3: YouTube na,
2: Mahulo na, tuba channel, kaya pahulot padulong katropa. Now, sa tuwang motivational quote, katropang Jovet.
1: Sentro.
2: The most wasted of days is one without laughter.
3: Grabe no, kanang ano kay siya, lalom kay siya mga katropa.
2: Pasabot pa.
3: Ang adlaw no nga gisayangan nato. Muna siya ang adlaw nga walay katawa.
2: Walay kalipay.
3: Walay kalipay mga pagtingsi. Katropa.
2: Ingon pa na na E Cummings or double E Cummings.
3: Kumbaga ano na siya kanagong puro lang kakasubo, kasuko, kalagot, pagdumot, mo na nga adlaw mga katropa ang
2: kasilang,
3: worst day. Yes.
2: Lalong nga kasilag.
3: Muna siya ang wasted.
2: Kaabot ka sa drama kaniya to si Tulits kaabot ka sa mga akining lawod sa kasilag. Alas 12 sa udto na katropa sa una.
3: Lawod sa kasilag. Murag unsa ba kana mga unsa ang lawod, di ba? Muna siya ang dagat.
2: Dagat.
3: Murag
2: laot.
3: Ano niha?
2: Laot.
3: Laot, lawod sa kasilag. Ang kasilag is, di ba kanang
2: hatred.
3: Hatred.
2: Gi-hate ka nga grabe ka.
3: Pero ingon nila kay ang tao daw nga hate nimo kay love nimo.
4: Ang lamuro.
3: Ang alam nila mga katropa ha.
2: The more you hate, the more you love.
3: Oy.
2: Ano mga samad man nagitan ni? Ikaw, ang katropa nga Jobet. So, sa to mga isun karon magkasayang ang adlaw o mga adlaw kung wa man katabi sa isang
3: kalipay.
2: Katawa. Kalipay na lang mga katropa.
3: Alas ayaw sayangin yung adlaw mga katropa maglipay-lipay ta karon.
2: Last 23 na sa to aga Sentro Balita.
1: Sentro sa Balita.

0: apat ka mga individual. Ang PhD o may kilabutan kini sa gatubang nilang kaso nga plunder o indirect bribery labod sa giingong wala pagdeklara sa 75 million pesos campaign donation sa SALN ni Marcolitan adtong 2025 election.
1: Sa Pikas Mine, mga katropa, girekomenda sa Field Investigation Office sa Ombudsman ang pagpasaka og plunder, graft og indirect bribery complaints sa batok ang Senator Francis Cheese Escudero. Base sa reklamo, gingong nakadawat si Escudero og kapin 586 million pesos nga kickbacks gikan sa nagkalain-laing flood control project sa nasod. Nasayran nga nakabase ang alegasyon sa testimonya ni kani DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nga nagtudlo kang Maynard Ngu isip pagingong middleman o bagman sa senador. Hinoon hugot nga gihimakak ni Escudero ang mga alegasyon o gingong walay ligon nga ebidensya nga nagpakitang nadawat niya ang maong kantidad.
0: Sa Pikas Bayan Katropa, gipangunahan sa Commission on Election kana COMELEC nga walay pagipaklaro sa Commission on Election na COMELEC nga walay kamaturan ang mga taho bahin sa posibilidad nga dili madayon ang national election sa 2028. Matod ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga ang pagpahigayon sa eleksyon o sa kinikamandato sa 1987 Constitution na dili mahimong kansilahon pinaagi lamang og ordinaryong balaod. Gingon usab niini nga bugtong nga paagi aron mausab ang schedule sa eleksyon mao ang pinaagi sa constitutional amendment. Gipasalig usab sa COMELEC nga magpadayon ng ilang nga preparasyon alang sa hapsay ug usab malinawon nga eleksyon sa tuig 2028.
1: Samtang gipahibalo sa Pag-ibig Fund nga gipatasan niini ngadto sa 10 million pesos ang maximum housing loan limit alang sa mga miyembro. Tumong niini nga matabangan ang middle income earners ug mas mapadali ang pagpamalit og balay ilabi na sa mga condominium units sa urban areas. Matod sa Pag-ibig, mahimo gihapon nga makautang sulod sa 30 years nga payment term uban sa interest rates nga magsugod sa 5.75%. Padayon usab nga gipasiguro sa ahensya nga aduna gihapoy capacity to pay evaluation alang sa tanan nga borrowers.
0: Sa Pikas Bahin Katropa, alas 9:20 nagkabiling ligon aga tropical storm Hangmi o Jangmi samtang nagaduol kini sa Philippine Area of Responsibility CONAPAR. Subay sa pag-asa na obserbahan ang bagyo na sa 1,195 kilometers lakang gabahin sa Eastern Visayas o dunay maximum sustained winds nga naa sa 65 kilometers per hour. Kailangan usab niya masulod kini sa PAR sa adlang Huwebes o karong adlawa sa gabi sa Huwebes o baka Biyernes o mga adlawa o pagkatawagon kining Doming. Posible usab nga mukusog pakini og mahimong typhoon na pag-abot sa adlawang Sabado bisan giingong ubos na aga posibilidad nga muigo kini sa kayutaan sa Pilipinas.
1: Katapusan nga nig sa atong sentro balita, mga katropa, gimando sa International Criminal Court kan ICC ang bagong medical examination kang kani Pangulong Rodrigo Duterte. Kini aron matino kung kaya pa ba sa kani presidente ang pagatubang sa trial kalabot siyang gitubang a crimes against humanity case. Sa unang status conference gingon ni Judge Joanna Corner nga kinahanglan og updated medical assessment human mihangyo ang depensa ni Duterte. Tungod niini wala pa gitakda sa ICC ang eksaktong petsa sa pagsugod sa trial samtang gihulat pa ang resulta sa bagong medical evaluation.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:27 na katropa sa tuang mga kaigsoon karon nagasubaybay nagapaminaw. Good morning.
1: Subay-ubay ang mga katropa na to, katropang Jazz nga nakigduyog, nakigauban sa tuang programa karong adlaw, katropang Ma'am Jing Pegarido. Good morning kanimo diha, Ma'am Jing. Ay matud pa niya sa tanang mga katropa, manginom na tog kape o natambal ang kapeng Zanton Plus Coffee Mix. Ayan. Para sa atong tibok adlaw, lagsik og abtik, mga katropa. Nindot biya ng drama, katropang Jasper. Matud pa ni Ma'am Jing Pegarido.
0: Oo, oh, nakaabot si Ma'am. Anang,
1: nakaabot si Ma'am, no?
0: Laod sa kasilag, ginhawa delfin.
1: Oh, nakadug lang ka ng ginhawa delfin, pero kanang laod sa kasilag, wala ko kaabot na katropang Jasper.
0: Oo, napaka dito sa tumoy sa kinatumian.
1: Ayan, mayong buntag katropang Ma'am Grace Bermudez for the Luces. Good morning, Ma'am Juvet, Sir Jazz, o mga katropa, amping tangtanan. Ayan, katropang June Bacala. Good morning, Sir Jasper, o Ma'am Juvet from Yolanda, Barangay Bato, Toril, Davao City.
0: Ayan. Good morning, ato mga katropa, dali sa may Barangay Bato, Toril, mm-hmm, District.
1: Good morning sa inyo, ang tanan ingon man kay katropang Elmer Curioso Cabillo. Good morning, Sir Jazz, o Ma'am Juvet.
3: Good morning!
1: Kay Ma'am Grace Bermudez for the Luces, pa-shoutout kong Senator Bato, ayaw intog surrender sir ha, para hilak si Trililing.
0: Oh.
1: Matad pa ni Ma'am Grace ha. Haha, murag naabtan ako na Sir Just Lawood sa kasilag.
0: Ingon ni Ma'am Grace.
3: Good morning!
1: Abot na si Ma'am Grace. Darang ginatong mga balaan

0: Mga edad ka to pang dyan.
1: Mga 100% ng mga edad.
0: Kaya padulong-dulong na yun.
1: Okay, okay. More or less naman ko.
0: More or less ka na ika. Katropang Martin Alvarez Manggiran, may nga-aga sa imo.
1: O, siya katropang Alan, kabutan sa Alangan. Lounge, kasilag.
0: Murag una pag ani na siya katropang.
1: High school nata na siya na.
0: Sabi, ang edad halata agad kayo. Ayan, good morning. Sa tanan pa nga mga katropa nato nung nagpaminaw, katropang Maxwell, good morning kanimo diha. O katropang Juliana Liano, good morning. Sa mga katropa po nato, pwede mo magpaabot ha sa tuwang text line. Kaya, ato nang basahon. And of course, no, magtawag unya katropang.
1: O, sa ako lang, salamat sa pagiguban sa programa, sa pagpadala sa mga minsan reaction opinion, katropa. Dirita o diya, mag-isunan sa ato ang kining Hoyo.
0: Hoyo.
1: O, atong testing ang katropang Jobit Kinsa, mag-inan si Hoyo.
2: Ito ang magandang pagkakataon para malaman natin lahat kung ang mga lideratura at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o...
1: Oh. Ah, para sa bayan.
0: Sige, unya ha, unya mga katropa.
1: Chicken sa to siya katropa. Hoyo, unya ha. Matangan na to na unya mga isuna. Sa to pagbalik unya katropa ga Jovet Dep Ed, may panahon pa daw nga dili ipatuman ang 3 term school calendar. Oh, sa ni katropa.
0: Sa kaya ning 3 term school calendar no para sa mga wala nakabalo.
1: Oh. Kamuda mga katropa no, ato ni sigutan before but kini karon kay mamugid ipatuman daw katropang Jovet.
0: Oh, dayon na magid katropang Jazz.
1: Ingon pa sa Teachers Dignity Coalition, dignity po daw siling grupuhan niya. Teachers Dignity Coalition nga may panahon pa daw ang DepEd nga di kini ipatuman katropa ag tulo ka term nga school calendar alang sa to ang mga kabataon ng kabataan sa tungha karon sa school year 2026 nga to na sa 2027 mga kaingsunan. Ato ning sigutan inyo katropa. Feel free sa pagpadala sa mga reaction, opinion ug usab syempre katropa kung mag-react mo diha, mo comment mo diha. Aga chance nga maka abot diri sa
0: New Year's Peak Mountain Resort. Mo na sa mga katropa no. Kanay inyo ang simple nga pag-like, pag-share ug pag-comment sa tuang mga live no sa programa diri sa XFM. Naa na mo'y entry ana mga katropa para ma-experience ang kanindot sa New Year's Peak Mountain Resort no. Naa na siya nahimutang sa may barangay
1: Dato sa Lumay.
0: Dato sa Lumay. Marilog District, Davao City mga katropa. Dali
1: ra na sa lang 2 days na lang.
0: Excited na kayo ang uban di katropa Jazz.
1: Hanggang pataghangin dito nga presko katropa nga Jubet.
0: Pinaghandaan talaga yan katropa Jazz.
1: Nag-andam kasi mong tupis.
0: Nag-andam na Jubet. Dili lang ko
1: ba?
0: Sure.
1: Jacket og pantalon.
0: Oh, ana na siya. Kay tugnaw kayo dito mga katropa. Kumaga, ang kaigang diri sa ato ang syudad. Ato nang tambalan sa pagbisita nato sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Ayan. Ato rin isgutan niya katropa ban pang mga impormasyon, no? Lagi-sustanan sa kinig Department of Education og usab katropa plus ang kiniatong update sa Palarong Pambansa 2026 kay mga kaingsunan. Kumusta na ba ito mga atleta dito? Kumbaga, di ta always mag-focus sa kining medalya. Kumusta lang sitwasyon katropa nga Jovet?
0: Mga
1: billeting area, ilang panglawas,
0: pagkaon,
1: okay pa ba sila ang itaw, no? Doon kanil uban katropa nga Jovet, no? Naman sila yung mga tigluto. But kumusta yung taon ang ilang pag-plaster na mismo? Kahintang sa paglusad ani karon sa 2026 Palarong Pambansa. Sentro. Alas 9:32 na sa morning.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
3: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Energy Smart Cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Long have we waited.
11: Tanduay First Five.
6: Zach Tabudlo.
11: Flo G.
6: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
11: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
6: Tanduay First Five.
11: Brought to you by Tanduay,
6: the world's number one rum.
11: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
6: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
6: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
13: M2C Graphics, Davao.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Send money abroad quickly and easily with MLU Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
16: Kaklarek sana.
7: Exciting!
17: Jasper Magoncha, Jovet Espanyol, Centro.

0: Metro.
1: Alas 9:41 na katropa. Ayan, good morning balik mga katropa, no? Ganang man kanta katropa ng Jepit. Murag naminaw ko murag naminaw ni katropang Alan na bais.
2: Mawa og tingog. Oh. Ang ano sa boses.
1: Oh, labi na kumingon siya og ining kanang
2: Triple A?
1: Ah, di ba sa basan?
2: Pag-jukin
1: mahimo na sir A, kaya tagi imagine ko ni katropang Jepit sa Triple A. Gusto mo, mangita ba mo o kining mag-musiga ang inyong mga flashlight? Gamit na mo sa Triple A. Ito ay, good morning. Ala katropang Jepit, ang title, Ana, Your Man. Dapat imunang paborito nga kanta.
2: Kanang,
1: Your man.
2: My man.
1: My man. Ano ba?
2: Baby turn.
1: Gay ka. Madunggan ako ni Onya. Muna nitugtog niya sa iyan.
2: Pagbalik-balik na hinoon niya.
1: Ito, good morning kay Ma'am Julian Naliano. Good morning, Sir Jazz, and magandang Ma'am Jubet.
2: Oh boy, ganahan kaayo ko, anak. Grabe lagi. Basta mga ingon, anak, kabalo, Diyo ko, ginailad.
1: Ha? So in short, pa kung sa technology pa nag-AI ra ka.
2: AI ra ko.
1: AI ba? Gi-atik-atik na ilad.
2: Gi-atik-atik ko, gi-ilad-ilad.
1: Ayan, how... Hoyo, ayun pa ni Ma'am Eleanor kanito.
2: Ano yan tubag diri?
1: Si Clear. Bigrapi ko di baga spelling
2: na Clear. Pero gwapo na mga katropa pag magtawag mo. No?
1: Tawag mo niya kung si Clear ba na o dili. No? Ito nang masayaran o niya. Nakaabot anang drama ang edad basta dili mo sobra og dili pod mo kulang ang pangidaron. Katong laon sa kasilag.
2: Yes.
1: Oh, udto man madunggan ako sa una katropa.
2: Mga ano pa kato, elementary kato katropa diyan.
1: Ano, maputoy pag ano nako pag dagan.
2: Grabe.
1: Mo may pagdagan nako ato lagi kana mo ipag kanang
2: mo may pagtao.
1: Gikarang pa ko man gitanggalan ko karang
2: nagadagan
1: ko.
2: Ala
1: ko ba nga na yung sakit ng drama, ha? Hoy! Alas 9:44, katropa, inom natin sa toga, premium D3 Coffee Mix. Centro.
2: Yes, mga katropa. No, oy, sa mga katropa natin, yung katropang Jazz, ha, unsa bagid ang kining benepisyo sa toang premium D3 Coffee Mix. No? Si mga nagunang sagul, ani katropang Jazz.
1: Sa mga ano mga dapat mag-premium D3 ta katropa sa toang lawas, mga kaigsunan.
2: Katropang Jazz, sa kinika, herbal coffee blend, no? Atong premium D3 Coffee Mix nga makahatag og instant nga energy, mga katropa, tungod kay doon na kini vitamin D3, makatabang, no, maghatag og calcium, magphosphorus sa ato ang lawas, katropang Diyos, makapaligon sa tuang bukog og ngipon, makasuporta sa tuang immune system. Doon na pod ni Mangustin, mga katropa, no, ang Mangustin, mga katropang Diyos, nailhan kini isip antioxidant og anti-inflammatory or doon na ni anti-inflammatory properties, makatabang sa pagpaubos sa inflammation, mga katropa. And ang pagpatamis ni katropang Diyos is gigamitan og stevia. Natural sweetener kini, mga katropa. So walay sugar, mga katropa, no. So mapalit ang atoang premium D3 sa atoang studio diri sa XFM Davao og sa atoang Yes to Health Clinic nationwide.
1: Ang premium D3 katropa dako ano kining kumbaga ikatabang sa atoang cardiovascular,
2: yes,
1: health og usab mo suporta kini katropa sa atoang nervous system, mga kaigsoonan. So dakong tabang niya kamo nga mismo labi na kog inyohang naay mo gibati sa kasing-kasing. Dakong nga tabang kini nga to ang premium D3 o baka premium D3 coffee mix at premium D3 soft gel capsule, mga katropa. Katubi tayo, mabalaka katropa ang jubit mo. Basi ang tamis na ni sir, diabetes, sinunan niya ni Dili, mga katropa, kay
2: stevia. Ang gigamit, mga katropa.
1: Ayan. Alas 9:45, katropa, sa tuaga, panag-uban-uban.
0: Centro.
1: Rita katropa, ga jubit, aning ginesgutan, o hangtod karon ginesgutan, gihapon ni sa ilabi na sa mga grupo usab sa nagpakabana nga mga magtutudlo, mga katropa, kay... di ba na mention na pronounce sa kining Department of Education nga ipatuman karon nga school year June, hapit naman next week na, karon Lunes na katropang Jubit, no, and ipatuman ang kining 3-term school calendar. So pero dunay mga kun na ni kanang nibabag ba or dili sa gusto nga ipatuman ni
2: again sila katropa nga Jazz. Kay di ba ang naanda nato, mga katropa, 4 quarters man ta, di ba, mga katropa, sa tibuok tuig. So karon himuon na lang 3 terms na lang sa mga katropa. Sa daang sistema, mga estudyante, makadawat sila og card upat ka beses sa isa ka school kumbaga,
1: first grading, second grading, third grading, or fourth grading.
2: Di ba yung ana ato ang naandan mga katropa, first to fourth grading or first to fourth quarter. So, himuon na lang siya nga, katulon na lang kahigayon nga mag-compute ang mga maestra o grado katropang just. Three term na lang, katulon na lang pud ang exams mga katropa. O tungod ani, mao mang gud lang nakita is maminusan daw ang stress sa mga estudyante and stress sa mga or trabaho pod sa mga magtutudlo. So, baga gihimo nila or gani ubos aning 3 term school calendar mga katropa is matag term adunay wellness break no nga ginatawag or kining remediation
1: bahinon katropan Jubit sa 201 days nga school calendar bahinon sa kining tulo ka mga periods mga kaingsunan.
2: So, 201 man, di ba? Ang calendar, class days, katropang jazz. So, mabahin na siya gihapon para dili gihapon mabalda po ang focus no sa mga bata.
1: Ayan mga katropa. Pero, muna yung mga isunan ba? Mag-matter ba ni? Kumbaga kung i-three term, upat ka-quarters, isa ka-kiniga school of calendar.
2: Mag-matter ba siya, katropang jazz?
1: O baka, muna mga pangutana, mga kaisunan ba? Kung maka-apikto ba gini sa learning sa mga kabataan? Kung buak-buakon kay sa to nakita mga katropa depende tila na sa subject matter ba kung baga giunsa pagtudlo mismo ngadto sa mga magtutungha o ngadto sa mga estudyante mga kaigsunan kay bisan pag buakon na to ni uga kalima ka walo ka na pulo diba kung example medyo hinay gyud ang the way ang teachers no o ngadto pagtudlo ilabi na karon nga perting daghanag gyud pud sa mga distraction sa gawas sa sulod mismo katropa no kung mayon tag technology wise sa tong isigutan mga kaigson mo na nga ang grupo katropang Jubit no kini Teachers Dignity Coalition naghirit sila ngadto sa Department of Education nga a delay o baka ipagpaliban lang una ang katropa na kini pagpatuman sa 3 term school calendar karong pagsulod sa kini class which is magsugod June 8 mga kaigsunan kay June 1 matakarong May kay karong Lunes then after a week di pa na magano kay
2: start
1: prepare pa man ang mga tulungan karong next week mga kaigsunan. Kuno sila mga punto katropang Jubit ba kay sa diha man to pang dunay mga pangutana ang mga magtutudlo o principal labi na sa mga pampublikong eskwelahan kalabutan sa bagong academic setup o kining pay roll out sa revised curriculum sa senior high school o matud pa na sa kining chairman aning Teachers Dignity Coalition nga si Benjo Basas nga giklaro sa niini nga ang kakulang sa mga teaching materials o dili klaro nga guideline sama sa subject nga MAPI so nalapay mga dapat plantsahonon matud pa katropa munang sila dili sa gusto nga ipatuman kini kay tingali katropang Jubit sila pun maapiktuhan or maapikihan ini mga kaigsunan. Kumbaga, di ba, kung ato ang mahinumduman, I think February ni katropang Jubit ni gawas ba or January? Kung I don't know kung tama ko mali ko nga ni gawas kining suggestion nga 3 term.
2: Kumbaga,
1: katong pahinapos pa ang last
2: sila,
1: school,
2: ni katropang
1: school year ba? Oo, nga pag-aabot kining school year bag o himo nang 3 term mga kaigsunan na ang suggestion sa coalition mas maayo pa una katropa madun pang unahon ang kining dunay pilot testing sa kining maong programa sa iskutan nga pagpatuman ni ini kaysa ipatuman ni kini katropa karong June 8. Ako baga maghimo una kining pilot testing
2: sa bago siya nga ipatuman dayon. Pero kini magud katropang just no despite sa ilahang gingon nga kini despite sa gingon ani nga grupo Teachers Dignity Coalition no nga i-postpone or i-delay no gipaklaro sa Department of Education nga official gid nilang ipatuman no ang 3 term school calendar. So good lagi this June 8 pinaagi sa DepEd Order number 009 series of 2026. So regardless sa kung unsa pa ng mga ano dragi pang duso no karon mga katropa ilaha gyapong ipadayon. So magsugod sa ang schedule is June 8 sa first term niya katropang Jazz naa siya
1: term 1
2: naa siya 69 days no so gikan sa June 8 hantod September 15 ang term 1. Ang term 2 niya is gikan September 16 paingon December 18. So gilangkuba na siya og 65 days mga katropa. Og ang last term kining term 3 niya gikan January 4 hantod April 8 do na siya 67 days. So mabuo gihapon ang 201 days mga katropa.
1: Kumbaga sa akong nakita din katropa nga Jovet, asa banda ang kanang ingon nila nga
2: summer
1: kanang break daw.
2: Oh, summer break?
1: Term break. Mm-hmm. Okay, kung ato makita diri katropa no.
2: Diretso-diretso man siya.
1: Oh, term 1 June 8 to September 15. Mm-hmm. Then mahuman ang term September 15. Then mm-hmm. September 16 mag-term to diretso yes. siya. And koto ba December 18. Then break man, kay Christmas mm-hmm. break man. So balik sa January 4. So kining term 1 o term 2, mahulog gihapon
2: siya nga. Tuloy-tuloy gihapon tuloy-tuloy siya.
1: Kumbaga naputulang diha mga katropa ang term, but ang kumbaga pagtungha, nagihapon.
2: Nagihapon. Padayon gihapon siya mga katropa. Mm. Para mabuo gihapon tong days niya nga needed. Mm. No, para makuan ang school days, 201 school days. So wala nato gihapon nakita diri katropang dyan sa kining mga terms ang katong giingon nga wellness break. Mm. No, di ba na may giingon nga isa sa mga purpose ani is para dunay wellness break.
1: Oo.
2: So asa ba nga part ani nga terms ang dunay wellness break?
1: Ana, usab mga katropa, giklaro nga kini nga mao nga polisiya mandatory kini sa tanang public schools. Private schools dili kumbaga giobliga magpabilin sa flexibility depende sa ilang kaugalingong kalendaryo diha or school calendar, but mo comply gihapon kini sa mga curriculum standards sa DepEd o usab total required number sa school days mga kaigsuna sa entero tuig mga katruba. Kumbaga ang maunahan gid ani katruban jobet kini nga sa pampublikong gatulungan kay flexible man ang sa kining private kung sunod sila o dili, but depende po sila ang school calendar sa mga private schools mga katrupa. Ayan mga kaigsun. So same curriculum no, ang kining nga subject competencies remain gihapon katropa og usab mga kaigsunan ang ano lang mabaguhan ba posible ba ang mga kabataan.
2: Ang mahitabo katropa just di ba usually upat man ka report card ang mabutang sa tuang form 138. So ang mahitabo ani mga katropa tulo na lang siya ka report card na sa tulo ka terms. Unya ang computation sa final grade same lang gihapon. Kumbaga term 1, term 2, term 3 i-divide siya into 3 a total of final grade. So mura gihapon ang iyang sistema katropang just. Ang naka ano lang gid niya, ang components wala na usab, pero ang ano lang gid niya mga katropa is para lagi daw dili siya cramming katropang just. Kay mas taas daw ang term, no? Kumbaga taas ang ilang preparation for the sa lesson plan. Kumbaga taas ang agi ba?
1: Kumbaga dili magdali-dali
2: ang mga
1: teachers and mga magtutungha. Okay, example, kumbaga para nang naka-try mo kog kining ano katropang jubil sa isa ka semester duha ka term kanang yes. bahinon. Pinispasay gyud. Mga kung tagmagtanaw ka naunsa na ni? pag abot nimo nag final na di ay nya pag next week lang term na pod. Ano may mga university katropa nga isa ka semester duha ka term. So lahi bitong isa ka semester nga full block gid mo tanan kung wala mo ka subject hurot gid na walo sa uban pod by term. So bahinon upat-upat pero grabe ka pinaspasay lagi ka tropang jobet no. Pabor sa kadtong nag ano kining kumbaga nay trabaho
2: ana kasi dinalian pinaspasay.
1: Oh, kumbaga nay sa ikon ba na sa time pang maka ano makalabi na ko mga working student anak kay makapili pud sila kung unsang
2: murag flexible ano siya term ang good.
1: Oh, but kung sa diri punta kung akong magtanaw ka tropang jobet nay disadvantage ang advantages pod ba. Kumbaga lahi man ang layo kumbaga dugay kang gitudloan katropang jobet din inanay.
2: Mm-hmm.
1: Kaya sa paspas nga pinaspasay unya mahuman diretso unsa na niya.
2: Nyawa na kuratan ka kumbaga wala pa na nag fully grasp sa imuhang kuan
1: so,
2: ang ingani tiyali
1: nakita sa DepEd mga kaigsoon na. Kay di ba pila man ni ka tuig na katropang jobet ni graduate ng ganita katropang jobet no katong four quarters gini ang grading system anay mga kaigsoon. Bat karon tulo na lang. Katropa ngayon nga mga scheme ba, at least, dili kayo nga na ang adjustment. Kaya ka nang para nang sa senior high, di ko, agyo ko, kaoyo
2: na nakatropa. Wala kayo pa kasabot ay nakatropa, Jazz.
1: Ka nang nai, nag-ung-ung naman nga ipa-abolish na, wala pa man hangtod ka ron. Pero, ba na, abolish na ba
2: kung
1: na?
2: Kung i-abolish na siya, unfair kayo sa mga nagagising. Kung baga, dapat, kay lagi na sila ni graduate.
1: Kung tumong lagi ato, lagi nga magkapantay ta dito sa international nga standard sa competencies sa kinig pagatunga sa edukasyon mga kaingsunan. Oh, wala kita katropang jubit pag I don't know ha kay mga flexible o kining resilient po nga Pinoy bisan tingali pag abot ka sa abroad o bisan pag nagdala kag daghang mga degree holder na pag abot mo dito wa gyapon sa trabaho wa gyapon ka mga kaingsunan no? Kay kumuhin mo sila nga pareha dapat lagi daw. Pero ako nakita, bisan pa man tingali katropa ko dili taing ana, makakompete man ta dito sa ano, sa gawas mga kaingsunan. Okay, ako nakita lagi daw, wasay, ako ha, I don't know, pasensya sa mga taga-deped, ako'y nakita ang ano ba?
2: Murag advantage.
1: Dakong bintaha. Mas ako nakita ang dakong disbintaha.
2: Kasi nagasto sa mga sa pila, mga ginikanan.
1: Sa
2: kong
1: gina-mention trip, pila naman ang ka-job fair na abe. Job fair ha?
2: Oo.
1: Pila ka gatos kaya ato na ibutang sukad nga nagadunay ni kon la baka nang ni graduate
2: nga senior high.
1: Senior high nga wala ni tungtong sa kolehiyo gyud ha nga nakatrabaho pinagi sa job fair. Abot kaya glibo sa Davao region, abot kaya glibo. I doubt mga kaigsunan. Kay bisan pa ako nakatambong mong kataan ng katropan jubito ka ng mga job fair kana mag-observe lang ta ba na'y ma-hire pero dili ingana mga kaigsunan ba nga pamagitaon nga hapon tong college level ka
2: ba? Ang trust good katropan just ang salig ni mo ba do kabalo man ka nga naka-eskwela kasi supposedly second year college na siya eh di ba pa once nga mag senior high pero ang trust good ni mo ang Kaya ba ka niya trabahoon nga senior high school pa man ni murag ma ano siya ba madali
1: kay lagi daw kini anay mga tagan tao ganang mga skills ana katropa pero lagi na pag human lagi mga kaisunan na ang wala pud gi prepare sa gobyerno kining mga dagkong kumpanya nga mudawat ana nila kay pangitaon nito college level man gihapon wa magi punahi wa tong ano sa akin mga company nga sa may nahuman nimo kwan ko senior high wala di ka nag-college
2: grabe ang standard karon katropan dyan cashier gani ang ginapangita graduate bachelor's degree holder
1: niya asa mo itong mga senior high grad asa mo na ibutang kung hindi like ka mga ano kung sa probinsya ka nag ano pasin tabi po sa mga nasa probinsya maminyo nyo ka doon ikaw mo hawa sa probinsya?
2: Sige lang katropan sa yutaan man po.
1: At least yutaan.
2: At least yutaan. Gawin dito po ka dito sa nagagyuta sa puto.
1: Onyag wayuta. Wadyo kay ikasarang mga muatong kulihiyo katropa. Man ako pasabot mga kaingsunan. At least nga kadong pag humanin mo graduate, nabakay chance yung mga doha katuig na lang. Ako na nagdugan-dugan mag yung nagtuig ba?
2: Naghatag-hatag lang o gastuhon, kanang taas-taas na panahon.
1: Mubalik na puntaan sa iskutanan dito sa Japan katropa nga Jubit nga sa ilang early years mga katropa, wala sila gituluan. Yes. Gituluan sila ko ng good manners and right conduct dito. Dari sa ato ay ton, gikan pa, kining ano pa, kindergarten pa mga isura, gitagaan na o grabe nga mga, kanang mga ano katropang Jubit ba, mga mathematics, mga sa ato nakita sa una, sa elementary na itong gitulog karon na nasa ano na nasa kinder ana ka advance ba ang gitunol ganto sa mga kabataan i-compare nimo sa laing nasod ang ila kuan kini about GMR si ang gina ano da about ilang tradition ilang culture ang ato adiri grabe advance ta kumbaga sa learning munang grabe po mga corrupt mga kaingsunan.
2: Gani wala ta natuduan ka nang ano.
1: Grabe kay mo kwenta, ha?
2: Kanang 'di ba kailangan pa ka mag-take og vocational courses para makatuon ka sa kanang itong mga livelihood ng mga kuan kining pagtulunan. Pero dapat 'di ba sa younger years pa lang nato itudlo na siya hinay-hinay or part na siya sa subject nato.
1: Ako pasabot tadi pud katropan Jubit ba nga kini nga mga kabataan karon lahi or sa una pod ano, lahi gud sa i-compare sa laing nasod katropan Jubit no kanabit ang pagrespeto katropan Jubit pating layo ar gud ta mga kaingsunan no karon na labya na lang gud na katropa kana kini adto gid in town na mingabi ana ba kumbaga kanang nasa ano katropang Jubit kanang magtagbo ba sa dalan
2: magano gyud magrespeto gyud
1: karon wala gyud
2: karon kay wala selpon-selponan ra
1: mudoko pa pag nai ko kasugat doko ko bilbas ito atong balikan katropa kini ako nakita na advantage katropang Jubit ha kini ga 3-term school calendar no hoping tan ni mga isunan nga dili ingana ka mag-adjust ato ang mga magtutudlo o usab mga katropa ato ang mga kini ano ato ang mga estudyante diha no tingali katropang Jubit di kini mapansin nila katropang Jubit no kay nagdepende pa ni sa mood of teaching diha mismo sulod sa kini matagtulungan mga kaigsunan so no, kining ano ma ato mo masabtan kini nagababagbabag ng mga grupo katropa kining ano kining Teachers Dignity Coalition pero dapat ilan ng isang at ngadto sa DepEd og dili lang ipaagi sa social media o baka ipaagi og mga press conferences mga kaigsoonan kanay makigistorya sa DepEd kay hapit na ang pagpatuman ni ini katropa usab dili sila mahimo nga imbis makatabang mahimo na silang kining pasa
2: burden
1: murag
2: burden ay no
1: ya mismo sa implementation sa Department of Education
0: Centro.
1: Ingon pa ni Ma'am Grace sa Bermudez Katropa na anak gani na ako nga board passer pa sa BS Agriculture nagtrabaho sa Department of Agriculture pero dili pa siya regular. Mag 3 years na lang contractual paghihapon. Tuwa na boring, nag full time na lang, nag pastor sa ilang simbahan. Grabe man good kamubo ang sahod. So at least ma'am, bahalag kuha sa Department of Agriculture, dool po siya sa kiniga pagpangalagad. No? Malipay na butaan na ma'am. Eh, bisag naa siya dito sa Department of Agriculture. Ang yawa po siya nangalagad. Yawa po siya,
2: yes.
1: So, mas maayon talaga na ma'am, no? Or kininga to lang ikalipay nga nagpastor
2: time,
1: siya.
2: Yes.
1: Kumbaga, lagi ka ng, ano ba, katang trabaho sa ministry, mga katropa. Ma'am T. Alcaraz, may nabuntag katropa, Gajovetan Jazz. Ayan,
2: Ma'am T. Napag-inoy si Ma'am Grace, tanggalon na lang ang senior high, kay sayo ang 2 years nga magamit para sa mga bata, kay murag wala man sad ni tabang.
1: Naagoy na natabang, pero dili siya para lagi sa reality niya
2: applicable ba sa reality mga katropa kung unsa gid paggawas ana sa eskwelahan no paggawas makatrabaho baka
1: pero dili man pud kan ang realidad gid pud hitabo mga kaigsoonan mga lahi ang reality nga nakuha or ato mapansin ma'am Juliana nauna pang mag-walk out si Suberi wag natin ibuto yan next time di ba taga Mindanao yan si Suberi alam niyo dyan sa Kiniga Mindanao.
2: Oo, pa ni Ma'am Juliana Liano. Ma'am Lovely Conlucernas, good morning sir. Ma'am, ganahan gid ko kong mag-uban mo kay magsigipod og ngisi ang nagtanaw og naminaw.
1: Naagi mo gubian sa da ma'am kay
2: Mabasig lahit ano?
1: Oh, basta makita mo da sa inyong silingan na unsa naman ni
2: si sige na marig ngisi si Mama ano? Si Lovely Conlucernas.
1: Na bisag ka nang walay ka istorya nagngisi-ngisi.
2: Nagngisi man gihapon. mo na nga ano lang kanang tago-tago lang pahipi lang dihag ni si Ma'am.
1: Wala lang ma'am kanang dito lang kasabaan niyo ma'am ha. Ni si Ma'am.
2: Oy, ikaw, katropang just unya sa unahan atong makisubay ta sa atong palarong pambansa kay dunay update karon ay isa ka.
1: Okay na ba ito ni aso ba to?
2: Nasunog tungod daw sa aircon no. Ato nang subayon unya mga katropa kay area ba to kung asa nagdula ang ato ang mga athletes.
1: Wala kay bulag-bulag bago na mga area mga kaigsoonan kung asa nagdula ni ato ang mga atleta sa palarong pambansa 2026. Bila na ba itong standing katropang Jobet, no? At makisang kay katropang Marvin, kumusta ba itong Davao Region katropang Marvin? No? Kumusta ba ito ang Eagle mga kaigsoonan? Katong last time ako nakita katropang Jobet, nasa mga ika-10 or 11 ang ito ang ano, positioning sa middle tally mga katropa. At ito kumusta noon niya katropa ha? Kaya ito ang sumayon na ito ang XFM Agusan del Sur mga kaigsoonan sa gilos at karoon ng palarong pambansa 2026. Ato ang mga uy na ato ba si ano si former vice president Lenny Robredo nga grabe pong kuminto katropa ng Jebe kay kuan lagi daw kanang
2: nagpakita
1: grabe pa mga tao karon na gamay ra gani nga kumbaga natural kay suportahan ni ayang team sa Naga
2: yes.
1: Di ba
2: ang tao man good kay lahiun dayo nila ba
1: oh suba oh kanang kumbaga
2: nagpakita na siya kay hapit na ang election
1: na.
2: So dili na lang gid lugar may magpakita ani.
1: Lahi gid ang mga tao gid karon kanabi taw nga bisan na wa ka himuon. Ayo ka himuon
2: dili ka issue. Dirty minded ka tropa. Mga dirty minded ka ayo. Dili man tanan ha pero kanang kumaga ato lang sa good nang ikuan mga katropa kana atong mga political biases ba.
1: Mekanik nato biya si Gububahib katong kay nag siya may RDC diri ni kon siya dito kung baga ni tan-a siya dito basi ngin mo dakay po ni national ba kung bungod sa ito manang bisag way gihimo bitaw
2: mapasad-an ka tropang just og hat
1: oo manay gun nga sige lag pamasangil ka tropa kung basta galantaw ba sa good dah natulaton na pag-abot na sa kilig election kung kasampol kinsagod ang mudaga na puhon mga isunan no. Eh kon kami inyong pangutanon katropa may pagipailalom ta sa Japan. Naghambatan na kubkuban nga kuan katropa gabi ko ingani man lang dagat ito nga politika mga katropa. Oy alas G size na sa buntag.
0: It's 10 o'clock.
3: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
0: ko si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiin. Kita og likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabalit sa mga butika.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
20: Kaklarek sana.
2: Exciting.
21: Jasper Magoncha, Jovet Espanyol, Centro.

0: Alas 10:14. I have an
1: A. I have A.
0: Oh,
1: I have an apple.
0: E. Okay, katropa. Good morning kay Sir Rax Mandila Pinya. Good morning mga katropa. Sir Jazz, Ma'am Jovet, Dribanda sa may Mawab Di Oro. Good morning, you know, sa to mga katropa sa may Di Oro area. O gusab, kisa pa ni. Ayan, God is good all the time. Salamat kayo. And katropa, ki-update na katropa ka Jovet sa to ang katropa karon sa Davao Region mga kaigsuna. Kapila na ba katropa nga to ang ranking sa Davao Eagles? Nakasurhay ba nga to ang Agila katropa? Nakalupad ba? Kumusta kinsa pa din nga mga nakadahatag o kining medalya sa toa katropang Jovet, either bronze, silver, baka gold medal. O usab ang ato ang mga atleta, ato ang delegado da mismo mga isunan sa kining palarong pabat sa 2026. Ayan. Katropa na to sa balitas katropang Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
0: Marbs, sa mga sporting event, ang ato ang Davao Region, kumbaga mga medalya nakuha nila katropang Marbs. Ayan, wala pa, no? Si katropang, ayan, nag-ring pa. Orata naman tayo nga.
1: Nag-ring pa.
0: Na si katropang Marvin. Katropang Marbs!
3: Yes, yeah. Katropag Jasper, katropag Jovet. Actually, dako og kalambo ano ang mga pagpaningkamot nga ginapakita karon sa mga delegado na sa Davao Region Eagles sa nagpadayon na nga palarong pambansa 2026 ipahigayon karon sa Agusan del Sur mga katropang. Gani ning baguhay lang base sa update results sa medal tally mga katropa ni saka na no sa rank 8 ang Davao Region mga katropa gikan sa rank 11 kagahapon no. So kini mga katropa anindot nga kining update kini kay sanglit ni ining mag-aurasa ang mismong Davao Region na anay na batunan kini mga katropa nga kini nga moabot sa 5 ka gold medals na 10 ka silver medals ug 5 ka mga bronze medals mga katropa. So sa gihapon nagpabiling naguna ang National Capital Region nga adunay 25 ka mga gold medals, 15 ka silver ug 21 ka bronze medals. So subay usab niining mga atleta nga nakaabot gayud niini mismong kalambuan karon sa Davao Region na Eagles mga katropa. So far sa pinakabaguhay lamang nagipagula nga update sa DepEd Region 11 kining si Charlene Cos no athletics kini athletics event sa 1500 meter run kini mga katropa ang miamot og silver medal mga katropa. Samtang kagabi usab taliwala sa bunok nga ulan, sa bunok sa ulan kagabi mga katropa subay niningi pahigayon usab nga kining athletic event gihapon kini kung asa niining 400 meter hurdle mga katropa kung asa nakabot ni Christy Melrose Siva ang gold medal mga katropa. So kini si Christy gikan po kini sa Santa Maria Institute Incorporated sa DepEd Davao Occidental. Samtang silver medalist na amot usab kini mga katropa ni Michelle Ann Gonato alang kini sa athletics triple jump girls mga katropa division na kini mga katropa gikan po kini siya sa Hagunoy National High School sa DepEd Davao del Sur. So sa kasamtangan nagpadayon pa ang kini panagtigi good no sa nagkadaiya nga mga teams labi na kay sanglit ang kini manggod nga mga event atong naisgutan nga nakaangkon na og mga medals mao kini ang single event mga katropa samtang katong by team round robin ug kini katropang Jasper ug katropang Jovet so medyo mataod-taod ang pagyud ay ha madeklara ang ilaha mismo nga maangkon nga medalya samtang sa pikas bahi nakaamot usab og gold medal kini si Romarito Makiling the second mga katropa alang kini sa swimming elementary boys 50 meter breaststroke no si kini siya gikan po kini sa Sanangan Elementary School Division sa Davao Oriental. So mga katong pipila ka mga atleta gikan sa Davao Region ang nakahatag og kining kalambuan na nagpadayon na or meaning kalambuan sa ranking sa Davao Region Eagles sa nagpadayon nga pambansa palarong pambansa 2026 dinhi sa may Agusan del Sur ni ining mga orasa katropang Jasper katropang Jovet.
0: Oli katropang Marbs na ba kay update sa kining basketball katropang Marbs kay ato nakita no san aging adlaw no grabe to gihimo ang ato aga Davao Region Eagles sa natan sa basketball.
3: So far, niining adlaw mong gud katropa nga Jasper is wala pa'y nakabutang schedule alang sa dula, alang sa Region 11. Karong adlaw mga katropa. Pansa miaging adlaw, grabe ang panagtigyo sab. Ano, ipakita no, nga kininka bagtik sa mga delegado mga atleta nga, sa Davao Eagles mga katropa. Nga gani, gidaog niini ang nakaatbang nga grupo no, niini mismo nga gitawag nga basketball 5x5 mga katropa. Manila gitambakan sa score nga 96-34 ang nakaatbang ining region kining Eastern Visayas if I'm not mistaken ang katropa just for.
0: So kana region katropa, region 8 ba na kung Eastern Visayas daw region 8 na katropa ng Marbs.
3: So posible katropa just for pa dito napakita na to nga di yun basta-basta kini ato aga Davao region mga katropa gani taon-taon pa ni matapos ang tud katapusan pa kini sa Mayo ang maong mga panagtigi sa maong mga atleta so posible pa pod nga musaka pa ang ranking sa ato aga Davao region sa nagpadayong palarong pambansa 2026 sa mga katropa.
0: All right katropa Marv, salamat sa kinig impormasyon.
3: Yes, mga katropa, mo ka ng update, latest update mga katropa, labot ining ranking sa Davao Region alang sa Palarong Pabansa 2026. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Live report! Live report!
0: Nagkasalamat katropa ang Marvin Ebano no, sa kinig update katropa ka Jovet. So, number sa ranking 8 ang Davao Region.
1: Ang Davao Eagle.
0: O, at least dili 11 katropa ka Jovet. Nung kulbango kong 11 punta.
1: Yeah. At least niyan sa kasaka tama katropa. That last year murag na ata sa at 5 ba? Di ko sure ato lang i-check unya mga katropa ha para mabala nato kung malabuan ba nato ato ang ranking.
0: Atong performance.
1: Atong performance
0: last year.
1: Palarong pambansa. O unsa baka karon katropang just same lang bagi hapon. No, mas maayo kung malabuan gyud nato katropang just.
0: Oh, okay kani adto katropang nga Jobet na batong mga swimmers sa Davao City sa una di gyud basta-basta gyud po no. Okay.
1: Pero karon isa sa mga highlight karon katropang just. No, while nagapaabot ta kay katropang Ray Alinton, katong isa sa mga highlight karon katropang just katong Davao Eagles photographer. Kung guwapa kayo ba nga wala mo kita ana?
0: Nag-trending na?
1: Nag-trending na siya katropang just.
0: Sa ganun sa guwapa mo rin pag si katropang Jobet?
1: Ay! Mayong-mayong.
0: Ha? Mao ba? Kasi man na siya kaning athlete siya? Or...
1: Ano lang, siya gid ang murag official photographer sa,
0: Davao,
1: sa Davao Region. Oh. So, atong i-check ang yung... Guwapa kayo siya, kanang maka-attract good siya.
0: Tingnan lang kasi mong katropang Jobet, hindi ka ganha guwapo. Guwapa na yung ginagawa.
1: Sa guwapa na gid ko ano, sa guwapa na gid na ho katropa niya.
0: Nag-change career naman din niya.
4: Pinawa.
0: Dili man mga guwapo na may mga ginatan-aw.
1: Atong ano, while nagapaabot ta kay katropang Ray Alinton no, kay para pud makisayod ta katropang Jazz sa kining update gid mismo didto no sa palarong pambansa or Agsur ta, tama ba? Palaro to Agsur.
0: Oh.
1: Tama ba yun? Pambansa.
0: Ano, kanang nasa pinulungan dito nga lokal.
1: Oo, no? Ilahang lokal na dialect mga katropa.
0: Oo. Oh. Kasi pangalan to katropa ng Jubet? Katong photographer?
1: Kung ginatanaw, ganin ako karon. Katong nag-viral na ano na...
0: Actually, daghang vlogger dito karon sa kining area o sa itong mga mainstream media national. Napod nagka-plaster da karon sa may Agsur mga kaingsunan sa palarong pambansa 2026 mga kaingsunan. Alright, no? At ang ginag-check, pali ko, katropag tulit si katropag Ray Alinton, mag-i-update lang ta mga kaingsunan niya mismo sa karong gilusad. Usab, labi na sa kining panglawas, katropang Jubit, no? Isa na sa mga gina-check, no? Kung baga mong cover taan ang mga isunan, dili ta nakatutok na to sa mga ano lang, kining mga middle talik, sinida o break ba kini-record.
1: Manguta na po ta, mangumusta po ta sa ilahang wellness dito katropang Jazz.
0: Labi na sa kining mga billeting area. Kumbaga unsa ka sa tubig kaya nakatropa ka Jovet no? Kay isa na sa gina-inspect o sa mga kaysa mga pagkaon nila in town mga katropa kumusta sila ala ikat ni kani adto katropa Jovet tong dri banda sa may Davao City no? Ang uban naka hotel tong uban kay di naman ma okupa di ba ayan nasa linya na si katropa Ray Alinton. Katropa Ray, kumusta ba ato ang mga atleta diha gikan sa ilang billeting area sitwasyon mga panglawas ilang pagkaon. O gusto ko ito ni Tabo nga doon ni Aso sa isa ka sporting venue. Katropa na ito sa balita sa kinig palarong pabasa 2026 katropang Ray Alinton.
2: Live report! Live report!
0: Katropang Ray, good morning!
5: Yes, katropang Jasper, good morning. Good morning Davao City, Davao Region. Sa kanan nga naabtan siya ko nga kasi

0: ang desperation na away da pala yung magyapon ang gula. So karon katupang desper ang basketball o na natano ayatan sa inyo ang basketball nga ano sa second quarter ang Region 5 o Region 10 katupang desper o ang nadunani sa school no ang Region 10 diin na ang volleyball ana usab gihapon ang region region 6 o region 11 katropang Jasper o ang tining na badminton ang region 1 o region 8 nga naguna sa school usab ang region 8 nakitingin ang basketball sa Jerry Secondary sa Taraga at Calabarzon at Colder dito no piling car o piling region 4 region 4A no and then ana usab ang piling wrestling ana usab gyapon ang boxing sa secondary girl sa region 4B o region 1 katropang Jester. Aso na mo ni ang nagpadayon nga nakita nato syempre ang badminton o nga tong elementary no sa Bayugan City nga kasundangan ng sir nagidula karon ang training na region 8 o region 40 nga din naguna si score ang region 40 katropang Jester yung nanusab ang billiard o ang chess katropang Jasper.
1: And katropang Ray, kumusta ba kinatibuk ano sa mag-atita o delegation dili karon sa Palarong Pabansa 2026? Kumusta ba ang billeting area, panglawas sa tuwag mga atlita karong panahon na ilibin na nasa ika-upat na ka-adlaw katropang Ray, kalimak adlaw na katropang Ray?
0: Ayos, katropang Jasper kagahapon o kagabi, no? Ang ato ang probinsya na kasi natin o kusog na pag-ulan pinadunay mga apektandong mga athletes dito sa may Bayugan area particular na sa may Adspo ining Western Visayas ang naapektuhan gyud sa baong nangabasa ang ilang mga gamit no? Apan na dali usab ining yasasang sa ato ang local government unit sa Bayugan City Katropang Jasper o ganahatagan na yung pinis ay nanalit nga pulik sa ilahang mga damit tungod kay katulging na nabasa noon at may mayon lang ay doon ay piniin na extra yung mga damit dito na labi na sa mga buildings no kay mong ito ang importante mga buildings o ang ilahang mga sila na nabasa dito ang katropang na just sa mga athletes.
1: I see. So, because ba na katropang Reno, agawas ana, natoy impormasyon, ng report nimo nga dunay pag-aso sa isa ka sporting venue. Sa pa lang pinakahinungdan ato, o sa ba ang dagan po sa investigation sa tuang otoridad na katropang Ray?
0: Yes, katropang Jasper. As of information we gather no, from Bureau of Fire Protection Talapugon, natin-istorya din at niya jail of the other fire officer 1 sa ni Cadiz ang atong hinabi sa gahapon during sa incident eh. Nako ba? Hello, hello.
1: Katropang Ray. Padayon Katropang Ray.
0: Yes. Particular atong incident yung Katropang Jasper na hinabi na to si FO1 Cadiz din matrid pa doon ay sa kalalaki nga giladahang naligariya dito sa may storage ang dito mo din nagsugod sa tropang Jasper no ang maong tining puan tining kalayo diin na damay ni ini ang nanggawas mong sa report kay nag-overheat nga aircon apan supuhay kini sa atong nakuha ng informasyon tungod kay matagsado na yung mga foam dito sa storage area na naapektuhan sa kagtong matod na isigarilyo na gidudahan na nabilin dito. So dito nagsugod ang kalayo katropang Jasper. Kasi nga ni Kusog Pini tungkol sa mga kong nga nasunog nag rason nga nakaalar na kini nagtus mga atleta diin kasantangan katropang Jasper gi suspended pa ang maong playing inyo sa apan siguro ba sintarang adnawa katropang Jasper kaya nakasuspended man ni Kagahabon basintarang adnawa mabalik na

0: Kapatropang Arnel ma kuwanda sa ma dunaan ng pagdato. Pero so far, wala may naapektuhan sa sulod, no? Wala may naapektuhan dahil sa sulod sa binyo o pang-dasper niya. Wala po yung mga kuwan, wala po yung nadamay ng mga individual na pang-dasper.
1: Katropang Ray, ato lang klaruhan, Katropang Ray, no? Naabagi kalayo, na, sunog bagid siya, or aso lang to, no? Gikan sa... katulang ilang gingon, di ba? Unang information is sa aircon and then karon ka nang sa upo sa sigarilyo. Pero makakos ba sa gingon ato kadako nga aso kong sa upo sa sigarilyo?
0: Nagdod ka sa ato na kuha ng information ng sa pagingin na natin ang tingin sa sigarilyo, tingin sa sigarilyo, na nilipot na ito sa mga phone sa ilalim o gano'n ay dali na nakadagan na ito sa mga gamit ito sa storage na rason nga ni Pati Pili o datong magagang aso no, nga ito sa ilalim o siguro sa kainit amoni nga ni Chris Gitra o datong kalayo dito sa storage rason nga nagamay o sabi nini ang aircon dito sa lagaw katulad pa
1: Ayan. Dagang salamat, Katropang Reyno, sa impormasyon gikan mismo diha sa Agusan Shore. Dagang salamat. Go ahead sa mong final report.
0: Okay. Well, Katropang, before the end, tagaan lang kami sa top 5 na nakuha na ko sa tali ko pang kumuhatong adlawang result. Di naguna nini ang National Capital Region na doon ay 12 gold o silver na 5 o 7 ka bronze. Ang region 6 sa Eastern Visayas na doon ay 7 gold o silver o 6 bronze. At ang region 4A kung Calabarzon na doon ay 6 gold, 7 silver o 6 bronze. O Negros ang region na doon ay 6 gold, 4 silver o 2 bronze. O ang top 5 ito pa kalbani ang region 5 kung Bicol region na doon ay 5 gold, 3 silver o 1 bronze. So mga ka na ang nagana karoon sa 5 gikan sa 14 region Katropa, mga Katropa yun sa dito gayon o nagkakadayon na kininga kalarong tambang sa 2026 sa Agusan din so.
1: Ayan, go ahead sa mong final report, Katropang Ray.
0: Okay, so kayo mga katropa, nagkada yun ng Japan, no, ang kasampalang event dari sa probinsya sa Agusan del Sur. Anytime, update lang ka para sa mga latest information which is darun pa lang. Nagkada yun ng Sub of Preston Currency Secretary Garma mga katropa sa dugang information. So far, mo pala, no? Mo sa pala kumatag ng mga informasyon, mga importante informasyon dito rin sa nagkagayon na sporting events. O alam sa location Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Real Buro Alintron, alam sa programa sa XFM Network Pilipinas.
2: XFM Katropa!
3: Ang salamat katropa Gary Alinton Nugad, direkta, mintay mga katropa sa kinig Agusan del Sur ano, para sa Agusan Sur. O sa kinig Agusan...
1: Palaro to Agsur.
3: Palaro to Agsur. Ay, ganahin sa kanyang ano. Palaro to Agsur, 2026 mga kaigsunan. Alright, no? Kwanto? Opos si Sagrilio?
1: Oo, ang dili daw aircon. Kumbaga ni Saka lang siya, no? Ang asur ni Saka, akalayo na paingon sa aircon.
3: Ayan, mga katropa. Hoyo!
4: Ito ang magandang pagkakataon para malaman natin lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-ilan lamang. Kagaya nga lang sinabi ni General Luna, bayan o sarili.
3: Bayan o sarili. Tawag na katropa 0969-3-0537 0969-3-0537 tawag na. Alright,
1: na good morning katropa. Pangalan, nasa Tanaminaw karon. Ginsa.
3: Unse kantahon.
1: Unse kantahon.
3: Taga-toga chance ang uban in town. Greetings na lang sir. Sige sana sir.
5: Si Paul
3: ang Tribunggo. Oh, ah, sir, sir Paul. Tagato chance ang uban, sir Paul, ha. Okay, okay
5: lang.
3: Greetings, greetings, sir. Basta okay, na kayo, greetings siya.
1: Greetings right. Na lang nimo, sir.
5: Ah, wala na lang po. Napay makasunod
1: lahin. Okay. Ayan, salamat tayo, sir Paul. Very considerate man tayo.
3: Salamat kayo, sir. Okay, wala tayo oras. Ang oras na ato, ang panahon din magigo. Dito, salamat, sir Paul. Tawag mo ka ito pa. Napatay 30 seconds.
1: Oo, sige. Ito nang kung ano. Atong pa, naginuton, mga katropa, itong paiguan na inyo ang 30 seconds. No? Sige, tawag na mo. Kinsa ba? Tusayon kayo ito, mga katropa.
3: Favorite to ninyo, mga katropa.
1: Good morning, katropa. Kinsa ni, asa na mina o gunsa itubag?
3: Mm-hmm.
1: Hello, katropa. Ay, si Sir Alex ka ba? Di ba nakadaog na po si Sir Alex? Sir Alex, atong taga-alag chance.
3: Nagata mong 2 weeks, ha? 2 weeks nga magkabalik.
1: 2 weeks para makabalik. Sir, tubagun sa nako ning isa katawag, sir, ha? Para makasulod siya, sir. Ayan. Salamat kay Sir Alex. Hello, katropa, pangalan, o asa ka na mina, unya, tubag sa tuang pangutana.
3: Mm-hmm. Oy! Ano po ning audio nga, ano, no?
1: Shopee kaayo, oh, ayan, hello.
3: Nani siya sa katropa sa ano, sa...
1: Ayan, good morning.
6: Ma'am, si ko ano, Danilo, alam mo po.
1: Ah, si Sir Danilo. Sir Danilo, asa ka na mina, o kinsa ba to ang nag-butsyag ato nga statement, sir?
3: Attorney Claire Castro. Sure na gina, sir, or sure na?
6: Sure na, sure.
1: Sure na, sure.
3: Sir, kambiyohan na mo na imo ang ano, og tulo ka kape. Imo nang i-withdraw o dili? Bitaw. Sir, sa, ano, katropang Jobe, tama o dili?
1: Si Attorney Claire Castro, katropang Jazz, is...
7: So, magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-ilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili.
1: Congratulations!
3: Si Sir Danny Alngog, magkatropa, no? Snappy kini si Sir Danny.
1: Sir Dan! Isen sa tuwang imuhang, ano, Sir Dan? Imuhang Gcash, no? Kaya tuwan nang ipadala ang imuhang na daogan karong adlawa. Congratulations, Sir Dan!
3: Di ka mag-greet, katropa nga, Jibit.
1: Sir Dan, greetings na to diha.
3: Ako nalang
1: Nawala.
3: Nawala. Ako nalang i-greet na ko da ang ako ang ex nga si LC.
1: Si
3: Sir Dan ito, ha? Ako nalang i-greet ka Sir Dan. Kinawa naman ang iyang...
1: Nawala naman audio. Pero sige lang.
3: Ako ang sundog ko si Katropang. Katropang Jazz, Katropang Jubit. I-greet lang na ko ako ang ex girlfriend nga akong wife karon nga nasa tindahan nga si LC.
1: So, ikaw na nagano.
3: Ako na lang. Ako na lang ang spokesperson. Ray Nante. Shout out, katropa. Watching from Dacoville. Oy, good morning. Ito, katropa. Sa may Dacoville area.
1: Sa mga marayo nag-tanaw sa tuwang Facebook Live, nakasubaybay. Good morning sa inyohang tanan diha. O sa mga naminaw, gihapon, katropang Jazz. Sa tuwag, dial sa radyo 89.1 XFM Davao. Good morning, katropang Roxoman de la Peña. God is good all the time. Always sa naminaw, sa Mawab Davao de Oro. Good morning sa inyohang tanan.
3: Trending! Aba.
8: News! Hot hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
3: Unsa ba ang trending, katropang Jovet?
1: Bahala na ka call. Oh, bahala na ka call. Ngano di ay ni? Grabe ka daghag iro.
3: Pila ka iro na? 5?
1: Oh.

0: Sukora ba ang mga ano, nakatropa dyan?
1: Masuko ang mga animal lover.
0: Oh, mga animal, mga dog lover.
1: Dog lover.
0: Oo, masuko sila. Ana, kasi
1: ang sitwasyon na katropa, naglakaw ng isa ka, I think, stranger na siya katropa nga job eh. Tapos, kuyog siya sa grupo sa mga iro kay Paakon.
0: Oo, kumbaga, hapit na siya dumugon katropang jazz sa daghang iro.
1: Iyaman na huwiran ang duha ka atras nga tiil. Grabe yung duha ka atras nga sa kining iro katropa. Gilambuyog, lambuyog. Ikaw iro na muduol pa ka.
0: Nahadlok na kumbaga, ang mga iro.
1: Kumbaga, duha ni ang istorya ni katropang jubit sa mga iro, bahala na kadakol. Bahala ikaw may niduolan ng tao. Ikaw mo'y gilambuyog diha. Bitaw katropa, no? Ang uban na ni, di ganahan magtanaw ani katropa ganyan.
0: Labi na ka itong mga dog lover.
1: Pero kaning, masabtan po na ko ng tao diha katropa. Kaya kasi, kung wala, paakan ka na eh.
0: Tapos isa pa katropa dyan, sabi kong gisapot na siya ng mga panahon niya, nagsurang-surang pagin ang mga iro.
1: May gani, kaya lang giingan na, wanya gilambus-lambus ba?
0: Iya lang gi, kumbaga, palayo.
1: Wala mo dire kay. Listen kay ni kong ganyan kahimtang. Tanawa ko bang iro katropang jubit ni Dagda
0: doy? Wala, wala ni so-called katropang jazz. Hadlock sila tanan. Actually, hapit na siya gipaak eh. Tapos nadakpan niya.
1: Oh, dakpan niya. Tanawa. Pagkanindot siya pagka lovely con Lucernas.
0: Oh, niya, muduol pa niyong uba iro. Tanan, nagtanaw na lang itong doon.
1: Nasyak siya ba nga? Listen ni kong makapaak na. Papariyata ni Angkol. Bitaw ay ato nang gilingaw ni katropa. So ana ha, kumbaga muna diskarte nato mga katropa kung naay mga iro.
0: Diskarte para di mapakan og lima ka iro.
1: Kung madakpan. Nya di madakpan ang atras nga tiil.
0: Paak lang sa, paak lang sa.
1: Papaak lang sa.
0: Ana mga katropa, importante gid nga hikta nato to mga iro kay kun dili ninyo hikta inyong iro, malambuyog.
1: Malambuyog inyong iro in town. Abi na,
0: abi na ko kun dili hikta ng iro, sila hiktan.
1: Oh, ay mana gid mga kaisunan. Kanindot sa diskarte sa kanilang lalaki na mapaakan?
0: Muna ka tropa just kung naana, napaakan. O niya, di na nika musukol sa iro. Dito kas tagiya, paakon po ni mo tagiya.
1: Kana nga instance katropang jubit, pag gahuman na tapos mulabay na lalaki, di na managan na ng iro.
0: Mahal na, trauma.
1: Trauma sila sa gihimo. Ito, katropa, last year, 40 na sa tuwag pa nagbanuban sa programa. Sentro. Ayan, masinay pa habol greetings sa katropang Jovet.
0: Oo, ito mga katropa nga pabilin, gihapon nag-subaybay sa tuang programa karon katropang Belen Mayol Habagat. Good morning katropang Eduardo Luzon. Ayan, nag-tanaw sa itong Facebook Live. Jomar Salarda, good morning. And katropang Eleonor Cañete.
1: O, gusto mo katropa, alang sa dugang mga update o balita, bisita ito ang page.
0: XFM Davao Katropa Digital, katong Centro Media Facebook page. Ingon mo itong YouTube channel, Katropa Digital.
1: O niya pong unto katropa, alas 12 impuntong ato ang XFM News Nationwide. Yung makauban ng XFM Mega Manila, mubanos aga programa, Rated PG Katropa, mga piling musika. Salamat sa pag-iubang ikalas 9 hangtod ng oras aning tungura og manapod pohon katropa sa ngalan sa kinatibok aga puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyoubos nga lagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
1: Katropa aga Jasper Magunsya sa programa aga Sentro.
0: Kamatuuran ang sandigan. Sentro.
1: Oras katropa, alas 10:42 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure. And ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Long Have We Waited.
9: Tanduay First Five.
8: Zach Tabudlo.
9: Flo G.
8: December Avenue.
9: Parokya ni Edgar.
8: And Kamikaze.
9: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
8: Tanduay First Five.
9: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
12: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa pre-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: This portion is brought to you by Suntone Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Suntone Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Suntone Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Send money abroad quickly and easily with every year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted. Secure. And ready when you are. Send today at Mlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlunir. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ayha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Exciting summer man nakatrupa.
11: Summer!
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
11: Katropa.
9: Summer na! Katropa!
11: Kaklarets, Ana!
10: Exciting!
9: Exciting! Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. 89.1.

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol nga virus ba. Mo nga pero gid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix.
11: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
12: Kaklarex, sana!
13: Exciting!
14: Kaklarek sana!
13: Exciting!
15: Philippine Standard Time, alas 11:13 sa Kabuntagon.
16: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
17: Extra! Extra! Balita!
15: Extra. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Pagpili ka nato mga higala sa Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C nga mapalit sa nagkadaiyang butika nga duol sa inyong mga lugar. Mga katropa, gikumpirma sa Police Regional Office 11 kun PRO 11 nga nahatag na ngadto sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang revocation order batok sa license to own and possess firearms kun LTOPF o firearms registration sa maong senador. Hiniusa kining gipatuman sa Regional Civil Security Unit 11, PRO 11 ug sa Davao City Police Office ning milabay nga adlaw kana mga katropa kagahapong adlaw. Opisyal matod pa kining gidawat sa legal representative ni Senador Bato nga si Attorney Vicente Adrian Pajaro ug matod niini hisgutan niya kini uban sa iyang kliyente ug makig-alayon sa RCSU 11 labot sa maong revocation order. Sumala ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, gipatuman ang operasyon subay sa balaod, proseso, uguban ang propesyonalismo, dungan usab ang pagpasalig nga komitado ang kapulisan alang sa patas, dili bias ug legal nga pagpatuman sa mandato niini, inubanan sa pagrespeto sa due process ug katungod sa mga hintungdang partido. Sa pikasbahin mga katropa, opisyal na nga gilusad sa Davao City LGU ang Civil Service Commission kun CSC Eligibility Review Program nga magtanyag kini mga katropa og libreng review classes sa tanang plantilya og non-plantilya personnel sa syudad. Sumala ni Human Resource Management Officer 3, Minda Mora C. Bacaling, abli ang programa alang sa tanang government employees sa Dakbayan aron matabangan kini sa pagpasar sa civil service examination. Available ang review classes sa mga katropa on-site ug online nga magtugot sa mga benepisyaryo sa pag-apil sa review bisan sa ilang working schedule ug obligasyon sa pamilya. Mulungtad ang review session sulod sa 8 ka adlaw sa gunson nga Sabado kana mga katropa gikan na Hunyo 6 hangtod Hulyo 25 ning tuiga. Tumong matod pa niini aron pakusgan ang professional capacity sa mga empleyado sa syudad nga magmugna sab kini og dagkong mga oportunidad alang sa ilang career advancement. Alas 11:16 na sa kabuntagon mga katropa. Sa katapusang hanig sa atong extra balita ning orasa, padayon ang pakig-alayon karon sa Philippine National Police kun PNP ngadto sa mga ahensya sa transportasyon sa pag-track down sa mga sakyanan nga posibleng gigamit aron makaikyas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., padayon nilang ginasuta ang pipila ka individual nga gilangkuban kini sa mga driver, security escorts ug mga tag-iya mismo sa mga backup nga sakyanan nga nalambigit o aktibong ni-participate sa maong insidente. Gimanduan na sab niini ang mga investigador nga magbuo or magmugna og airtight criminal complaint batok niini nga mga individual nga aligasyong ni Tabang Kang de la Rosa. Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon bisitaha lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang Sandigan. Extra balita. Oras katropa, alas 11:18.
14: Rated PG.

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City. XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barry Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.
2: Malacanang hindi nababahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15.
1: Video conference sa Senado maaaring gamitin ng PNP para matukoy ang kinororonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Senate Minority Bloc binalaan ng mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate rules.
1: Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
2: Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
1: Palitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Subiri nagsorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador, umani nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
2: Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ng demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
1: Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Kaugnay sa mga pambubuli sa kanyang anak, ibinasura ng piskalya.
2: Sa balitang sports, Boston Celtics head coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Webes sa 28 ng Mayo. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasayang papawid sa pamamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay inyo, mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, matagumpay na naiahon kaninang umaga, ikalimang biktima mula po sa gumuhong istruktura dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa naging pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, alas 7:57 na umaga nang matagpuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:03 naman na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pagmamay-ari niya ito. Isinilalim na rin, mga katropa, sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management Option.
0: XFM News Nationwide.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayag ang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang DTI ay itinampok naman ang Philippine-Japan Partnership para po sa Smart Cities at Digital Services. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Itinampok ng Department of Trade and Industry ang tatlong kasunduan ng mga kumpanyang Pilipino at Hapones para sa Smart Cities, Digital Connectivity at Financial Technology. Nasaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Trade Secretary Cristina Roque ang paglagda ng mga Memorandum of Understanding sa mga ito. Kabilang dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Ipinahayag ng Malacañang na hindi sila apektado sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% dissatisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko kaya tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo anuman ang lumabas na resulta sa mga polling firm.
0: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ng Philippine National Police na kung sakaling maaprubahan ang panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa usaping video conferencing, maaari nila itong gamitin para matuntun ang kasalukuyang lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Ray Co, malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagawang manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, tiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Eid al-Adha of Feast of Sacrifice.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaugnay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report.
0: Live report.
2: Nagpangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Higirit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Pero agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala po, binilaan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gitpa ng mambabatas, labag sa regulasyon ang pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na Rules Committee at Committee Report. Kaya't kinwestiyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paburan si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
0: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Senador Ping Lacso na ang pagpapalit ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacson sa gitna ng matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Git ni Lacson, magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema, batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya, kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
0: XFM News Nationwide.
1: Opisyal nang nagdeklara mga katropa ng buong suporta ang Akbayan Party List kay Senator Risa Ontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa pahayag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak ng Akbayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Ontiveros ang posisyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Balita, iahain ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng panibagong re-examination na sinang-ayuna naman ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginit din ng ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hahawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Anya, mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din naman ang tiyakin ng ICC registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC Trial Chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November 30, 2026.
0: XFM News Nationwide.
2: Teachers Dignity Coalition nanawagan sa DepEd na ipagpaliban ang 3-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Report. Nalawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na huwag munang ituloy ang pagpapatupad ng three-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Bedio Basas, marami pa rin katanungan ang mga guro at principal higil sa bagong academic setup, lalo na sa payroll at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa aksignatura MAPE. Dahil dito, iminungkahay ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Anila, may sapat pang panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabay hindi po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod.
0: Balitang regional.
1: Senator Mig Subiri, nagsorry sa taong bayan yung pagtalikod po nung apat na senador o manoy nagtulak sa kanya na umanib na sa minority. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
5: Report. Isang malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Pinangako umano ng kanyang mga itinuturing na kakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niyang magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niyang makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalala ang umano ng batiko si Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng Bukidnon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ng stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthan Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipino. Mariko Dino, XFM News.
2: Davao City Police tiniyak ang patas na pagpapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Tiniyak ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
7: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mauna ang instruction sa ato ang city director, dapat ferta, dapat pantay lang ang ato ang pagkakanta kung operate.
6: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa nakatataas at kalakip ang mga legal na dokumento. Tiniyak din ang opisina na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng sinumang magiging subject o target ng kanilang operasyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang DCPO kaugnay sa pahayag ng NBI na armed and dangerous umano si Senador de la Rosa. Napag-alaman na may ilang bahay si Senador Bato sa loob ng Davao City at ayon kay Caballero, bukod sa kahandaan ng kanilang kanilang opisina na makipagtulungan sa ibang ahensya. Patuloy rin silang nagmomonitor at agad mag-uulat kung sakaling mamataan ang senador sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa kabilang banda, kinumpirma naman kamakailan ng Police Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpuang patay dyan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Natagpuan kahapon ng umaga, Mayo 27, ang naaagnas na bangkay ng isang 19 anyos na babae sa masukal na damuhan na sa sityo Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay si Jen Oropi Sabilardo na iniulat na missing sa loob na 3 araw. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nasa kusundian na ng pulisya ang 42 anyos na suspeka na may alias na Anton na kaugnay sa insidente. Naaresto ang suspek bandang alas 8 ng umaga kahapon habang papaalisan na patungong Dalagit, Cebu. Sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa investigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa Barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspekta. Kahapon ng umaga, isang barangay tanod na nakapagturo sa kinaroroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga pulis at SOCO dahil sa advanced decomposition na hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa investigasyon, una-umanong itinanggi na suspek ang krimen, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patalim. Na-recovered ng mga otoridad ang umanoy at ginamit ang kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimen. Lumalabas sa investigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagdanap nakaw at posibleng panggagahasa. Patuloy pa ang investigasyon na habang inihanda na ang kaukulang kaso laban na sa suspek. Mga katropa, ugaling ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga, mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Nakatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umanoy, nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan na mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon umano ito sa mga naunang drug buy bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ng City Director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News!
1: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa na XFM Iloilo.
10: Huli sa akto ang pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay

0: Sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa.
1: Narito na
0: XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Tropang Brian, may isang bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas pa ng PAR. Tinawag ito na Tropical Storm Jangmi sa layong 1,195 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas.
4: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, habang trap naman ang tropical storm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
3: Localized thunderstorm po ang makaka-apekto sa atin dito sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa.
4: Mga katropa, iba po ang tindi ng init po ngayon dahil sa mga danger level, ang heat index na may 46 degrees sa Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees sa o ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
3: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian.
4: Okay.
3: Pag ganyan katindang init, sumikat pong araw, katropa, 5:26 na umaga at inaasahan lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
2: Balitang International.
3: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nagaina ng hakbang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang nakatakdang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masaselang recording at transcript ng kanyang pakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hur kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maring binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang tahasang pamumulitika at paglabag din sa kasunduan ng privacy ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layo nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo, habang pilit namang pinapawalan visa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
2: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa-aktor na si Rob C. kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng Piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan, partikular na noong April 13, nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
3: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Katropa, subukan nyo po ito. Proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulla. Itinuturing si Mazzulla bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng award sa edad na 37. Si Mazzulla, ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: Ngayong Huwebes, May 28, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 89.1. Davao City. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga sekreto at mga solusyon o paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan, mapagpakonsultahan at babigyan kayo ng complete health assessment. Bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Welcome, welcome sa ating pong programa. Mga kasama po muli ang inyong lingkod, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, atin din po mga kasama, ating mga kapanayam, ang isa sa atin po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang lagi nating kasama sa ating pagsasahim papawid ano, sa programang ito, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang edisyon na kung saan pag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kalusugan. Sana po ay okay lang kayo. Whatever you're doing right now, pinaka-importante pa rin ang kalusugan natin, mga katropa.
0: Yes, Doc. So lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, or meron kayong mga mensahe na nais nyo po ipabot dito sa atin pong programa, very welcome ang inyo pong mga text messages. Ha? Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan yung mga katanungan, huwag pong kalimutan, lagyan ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. Search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan ating mga official FB page na pwede po ninyong bisitahan, pwede ninyong puntahan at makita nyo lahat ng mga infos about our products as well as mga Yes to Health Wellness Center po natin. Kung meron kayong mga inquiries dyan about our clinics, pwede nyong itanong dyan, mga kaibigan, ha? Para masagot kayo na atin pong mga admin sa atin pong FB page. Okay? At sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ayan, ay puntahan ng atin pong mga wellness clinic, ha? Para po makapagpakonsulta ng libre, mabigyan kayo ng complete health assessment, makita kung ano po yung mga nag-uumpisa ng mga problema sa ating pangangatawan, at higit sa lahat ay masolusyonan ang samot-saring karamdaman na atin pong nararanasan. Sa mga gusto mong bumisita sa atin pong wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, Second Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0977947571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Makoy po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Oh, sa mga kababayan natin dyan, ha, na palagi nang nagpapalpitate, Doc. Lagi nang kinakabahan. Lagi nang nagtitremor. Ayan, ang mga extremities. Nako, ay baka nasusobrahan na kayo, ha, sa mga caffeinated coffee. Ay palitan na yung mga kape dyan na nakaugalian natin, ha. Nandito na ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ito ang pinakabagong kape ng Yes to Health na pwede po ninyong mabili sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Pero Doc, itong mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng yung kaba, nakakaiba yung pagkakaba, tapos pinapawisan yung tinatawag nila na cold sweats. Ayan. Tapos halos hindi ka makahinga. Nako, mga katropa, mga kaibigan, maaring o marahil ay simptomas na yan. Itong problema, Doc, tinatawag na anxiety. Nako, ano nga ba itong problema, Doc, na anxiety?
1: Oo, hindi ka naman nagkakape pero kinakabahan ka. No? Ayan, so pag-usapan natin yung sabi nga, ito daw anxiety disorder ay isa sa pinaka-common mental health condition sa buong mundo. Nako. Sa datos ng World Health Organization, nasa mahigit 300 million na katao ang nakaka-experience ng anxiety disorders.
0: Napakadami.
1: Oh, at ang anxiety, actually, normal survival response ng katawan ito. Kumbaga normal lang sana yan, na itong anxiety, kaya niyang i-detect yung danger at makapag-prepare tayo in response to what is danger. So ano nga ba yung anxiety? Ito po ay pakiramdam na ikaw ay nag-aalala, ninenerbios, o natatakot sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang certainty ng outcome. Sabihin, hindi mo hawak, pero ikaw ay nag-aalala. Ito po ay bahagi ng ating protective mechanism ng katawan. Alam mo, yung brain natin, nasisense yung threat. Yung ating nervous system, ina-activate niya yung stress response para ma-prepare yung katawan sa isang posibleng aksyon. So, involved dito yung ilang mga biological process. Halimbawa, yung ito medyo technical, yung amygdala sa parte ng utak natin, responsible yan sa emotional processing na nakaka-detect yan ng danger. Kung example, di ba minsan may mga ma-observe ka na bigla ka nalang matatakot. For example, madilim o may isang tao na di mo kilala na lalapit sa iyo. Meron kang danger na masisense. Ang responsible doon yung ating amygdala. So, nagsisignal yon sa ating hypothalamus. Ano po? Hypothalamus, hindi hippopotamus.
0: Iba yun.
1: Oo, iba yun. Hypothalamus na i-activate yung nervous system function natin. So, yung ang gagawin ng katawan, niya yung stress hormone. I-signal niya to release stress hormone gaya ng cortisol at yung adrenaline. So, ang mangyayari noon, magkakaroon ka na mas mabilis sa tibok ng puso, yung paghinga mo mas dadami, yung muscle mo magiging mas tense, preparing for certain action sa ating pong katawan.
0: Yung tinatawag yata, Doc, na fight or flight.
1: Yes, tama ka dyan. Yun yung proseso na yon ay nakakatulong para makaiwas tayo sa panganib ng mas mabilis And that's our normal tendency inside the body. Mm-hmm. Inilagay talaga ng Diyos yan. Kaya lang, ang anxiety ay nagiging problema lamang kung, mm-hmm, una, yung response ay natitrigger kahit wala namang totoong panganib. Yes, may mga ganon, mm-hmm, di ba? Yung pakiramdam mo nagiging persistent, mm-hmm, or excessive. Next is nag-i-interfere niyan sa ating daily life, mm-hmm, sa ating relationships, sa ating pagtulog at maging sa ating pong pagtatrabaho. Mm-hmm. No. Yung common types of anxiety disorder, ito 'yon yung na-identify nila. Una-una yung generalized anxiety disorder. Mm-hmm. Pangalawa yung panic disorder. Mm-hmm. Pangatlo yung social anxiety disorder. May mga tao kayo makikita na they are not actually comfortable pag maraming tao sa paligid.
0: Mm, tama daw.
1: May mga ganoon, may mga ganoon. Oh. Meron kila, may yung anak ko na lang eh. Mm-hmm. Hindi ko naman siguro masasabing problema niya 'yon, pero mas okay siya kapag siya ay nasa isang, mag-isa lang siya sa isang lugar.
0: Solo lang siya.
1: Loner siya. Sabi nga natin, mga napaka-nonchalant naman itong bata na to, lagi ko sinasabi. Saka yung mga phobia. Mm-hmm. Yan, yung mga ganoon. 'Yun yung mga na-identify nila na part ng anxiety disorder. Na sabi nga, ang anxiety is primarily considered a mental health condition, pero ito ay meron ding malaking epekto sa ating physical health sa ating katawan. Mm-hmm. Oh, ngayon, ang tanong, ano yung mga common causes o dahilan ng anxiety?
0: Ano ba yung mga nag-trigger? Ano ba yung nakapagpadalas ng pag-atake nito sa katawan natin?
1: Kasi nga, normal lang naman ang anxiety, pero yung sinasabi nga natin na hindi na normal, kapag consistent
0: palagi na.
1: Una, chronic stress. Mm-hmm. Kapag ikaw ay may long-term stress sa trabaho, for example, ang trabaho mo napaka-toxic, maaga kang pumapasok, uuwi ka, gabi na. Na hindi mo nakakausap yung pamilya mo, tulog na pagdating. Maraming ganyan, maraming sitwasyon na ganyan. Stressful po yun sa ating utak. Financial problems. For example, ikaw ay mayroong maliit yung sahod mo. Tapos hindi pa sapat yung sahod mo na kinikita mo sa gastos mo. Malaki talagang problema yon. Family issues. Mm-hmm. Yan. Relationship with your family. Or health concern na meron ka na nag-o-overactivate ng stress response system ng katawan natin. Mm-hmm. So kung yung stress na yon ay constant, ay talagang magkakaroon tayo ng anxiety disorder. Mm-hmm. Another thing is yung, ang utak kasi natin may mga tinatawag na chemical neurotransmitter. Chemical, so. Yung mga tinatawag na neurotransmitter sa utak. Pinaka-famous dyan yung serotonin, dopamine, GABA o GABA. Mm-hmm. Pag bumaba yung calming neurotransmitter, yun yung GABA at saka serotonin eh. Mm-hmm. Kasi dopamine, ano to eh? Parang excitement ako na yung dopamine eh. Oo. Ito yung nagko-contribute sa tinatawag na anxiety. Mm-hmm. O, kaya tama ka, yung mga stimulant, instead na makatulong yon yung mga kape na mataas ang stimulant, kafe, no? Lalo kang magkakaroon ng anxiety. Mm-hmm. O yun nun, mga kaibigan. Ano? Another is yung mababa yung nutritional support sa katawan natin. Mm-hmm. Especially kung mababa yung magnesium mo, vitamin B complex mo, omega-3 fatty acid, zinc, iron. Malaki ang susceptibility mo sa stress and also anxiety. Mm-hmm. Isa pa sa pinaka-common, nakikita nila yung sleep deprivation.
0: Yan,
1: kakulangan ng tulog. Ang problema kasi, pag meron kang problema, stress ka,
0: ang hirap matulog.
1: Hirap talaga matulog.
0: Ako, kahit nakapikit ka na, hindi ka nadalawin, hindi ka madalaw na antok.
1: Oo, saka yung marami tumatakbo sa isip mo. Totoo
0: tama,
1: yun eh.
0: Tama, dok.
1: Yun ay sign ng anxiety. Mm-hmm. Yung pag nakapikit kang gano'n, na naiisip mo yung mga bills.
0: Yun lang.
1: Anxiety pala yun. Kaya any kinds of problem. Blood sugar imbalance. Mm-hmm. So, yung mga diabetic, isa daw yan sa may pinakamataas na risk of developing anxiety.
0: Nako. Lalo na, dok, yung mga nag-spike yung blood sugar nila.
1: Tapos nag-spike, then nag-crash.
0: Nagka-crash.
1: So, nagkakaroon ng irritability, nervousness, yan. Maraming mga symptoms.
0: Kasi, biro yung dok, pagka mataas yung sugar mo, di ba? Iba yung effect nun sa katawan.
1: Energetic ka, para kang
0: Tapos, biglang pag bumaba, biglang bagsak din ang energy ng katawan.
1: Kaya medyo nakaka-stress. Ano? Mm-hmm. And another is yung inflammation. Alam naman natin, yung ang inflammation ay isang kondisyon ng katawan dahilan sa hindi magandang diet, may pwedeng infection, pwedeng toxins, or oxidative stress nagkukos ng inflammation. Last but not the least, traumatic experiences. Pag ikaw ay nagkaroon ng isang traumatic experience, yung mga past trauma natin, it can give you more susceptibility to anxiety, emotional stress, or mga significant life event na nakaapekto sa how the brain process fear and stress. Mm-hmm. For example, nakidnap ka.
0: Mm-hmm.
1: O kaya naman, munti ka ng... May sa mga kababaihan, maraming ganyan.
0: Tama daw.
1: May nang molestya sa'yo, munti ka na, nagkakaroon ng matinding impact sa utak nila.
0: Oh.
1: So, the brain cannot process really what is fear and reality.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kaya, alam nyo mga kaibigan, lahat tayo, itong topic na to, kaya ako pinili dahil maraming tao ngayon ang mayroong anxiety.
0: Oo, Dok. Mas parami ang kaso ng mga nagkaka-anxiety.
1: Yes.
0: At mas pabata ng pabata, ha?
1: Oo. Yung sitwasyon ngayon na pagkaroon ng gera sa Middle East, ang layo-layo natin sa Middle East. Pero bakit tayo affected?
0: Apektado.
1: Kasi una, yung krudo. Tumaas yung krudo.
0: Mm-hmm.
1: Pag tumaas ang krudo, alam mo ba na tumaas na ang lahat, wag lang krudo?
0: Mm-hmm.
1: Kasi every... major industry affected yan.
0: Mm-hmm.
1: O yung transportation, yung mga production, manufacturing.
0: Mm-hmm.
1: Oh, lahat yan apektado. Kaya alam mo, yung mga tao ngayon, especially nasa sector na may mga kaibigan tayo nasa Middle East eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganda-ganda ng buhay, ang ganda-ganda ng pero ngayon uncertain. Bakit? Eh dalawang bagay lang, either tamaan ka ng bomba or mawalan ka ng trabaho.
0: Yan, oh.
1: So, hindi na rin sila makatulog ngayon.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga kaibigan. So, tandaan natin na ang anxiety can lead to so many kinds of problems.
0: Mm-hmm.
1: Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung symptoms.
0: Ang symptom niyan, mahalaga na malaman nila do kung ano yung mga dapat nilang bantayan.
1: Kasi hindi ito napapansin. Mm-hmm. Akala mo normal lang, pero you're experiencing anxiety disorder. Number one, sa emotional, madalas kang nag-worry kahit wala ka naman dapat ipag-alala.
0: Mm-hmm.
1: Feeling restless. Hindi mo maintindihan. Tapos, may iba magagalitin na nahihirapan mag-concentrate. Feeling nila lagi sila nagugulat. May mga ganun. Then physical symptoms siya, nag-rapid heartbeat, nahihirapang huminga, nagpapawis, nalalamig, may mga muscle tensions, pagod na kahit hindi naman nagtatrabaho. Yung iba nahihilo. Kaya matindi, yun ang mga problema. Pati sa panunaw, pag may anxiety ka, mag-experience ka ng parang hindi ka natutunawan, parang hindi ka nagugutom, parang bloated ka.
0: No?
1: Yung iba, hindi makadumi. Iba naman, dumi ng dumi. Palitan. Minsan constipation, minsan...
0: loose bowel.
1: Loose bowel movement. O yun mga katropa. So, yan po ang ibig sabihin ng anxiety. Ang target kasi natin, yung risk of impact sa health natin, ang mahadlangan. Unang-una, pag lagi kang may anxiety, ang tawag doon ay chronic anxiety, pwede ka magkaroon ng sakit sa puso.
0: Nako. Mas matindi yan ang problema.
1: Yes.
0: Yan.
1: Kaya nga, alam mo ba yung broken heart syndrome, meron tayong isang kaibigan na ang diagnosis ng ikinamatay niya, broken heart syndrome. Totoo pala yun that if you have so many stress, you can die of something. Kahit wala kang sakit sa puso, you can die of heart attack. So, yun, if you can develop cardiovascular problem, laging tataas yung BP mo, irregular heartbeat, yung iba nagkakaroon ng pagbagsak ng immune system, so nagkakaroon sila ng mga infections, hindi maganda yung panunaw nila, kakaroon ng high acidity, dati naman wala silang acid reflux, nagkaroon sila ng acid reflux, di ba? Hormonal imbalance, kaya makikita mo, ang mga nai-stress, hindi yan sabihin, oy, isang buhay mo ngayon, tumatawa ka, hindi nyo ba alam na ang pinaka-number one na pwede mangyari sa mga taong na-stress, pwede silang tumataba.
0: Tama, Dok. Oo.
1: Hindi porque tumataba, maganda
0: malusog
1: na yung buhay.
0: Malusog
1: na. Yung buhay. Di ba? Isa yon kasi hormonal imbalance. You can develop hormonal imbalance. Saka yung hindi makatulog. Yan yung mga possible risk ng long-term or chronic anxiety.
0: Sa mga kababayan din, huwag niyong basta-bastahin itong problema na anxiety. Iba kasi, Dok, pagka mayroon sa kanilang mga pamilya na nakakaranas ng anxiety, sa halip na intindihin, sa halip na unawain, kasi nga, hindi talaga maunawaan minsan ang tao na mayroong anxiety, di ba? Hindi mo matansya, hindi mo malaman ano ba nangyayari sa kanyang buhay.
1: Kasi kahit sila mismo na may anxiety, hindi nila maintindihan yung sarili nila.
0: Kaya
1: nga tinuturing to na hindi ito basta-basta lang eh. It's actually, kaya nga di ba nakakarating tayo dun sa tinatawag na clinical depression na medyo matindi-tindi na yun. Alam mo ba kung saan nagsastart yan? Anxiety, disorder.
0: Kaya pagka meron ganito, Dok, na naobserbahan ninyo ha, sa family ninyo, pagka meron kayo na obserbahan na ganyan, kinakailangan dapat solusyon. Kinakailangan dapat bigyan na kaagad ng pansin, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At marami naman, Doc, marami ang paraan kung paano po mabibigyan ng solusyon ang ganito pong problema, mga katropa.
1: Pero sa emotional side, meron yan talaga magagawa.
0: Yes. Oh. Pero bagay na sa mga katropa niya, mga kababayan natin, ha? Bago natin pag-usapan, kung ano yung mga pwedeng gawin natin sa mga kababayan natin, mga pamilya natin dyan, na meron pong ganitong problema ng anxiety, ha? Okay, kung meron kayong katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, maraming pwedeng gawin ang mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, kung paano i-handle itong ganitong problema, itong anxiety. Ano? So, unahin natin dito sa mga natural remedies, ano? Na maaari nilang gamitin to handle or to treat this kind of problem.
1: Oh, bago natin ibigay, kasi medyo mahaba yan. Doon muna tayo sa pinakasimple.
0: Yan.
1: Oh. Emotional way. Emotional kasi support. Dalawa kasi yan eh. Oh. Ang nagtitrigger commonly ng anxiety, emotional. Secondary na lang yung physical reason. Oh. So sa emotional, ito yung ayon sa mga advice, kailangan mong i-establish sa tao na yon na dapat hindi siya nag-worry. Kasi feeling nila kasi mag-isa sila, feeling nila hindi nila kakayanin. So emotional dependency nila talaga dapat meron yung ano, dadamayan mo yan. Kahit sa salita, kahit simple touch can lead to more emotional stability na isang tao nagkakaroon ng anxiety disorder.
0: Tama ako.
1: So ngayon, papasok na ngayon yung mga natural kasi meron ng mga health impact yung ganun. Una, nutritional support. Pinaka-importante na ang pasyente, kung nakikita nyo na down siya, bigyan nyo siya ng mga pinaka-importanting nutrients for ano, anxiety, magnesium, vitamin B complex, omega-3 fatty acid, zinc, antioxidant, vitamin C, vitamin D3. Ito yung mga highly supportive sa nutrition para maiwasan yung imbalances sa katawan. May mga herbal medicine din na pwedeng ibigay, ano? Yung internationally recognized, yung mga chamomile, mga lavender na mga pampakalma, meron din mga adaptogenic herb na pwedeng ibigay sa kanila, no? At marami yan na pwedeng gamitin. Yung iba nga nagbibigay ng sampagita tea, di ba? Ayan. So sa lifestyle medicine naman, pwede mong i-encourage na ang physical activity, exercises, deep breathing. Kailangan magpapaaraw kasi it will help you to stabilize your serotonin production, yun yung happy hormone natin. And also, kinakailangan yung mga treatment like acupuncture, massage therapy. Yun yung para makatulong physically to relax yung pasyente. Pagdating naman sa mga supplement, may mga certain plants talaga na mayroong matinding impact sa katawan ng isang taong may anxiety. Una-una, tinira natin yung Santon Plus Gold, yung mga content niya, swak na swak sa ano, sa mga mayroong anxiety disorder. Kasi multi-factor ang ano eh, ang impact ng anxiety. Yung mangosteen, meron siyang santon, meron siyang other phytochemicals that can help to balance inflammatory effect. Okay. Alam naman natin na yung anxiety can also be caused by inflammation in the body. Meron siyang anti-stress phytochemical. At saka napakataas ng nutrients pala ng mangosteen that can support brain health. O including yung ating utak mismo, yung ating mga nerve. At meron itong potential mood-supporting properties. So dun pala ang mangosteen. With regards naman sa nutritional requirements for preventing anxiety, malunggay tayo dyan.
0: Ayan.
1: O, siyempre, moringa, ang taas ng kanyang vitamin C, mataas ang kanyang vitamin A, calcium, magnesium, iron, and amino acids. Kumbaga ito yung tawag nga nila dito, life-saving vegetable daw ito eh. Oo. Tapos yung ampalaya is kung ang sugar naman ang nagdadala sa iyo ng problema, that's why you have more anxiety chances, ano? So itong malunggay, ampalaya ay mayroong mga phytochemical that can help us lower our sugar o balance our sugar. O nandiyan yung charantin, polypeptide P, lagi natin binabanggit dito, no? Garlic naman can also help yung anti-inflammatory effect din ito, saka maganda siya sa sirkulasyon.
0: Mm-hmm.
1: Oh, na alam mo, pag may anxiety ka, kahit hindi ka naman high blood, tumataas yung BP mo.
0: Tama
1: eh.
0: Doko.
1: Diba? May mga ganun. Kasi, alam mo, pag nag-ano ka pala, nagkaroon ka ng anxiety disorder, mm-hmm. dahil tinatamaan yung nerve mo, ang feeling ng katawan mo, you are in a big, big shock mm-hmm. environment. Kaya ang tendency na tataas talaga yung volume ng ano, ng presyon ng dugo mo. Mm-hmm.
0: Oh. Kumbaga, gusto niyang isupply yung demand na kinakailangan katawan mo kasi, at that time.
1: Kaya nga, ang bilis ng heartbeat kapag merong, pag nandun ka sa flight or flight response Fight or flight response. Kasi nga, the body demands more. Mm-hmm. More oxygen, more nutrients. Oh.
0: But for a certain time lang dapat sana yun eh.
1: Oo. Oh.
0: Pero kung may anxiety
1: normal
0: ka,
1: normal kasi pag ganun. Kaya lang, kapag yung anxiety na talaga,
0: Maya't maya.
1: Every now and then, lagi kang aligaga, di ba? Mm-hmm. Ang isa sa pinaka-the best na Santon Plus Gold extract, yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi ang spirulina nagbibigay sa atin ng napakayamang protina, especially amino acids, vitamin B12, na alam naman natin na ito ang napaka-tindi ng pangangailangan ng ating nervous system, including the brain, sa tinatawag nating B12 and other B vitamins. Meron pa siyang picocyanin, which is one of the best antioxidant na ating katawan. Kaya kumbaga, yung Santon Plus Gold, pinakaswak talaga ito na everyday supplement para sa mga taong alam nyo na meron kayong anxiety.
0: Mm-hmm. Yeah, no.
1: Or nararamdaman nyo na yan even though hindi nyo ma-identify, meron ba akong ganun?
0: Mm-hmm.
1: Yung iba kasi in denial eh.
0: Tama daw.
1: Diba? Alam mo pa, yung panlalamig ng kamay, feeling mo lagi kang down, maraming nagkakaganyan. O, kaya be mindful talaga sa mga relatives natin. Pag may ganyan, kailangan yung tulungan sila. So it's a medical and emotional concerns na dapat nating kilalanin, ano, before it's too late.
0: Mm-hmm. O,
1: kaya nga, use supplements, proper diet also. Sabi nga sa Bible, a merry heart doeth good like a medicine, yeah. But a broken spirit dried the bone. Sa Tagalog, ang masayang puso lunas sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. So, malaki magagawa ho ng mga pagkain na makakapagbigay suporta sa katawan natin sa panahong tayo talaga exhausted and always feeling something is wrong.
0: Mm-hmm.
1: Yun po. At sana nakatulong sa inyo ha, doon sa mga ngayon pa lang, hindi pa man lang tumatagal, feeling nyo talagang ano na kayo, stress na stress na kayo sa nangyayari sa ating paligid.
0: Mm-hmm. Eh, huwag tayong basta-basta nagpapadala, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pagkaman na hindi natin maikakaila, ano? Na maapektuhan talaga tayo. Pero huwag tayong magpapa-overwhelmed.
1: Wala naman yung yatang,
0: yung ano dun eh. Oh. Wala naman sigurong hindi apektado, Doc.
1: Saka wala naman yatang taong hindi dumaan sa state of anxiety.
0: Mm-hmm.
1: Eh, personal sa akin, madalas din ako nagkakaroon ng mga worries. Siyempre, ang dami nating mga problema sa buhay.
0: Tama.
1: Di ba? Pero, sabi nga life must go on.
0: Mm-hmm.
1: Oh, dalawang bagay yan eh. Emotional support, nutritional support.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mahirap na pag makikita mo, kasi pag lagi kang na-i-stress, nag-anxiety, ang dami mong nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: Meron akong isang kaibigan na ganyan, ano, na siya mismo nagsabi, nung mga panahon na hindi niya maintindihan, na-hospital siya, sasabihin ng doktor, wala ka naman sakit, wala kami makita. Just imagine, ang laki ng gastos, papacheck up sila, wala makita yung doktor, pero siya pahimahimatay. Then, nirefer siya sa ano, sa psychiatrist. Nagalit pa siya, nirefer sa psychiatrist. Ngayon, alam kasi ng doktor kung ano yun.
0: So,
1: nung makita ng psychiatrist, meron kang depression. Clinical depression na yung nararamdaman niya. Nagsimula sa simple, hindi pinansin, akala ganun-ganun lang, tumagal. Ayun.
0: Lumala nang lumala.
1: Kaya dapat talaga inaagapan po yung mga ganyan.
0: Yun ah. Mga kaibigan natin eh, kinakailangan gawin natin yung mga bagay-bagay na makaka... Minsan kasi ito, kinakailangan mo ng diversion eh. Ano?
1: Yes.
0: Doon sa mga, ano na yun, sa halip na doon matutuon yung isipan mo, yung attention mo doon sa mga problema, kinakailangan mo i-divert doon sa ibang bagay. Ano? So, kaya nga, Dok, nakakatulong din dyan yung mga, ano, mga katropa, yung physical activity or mga exercises and hobbies. Yan. Para doon sa mga ano, merong anxiety, isa sa pinakamaganda na meron kayo is hobby. Meron kayo dapat na pinagkakaabalahan.
1: Meron pa akong isang naalala na medyo noon natatawa ako eh pag ganun yung hindi ko pa ma-realize dati. Umatenda ko ng isang ano, isang workshop na how to cope with stress. Alam mo, isa sa ano doon is pag ikaw daw ay nagagalit o ano, huminga ka ng ano, sunod-sunod na malalim. Pag ginawa mo daw yun, within just less than a minute, magbabago yung perspective mo. Kasi pala pag may ano ka, nawawala ng oxygen yung utak mo ng sapat na oxygen. So you need to breathe faster and deep.
0: Oo.
1: Tapos yung isa pa doon, yung laughter therapy na inaano nila, sabi ko, bihira.
0: Nakatry din ako yan, laughter therapy.
1: Laughter therapy, yung tumawa ka daw ng walang no hold bars.
0: Walang pigil.
1: Walang pigil. Diretso lang sa pagtawa. Yung nangyari doon. Kaya talagang lahat pala yung may kabuluhan. Akala ko noon mga tsuri lang, yung mga sinasabi lang, positive thinking, lahat pala yun ay merong impact sa kalusugan.
0: Meron talaga yung resulta na mayudulot, ano? Magandang resulta na mayudulot sa atin pong pangangatawan, mga
1: kapatid. Kaya together yan, Santon Plus Gold, proper diet, positive thinking, and apply natin yung mga modalities na makatutulong sa atin. I'm sure makaka-ano tayo, makaka-recover tayo kung ano man yung ating pinagdadaaning mga alalahanin sa buhay.
0: The secret of health. Ayan, sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa atin pong programa, ay huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung po kayong kamasalan, ha, yung pong mga katanungan, ay lagyan po ng pangalan po at address para ma-acknowledge siya din dito sa atin pong programa. At tamaya po, isasagutin natin live ang inyo pong mga katanungan. Magkabalik po tayo pagkatapos ang inang mga paalala.
2: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Sa paghinga dahil sa asthma, huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
10: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot ka na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
9: Pasok po sa pagkasa niya, no?
10: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market, eh.
9: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
10: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, bisan na 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga drugstore, eh.
9: Thank you po, tatay.
10: Okay, to.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga busga. Santon Gold Live Testimony.
12: Bida sa Bilbo, taga 28 Mayor Tanyag sa Signal Village, Taguig City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi ang user na unang nakakilala yung kapatid ko. Kasi may bitsa po ako, sabi niya, uminom daw ako ng Santon capsule 2 times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis po ang mga pigsa, mga bukol-bukol. Kaya talaga, talagang ito naman, at saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang aking sugar na papababa, at saka blood pressure na pinifil ko lang ng 130 over 80, hindi na po tumataas. Saka pang inusisto na lang, malakas ka po, kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 times, sabi na sister ko, mag 2 times a day ka na, sabi ko, eh, ngayon, pari this 3 months na nag-2 times a day na ako. Talagang satisfied ka talaga sa Santon Plus Coffee at saka Gold. Ang marit, ang inaano ko lang po pag meron ako nakakasabay na bumibili, na experience ko, sabi niya, maganda ba yan? Sabi niya, ano ba ang benefit? Sabi ko, ay opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, saka immune system mo pinapalakas. Kaya sinishare ko rin po ang iniinom ko, bakit ako malakas na minimaintain ko. Hindi ako, kahit wala pa ako, ang budget ko po talaga, ang pension ko, napupunta lang po dyan, almost 3,000 a month kasi 2 times a day. Pero wala namang problema po. Pero salamat dahil alam ko, ginamit din ang Diyos yung gamutin. Talagang tuwi na magagamot natin na yung Diyos. Ang masasabi ko po ay talagang sure na sure, talagang very satisfied sa buhay ko at nakakilala ko, nagamit ko ang Santon Plus Gold and Coffee. Ovita Savile, taga 28 Mayor Tanyag, South Signal Village, Taguig City.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Boy si Clasara.
14: Sir, ano pong masasabi mo sa kape namin, sir?
13: Lasang ano, yung pagka-herbal niya, siya sabi niya, 'di ba, herbal ang coffee mix. Ang ito yung wala sa other coffee. Kasi karamihan sobrang tamis. So ito katamtaman lang. Smooth lang sa taste ba na sa akin, nasa sa side ko lang, yes, ganoon. At masarap at malasa ba?
14: Yes, sir. Maraming salamat sa iyong pong pagtangkilik sa Yes to Health. Good morning!
11: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli.
0: Yan, sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Xanthone Plus Herbal Oil. Oy, mga nakakaranas, Doc, ng anxiety. Madalas sumasakit ang ulo niya nila, sumasakit ang batok. Yan. Pwede niyo pong haplasan yan ng Xanthone Plus Herbal Oil po natin. I-massage sa inyo pong ulo, sa inyong batok, ano, buong ulo po natin. Minsan, Doc, dito, ano yan eh, gumagapang yung, ano yan, yung sakit yan, gumagapang
1: yung sa batok, yung muscle dyan.
0: O, batok at balikat.
1: Sa balikat, o, naninigas yan.
0: O, pagka na pinindot niyo yung balikat dyan, kahit hindi naman nag-workout, eh, tikas-tikas, nako, stress yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, mga kababayan natin na ganyan ang nararanasan, eh, haplasan ka agad yan ng atin pong Xanthone Plus Herbal Oil. Maganda sa Xanthone Plus Herbal Oil natin, eh, naghahalo, Doc, yung init at lamig niya, kumbaga nagko-combine, at nanunuot sa atin pong mga kalamnan. Nagbibigay talaga siya ng relaxing effect sa atin pong pangangatawan, no? Eh, lalo na kung buong katawan natin, eh, applyan natin ang Xanthone Plus Herbal Oil, no? Lalo na bago tayo matulog sa gabi. Yan, isa sa nakakatulong yan, Doc, para pamparelax at makatulog po tayo ng maayos. Ha?
1: Yes.
0: Yan, kagandahan pa dyan, pagka nakapag-apply ka nyan, eh, hindi ka nadapuan ng mga mosquitoes at iba pa ng mga insekto. Ha? O makakaiwas pa sa mga karamdaman na dala-dala ng mga infected mosquitoes po na iyan. Ha? Sa mga pain, sa pangangatawa natin, mga sprain, o yung mga nakakaranas ng dysmenorrhea, ha, sa mga kababaihan, during your periods, i-applyan yung inyo po mga puso on, ano? O yung iba na laging gamit na gamit ang kanila pong ano, kamay sa pagsusulat. Ano? O yun, lagi aplasan nyo po ng Xanthone Plus Herbal Oil natin, mga kaibigan. Yan po ay gawa, ano, sa iba't ibang klase ng mga herbal na nakakatulong sa pagpaparelax. Ano? Kumbaga nagbibigay siya, Doc, ng soothing effect sa atin pong mga pangangatawan. Ha? Xanthone Plus Herbal Oil, mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Yan sa mga kababayan din, ha. Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, tagdagan ko lang yung kanina, ano? Isa sa mga paraan para maka-cope up tayo sa itong tinatawag na anxiety o depression or chronic stress, kung tawagin, mga kaibigan, ano? Eh, nabanggit mo, Doc, kanina yung laughter as remedy, ano? Sabi nga nila, laughter is the best medicine. So totoo naman po yan, mga kaibigan, at merong mga scientific studies about it, ano? Na talagang nagbibigay siya ng a reaction sa atin pong pangangatawan. Nag-create siya ng mga chemical reactions sa especially sa brain area natin, yes, to produce yung mga tinatawag na happy hormones, yes, sa katawan natin.
1: Kasi normal kasi yung ano, eh, normal yung pag masaya ka, tumatawa ka.
0: Tama. Oo.
1: At pag tumatawa ka, merong ano yan, tama yung sinasabi mo, yung ating mga happy hormones sa katawan, yan, ay na-activate, at nire-release ng ating katawan na mas marami. At na-overpower yung mga stress. Hormone sa ating katawan.
0: Kasi yun ang kinakailangan natin, eh. Di ba? Yung happy hormones, hindi rin naman maganda na sobra-sobra yung production nila. Pero dapat, mas ano sila, kumbaga, mas mataas yung ano nila, production, kasi doon sa mga stress hormones ng katawan natin.
1: Kasi may definite yan, eh. May definite na... Ang katawan kasi natin, meron tinatawag na iba't ibang emotional status.
0: Tama.
1: Saka physical needs ng katawan natin. So, for example, gabi, kailangan mo ng ano, kailangan mo ng downer o yung nagpapababa ng ano mo ng katawan, yung enthusiasm ng katawan mo. Kasi pag hindi, hindi ka makatulog.
0: Hindi ka makatulog niyan.
1: Oh, kaya may tinatawag tayong ano, biological clock ng katawan natin. Oh, ngayon, pag sa gabi, baliktad ka, gising ka, masaya ka. Kinabukasan, down ka.
0: Nako.
1: Hindi normal 'yon, no. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang target natin dito yung balance. Pag tinawag na balance, hindi abnormal yung takbo ng katawan mo, even yung mga nangyayari sa iyong katawan. Hindi naman pwedeng masaya ka tapos nang wala kang energy.
0: Mm-hmm. Tama, tama.
1: Di ba, may ganun, nakakita ka ba ng ano, may sakit na masaya? Mm-hmm. Parang wala akong nakita. O yung masaya ka pero ano, nakasimangot ka, mm-hmm, tinanghina, wala kang energy. So ganun yung katawan natin. So ang problema kasi, yun ang apektado, yung balance na yun. Mm-hmm. At ang mga yan ay nakadepende rin sa tamang activities, tamang nutrisyon. Doon mo masusundan yun eh. Tama activities kasi paggabi, kinakailangan mong i-lessen mo yung anything that can disrupt whatever you're doing na pagtulog para sa kinabukasan, doon lalabas yung enerhiya mo. Mm-hmm. Ngayon, baliktad na eh. Kaya nagtatanong yung mga tao, sino ba nangangailangan ng mga suplemento para mabalanse yung ganyang aspeto ng buhay? Mm-hmm. Lahat tayo, kasi lahat tayo, even yung mga bata nga ngayon, yung mga teenage, gano'n na eh. Ang nangyayari sa kanila, gustong patulogin, hindi talaga makatulog. Pag-araw, tulog.
0: Tulog,
1: oo. May mga gano'n. Kaya bumababa daw na bumababa ngayon yung learning abilities ng mga kabataan, even yung kanilang behavior, nag-iiba. Because of simple na hindi lang pagtulog ng maayos. Ang dami na apektuhan sa kanila. Kaya, kung ako tatanungin, even yung mga younger generations natin, pwede mag-take ng Santon Plus Gold dyan as their nutritional supplementation. Kasi hindi lang naman yung mga dati kasi matatanda lang may issue. Ay ngayon, pati bata, meron na.
0: Meron na.
1: Kaya kinakailangan talaga, bigyan nyo rin sila kung sakasakaling may napapansin kayo sa inyong mga anak na hirap patulugin. Kasi alam mo, na napansin ko, yung sa isa kong anak, yung bunso ko, talagang problema ko yan sa kanila. Pero ang ginawa ng mama niya, since meron na tayo Santon Plus Gold, pag umiinom kami, sinasabay siya. Inom din siya. Oo. Mga 3 times a day din. Pag gabi na, kahit gusto pa niyang maglaro-laro sa cellphone niya, talagang mamalayan mo, tulog na yan.
0: Tulog na.
1: Which is dati, hindi. Ganun pala yun. So kapag meron kang sapat na ano, nutrients na minibigay sa katawan mo, hindi mo rin mahahadlangan yung balance na ginagawa ng katawan mo sa'yo. Makakatulog at makakatulog ka, marirelax ka, makakaroon ka ng energy. And kailangan lang talaga natin makita kung anong gagawin natin in terms of giving nutritional support sa katawan.
0: So, yan ha. Mga kaibigan natin, mga kabayan natin dyan, huwag na huwag pong kalimutan uminom araw-araw ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Sabayin nyo lagi ha, ng Santon Vitamin C. Ating pong alkaline-based na vitamin
1: para
0: C.
1: Para sumaya ang buhay at yun, para sumigla na, sasaya pa, makakatulog pa ng maganda.
0: Ay, Dok, ang isa sa napakaganda na produkto na natin na pwede nalang subukan ay yung ating Santon Gold Coffee Mix. Alam nyo ba na ang paghigop ng healthy at friendly coffee o yung mga coffee na merong maibibigay na benefit sa atin pong pangangatawan, nagka-create din yan siya, Dok, ng happiness sa atin pong sa atin pong katawan, ha?
1: Yung mismong yung the act of drinking coffee, for many people, yun ang nagbibigay sa kanila ng sabi nga dose of happiness.
0: Yes, so
1: kaya pag tinanggal mo yung coffee, parang hindi man nila, hindi naman big deal yun, pero parang iba yung pakiramdam. Kasi lalo routine mo yun, tapos yun yung time mo to, may mga taong ganyan eh. Kaya ang ginawa ng Yes to Health, instead na sabihin natin, huwag kang magkape, hindi naman pwedeng ganun. Kasi kahit anong pigil mo, sabi nga ang tao daw habang pinipigil, lalo nang gigigil. Hindi rin susunod yan. So ang ginawa ng Yes to Health as one of our strategy to make them healthy, palitan na lang natin na something na healthy.
0: Yes,
1: kasi hindi rin naman uobra yung huwag kang uminom na ganyan. Kailang palitan.
0: Even dun sa mga kababayan natin, mga katropa natin na mayroong anxiety, which is hindi talaga pupwede sa inyo o hindi maganda sa inyo yung mga stimulante. Mga caffeinated coffees, hindi talaga pwede yan sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. So, meron tayong choice na pwede po ninyong subukan na coffee natin, na pwede po ninyong ma-enjoy, masasarapan kayo sa lasa niya, and of course, yung benefits na may bibigyan niya sa atin pong pangangatawan, ay ma-enjoy nyo din, ay palitan nyo yung mga coffee nyo. Nandyan ang atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. No? Meron din siya mga extract from our powerful herbs na nandun sa Santon Gold Herbal Capsule natin. Ano? Yung moringa, mangosteen, which is yan, Dok, sila nakakatulong sa atin pong nervous system. Ano? At plus yung glutathione and collagen na meron siya.
1: Ito, may nakakatawang na-chat sa atin, isang listener natin. Sabi niya, ang akala ko po kapag ikaw ay madalas problemado, mga ngayayat ka. Narinig ko po sa inyo na posibleng tumaba. Gusto niya malaman paano nangyari yun. Explain natin, ha?
0: Sige.
1: Alam mo, pag ikaw ay laging stress, ang katawan mo ay naglalabas ng cortisol. Alam mo ba na ang cortisol, pag laging nasa dugo mo yan, ini-increase niya yung fat storage. So, kapag ikaw ay naka-experience ng anxiety, yung katawan mo ay nag-release ng stress hormone na cortisol, and high cortisol, nagpapagana sa pagkain. Kaya tinatawag na stress eating.
0: Meron yung gano'n, stress eating. Tapos ang kinakain pa, Doc, ay puro mga ano,
1: sugar.
0: Mga sugary foods. So.
1: Kasi yun ang hinihingi ng katawan. Pag ikaw ay under stress. Ano ba ang stress? Yan ay fight or flight response. So ang kailangan ng katawan, by default, energy.
0: Fuel.
1: Ano ang fuel na pinakang basic? Talagang yun yung basic fuel ng katawan. Hindi fat kasi ang basic fuel. Ang basic fuel is carbohydrates. So, ang mangyayari sa inyo is you will crave more on sugar.
0: Sugar. At yung mga sugar na yon na hindi naman talaga totally magagamit lahat ng katawan mo, ang lakas ng conversion yon
1: into glycogen. Yan, sa liver natin. So, pinapabagal din ng stress hormone ng cortisol, yung metabolism. At ang isa sa problema, ang pinakang matindi daw na fat accumulation na pwede mangyari ay sa abdomen, yung tinatawag na abdominal fat. Visceral fat. So, yun yung sasagot sa inyong may mga nangangayayat na ano, na nai-stress, sila yung mga hindi na kumakain.
0: Yun. Kaya, kaya Doc, yun yung kaibahan nun.
1: Yes.
0: Kapag ikaw ay stress at meron kang makakain at bastante ka naman sa pagkain, mananaba ka. Pero pag ikaw ay stress
1: wala
0: at
1: makain,
0: wala kang makain,
1: siguro ang stress mo,
0: dahil sa wala kang makain,

0: i-convert na lang yun ang katawan mo into glycogen, which is nai-stored sa atin pong mga fatty tissues or sa liver area pa natin.
1: O, tapos yung mga may anxiety, di sila makatulog, nai-increase yung ano niya, yung ghrelin ng katawan, production. Dako. At saka yung leptin, bumababa yung signal of fullness. Kaya pag lagi kang, di ba pag nagpupuya tayo,
0: ang ghrelin ay yung, yan yung hunger hormone.
1: Yes. Kasi sinasabi nila, pag nagpupuyat sila, nagugutom sila. Kasi nga, yun yung epekto noon. Siyempre, hindi ka tulog, gising ka, maaga.
0: Yeah, maiisip mo,
1: magugutom
0: pagkain.
1: Ka. Oo. Ang resulta, kakain ka, then mabagal yung metabolism mo sa gabi, pati digestion, yun ang magiging resulta. Yun yung ano ha, yung ating kaibigan na nakikinig sa ating palatuntunan, yun daw yung ano niya gusto niyang malaman.
0: Kaya pag stress ka eh lumayo-layo muna sa mga ano,
1: sa mga
0: sugary foods. Yan. Pwede naman kumain dok ng mga healthy foods, ano, like fruits, yan.
1: Siguro yung, may narinig ka na bang stress eating na ang trip kainin eh salad.
0: No. Wala eh.
1: Parang wala no.
0: Puro ano eh.
1: Minsan chocolate,
0: ice cream.
1: Oh, mga chips yan. Mga ganun.
0: Chips.
1: Kasi siguro yun, maganda yun kung ang trip na lang kainin yung mga hilaw
0: salad,
1: na gulay ano.
0: Chop ka ng pipino dyan.
1: Babata ka dyan.
0: Maganda yan. No?
1: O, ang mas matindi kung napagtripan ni uminom ng Santon Plus
0: yun,
1: Gold.
0: No? Mas mag-okay.
1: Reverse yun mangyayari.
0: Tapos sa timpla ka dyan ng Santon Gold Coffee Mix natin o kaya yung Santon Plus Coffee Mix. Nako, mas maganda pa po yan mga katropa. Di hamak. Ano? Na makapagbinigay na benepisyo sa atin pong kalusugan. Okay. Ayan, sa may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Dok, ito, meron ang tanong dito. Dok, operado po ako, wala na akong appendix at gallbladder. If nagpa-ultrasound ako, wala po makitang problema. Pero lagi pong mahapdi ang sikmura ko na medyo may matigas siya na mabilis yung tibok. Ano po ba pwede kong gawin? Uminom din po ako ng Santon Gold, 1 tablet sa umaga, 1 tablet din ng Santon Vitamin C sa gabi.
1: Pag tinanggal ka kasi ng gallbladder, merong maapektuhan sa process of digestion.
0: Wala na siyang appendix at gallbladder.
1: Yes. Pag wala ka ng gallbladder kasi reservoir yan ng bile. Ang bile is pang tunaw ng fats. So, somehow, pag alam, marami kang kinakaing fats, tapos wala ka ng gallbladder, isa talaga sa common na nararamdaman ng mga pasyente, acidity.
0: Sinisikmura talaga.
1: Oo, sinisikmura. Mataas yung kanyang acid sa tiyan. Kasi nga, indigestion. Ano, tapos, nabubloat siya, tapos meron siyang acid reflux. Yun po yun. So, ang pinakasagot po dyan, minimize your intake of dalawa bagay, sugar and fats.
0: Fats.
1: Bawasan
0: yan.
1: Mo. Kinakailangan talaga, focus ka dun sa mga healthier na mga pagkain including fruits and vegetables.
0: Mga high fiber foods.
1: Kasi wala ka nang abdo. Kaya isa po yan sa talagang common discomfort kapag wala nang abdo na dapat mong sabayan talaga ng pagpili ng diet mo at pag-regulate ng volume o dami ng inyong kinakain.
0: Oo. So mga kaibigan natin ha, na ganyan, may problema na kayo or lagi ka na kayo nakakaranas ng issues sa inyo pong digestion, choose your food wisely na talaga yan. Ha? Huwag na magkakain ng mga mahirap matunan ng pagkain, especially mga fatty foods, mga matataba na mga pagkain, mga minantikaan ng mga pagkain. Huwag na po muna kayong magkakain yan kasi ano, hirap talaga yung panunaw nyo yan, mga kaibigan.
1: Ay, dalawa pa naman na pareho na mayroong kinalaman sa digestion yung ano, yung tinanggal sa kanya.
0: Oo, yung appendix mo at saka yung gallbladder.
1: E kala nila yung appendix pag tinanggal sabi nga nila ay sobra lang naman sa bituka yan walang masyadong purpose yan. Actually yung appendix ang ano yan storage yan ng mga beneficial bacteria no saka suporta sa immune system. Tumutulong ang appendix sa pag-repopulate ng good bacteria after certain intestinal infection. Kaya pag wala ka ng appendix, yung function na yun ay medyo magbabawasan sa'yo.
0: So,
1: kaya makakaramdam ka ng minsan hindi ka natutunaw na maayos, may diarrhea. Maraming nangyayari ay kasama pa yung gallbladder. So, meron ka ng dalawang possible reason bakit may hyperacidity ka.
0: Tapos, yun nga. Minsan yan, magpapalpitate. Ano? Biblis tibok ng ano mo, yung tinatawag na heartburn. Pwede maranasan din yun sa mga katropa natin na merong ganyan.
1: Kaya bawas talaga ng mantika kasi para malesen yung demand mo for bile na dati efektibo kasi may abdo ka eh. Ngayon, hindi na katulad. Kaya ngayon mga naoperahan sa abdo, lahat sila nagsasabi talaga, sa, lalo

0: So, sa unang taon, yung first year after the surgery, hirap na hirap talaga sila sa
1: adjustments.
0: Oh, adjustment. Makakain lang sila ng mamantika. Mm-hmm. Yung iba, nag-LBM na. Mm-hmm. Oh, takbo na sa CR. Pero nung naka-adjust na sila, medyo gumaan-gaan na yung pakiramdam. Oh. Kasi yung katawan din natin, nag-a-adjust din eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun po yun. Doon sa mga na-operahan na dyan, alam ko ganyan din yung pinagdaanan ninyo. Eh, wala alaman talaga magagawa eh. Kung bumara yung abdo mo, kung hindi tatanggalin ng doktor yan,
1: mas lalo malaking problema.
0: O kaya sa Yes to Health, meron tayong program na ibinibigay yung tinatawag nating liver and gallbladder flushing na isa sa natural modality na ginagawa sa naturopathy na pwedeng makatulong doon sa mga may mga gallstone. Pero hindi ito replacement for surgery. Mm-hmm. May mga tao kasi na after doing that program, amazingly, pag tiningnan yung ultrasound nila, wala na yung abdo. Yung bato. So, abdo nila. Kasi effectively na carry nung protocol. May mga tao naman talaga na iba na yung formation ng stone na hindi mo basta-basta matatanggal.
1: Yeah, no.
0: Oo, kaya either pwede ka mag-try ng procedure na yon, pero yung surgery is still on your option.
1: Mm-hmm.
0: Oo, sa Yes to Health yan, may mga ganyan. No? Pero pinaka-the best talaga, kung makakagawa kayo ng way na ang abdo nyo hindi magbabara, mas kasi mahirap pag nawala na tayo ng isang parte ng katawan, kahit masabihin maliit na parte.
1: Tama
0: lang
1: yan. Okay, Doc, may nagpahabol ang katanungan. Doc, tanong ko lang po, si Betty po ito ng Tugiga raw, paano po ang pag-inom ng Santone Plus Gold capsule? 53 years old na po ako.
0: Oo, nanay, mag-take kayo ng one capsule 3 times a day. Yan yung pinakang standard dosage na re-recommend namin, ano? Especially kung first-timer kayo.
1: Mm-hmm.
0: I-take nyo po siya bago kumain. So, isa sa umaga, isa sa tanghali bago kumain, isa sa gabi bago kayo mag-dinner. O, yun po yung pinaka-the best na pag-inom ng Santone Plus Gold.
1: Huwag kalimutan, partneran po ng Santone Vitamin C, ha? O, pag-inom po tayo ng Santone Gold Herbal Capsule, always i-partner ang Santone Vitamin C. Kasi meron po yan siyang synergistic effect sa atin pong pangangatawan, ha? Plus, masuplayan yan yung need ng atin pong katawan, no? Na vitamin C, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa ang mensahe, Doc, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Oh, siyempre, salamat ng marami sa ating mga katropa, no, na laging sumusubaybay at sumasali sa ating pong talakayan. At sana po ay naging kapakipakinabang itong ating mga napag-usapan ngayon pong hapon na ito kung kayo man ay dumaranas ng ganitong mga klase po ng problema. So ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Doc Algy Bakla. Hanggang sa muli, nawa po'y sumain niyo ang mabuting kalusugan.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganoon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Huwag pong kalimutan, ha, bisitahan atin pong mga Yes to Health Wellness Center, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po tayong mga wellness clinic na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo mapagpakonsultahan. Lagi makinig dito sa atin pong mga programa para po makakalap ng samot-saring mga impormasyon sa pagpapatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa ngalan po ni Doc Remilito, ay atin pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin na ang Panginoon nawa ang siyang tutulong magpagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.
1: X-rated.
2: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: X-rated sa XFM.
2: Golden Plus Herbal Soap.
3: Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:44 in the afternoon. Katropang oras, itad sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbulatory Supplement for Men. Aha, dili na ba inana? Kainit ang inyong relasyon? Dili na ba inana ka-exciting?
6: Exciting!
5: Ang inyong ana-ana? Kay tungod si Mister, dali nang kapuyon o dali nang mo-surrender, ibabaw sa kama. Kutob na lang gid sa istorya, pero dili mag-uol ka. Dunay Turbo Dietary Supplement for Men, nga 100% natural, safe, and effective, mga katropa. Tungod kay ang Turbo Dietary Supplement for Men, adunay maca o clava waska. Duha ka content lang niini, katropa, nga makahatag na sa inyong ginapangita, labi na kung dili na kapatong ang dili na magka-perform si Mister. Ang clava waska usa ka vine nga gikan sa Amazon nga usa ka ginatawag nga aphrodisiac, mga katropa. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mapalit sa mga butika nationwide, and of course ato ang physical store nga naa diri ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building. Kung swertihan mo, ako di ang maninda. Ako mismo ang modemo sa inyo, ha. Kung unsaon ang pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kung wala gani ko, naara si John Ray Garcia. Ano mga katropa, ayun nagdugayan. Turbo Dietary Supplement for Men. Dahil sa turbo, wagas ang lakas.
7: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin, and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi, ngunit handang-handang iwanan ka.

0: Kumain ka ng pangit,
1: huwag na uwi,
0: ibigin mong tunay.
1: Huwag na uwi,
0: kumain ka ng pangit,
1: huwag na uwi,
0: kumain ka ng pangit,
1: huwag na uwi.

pangit. Ibigin mong tunay. Sige.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong lato sa ano.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat tagoy ang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: di ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

gusto maipamaytasan. Way labot na mga way batasan. May hapon ka ninyong tanana. May hapon, DJ RC. O sa mga suking tigpaminaw ni ining imong programang X-Rated. Hilabi na sa imuhang mga listener pinaagi sa radyo. Dili gyud ay chismis, no? Gwapahon gyud ay kagamay. May sad ka. Girl ay ato pa DJ. Unsay feeling ay suraan gamay. Kay kini akong suwat tampo nga gihangi na akong tagaan ninyo o pagtagan. Bahin kini sa hisgutan ng hitsura. Taga Toledo City day ko DJ. Itago lang ko sa pangalan nga Arman. 25 anyos na ko. Uga kong sugilanon. Mahitungod kini sa ako ang personalidad. Sakit man dawaton nga usahay ang kamatuuran. Sa isgutan ng pagsulod sa relasyon, DJ RC. Sukdanan yod ang hitsura. Ambot ba og nga naman sanggihimo kung inani? Unang usahay makapangutan ako, labi na ikaw. Unsay feeling nga naka-sideways ang imong hair. Pero dito, DJ RC, mas maayo gud og paminawon ninyo nga akong drama. Nga akong giuluhan og humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Oging maong inani na DJ RC ha. Tungod kay makarelate manggod ko ani. Balik ko na ako DJ. Mao kini ang akong sugilanon. Ug dinhi na ako sugdan.

0: mahal ko ikaw, Aileen.
1: Arman!
0: O ginaot ka dawato ni mo kong gugma. O gipasalig na ko ni mo. Mahalo nung panggaon, tika.
1: Oh, Arman. Kanang prangkahan lang, tika, sa? Oh, wa mo ko'y gusto ni mo.
0: Oh.
1: Di ko gana magpalao mong tao.
0: Pero mahal man, tika.
1: Pero wa mo ko'y gusto ni mo. O sa pasab, di ko ganahang musodog uyab-uyab. Kani pa ko andam.
0: Ay, Linda. Ay, Linda. Kanit lang!
1: Ay, Arman! Unsa ba? Ayaw ko gugunit eh.
0: Gusto lang ko magkikusay.
1: Ha? Unsa may husayo na to? Naunsa man ka?
0: Ingon ka nga, di ka. Di pa ka andam musodog uyab-uyab. Pero nga naman lagi ron, ha? Uyad mo lagi mo, Arnold!
1: Oo.
0: Oh. Abi na kung huwag ka ni musugtak, hindi ka pa musunog uyab-uyab. Pero nga nung manirod be? Nga lang imo man siya gisugot?
1: Simple ra kayo kay itubag ni mo. Gisugot ko si Arnold tungod kay love na ko siya. Og ni mo, huwag yung gusto ni mo bisag gamay. Ako ba din pugso nung akong kaugalingon bisag huwag ko'y gusto ni mo?
0: Ay,

0: Bay, ay, nagkagool di ha? Napaydagang babae di ha? Bay,
1: naikibaw mag ko ba? Kala wagi ko niya sugta?
0: Bay.
1: Itong kibate kagugnaong!
0: Ha?
1: Bay. Itong rin akong dagway nga, daginuton kayo. Mawang wagi ko niya sugta, bay. Itong kibate kagugnaong!

0: Dah usah nak masak kah? Ha? Ngano memilih masak kah og arangan og naong?
1: Apa sabi? Kalagi pagkatao mo kanyang bati og naong?
0: Saba ka niya, Arman, oy.
1: Sa ilong na ko, ay. Dako kay Katag. Ngano mo kanyang tarungag buhat ni Mama sa una?
2: Hoy, hoy. Arman, ba ani ay? Wasab ka magtanaw sa dagway na mo ni Papa ni mo? Ang naman sabog ang among anak, artista og naong.
1: Ma!
2: Sunod, kung manguyab ka, kanang puparihan sa nasab ni mo og dagway, oy. Aron dili ka masakitan.
1: Ma!
0: Bitaw. Sakto si Mama ni mo, anak. Ha? Bagay-bagay, good.
1: Bay, ako ba? Suya mo kay kunin mo?
3: Ah, ngano ko tao masuya mo ka na ako?
1: Ah, okay mo kay ka? Okay kay ka?
3: No, sana ka?
1: Sakto kay mong height! Pinagay height ni mo?
3: Hindi na ko baligay. Ito, 5'6 mo guro
1: ko? Ay ka! Ako 5'2 rin kitaon! Yamay na yung ilong, taas.
3: Oh.
1: Yawa kay bugas. Oh. Ako taon ay daggan kay bugas niya. Katlag pa king ilong. Niya bugason kayo. Mahinta kina buhi, ay.
3: Mawag hindi mo ba? Bay, ikaw ba? Paminaw ha? Importante ron. Mao man ang wa kay sakit. Kinang himsog ka. Magunsa man ang tasog ilong o niya masakiton. Ha? Magunsa man ang dagway kung masakiton ka, di ba?
1: Inoon, pero... Ambot, bay? Nagmahay kikog maayo. Ingon ini akong panagway? Nagmahay ko ba'y?

0: Wala ko nagmahay sa Ginoo sa akong hitsura, DJ RC. O sa tanang ani anak ko, pero nagmahay lang ko. Sa kahigayunan nga anong ginatugan man sa mala. Ginatugan man sa kamalasan ng akong pagkatao. Usahay, DJ RC, lami maghikog. Lami na putlan o kutluon kining ako ang kinabuhi. Ikapoy ko magpadayon, DJ, tungod sa ako ang sitwasyon. Pero usahay, makaamgo ko nga dili maayo kining ako ang nahunahunaan. Huwag moong mupadayon na lang ko. Ogo sa kaadlaw, maukining nahitabo.
1: Ay, papagod nang ipangutana. Manguyab ka? Makita kang babae nga imong panguyaban.
2: Pero di ko manguyab eh, kung huwag ko mahigugma.
1: Ako di makita kang imong mahigugmaan.
2: Pero kinsa man? Asa mo ko mangita?
1: Waka kay Bao. Waka kay Bao. Naaranas kilid-kilid.
2: Paitas ba rin akong sitwasyon ba eh? Bate patag naong! Loh, si Sarah manang... Ala, naumot tadi si Gigas Manila. Sarah!
3: Arman!
2: Oh, nabalik kayo ka! Kamusta na may imong trabaho dito sa Manila?
3: Katabang lang gihapon. Kamo... Kumusta naman mo din eh?
2: Okay, Roman. Ani ah, nag-antos ang gihapos kalisod.

0: kaon na ibog mangkaka ni Sarah. Birahi na yun, banat!
1: Bay!
0: Sa pamay, kaya na yun! Puyo, bi!
1: Bay, bay, siguro na higayon na ba? Di na siguro kumapakyas, no?
0: Hmm.
1: Kaya ang dagway sa bisara, parehas man ako. Oh, puti na siya. Kaya dito, may sas Manila. Pero kalibre na ako siya, oy.
0: Ah, baut kayo, baut kayo. Yaw, sa pamay, mong ipaabot ba?
1: Lagi, lagi. Ngita lang kung gustong timing.

0: Sara, I love you. Is dawat ano ta kung gugmasar maluoy ka?
1: Kuan Arman, kanang
0: sadyang nakita ko ikaw pagbalik, no? Wala ko magkasabot sa kong gibati ni mo. Wala na tungkol kay mahal na tika, sir. Mahal na kay tika.
1: Arman, pasailuwa lang ko ha. Pero prangkahan lang tika. Di man tika type.
0: Oh.
1: Lain na nga kung gusto, do. O sa pasab. Di sab ka makabuhi na ako.
0: Pero prangka lang sa pagkasulti, no? Tungod ba si kabati sa kunaong? Mang di ka ginahan ako?
1: Oh, usasab na.
0: Oh.
1: Mo nang ayaw na pakita na ako.
0: Saba di ay? Parte-arte sab ka na. Marasag ka guwapa.
2: Wala ang tanimo ingnaad to. Naunsa, kabaya.
0: Ah, makilagot mo ay. Pero guwapa, magarte-arte.
2: Anak, di gyud maayo ang imong gibuhat. Tungod kay babay siya. Og usa pa sab, di gyud ka magingon adto oy. Tungod kay di angay.
0: Ma.
2: Anak, ang babay respetuon og dili bastuson.
0: Nadalang ko sa kong gibati mo oy.
2: Og niya pa, di man ang kabati sa dagway ang babag aron makauyab ka. Ang importante sa tao, no? Ang aniya sa imong kasing-kasing. Ang imong kamatinud-anon. Ang kamahadlokon sa Ginoo. Nakasabot ka ba na ko, ha, anak?
0: Ma!

TJ. Nasad na, nanasab ko'y nagustuhan. Aduna na po ko'y nagustuhan, DJ RC. Wapa. Puti. Nya, pang model ug lawas. Ganahan ko nga, manguyab niya. Ugambot lang kag, aduna ko'y chance. Matod pagani nila, dapat daw manguyab ko sa kalibel na ako. Pero mahigugma, manggig ko mga gwapa ka, DJ. Uy! Ayaw! Dito ko basta-basta maibog sa di po ditsuraan. Dito dyan ko sa mahitsura, DJ. Doon na kahit makagusto na ako, nga ingon-ani man ang kong kahimtang. Putot. Piyangak pagyog ilong. Kanya wala pagi kwarta, mauna ko yung makagusto, kaya wala magkay kwarta. Kanya wala pagi kuy car, DJ. Naghanan na kung wala, oy. Unang musay, makaingon nilang kung kapoy na kaipadayon ng kalibutana. Ipadayon pa baka na ako ang pagpanguyab ni Lovely? At umag-una ko nagustuhan? Wangay na lang na ako ning tapuso ng tanan kay Muragwa naman ko'y pulos aning kalibutana. Sakay ikatambag ni mo din hin ako, DJ RC. Ikaw na lang gid akong last chance. Bisan siguro ikaw pa akong panguyaban, di po ka musugot. Di gid we, dito pa lang sa ninyong kagwa kay kwarta na. Ariya sa taani. Ariya! Ako si Arman. Pakiplay deko atong kanta ni Roel Cortez, DJ. Kahit ako'y pangit. Lang ko to mga kong X-rated drama.

0: Ayan, kahit ako'y pangit, ang importante naman, mabuti yung kalooban. Naan naman ang gingon nila nga kung diligini kahit suraan, dapat buutan. Diba, nakita ay si Shelby o si John John. Yun yung dalawa. Alas dos, onse na. Hello po. Maganda. Agot lang paano yung pirmi. Uy! Mukha na pwede silang, anong walay ana-ana imong drama rin, DJ? Ako nalay mo ko, Arn. Ako nalay mo, Ago. Open na nga itong linya, ha? Di na ako dugayon. Para sa ato ang mga tambag. Usapang pangit tayo ngayon. Oo, kinsa kayo makarelate. Ano, ako medyo, depends. But yeah. Isa niyo sa mga sakit nga kamotuuran, pretty privilege is real. Hindi lang sa babae, pati po sa lalaki. Shoutout kay Janjan o Shelby o ang mga OG na ako nga viewers dari sa TikTok. Ako sa basahon ng mga comment dali sa ito ang Facebook Live. Labi na sa ito ang Facebook Live sa 88.3 XFM Cebu. Sa mga viewers na ito din, ha? Thank you, thank you. O sa ito ang mga listener din, ha? Through radio, pwede jud ka inyong lio na nga ito ang Facebook Live. Bukiki, asa ko kadali. Di. Basi di ay. Oo, may na lang, ma-appreciate niyo akong tingog. Ma-appreciate po niyo akong hitsura. Kapoy na ba kayo ni akong hikot-hikot sa liog karong adlawa? Dili na ba nila lim? Kaya bebe ini sa props. May pagpaminaw sa inyo ha, din na ha. Kung mga viewers na to all the way from Bukidnon, Pagadian, sa Maymati, Cotabato, Giholngan, Canlaon, and sa Tagumog, Davao, General Santos City, Zamboanga, Mati, San Francisco. Grabe. Kaya gan man dai ninyo ay. Lira ko DJ Ray na boss Jan Jan guapo. Kay stricto ka ayong Arabo. Ay na, asa di ka karon Shelby? DJ Chinita, hello. How are you today? Kagwapa ni mo oy. Karon ano ni? Unsa ni? Karon over my dead body. Tanaw ko. Unsa ni? Ngano na over my dead body naman. Ano sa yo? Over my dead body tanong ko ni mo, hello you, mura na ko earth. O sa sige, usbag type ni be. Ayaw mag-practice o gusto niya. Ayaw agira ko diri kay gihapit raman ako ning Reyna nato. Ay mayawang dyan ko aning doha ay lamia o kagwapa ni mo DJ oy, may gugma man sa tang. That's true. Ayaw correct. Totoo ang chismis. Ay, ganoon kay Jabcor Abelia. Roland, hello, kagwapa ba o DJ? Pa-shoutout. Laing Udto DJ. O say, Laing. O saan ni Laing? Basta mo ni Kristen White Digulay. Hello po sa inyo, ha? DJ, parehas mong good mong look sa akong ex. Oy, maong sige na kong lantaw sa live. Kalain sa naku, oy. Common kaya kong nawong. Ayaw! Grabe naman sa ni. Hi DJ RC, Sherdan DJ. Shout out din sa Highway 23 gas station watching live from Surigao del Sur po. It's me Richard Gomez. Or really Richard. Richard. Masani nanluod man ko sa imo J. Wa man ko nin mo apila isability kampan. Osbog type lagi kay mura mo ga practice og istorya. Stay guapa DJ, pasis ako kay madiskwedo nya ko diri mapikhan tas Arabo guba gid ning agianan. Ab. By the way, hi DJ, you look so pretty. Dili jud mi mapula nag sigig paminaw nimo gikan kay My Mods Emile Yamedo. By the way, anong chika ngayon? Usapang pangit. Sa mga wala ka apas ang atong letter sender, ang iyang pangalan kay si Armand, 25 years old. Ang iyang problema, matod pa niya. Problema niya kaning iyahang hitsura tungod kay mo din ni hinungdan o nganong dili siya kakita og iyahang higugmaon. Pilmi lang daw siyang mabastel. Nga problema karon kay naana po daw siya nagustuhan, guwapa sab, daw model lagi daw. Matod pa sa iyang mama kung mag-uyab-uyab manggaling si Arman, dapat daw iyang pilion, kalibera po niyang gitsura. Ayaw! Yung sama ni si Arman, ihilig man sa daw guwapa. Ayaw! Ay, problema ni mo, Arman. Christian Joseph De La Torre, good morning. Good morning, good afternoon. Pa-shout out kay Boss Tata. Natay caller diha. Okay. Hello po, Boss Tas.
1: Hi. Wait lang. Dito rin na friend na.
0: Hello, Miss
1: Ann. Ang pinakabuotan na Dejis niya ako na ilan.
0: Ay, di sa tinuod. Uy, may pagkabating po kagbatasan gamay, uy.
1: Ay, hindi pa dumugdumog ha. Na, manggod ang uban. Wala siya'y problema sila. Gisapot ba na doon sa trabaho?
0: Ayan.
1: Ay. Meron ka man.
0: Bustas. Unya nabi kay na starter akong baba kay iwin ta ko boss tata mabala sa tisa labangon na oo nga nag tiles anak ko ganya nagbustas-tas ta man ka sorry ka ayo anyway hello sa imo ha din ha Miss M kumusta na
1: mahal ko siya may hapon do pedi hi Ah! Yung ano pa kapita ba kayo makawag sa putan?
0: Anyway, unsa may matambag ni mo kay Arman, uy, nga na problema man siya sa gugma pirami, uy.
1: Dito, si Arman ba? Gawas unta nga, batikad na, uy.
0: Grabe ha, bundak, bundak.
1: Kita, ang talaga kay Gingam, mabawi-bawi, raman na.
0: Oo, niya kayo, mang gina siya kwarta po.
1: Nga, samo? Ayaw!
0: Ito nga naman sa mag-uyab-uyab kung wak kay kwarta, uy.
1: Kala nga, may ubal na mga babae. Kaya sa dili ka na nga. Wala mag-dili ko ako, basta dako o bulsa.
0: Oh, hindi tao. Nakoy kailay nana.
1: Pero na ako, gusto kong perfect na ikwarta, guwapo pa.
0: Dahil!
1: Kung nang nagpabilin ko, anong idarang pagkaroon ng single, ipilian mo kay ko.
0: Muna hantog karon di pagka naminyo kay parehas man dayta nga mamaytag parehas man dayta duha
1: perfect man
0: nya okay
1: nya si Arman kanang pamita o kanang kakitaan nimo para maka-income ka base na mabawi na to ang imong problema pero ay sad lang tapuso nimo tanan way kay ang kinabuhi baya gasa sa Dios gikan ni gasa na sa Dios gikan para nato. Wa tay katungod na makot sa itong kinabuhi. Kaya hindi niya ito ah. Nangomra ta.
0: Yes.
1: Nga, kwan lang. Pangita dyan pagi sa kinabuhi. Nga ka nang makakita ka ng mga na trabaho. Bahala, gamay lang. Kakitaan basta. Limpyo lang. Mabawi naman na. Yeah. Magbinautan ka, dili kay ugi ka sugtun. Magsuko noong ka. Hindi sa babae nga
0: makapagod. Ano mo yung masagwa siya gusto niya?
1: Ayaw! Mura mo na sa gingan, masagot ka, humot ka, pero di ka masagot, bawa ka. Ay, na, ana!
0: Ana, agod!
1: Ayaw!
0: Kuwara mo ko ba, analogy?
1: Pangita lang, Arman, ka na makakita ka trabaho nga limpyo, sala ka may resildo. Basta nang makabuhi sa kasawa ba kay isang paita sa... Nga, dati pa ka naman, hindi pa ka mabuhi, hindi pa ka kabuhi sa mga sawa. Sino na lang? Ay, pagpuyo!
0: May pa. Walang gingo nga. May pagkagi mo kasi kasuhon ang muginhawag taro.
1: May pa.
0: Salamat kayo, Miss M. All the way from Dalaget. May pagpaminaw niya dyan sa Dalaget, Miss M. Stay hydrated. Hydrated? Hydrated? Ano ba? Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Love-love dyan kayo na ako ni si Miss M sa kanunay ay dili dyan ko. Ano lang, love-love lang kayo na ako na siya, Gure. Dili kayo na masipit ang akong love-love nga Miss M. Hello kay Miss Heart, kay Mama Heart Amper. May hapon po, kumusta pa shoutout ko ni Miss DJ Dera sa Carbon Public Market. Galanog-lanog ang imong live. Hello po sa inyo, Miss Heart Amper. Pangita sa dugsaktong trabaho, Armand. aron na akay kwarta, may na mabawi ang nawong. True. Di una pa ni mo, sige pangiyab, babae niya, wakay kwarta.
3: Ayaw!
0: Bantay ka lang, ako'y makatambag ron kay kusukusukun dito karun. Ayaw! Try lang, oy, love-love ako na si Arman. Ayaw mahaya ang imong pagkatawo kung ni mo Brad, pasalamat gani ka sa Ginoo, nga gitagaan ka sa Ginoo, o kira na Brad kita mga bati og nawong ang ngayon nga magpuyo sa balay. Wala ka sa sagot kung walipay makuanin tambag ni Jewel Beth sa our own sa man. Ay na siya, magkaning mga bati og nawong. Grabe, sad way. Kaming mga bati og nawong magpuyo sa balay. Jewel Beth from Bohol. Hello, maing hapon diya sa tong caller. Sa Pekas Linya. Kinsa niyo sa pangalan?
4: Hello?
0: Kinsa man niya?
4: Wajin ka na katibaan ako.
0: Di kalimta na ta ka, James. Gikahinta na ta ka, sukad nga wa ka, nagparamdam na ako, pipila na kaadlo ang lumalabay. Ipagot ang iro. Anyway, James, kumisa naman ang saman.
4: Saman sa Japan, hindi ko lang Japan, pero karoon, ako dito din lang karoon.
0: Naakas sa dyan sana, okay. Bantog ra nga, murag, totoo dyan ko, wakadungog ni mo ay, unsa may matambag ni mo, ani ato ang letter sender, diribi nga si Armand, nga wak na gani kwarta, manguyab-uyab pa niya, problema siya. Try lang, ayaw ko nasuko niya naman ha.
4: Para na ko, brad mo, kung naminaw ka man karon ng hapon, din mo diya. Ang imong tutukan, pagayo karon ang isulod ni mo sa ibang bursa sa pagkakaroon.
0: Correct!
4: I-relax sa ang imong kasing-kasing. Kay, kung ang insura lang ang atong basihan, tagyan mo ng mga nag-inutun ng mga nagbuhay mong guna DJ Reyna nga.
0: Yes.
4: Mga ninyo, mapod.
0: Bitaw!
4: Siguro, hindi pa din siguro panahon. Muna nga, sa pagkakaroon, ipakuhay sa ang imong kaugalingon. May na nga, mas maayon mong gunto nga mag-propose ka gugma sa usa ka babae. Kanang may insakto ka nang ikapasigarbo, makumbaga. Bahala gunog ka nang dili gunog ko, ka nang sildo basta kay ikaw mismo nga lalaki. Dapat ikaw din ang modelo. Kay mabot ang panahon nga ikaw mamilyo, mahimo kang haligi sa usa ka panimalay.
0: Correct.
4: So dapat, before ka musunod niya ng kalibutan sa gugma o mabutang panahon ng mabindiyo ka, kailangan
0: yes.
4: Makatigom ka na. Muna nga, ang usa ka tinuon nga lalaki mong gada, brother man, parang ibaw ka. Eh, bata ba man gano?
0: Bata pa ni, 25.
4: Kusog pa ni, kusog pa ni.
0: Kusog pa mong unsa man, tarungan na imong tambag niya ha? Kusog mo.
4: O pagili ko mo kuman. Kusog ni. Kusog na mga ayaw sa iyong mama. Kung doon ay lakaw.
0: Muna.
4: Muna nga, balik ko na ko. Una nga sa daan, ang pagpangitag kapang inabuyan. O niya, sa madagplano ni mo sa iyong kinabuhi, kinanglan, saagin ang Ginoo sa iyong kasing-kasing. Sa matag ka nun ay mag-ampo ka nga to sa itong buhay nga Diyos. Kaunta, nagaan kang trabaho. O niya, basta kay mo na lang ito, kinanglan yun na magtigong dito yun kay isa magay na nga, ako na una ka ka nang, di man kung ito, anang gugma ng imo, marang ibog-ibog naman ang imo, ha?
0: Ba, maon, e, dili gina gugma yun, ibog-ibog yun na tinuod. Bahalag wala
4: ito. Ikatalo, kanang imong diplanuhan nga pangayaban, di ta magapog nga na naman yun, pero dapat dili ka magdali.
0: Da.
4: Suuron gini mo yun. Mayroon yung tisong ginibudaan ang babae ngayon mong napilihan kay Gika ni Aileen. Nandito ni, isa to isa ba? Ito si Sarah ba to?
0: Diba? Lovely ba to? Ambot nakalimot ko. Basta MJ.
4: Hindi, kana si Lovely. Kana si Lovely. Muna yung iplanuhan ka ron. Diba?
0: Wa naminaw ang kuan. Wa naminaw ang kanang DJ sa sarili
4: niya. Ah! Ano na? Hindi ka magdali. Kaya kung kahit mo lang ang iyong ginabasihan, dili pa nimo matugkad kung unsa ng babae nga imong gikatubang. Kaya importante gina sa tanan, kinailahon nimo pag-ayo ang sa kadinuhan kaya mo ha, panguyaban. Kaya pagamot sa panahon, kung naibalo ka na sa tanan yan na niya, at least pagamot sa kulayan, dili na nimo mabaso lang imong kagalingon. Ikaw mismo, dili ka buta, nakita na nimo kung unsa siya. Kung labaw ng gili kabungol sa kamaturan, kaya dumog mo siya, may na nga, may balang gili mo. Kulon sa yun.
0: Thank you so much, Katropang James. Grabe, makapangasaba si Katropang James. Ay,
4: ayaw! Ako, pagkakasaba. Ako, pagkakasuko.
0: Ato na suko. Sana na kang masuko.

0: dapat sa Bisaya sa Mindanao. Gikan sa kabukiran, kadagatan, kabagnutan, ug uban pa.
1: Grabe naman ang kabagnutan na para mo namang sinabi nga. Thank you, Kylo.
0: Ay, nagkatuwa ba di kang mag-dagat Diyos kabagnutan? Oo. Oh, tinuwan.
1: Magtak-intak-in.
0: Ang sabihay.
1: Oh, salamat kay katropang James nga nakaroon sa Jetsa. Oo, asa man.
0: Naapunta kong tapad karoon.
1: Hello po si imong wife. Gabi naman ni si James, oy. Abi na ko'y kalimta na ganyan. Unsa man?
0: Nag-isig na, nag-isig na minaw.
1: Ay, mas maayo ginang mag-isig kay karagha problema sa nasod ron.
0: Pero naman sa rupo sa nag-isig.
1: Unsa man?
0: Di ba kinang iro na maglagot, iba mo agi na nag-isig yung bagong pack?
1: Oo, oh, agoy! Oh, kinit, pag kinit-kitay sa mulihan, oy. Kina, may paning mga, may paning sila kaya nagkakit. Salamat ka, tropang James, all the way from... Supposedly, naa siya agsamal. Pero karo naa siya. O, Jensen, tama ba ko katropang James? Yes. Katropa mo.
0: A natural. Exciting.
1: Ana si Jan Jan, invest sa imuhang self like knowledge, asset, and be a liquid. Be liquid. Kay kung di man nato mapasigarbo ang atong physical, at least sa laing aspect labaw, di ba? Tinulbe na. Ako mutambag ko niya. Ako nang ibutang sa kung ano niya. Huwat lang mo, kay hunatan ko ni Ron. Open ang itong linya, mga katropa, ha. Pwede gihapon mo manawag. Pagpalit gani og NMAX Armand, di ba ka makauyab, Jud? Makauyab, Jud ka na ko. Da, si Shirley mo na yung makauyab. Hi, DJ. Shirley ko sa akong lang-lang yung nagtrabaho sa Davao. Ay, sa loo lang-lang. Hi na, akong tingtana na ilang-lang. Pa-shoutout, DJ, ni Mario S. Fidel. Hello, Pugikins kay Sachin. Hello, kay Charlene. Wala may pangit na gibuot sa Ginoo. Daghan lang yun hinawa yun. Correct. Palihog, pa-shoutout kay Rene Medes o kang James Paul Pugoy. Miss DJ Chinita, daghang salamat. Hello po sa inyo, ha din ha. May pagpaminaw sa inyo, ha din ha. May pagpaminaw. Ayan, mudawat gihapon ko og color. Sad to say, pero reality karon practical na ang practical na kung tanaw sa bayad di ni mo kaya ihatag niya ang kalibutan. Eh, ang promise niya siya, may pamukay sa aran mo gihatag ang kalibutan, ang iyang giingon lang niya kabuto niya ang mga bituon ug ang buwan. Kaswerte na ninyo. Isa ra gyud nga ko dili man literal mag-ug kay na inyo ha good oi. Sige lang, hunat ko ron unya na kay unaho sa ato mga viewers nato dinhi. May kay mo tambag si Charlene kay papaliton man yung NMAX kay basi dog tungod sa NMAX kay sugton na daw siya ni Charlene. Napay mga babae good kung hilig sa dog motor oi, mo puy ampay. Ang itsura, okay, ako sa nga paminawon ang atong caller sa biggest linya. Hello po.
2: Hello. DJ Chinita, kay hapon.
1: Nga, si Jordan eh. Di na
2: si Jordan, yes.
1: Palungan na lang, Doc. Gimingaw ka na ako, Jordan.
2: Yes.
1: Sa may tingin.
2: Wagi ko yung lugar makaana, DJ, kay busy kay ko, DJ.
1: Ana, ginaparehas naman ta busy, kay basig mo ni ka din, iwasab ko.
2: Adama, DJ, karon naka, ako ginang papel sa unang panahon.
1: Sa uri, karon di, edit na.
2: Nag-kuhalan ko, DJ, kaya huwag mag-ibabay ng musugot, DJ.
1: Sa may ikatambag ni mo, sige daw.
2: Ako pa niya, DJ, ni Arman. Di lang yun siya magdali-dali. Para na ako, hindi magdali-dali. Kuhan kay, maabot na ang panahon ba nga.
1: Sama.
2: May ibabay ng musugot niya. Para na ako, nasugot. Nisugot ang babae tungkol dyan sa kanta na ko.
1: Da!
2: Anak ni.
1: Ala! Muna nagka-baby ka.
2: Pagkahuman din dyan, nagbuwag mi kay gilumay daw na ko siya.
1: Patay! Ala! Dili na kumidya? Basi kumidya na imo ha?
2: Dili, DJ.
1: Tinuod
2: yun yung kinabuhin na ko si DJ.
1: Ah!
2: Motong isisiyo dyan naman kung bata ron?
1: Oo niya, motong ingon gilumay daw kuno ni mo.
2: Hindi ako buwag kayo, kabatiin mo ngaw.
1: Anak siya?
2: Pagkahumag panganak ni Jay.
1: Pagkahumag panganak, diha siya nakuain, diha siya...
2: Oo, diha siya, buwag ta.

0: pagpanganak ana siya buwag ta anak.
1: Mm.
0: Naunsa ra sag ka, Jordan?
1: Natuwala kong luha din siya, kuha niya kay. Mura mas yung mura sa kong nakalitan. Mura guwa, nawa, nabag na pao. Ako, nahuna, usaba, wala kong kasabot. Ano? Nyanam to kong mama sa una din siya. Huwag kay surte si mong classmate. Pang ato sa syudad, pag-ikag. Bye-bye.
0: Ayaw! Very good sa kayo matambag imong inahat. Panihon kag sudad aron makapangitag babae.
2: Ayaw!
1: Gamer tagab, DJ.
0: Gamer na tagab?
1: Gaydad.
0: Nya kay tay.
1: Gamer tagab. Gamer tagab nga edad, DJ ba?
0: Nag-40 naman ko. Kailan na edad di mo?
2: Ayaw!
1: Magka-uyag mo tata.
0: Agoy magka-
1: Ayaw! Wala ko, DJ. 30 na ko, DJ.
0: Kung gamay lang tagap, magkauyab ang tatando ha.
1: Ayaw!
0: May gani kay dako-dako tagap.
2: Ayaw!
0: Di pa man kung gusto mag-uyab-uyab, good.
1: Ay, mao.
0: Oh, wala ko'y uyab, Ron. Mag-post-post lang ko, pero wala pa ko'y uyab.
2: Ayaw!
1: Mag-uyab.
0: Mas maayo na pa,
1: Goy. Mahala lagwa ko'y uyab, DJ. Basta perme lang kung magkadungog si Muntingog matagat lang.
2: Ayaw!
0: Ah, diba? Bahala daw walang uyab si Jordan. Basta makadungog lang daw sa akong tingog. Tinood ba ka, Jordan? Tinood ba ka ng imong gipamudong dinihinganin ako? Kaya ako mutuura ba
1: kito? Oo, tinood nila, DJ.
2: Ayaw!
0: Jordan?
2: Ayaw!
0: Basig imo lang kong ginaila, Jordan. Aron patuhuon ko sa imo mga ginapangnulti din ni nako.
1: Tinuod ni DJ, dili ni baka.
0: Salamat kayo, Jordan. May pagpaminaw niya, Jordan. Ang ping niya, and inom huwag na kang tubig, Jordan, kainit kayong panahon. Stay hydrated.
1: Magkugi ko kung trabaho din siya. Basta ang kabatid mong tingin din siya.
0: Magsige na lang kung istorya sa radyo. Ano na magkugi ka din, ha? Salamat, Jordan. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Na si Jordan, no? Kanang love-love, good kayo na ko na si Jordan. Kasi si Jordan, mora na nag-inusarang listener na ko nga gihimong profile pic ang akong nawong. Nagbuwag na lang mi sa akong seaman o sa akong midrep. Ay! Pero among profile pic ni Kuan, ni Jordan kay... Ana alang gihapon nagpabilin. Dili na ko makalimtan ang kamaayo dinhi ni Jordan nako. Sundo na nako. Pila DJ Chinita, pila daw edad niya, 25 bata pa na oy. Ayo pagdali dong, wala mang gani kong nagdali nga 55 nako. Da. Pwede, abrig yapo na nga itong kuan ha, itong color line. 0995-994-6868, mga katropa. Watching from Canada, Canarizo. Shout out sa mga guwapo sa Pardo DJ. Kami si James, Jibcor, og Salmer from Cute Pardo. Kay kaya maayo aron makita ang batasan. Ingon ni Sylvester, ni Sir Sylvester. Naara may tag 220 sa kulon diha aron makauyab siya. May sabi mo manambag ha? Good afternoon DJ, namin namin din sa Bangbang Cordova, Cebu. Gikan kay Renato Estrada. Chang Chandi, hello po DJ, hello din. For me, bisaga bati og nawong need na nimo ang self-confidence and good personality, good hygiene, sense of humor, kamao manamit, kay dili manguntanan man base sa hitsura. Mas daghag ma-appreciate nimo og sincere ka, funny at the same time, buutan og matinabangon. Okay na, tingin akong gingon sa inyo, it's all about the character. Kung wala kay character, wala yun. Uy, dagan ako nakitaan nga parehas na ako nung apika-piki rapod na naminyo manggani o irapog char. Ayun na, no, DJ. Mura ba na yung trabaho magtambag o tarong? Hello po, single mommy, lady rider, watching from Bukidnon. Diba? Kusog ka nimo drive si single mommy, lady rider. Mayang hapon, DJ Chinita, magunsa man ang gwapo kong bati o kinaiya. Busa akong bati man kagdagway, at usad ayun atong kinaiya. Yung usa o man kay utro man sad medyo maldito man sad ni si Arman. Oo, marag naasad ko'y napansin sa iyang mga batasan sad, yung marag isad taka uyun. Real to ko, nanto ka Arman, kaya paras parehas man tadili maayo. Ako, ang kulman siya kung di maayo kong batasan o sahan. Ramang gina siya. Balik ko na ako ha. By the way, anong chika? Hello po, you look so pretty. Ay, totoo. Yan lang po ang chismis na hindi ko po edininay. At aking paninindigan, Kemi. Ayan, sa gusto pa mo advice, napatay mga isa ka color na lang akong dawaton and mo let go na ko, agmo bye-bye. Di, ako na po mo advice. Uy, puli-puli na good ta, diri good. Inyuhan na lang tanan. Gara kayo maka-advise ng mga kuan ako dari o mga viewers. Oy. Hello po, DJ. Mayang hapon. Sa akong guafa. Uy, shout out DJ Reyna from Tagum City, Davao del Norte. Kay Rolly Timbal. Hello po, may pagpaminaw. Shout out from Zamboanga, Cebu, guys. Gikan kay Jonas Pabudara. Labad sa single, sige ko paminaw ni mo DJ. Since nice ka, ayaw ka og voice ba, Tagum City. Thank you. Ako ginagipagamay-gamay akong tingog kay para po sad oy nga ma-appreciate sad ninyo. Kay kung dakoon ako na mura palungon yun yung mga radyo. Ano, ginaato ng iba na. Ato lang ginang ila ibagay-bagay. Okay, since wala naman si manawag, it's time for DJ Reyna's advice.

Dear Armand, advice ni sa pariyasa di mo nga dati, kani adto pod, aduna sa ko'y insecurity. This is the first time na mag-share ko bahin ani, no? Ay, emotional. Tanan man siguro ang tao, naate ginatawag na tong problema sa physical nga matter. Personally, ako, I experience being insecure about how I look. Sa Bisaya pa, nakagisag ko nga na insecure ko sa akong hitsura o postura o kataw ng lawas. Ay! Anak, tanan na, ang kasagan sa bababay, ma-experience, mag-good na mo ni. Kasi bakit? Bakit ko nasabi yan sa'yo? Tumangong i-focus ang atong kaugalingon sa validation ani mga tao nga sa atong palibot, Armand. You would never be happy. Just like what you feel, paminaw ni mo, wala na kay pulos aning kalibutan na, paminaw ni mo, tawag ani, paminaw ni mo, mas maayo pang wala na lang ka na buhi. Kay tungod ang imong hunahuna, manggod. Kung walay makagusto ni mo, walay pulos ka. Imo ra man ang huna-huna after all. Kahit kung nangutana ka o wala nagibay makagusto ni mo, siguro pinaka-diretso na lang ato bag, no? Ayaw i-focus ang imong huna-huna. Nga doon ay tao nga mudawat ni mo. Pangutana sa imong kaugalingon, kung dawat ba ni mo imong kaugalingon? The audacity of you asking people around you nga dawaton ka, pero imong kaugalingon dili man gani nimo dawat. I'm so sorry to say this, pero nganong mangayo ka og pagdawat sa ubang tao kung di nimo dawat imong kaugalingon? Isa di sa pinakalisod nga kinahanglan buhaton sa usa ka individual, no? Especially og naa mo ginatawag nga insecurities physically. And personally, ako na siyang gidawat. I have also my insecurity na ay mayingan nga, gwapa man ka DJ, wala man kay karapatang mo advice. Huna-huna na ginyong gwapa na kailaning kamot, masad ko dahil nga medyo mahituraan sa tagamay. Kung di mo matuong gwapahon ko, bahala mo din na basta ako, in my heart, I know I have nawong. Ingon pa nila, minds matter. So kung imong i-focus nimo din ha, ang imuhang kaugalingon nga magpangita o karelasyon o na imodawat nimo, I don't think that would work. Wala pa gani mo gitagag pagtagad ang imuhang imuhang physical. Invest more on yourself. I-satisfy imong kaugalingon without asking people's validation. Kanang imong gihuwat manggod nga pagdayeg sa ubang tao, dili gid nimo na makabuot kung dili sad nimo ihatag sa imong kaugalingon, Armand. Una nga concern ako, anong mag-uyab-uyab ka, Armand, nga wa man day kay trabaho o wala kay kwarta? Diba imagine, anong musod kang relasyon kung wa kay kwarta? Yung makiguyab pag yung kasanay mga trabaho. Ano ba? I mean, unsay problema nimo? Think about your knowledge. Ay, now, din yung knowledge. Think about your mindset, babe. Tanawa daw kung sa may kinalabaguon nimo sa imong mentality. First of all, ang mentality nimo nga ang imong kinabuhi nakadepende sa uban. Nakadepende kung makasood ka sa usa ka relasyon. And that's a big no-no, Armand. Dili kinahanglan makasood ka sa relasyon aron na makuha nimo ang itatawag nimong satisfaction sa imong kinabuhi. Kaya again, dili validation sa laing tao ang imong kinahanglan. Lisod sa lalaki kung walay kwarta, mahulog kang inutil, walay pulos. Kabaw ka nga nung real talk na siya. Kay kamo manggod ang maghimo og pamilya. O sa masay nakaon ninyo nga mag... Kamo no, stop. Stop making yourself luoy. Kay tungod kung walay kwarta ang lalaki, you have to have your own money. Kaya kung sa may pulos ninyo pag-abot sa panahon, maghimo mo pamilya, wa may mga kwarta. And if you think kung wa kay kwarta, inutil ka. It's up to you. Kaya sa tinuod lang, manrabaho ba dahil may diri kung walay pulos ang kwarta? Tama ba ko? Eman? You would never
do your responsibility. Dili nimo mahuman imo mga respons, dili nimo mapanindigan imong responsibility kung wala ka kwarta. Mao na kung ikaw, Arman, unahon nimo ang relasyon o ang babae niyo, wala kay income. Ambot lang. Muna kung feeling ninyo luoy kay mo sa part nga ang lalaki daw dili daw makita ang value kung walay kwarta. Everyone has the responsibility. Unang ikaw, Arman, kung makita sa babae nga wala gani ka kaatiman sa imong kaugalingon, nganong musulod man sila sa imong kinabuhi kung makita pa lang nila nga dili ka mag-invest sa imong kaugalingon. Pakitae ang tao nga you have a value. Kaya abi nimo maglabaw gid ng character. Nagtuopod siguro kang gwapa ko daan, char. Si DJ nasad, bisag dili bahin sa iya ha. Iya pong i-share iyang kaugalingon. Ako rin yung maingon ni mo, Arman. Exactly. Magdaog kita sa physical. It's because dili makagusto. Hala, giunsa sa niyo pag-analyze. Ngano day, pag mga kita mo sa tao, dito so day, makita niyo ang batasan na nila. Unsa na, x-ray? Dili, yun. Una, gina ang physical mo. Ganing anak ko ninyo, invest in your Kapoy kayo mo ay. Kapoy kayo mo pasabton. Invest sa inyong kaugalingon. Hygiene. Ano ba? Choose nice clothes. Kasi bawion mong kung asa porma good. A person would be an actual attractive good. Kung makita ginako nga o makita na to nga ginaatiman nila lang ko galingon. Sa ingon pa ni Janjan, knowledge grooming self presentation. And that is true. Munang ako no, this is gonna be intriguing o medyo kuan kay ni kanang insensitive on my end. Pero kana gani magpaluoy-luoy kay wa na dai nakagusto nila. Ya magtan-aw ko nila gani nga wa nila giatiman ilang kaugalingon. Stop looking for someone's validation kung inana inyong mindset undang. Ako sa puton ko mga inana ay. Kung feel niyo luoy na kaayo mo. Undangin ninyo think. But think what to do. Unsa may angay na kong buhaton nga feeling na ako inani naman akong situation. Then invest on yourself. Pakitae sila nga dili lang kana ang imong ikaya ikahatag. There is more for you, Armand. Kung feeling nimo walay makagusto nimo tungod sa imong hitsura, then upgrade more about your knowledge. Grooming, invest on nice clothes. Ana mo na ganing kana ko kaniya literal na ko nang ingon. Kung wala lang gayta hitsura niya, wa patay batasan undang. Tama ra gud sa imong gibuhat didto. Nagukod ka sa tao niya, nasakitan ka nga giprank ka kaniya. Basta wala tay self-reliance o self-assurance, masakitan gyud ta. Pero kung kabaw ka sa imong kaugalingon, you would never feel pain because you know exactly kung unsay kaya nimong ihatag. You know your worth already. Unang Arman, this is the time for you to step up. Kay kanang gingon nila nga about sa mga babae, about sa lalaki. Inana gyud ang mga babae, normal, the same with men. If wala mo na kasi nati og mga lalaki nga sama pud sa babae, then go out. Check the world. Sutaan ninyo ang kalibutan. There is more. Munang stop being close-minded individual kay dili na siya makagwapo gyud. Muna, mura na kung maingon si mo, Armand. Undangi, ako, wala ko, dili ko gusto mag-advise mo regarding anang nakagusto na pagkaglain. What is the better thing to do is improve yourself. Ayaw, huna-huna ang imong kalibutan, nagtuyok lang sa mga tao nga walay ambag sa imo ha. Ana ra, simple. Boss, kita man good, naalang, good nang naa sa gym, tanan diha gwapo pero naningkamot sila nga naa sila ikapanghambog. True! Oo, bisan pag gwapo na sila, but they try to, you know, improve themselves. Kay kabalo sila nga napay something nga kinahanglang i-improve sa kaugalingon. So, simple, para sa kwa simple kay ako ang maning mindset. Pero honestly, dili tanan kaya nga, sabto na nga ko ang insight. Pero ang pinakadali diri, Armand, undangi sa gid ng pagpangita og karelasyon. Unaha sa imong kaugalingon. Atiman na imong kaugalingon.
wala kay kwarta, hala, pangitag diskarte. Kung paminaw ni mo dili kahit suraan, try to improve kung unsa ka manamit. Hygiene. Oo. Bawion na lagi na. Ma'am, paglalaki ka, kailangan you have to improve and push yourself to the limit. Tinuod, bisag babae ha, I do not agree nga, lalaki lang. Kay bisag ako, do not invalidate our effort. Kami ba babae said, we are trying to. Imagine, I am working in the field of men. I am pushing myself to the limit also. So kung feeling ninyo, ang mga lalaki lang, I don't agree with that. Tanan. I require everyone to push to the limit. Improve yourself. Kay walay mo invest sa inyo ha, kung kamo mismo sa inyong kaugalingon walay mo invest. Murag gid na akong ikaingon. So kung ana ka DJ, murag nangugat man ka DJ oy. Bako naglibog ko asa na pug kumuhunat ani kay kanang yourself. Nanggigil ko kay kuan, nanggigil ko kay Arman. Asa ra good nang kuan good, asa ra good nang nangita mo og gwapo niya. Tinod pipod na, dili beta nang gwapo pod na. Ako, bisag gwapo og dili gwapo, lahi mag kitang batasan jud. Dili magbase sa physical ang mga ugali ka tropa ha. Kay mapangit o mahitsuraan na agi mga lahi-lahi gitag ugali. Mao jud, trust lang sa tas kay tasan. Oo, pero kana ganing pagwapa sa imo DJ. Sige. Ano yung nimong tapusin mong kinabuhi? Ayaw ginabuhata ha? Pitkanta ka. Update ko, Arman ha? Basta akong ingon sa imo ha, i-upgrade imong kaugalingon. Make yourself a new version of Arman. Physically and mentally. But pasabot, pangita imong kaugalingon asa ka mas naon. Og dili para sa gugma. Dapat version 2.0 ka. Ingon si Janjan. Wala ko igong oras mga katropa. Diri na lang ko tumo itong programa ang X-Rated. Og mapuhon, magdunggan na ita sa laing na pong higayon sa atuang X-Rated drama. Kundiin, makadungo na po taglaing-laing istorya si kinabuhi nga makahatag og kalipay, kasakit, og kalami. Karong adlaw, ato na dungan. Kasakit man ni oy. Og pangasaba niya. Partner sa Vika's Lawa Katropa, ang Doc JJ, and of course, ang atang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dairang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Maya pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. Na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: XFM time, it's 3 o'clock.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad quickly and easily with every year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Clarex!
6: Exciting!
1: XFM.
5: XFM.
7: Oras sa XFM, alas 3 impunto sa hapon.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
7: Gikan sa XFM Davao News Center, ania ng ekstra balita ning orasa. Hatod gini ka nato mga katropa sa Xanthone Plus Gold. So, unang detalye sa atong ekstra balita, bagong himugso nga masusog gibiyaan sa sulod sa Multicab sa Makilala, Cotabato. Nakurat ang mga residente sa Barangay Concepcion, Makilala, North Cotabato human makiti ang usa ka bagong himugso nga batang lalaki nga gibiyaan lamang sulod sa usa ka multicab. Sumala sa mga nakakita, nadungog nila ang paghilak sa bata sa lawom sa kagabion hangtod ilang nadiskubre nga gibalot kini og lampin o gibiyaan sa wala mailhing ginikanan. Dali usab nga gidala ang maong nga masusong adto sa Makilala Rural Health Unit aron masiguro ang iyang kahimtang og mahatagan gilayon og medical nga pag-atiman. Sa pagkakaroon, anaan na sa pag-atiman sa RHU ang masuso samtang nagpadayon pa ang koordinasyon sa MSWD o kapulisan aron mailhan ang mga responsable sa pagbiya sa maong masuso.
1: Extra, extra balita.
7: Sa pusang anig mga katropa sa to extra balita, inahan og 4 anyos nga anak patay human gingong gidunggam o gimartilyo sa 14 anyos nga katabang. Patay ang usa ka 32 anyos nga inahan o ang 4 anyos nga anak ni ini human gingong gidunggab o gimartilyo sa usa ka 14 anyos nga sospek sulod sa ilang panimalay sa Patria Subdivision, Barangay del Remedio sa San Pablo City, Laguna. Gila mga biktima nga si alias Cristina o Francis samtang ang sospek gila usab nga si alias Daniel kinsa nagtrabaho isip tigbantay sa ilang parisan o billiard hall. Base sa investigasyon sa kapulisan, miangko na menor de edad sa krimen o gingong nasuko kini tungod sa kanunay nga pagpakaulaw matod pa sa biktima kaniya at ubangan sa ubang tao. Sa karon nagpadayon pa ang investigasyon sa kaso samtang anaana sa kustudiya sa City Social Welfare and Development Office kan CSWDO ang menor de edad alang sa hustong pagdumala og posibleng kaso ngay pasakab batok niini.
1: Extra, extra balita.
7: Alas 3:02 sa hapon mga katropa og mga to naglangkob sa extra balita ning orasa. Alas sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang Facebook page sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital og Centro Media Facebook page. Ining matong YouTube channel Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Extra Drive alang sa mga manindot nga musika karong hapuna. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan.
1: Extra, extra balita.
7: Alas 3:03 sa hapon.
8: Kaklarik sana.
5: Exciting!
9: Exciting summer man na katropa.
5: Ang saya-saya.
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
10: Summer na, katropa.
5: Kaklarik sana.
9: Exciting.
5: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive.
4: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold ba?
5: Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
7: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crap Gold na ta.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito. La merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok ug humot.
10: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda nga always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies ug ang handa natong nga cake sa imong birthday ura sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
9: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
11: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Long have we waited.
14: Panduway First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Fuoji.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
13: Panduway First Five.
14: Brought to you by Panduway,
13: the world's number one rum.
14: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
13: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
14: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
13: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
15: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: Sister Pain!
17: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
16: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
20: Extra Drive.

0: Extra Drive.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
9: Kaklarek sana!
6: Exciting!
10: It's 4 o'clock.
11: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: XFM.
6: XFM.
15: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: The Secret of Health.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
16: Santo Basco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
17: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
19: The Secret of Health.
10: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Vision Next, daghan na ang natabangan.
20: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
17: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
19: The Secret of Health.
17: Santhon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
17: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
10: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
19: The Secret of Health.
10: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
19: The Secret of Health.
10: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Blue Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
2: Long have we waited.
3: Panduway First Five.
2: Zach Tabudlo.
3: OG.
2: December Avenue.
3: Parokya ni Edgar.
2: And Kamikaze.
3: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
2: Panduway First Five.
3: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
2: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
3: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
2: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Kaklarex! Sana?
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katrupa.
7: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.

0: Paklarik sana!
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting!

0: sculpture kamis, dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
0: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sis the Pain.
8: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
7: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor.
9: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
11: Baklarex, sana!
12: Exciting!
13: Extra Drive.
14: Ach, everybody on vacation.

0: ay panguban, nakamalita apan kita nakadilatara.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: XFM 89.1 Davao City.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM 89.1.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Kaklarek sana.
18: Exciting.
19: X. X. F. M.
18: X. F. M.
20: Oras sa XFM, alas 5 in punto sa hapon.
21: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
20: Gikan sa XFM Davao News Center, ania ng Extra Balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Santon Plus Gold. Sa tong unang ginig sa tong extra balita, Hall of Government approach sa NSRC program himuon sa OCD 11. Gibutyag sa Office of the Civil Defense kan OCD 11 nga ipahigayon o ilang ipadayon ang Hall of Government approach aron mas mapalig-on ang implementasyon sa National Service Reserve Corps kon NSRC sa mga tunghaan o komunidad sa Davao Region. Sa paghinabi kan OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang, gibutyag niini nga usa sa magahagit sa NSRC mo ang dili kini mandatory alang sa mga graduates sa CWTS o LTS kon itandi sa ROTC nga automatic mahimong reservists. Tungod niini giplano sa OCD 11 nga ilakip ang mga ahensya sama sa TESDA, DOLE, CHED o guban pang government agencies aron makahatag og suporta og livelihood opportunities sa mga volunteers. Gibutyag sab ni Dayanghirang nga ilang iparehistro sa DOLE ang mga organisadong NSRC volunteers aron mahimong benepisyaryo sa mga programa sa gobyerno. Sa pikasbayan mga katropa, katapusan nganig sa tong extra balita, negatibong impresyon ngadto sa ROTC. Gustong wagtangon sa 11 RCDG. Gipadayag ni 11th Regional Community Defense Group kan 11 RCDG Commander Colonel Calixto Cadano Jr. nga nagpadayon gihapon ang negatibong pananaw sa ubang kabatanunan ngadto sa ROTC program. Matod ni Colonel Cadano nga daghang estudyante ang naglikay sa ROTC tungod sa mga daang kontrobersya o sayop ng mga impormasyon nga ilang nakita sa social media. Gipaklaro sab niini nga dili na pareho kaniadto ang ROTC sa karon tungod kay mas gi-focus na kini sa disiplina, leadership development, teamwork og nation building alang sa kabatan-unan. Gibut sa gusab sa opisyal nga dagha mga estudyante ang wala makaila sa tinuod nga benepisyo sa ROTC, ilabi na sa personal o personal development og mga oportunidad sa trabaho og serbisyo publiko. Yawag karon ni Colonel Cadano mga ginikanan matag tunghaan og komunidad nga suportahan ang mga programa aron matabangan ang mga batan-on nga masabtan ang kahinungdanon danon sa patriotism o civic responsibility. Alas 5:03 na sa hapon mga katropa og mga katong naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ingon matong YouTube channel Katropa Digital. Katropa mo sa balita, diri sa Davao City, katropang Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan. Extra, extra balita. Oras sa XFM, alas 5:04 sa hapon.
1: Kaklarik sana!
18: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatropa.
22: Ang saya na summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
22: Katropa!
23: Summer na! Katropa!
22: Kaklarik sana!
3: Exciting!
18: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
2: Daklarek sana!
3: Exciting!
4: Protect your health. You and your family can stay protected during El Nino with our top tips for keeping everyone safe. Beat the heat and shield against health risks like heat-related illnesses and pesky mosquito bites. Keep cool, stay hydrated, and arm yourself with insect repellent. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: New Year's Peak, your perfect escape above. The city.
7: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: XFM 89.1.
8: Long have we waited.
9: Panduway First Five.
8: Zach Tabudlo.
9: OG.
8: December Avenue.
9: Parokya ni Edgar.
8: And Kamikaze.
9: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
8: Panduway First Five.
9: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
10: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
9: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Kaklarek sana!
3: Exciting!
14: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
15: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pag yun, makabati ko, lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Moto ni Palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Pat-pat,
14: malay-balay. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Zantone Plus Coffee Mix.
17: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog,
2: Denay sa kahigayon nga nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
17: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Turbo Dietary Supplement for Men.
20: Pre, purma daw. Tingga makadto.
21: Purma da gani, pre. Pero may problema.
20: Ay, ano na aw?
21: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
20: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
21: Turbo?
20: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
19: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
13: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
22: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
22: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
24: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso, nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
25: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
26: Ako si Ayn. Ilang taon na rin ako

0: gano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Excited!

0: XFM
1: 9.1. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sis the Pain.
13: Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: XFM
17: 9.1. It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ka ba? Nasa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: Kaklarek sana!
21: Exciting!
22: Exciting! Summer man
23: nakatrupa.
24: Ang saya
23: summer!
24: Sa Tibuok XFM Network Philippines.
25: Sa Davao,
24: kini ang XFM 89.1.
25: Ang inyong katropa.
26: Summer na!
2: magkatropa.
9: Ka-Clarence, Anna?
24: Exciting!
2: Exciting!

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Ang tao masayod o maandam sa maungadlaw. Budsyang ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungukon wala yung magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon. Ang tiyo sa kagol mo na isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia. O kang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tiyo ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Ang tingog sa karon, aniya ang inyong alagad.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingong sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingong sa formasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingong sa formasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
3: Aw. Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
7: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabuo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
11: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
16: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Exciting summer man nakatrupa.
5: Summer.
4: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
6: Summer na. Katropa.
5: Ka-Clarence, Ana.
4: Exciting.
5: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
1: Clarex kayo, mga katropa. Time check is 7:09 sa gabi. Ito po si Sexy Angel sa TSK.
3: TSK. Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa. Tambayan sa katropa.
4: Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, ako sabi dito. Hi! Ayan, nag-double dose. Ang liwanag ko dito. Ayan, maayong gabi eh. Maayo ka pa sa gabi eh, mga katropa. Oo, kumusta? Oo, naulanan ka ba? Nagbasa ba? Nabasa ka ba? Kaya nga eh. Nabasa po ako. Opo. Nabasa ako, Cole. Buti na lang nabasa ako kasi tagal na rin akong dry. Nag-dry. Ayan, kumusta mga katropa? Opo, ang oras is 7:18 in the evening. Ayan, masyadong mabilis. Mabilis masyado. Ang oras. Ang oras o ang panahon. Muli kahapon, bago lang ito nag... Akala ko gahapon, Monday, ngayon Thursday na. Opo, magpa-GCash na po tayo, bunot-bunot na po tayo. Kinsa kaya ang makadaog sa atong pa-GCash, mga katropa? Ayan. Ang dami nag-monitor ngayon, oh. Naatay 10 million views. Congratulations sa 10 million views. Opo, ayan. Pakishare ng ating live, mga katropa, para mas marami, mas masarap, mas masaya. Ano yan? Pagkain? Pagkain ka ba? Oo. Parang knock-knock. Ano po? Pasok, mga suke. Presyong debesorya. Ayan po, si Josie Maron. Si Inday Josie. Hi, Day. Oo, anong gusto mong request, Day? Yung para kay Matoy. Ayan po sa mga katropa, maayo ka sa gabi. Opo, unsa man ang inyong mga ginapaw ni hapon karong mga orasa. Opo, this is your DJ for tonight and every night from 7 p.m. to 9 p.m. in the evening. Your sexy angel. Opo.
2: Sexy angel. Sa TSK.
1: Ayan. Ayan po mga katropa. Baka nakalimutan nyo sino po ako. sexy lady. First time ko po naulanan habang, parang itataas ko yung ano, baka mahuhulog yung aking ano. Walang makapitan, Cole. Akala mo lang wala. Pero meron. Walang makakapitan yung bra, Cole. Amurag, kuya, kailangan pa ata itong palakihin po. Kasi po, walang makakapitan. Sige po. Oo. May makakapitan din yan. Bang importante, nag-enjoy naman po. Nag-i-enjoy naman po sa walang makapitan. Ayan! Sige po sa lahat ng mga katropa na bago lang nag-monitor karon sa ilang mga sakyanan nga nag-drive karon. Opo, oo, habang nagde-drive kayo, kuyog-kuyog ta karon sa Antod alas 9 sa gabi ita with your sexy DJ Angel. Ayan, mag-request na po sa inyong mga gustong ipaminawon nga mga music. Opo, mamaya-maya po 8:40 pala. Opo, magbunot ta sa kinsay manalo ng ating pa-GCash. Ayan po, shoutout po sa ating mga sponsors. Opo, sa Ayong Fruits and Vegetables diya sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. And of course, si Sir Piang, yung sa ating sa mga nag-aayo og mga sasakyan. Ayan po, meron po tayo niyan. Ipo-post po natin later ang kanila mga establishment. Ayan po. And of course, ang Sunbank Gown Rentals dira sa May Malinawon. Sa second floor lang po yan dyan sa BGP Matina Arcade. Ayan po, sa second floor. Ayan. So sa mga katropa, opo nga gusto nga maka ranas og Sobrang sarap na haplas. Opo, haplas na walang katulad ang Solo Mint. Ang haplas na walang katulad. Pag nasubukan nyo ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad, mga katropa, makaingon jud kag okay na kukul sa imong haplas. Opo, ang haplas na walang katulad ang Solo Mint. Kanisya ang haplas na dili ka manimahog haplas, mga katropa. Oo, ayan. Pag humanog haplas, gamit ka og Aurora Eye Cream. Opo, Aurora Lotion na ay triple A po. Ayan. Humanog haplas, mag-Aurora Lotion ka. The good thing of our Aurora, our Solo Mint, mga katropa, wala na siya stingy na amoy. Opo, dili siya, di ka maulawan sa imong mga silingan o sa imong katapad. Kay okay ka, ay ka. Okay kayo. Lamig kayo. Ana lang gid na siya, mga katropa. Sige po, oo, sa mga bago lang nag-monitor, opo, 89.1 XFM, Tambayan sa Katropa. Your TSK kabuddy.
0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, shoutout kay Marizel Tolizana. Ayan po. Tama ba ito? Tulisa. Gitigan, watching. Ayan po. Shoutout din sa ako, mga silingan. Sa Dumalagdos, Cheche, kay Ate Neneng, kay Ate Dalia, kay Marife, kay sino pa ba doon? Kay Hasmin, kay Hazel. Ang among baby love. Opo, ang baby lang mapawala og stress, ang anak ni Hazel. Ayan po, sa lahat ng mga bag-ulang na gusto nyong mag-request, opo, pwede na po, open na po ang ating, open na po ang ating pa-live and pa-request po. Sige. Okay? Oo, magkaroon lang po tayo ng mga konting mga paalala, mga katropa. Opo, pag ikaw ay inaantok, okay, pag ikaw ay inaantok, huwag pilitin mag-drive, mga katropa, pwede kang magtabi, tumabi ka muna, cool. Opo, mag-idlip ka muna, mas okay po yung mag-idlip ka muna sa tabi kaysa ma-idlip ka doon sa habang buhay na pagka-idlip. Ayan. Ingat-ingat po mga katropa, mga driver nga nag-drive karon. Opo, tanaw lang sa karsada, call. Ayaw tanaw sa legs, sa imong katapad. Ayan. Mag-concentrate pag mag-drive, tanaw sa dalan, dili magsigig tanaw kung kahit saan. Ayan. Sige po. Ayan, sige ha. Opo mga katropa, ito na po yung mga ano natin.
0: Tambayan sa Katropa.
1: Okay, pasok.

0: One energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
9: Xanthon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Nung ba? Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dung.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria.

0: Anthem Plus Herbal Soap.
1: Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat,
0: nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap.
1: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
0: Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: X FM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Tambayan sa katropa.
11: Ayan, pasok tayo mga katropa. I'm back. Ayan po, shout out tayo sa ating mga bago lang nag-monitor. Oo, ang lakas ng aking feedbacks dito. Ayan po mga katropa, I'm back again. Opo, my request dito, request ni Maricel. Opo, ni Maricel, suotin natin yung mahiwagang eyeglass mga katropa. Kay Maricel, hold on tonight. Og love can make you cry. Sayawan natin yan, mamaya-maya na natin na ipatugtog ha, mga sis Maricel, yung hold on tonight. Oo, mga around 8 o'clock. Ayan po. So, ayan, si Josie, ang kanta niya na, minamahal kita, inay. Edi Peregrina? Saturday lang mo na siya kulay. Action tagka. Ano atong sip on? Ano sa iyo muhak? Ate? Ay, sorry. Sorry po, sorry. Ayan po. Okay, kay Josie, request song para sa Tanang Mama. Minamahal kita, inay. Opo. Meron ba tayo niyan, kuya? Magandang gabi po. It's Sir Arnold. Magandang gabi po. It's me again, watching and listening to you. Sabi ni Leo Masa, good evening po. Good evening po, Leo. Sir, Mr. Leo. Good evening, sir. King Michael, hello, hello, hello sa Cebu Kao team. And, of course, F4 Group. Watching ang F4 Group, sana all. Request po. May request po si Mr. Leo Masa Harbolario. Sabi niya, you and I. Meron ba tayong you and I? You and I. Sabi ni sir, Arnold, ang pangako. Pangako by Kindergarten. Oo po. Sige, patugtog natin yung... Mag-slow na tayo. Slow na tayo. Sige, slow na tayo. Hold on tonight. Hold on tonight. Meron tayo niyan. Okay, hold on tonight. Sige po. Pasok natin mga katropa ang hold on tonight. Request po yan ni Maricel Tolizana, Gitigan. Diyan sa Dumalagdos, naglanog-lanog ang atong mga katingugan dira.

0: We always.
1: Ayan, happy birthday sa lahat ng birthday karon. O, belated happy birthday sa akong beshi, Laila Talandron. Opo, huwag ka nang maano, besh. Sa aking BFF, opo, happy birthday po. Hindi ko po birthday, mga katropa, birthday po ng aking neighbor. And of course, birthday ng aking belated happy birthday kay Laila Talandron. Happy birthday, BFF. Opo, sige po. Sige, sayawan po natin. Ayan, mga katropa. Sige. Opo, sa lahat po ng... sa lahat ng... nag-iinit ka ron? Nag-iinit ka ba, mga katropa? Oo, nag-hot flashes ka ba? Opo, parang gustong-gusto mong merong kang kayakapan? Opo, yung may mga human blanket ka di ha? Opo, ayan. Ano yung careless whisper natin dyan? Opo. Oo. Sabi nga dito ng Torbo, mga katropa, nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Ayan. Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Sigurado, siguradong dili makulangan. Og maalang-alang si Mrs. Torbo Dietary Supplement. Ang katapat, mga katropa. Mapalit sa Shopee, Lazada, og sa mga butika nga dool sa inyong dapit. Ayan. Mag-torbo. Ayan. Sulit kong nakatorbo. Makatabang sa sex life ninyong mga asawa. Ang Torbo FDA approved, mga katropa. Maong safe inumin. Ay, mag-torbo. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Ayan po, mga katropa. Subukan nyo ang Torbo kung ikaw ay hindi na masyado. Oo. Parang hindi na masyadong... Wala nang ganun. Ayan po, mag-torbo, mga katropa. Ayaw ka bala kakay na atay Torbo FDA approved. Oo, pag happy wife, happy life. Ayan po. Sige po. Iyano na natin ang ating mga time check is 7:55 in the evening. Sige po, patuloy na natin ang ating mga playlisting natin dito, mga katropa. Enjoy muna natin yung mga music and then susunod na po yung mga request ng ating mga katropa.

0: Ang gugma, mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan, andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: XFM 89.1 Davao City.
8: XFM.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
12: The Secret of Health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
15: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
16: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
17: Santon Plus Gold!
18: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
7: The Secret of Health.
11: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
19: Vision Next, daghan ang natabangan.
20: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
19: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
11: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
22: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Tambayan sa katropa.
6: Ayan. Okay, I'm back again. Opo, ang mga request natin mga katropa. Susunod na po. Opo. Sige po. Kay Mr. Leo Herbolario ang kanyang request. Sabi nga dito. Opo. Oo, hi. Kay Song. Ano pa itong sabi ni ano? Okay po. Kay Charot lang. Opo. Hi, Charot lang. Bakit ngayon ka lang? Okay, Jing Idol. Sabi nga ni Ma'am Jing Pigarido. Opo. Songwriter, don muwen. O, songwriter daw. Meron tayong songwriter. Kay, tingnan natin sa playlist ako. Meron yan tayong songwriter. Don muwen. Opo. Christian Song. Ayan, good evening. Good evening, guapas. I miss you. Sabi ni Kagawa, Octavio Taganas. Miss you po. Punta po ako dyan. Dyan po ako mag-dinner. Dyan po ako mag-breakfast bukas. Sa inyo po. Sa Lorega na paliko kita Otaw Bukid noon. Shoutout po sa ating barangay captain. And then, of course, our very own Kagawa, Kagawa, Octavio Taganas. Kumusta po? Give thanks, Female K. Give thanks pala. Hi, Sir Pitpit. Good evening, katropa. Na-play na request ko. Martin Avaris Magiran Vlogger. Good evening, Sir Martin. How are you today? Tonight? Opo. Ayan. Sige po. Habang ano yung song natin, yung song ni Sir Sir Leo na pang inin pala yon. Yung You and I, ano for, o You and I. So check it out by You and I and follow by pangako, by request po yan ni Sir Arnold. And of course, tingnan natin yung request ni, ano, pa-shoutout kay Charot lang. Yeah, shoutout! Good evening po, sabi ni Jing Pigarido ng Maharlika Village yan dyan. Ayan po. Sa give thanks, of course, give thanks yung kanta ni Don Muen, yung nang request ni Inday pagkatapos ng pangako. Ayan, time check is 11 in the evening. Enjoy the music.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, pangako. Pangako sa'yo. Grabe, Sir Arnold. Opo, hi kay gandang Juvet Espanyol. Para yun sa'yo. With, ano? Ano yan ni, ano? Ano ba yan, Cole? Ayan, sexy. Ayan, sabi nga dito, pa-request ng without love. Sabi, ano ba yung without love? Ang dami nga love eh. Opo. Okay, sabi nga, hi Joyce Masa Herbular. Hi Sisi, shout out. Hi Sis. May ad na gabi sa imo dira Sis. Opo, dira sa ano na, sa fresh from General Santos City. Opo, kay Sis Joyce Masa Herbulario, shout out Sis. Opo. Ano nga request mo? May ala ka request? Oo, kumusta? Ipataas-taas na nga ton nga ano, baka magkarahulog ni nga ito nga waiban makapitan sa branaton. Oo. Ayan po, oo. Yung request ni Josie Maron, yung give thanks. Opo, give thanks yon. May ara tayo nga give thanks dira sa atong playlist, no? O, give thanks, oo. Kay, ano nga request mo kay Kagawad Octavio Taganas? Dira sa may napaliko kita o taw bukid nun? Opo, umuulan po dyan? Oo. Ayan. Okay po. A request po ni Charot lang ang without love. Okay. Ang daming love, without love. Hi, Sisi. Kumusta kaya si Joa? Kumusta kaya si tatay dito sa ano? Then banda yon sa Marbel. Then gani, yon sa Santo Niño. Ayan po. May ara kita, ano? Nagilanggan ako. Na atay, give thanks. Opo. After sa pangako kay Sir Arnold, opo, yung give thanks. And you and I by request ni Leo Herbulario, oo, Sir L. Ayan po. And give thanks by sino po nung kumanta niyang give thanks? Opo, Don Moen. Meron tayong babae dyan, yung songwriter, wala. Okay po, sige. Check it away. At kay Inday, opo, taot-taot po, 822. 8:30 magbonata sa atong pa raffle sa atong pa GCash. Ayan, shoutout ko lang saglit lang po ang ating sponsors, ang Solomint, ang Plus na walang katulad, ang iFern-tastic morning sa lahat ng mga taga iFern nations, and of course ang ating Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay Elementary. Dog. Namuyara, gita nga, ano na nga, wit ka ng utok. Ayan ba? Ayan po, dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, Ayong Fruits and Vegetables. Diyan lang po yan, sa along the highway sa Dato sa Lumay. Ayan po. So, sa ating mga, ayan po, dira po sa Cloud Maru, shoutout po kay Dato Pobre. Ayan po, maraming salamat. Opo, ang week, meron tayong weekends, weekdays. Oo, weekends. Ang weekends is 200 pesos ang entrance sa Cloud Maru, and weekdays, 150 pesos. Check it away, ang atong request by I request po na give thanks by request ni Juicy Maron.
2: Give thanks with a grateful heart. Give thanks

0: we give you praise for your mercy, for your grace. Oh, we give you thanks. Oh, we bless your name.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.
2: Ayan. Okay po. Oo, pagkatapos ng ating pagpapatugtog nung ano, nung Give Thanks by Don Moen, no? So, yung requested by, ano, request siya ni Josie Maraon dira sa Dumalagdo Santo Niño chapter. Opo, yung timely masyado yun mga katropa yun, no? Yung Give Thanks, opo, Give Thanks despite sa mga pinagdadaanan natin lately, no? Kung meron tayong mga troubles sa atong family, financially insufficient, daghan kaayutag mga ginago through fighting sa atong kaugalingon, lalo na sa mga babae karon nga solo parent, kanang imuha tanan paning kamot, imuha tanang diskarte, no? Pag solo parent ka, imo tanan, ikaw tanan, imong yaw-yaw, imong trabaho, imong lihok. So may time talaga nga magsabog ka, grabe. But give thanks despite of, kasi wala may gihatag sa imo mga katropa nga gali, dili ka maka get through of it, dili ka maka survive ana. Gihatag na sa imuha kay nag-ingon manggo dito ana sa iyang gikanta no na give thanks with a grateful heart. Be strong. Kasi gihimo na siya kay to be a testimony, na kay testimony after you gonna breakthrough. Maka-breakthrough ka anak nga challenge sa imong life, okay? Don't give up of your life kasi dagan kaayo paghimuon nga maayo sa imong kinabuhi mga katropa. Mao nang magkuyog-kuyog ta diri sa atong tambayan sa katropa kay dili lang ni siya music, daghan kay kag makatunan diri sa atong mga sharing mga katropa. Of course, don't forget my episode this Sunday, Live Talk with Angel Hill. Oo, kasama natin ang Alpha Omega. Opo, may mga bisita po tayo diri sa atong studio sa Sunday po. Yung

0: Okay lang ko. Basta na, ay, Santan Coffee Gold! Okay lang kaayo. Ayan po, dagan kayong salamat sa mga naga. So bye-bye karon, shoutout sa ako, diha nga CC sa General Santos City, kay Joyce. Masa Herbolario. Ayan po, sa General Fresh from General Santos City. Ayan. So, okay, ginhawa ko. Sige po. Okay, kalma, baby, kalma. Ayan. So, taot-taot po, bunuto na nato. Okay, mag-time, mag-break muna tayo mga katropa sa atong mga patalastas, pahinumdom. Daghan ka, isa lang babalik po ako konti.
1: Tambayan sa katropa.
2: Sa Clarex sana!
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong kuranda po din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, may gabi yung hindi ko matulog.
4: Sa Taon Plus Gold.
5: Kreatin lami, natulog na kayo ko, sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa Yesito. Relativo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami, good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga kanam.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sis the Pain.
15: Ako si Roldan, taga Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko dayon yun, Sis the Pain. May kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sis the Pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: XFM. 89.1. 89.1.
3: let's use our energy the right

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, I'm back again. Ayan mga katropa, opo, ready na ba sa ato ang pa? Opo, sa ating pa, ano na, call, dali na. O, sa mga nag-request po sa mga standard songs, standard music, opo, katong mga olds musics, dito na sa Sunday na ito ipatugtog mga katropa, ha? Opo, papasukin natin ang mga presyong Divisoria, ang atong technicals, engineers. Kay, mubunot na ito mga katropa. O, tug-tug-tug-tug-tug-tug. Opo. Okay, ato ang patugtugan og ano, isa lang po, 15 ang nag-birthday. Ayan po. Bunot na ta og duha lang atong bunuton mga katropa. Maswerte na 15 ay nakadaog og pa 100 nga pa GCash. Opo, ayan. Hala, congratulations na nakadaog na jug ka, charot lang. Congratulations, nakadaog na jug ka. Oo, congrats. Ayan, next. Ayan. Si Jing Pigiarido, congratulations, nanalo po ng 100 na GCas. Og si Charot lang, congratulations Charot lang, nakadaog ka og 100 na GCas na anagyo kay pang palit og pang soba. Yes. Okay, ano po na to? Din na to nga patugtog tatoring ating ano mga ano ba yan yung tugtog natin dito nga ano? Ay, ano ba yan? Soundtrack dito, baga, ano ba tong soundtrack ni, ano, ni Sir, yung La Curacha? Ano ba to? Lumurok. Ano ba ito nga mga, ano ito, mga, hanap na dali, og magandang, ano, magandang, sa akin na lang. Opo. Sige po, congratulations sa mga nakadaog sa atong ano, sa atong pa GCash. Opo, maraming salamat sa atong si Sir. Ayan po si Mate Ayong diyan sa Ayo Gulayan. Opo, sa Gulayan po. Love of my life. Okay, sige po. Congratulations, opo, kay Badjo, nagapaminaw karon, o kay Kuya Danilo, nagapaminaw karon. Ang dayang-dayang, ato ang ipatugtog sa Sunday, na ginang dayang-dayang kay. Humanagin ta, o pang, o sani, humanata, o ka ng sayaw, saot-saot na music. Oo, ang ato nga music karon, pang pakalma na lang git sa atong mga ansani. Ayan po, merong pahabol dito sa ato ang request, Love of My Life. Yun na lang talaga ang ato ang last song natin, brother. Kaya pa ba nato nga two songs, no? Opo, we have Kiss Me and Our Last Song. And of course, para po sa UTCs, yung Love of My Life kay Joyce Masa Herbolario. Meron po tayong Love of My Life. Okay, habang ano natin ang ating music. Sige po. Check it out. Enjoy the music, Sisi.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, without your love. Ayan po yung request po ng Dayang-Dayang. Opo, mamaya next ano na po natin yan ipatugtog mga katropa. Congratulations sa nanalo ng ating pajikas kay Ate Neneng Charot lang dyan sa Dumalagdos. Congratulations sa ating mga gustong mananalo po next time around po. Pag marami na po tayong pajikas na sponsors, o bubunot po tayo ng 10-10. Ayan, sige po. Maraming salamat sa ating mga sponsors. Ayong Gulay dyan sa Fruits and Vegetables dira sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, and of course kay Sir Piang po dira sa Toapong sa ating bookkeeping, and then kay dyan sa Gown Rentals dira sa Malinaon, Matina Applier, Davao City. Ayan. Okay po kay Ma'am Jing Figueroa, congratulations po. Mamaya po PM niyo po ako sa aking personal account, Angeli Hill, A-N-G-L-Y G-I-L. Opo, mag-message po kayo, tapos ibigay nyo po ang inyong Gcas number. Opo, kay Charot lang, kay Cheche na yan. Opo, mamaya po, bukas po tayo pag ang orders po natin, kasi po, nagpapa-Gcas tayo po. Ayan, shoutout po sa ating kay Sir Mate. Ayan po, salamat sa pa-Gcas po sa lahat ng mga sponsors. At tsaka, maraming salamat sa ating Solomon, Tangha Plus na walang katulad. Sa ating mga nagagamit o Solomon, maraming salamat sa inyong pag-patronize sa ating product. Kanina po, shoutout kay Sir Jong Jimenez po. And of course, sa atong iPhone family, ayan kay Ma'am Nancy. Ayan po, abangan nyo po ang kanyang testimony. Paano po siya natulungan sa ating triple, sa ating miracle trio po ng iFern, Ferndy, Fern Active, and Milka. Ayan po. So, mga katropa, mubuto na po ang alas 9 sa gabi. Ayan po. Good night na po tayo mga katropa. O kita-kita na po tayo sa Sunday sa atong Live Talk with Angel Hill, kasama ang mga ang Alpha Omega po ng panayam po about sa mga karapatan. Opo, karapatan, abangan nyo po yung mga ginaagawan din ng mga yuta. Opo, makiki-join po kayo sa aming talakayan sa Alpha Omega po karong Sunday, 6 PM to 7 PM. Live po sila diri sa ato ang studio, mga katropa, o atong mga istorya ang mga kinauukulan. Kinsa o unsa gyud ang Alpha Omega, o unsa ang ato ang sa ilaha na kanang naagudtay ano na ay ang mga pobre nga ginadaog-daog na ay mga naatay mo ang sa ato amo back up sa ato. Ayan, dagan kayong salamat mga katropa. Time check is 8:55 in the evening. Ingat-ingat po sa pag-uli. Opo, and see you Sunday sa atong programa Live Talk with Angel Hill and simultaneous sa atong TSK Tambayan sa Katropa. This is your sexy DJ Angel signing off. Good night!

0: DSK. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. Tambayan sa katrupa.
1: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
4: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is ko lang na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sis the Pain.
12: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at lakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: Kaklarik sana!
17: Exciting! Summer man nakatrupa.
18: Ang saya
19: sa summer. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
18: Katropa.
20: Summer na, katropa.
18: Kaklare, sana.
17: Exciting!
18: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Naon tay kanang maluoy din ha ano kanang kanang ang sitawag ana malumiyo. What's the term? Naon tay kanang buutan kay kasing-kasing din ha ano nga muingon nga unsay mo hang GCash kay tagaan ti ka. Nami siguro kay sa paminaw no kanang tagaan ka og ingon ana da. Dali ra kay ko maka-provide ba ya. But anyway, biyang to ang programa karong gabi ho na gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag tapampaligon sa immune system ang atong istoryahan. Need yun nga mas ligon yun ng imuhang kalawasan kaysa sa imuhang relasyon. Saon man ang imuhang relasyon kung sigira po kagkasakit, dili po na siya pwede. Mo nang strongly recommended po nato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para po sa inyuha sa ato ang tanan aron himso ang ato ang immune system o kung na yung mga sakit-sakit nga dala ang pangit kay nga panahon karon di naging masabtan no gainit gaulan gainit gaulan hangin pagid kaayo so dili siya ingon anak ka 100% sure nga safe kita sa ing-ani nga klase nga panahon, managanggid kita since naapatayaw, mintras naapagintay chance nga makapanagang. Tabangan kita sa mga produkto sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Oh, yes. Yeah, available po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Eh, mang chismis ta ba? Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! Oh, ito ang Sir BB question karong gabi una ha. Hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Pang dekalidad na gasolina, pang international. Siyempre, sa Shell ka lang dapat magpagasolina. Sa baha sa kong cellphone, oy. Uniya, kung diri sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, naapag kita'y branches diri sa Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, ang isa is Atbang mismo sa Polymedic, ang isa is Atbang sa Malaybalay City Hall or sa Shell Kasisang. Unsa daw ang mga ilhanan nga luuran ang usa kabebe. Kuan, sama na ako. Mubo kog hype. Kasagaran sa mga luuran bi mga mugbog hype. Mga luuran. Ako aminado ko bi nga dili good maiwasan do nga magluod ko labi na ganang. Luuran ko, sa tinuod ng luuran kay ko. Pero depende po siya kung halimbawa, imuhang joke is out of context. Mabawog? Diyay katit. Awa ko kabaluan na imong term. Basta kay ayun, nag-i-mention di ha, makasabaan tayo na. Dili ikaw gyud ba dili ikaw professional pag-abot sa mga ingon anak kay imo gyud i-mention. We're trying to be careful. Gusto ka nga mabanta? Pogin hay. Tudloan na pag kunin niyo mga ingon anak nga mga words. Ako na pud na siyang sundon. Ay nako. Oy, bi pwede mo nga mag-react sa to ang official Facebook pages karon ha. Live kita sa XFM or sa 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko biha pa follow, pa like ug pa share. And syempre live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and live usab kita sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay and ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, may gabi po nagasilip ka ron sa Facebook lagi nga akong manghod nga si L. Jane Adaya. Thank you! All the way from Tagum City may gabi din haan manghod. Salamat kayo. Uy, friend! Si Sir Dodes, Java ba inyo? Unsa GCash number ni mo, friend? Inahangi ko ano ba? Puhon. Puhon ako na siya nga. Ikon sa imuha, puhon, friend. Na Dudeski Gaviola. Thank you. Gabi, baby. Hi, bongbong ng buhon. si Bongbong lang buhol gyud no kay di gini siya palupig may gabi ini sa imuha Bong and salamat kaayo sa ibuha nga pagpaminaw always dinaa sa buhol no sa mga katropa nato nga naa din ha karon John Rambo sa Mindanao, thank you so much and of course Monski anin yon Corpo thank you salamat sa always nimong pag pag-like pag-share sa to ang live hasta ko luuran basta di mahatag ang ganahan nga butang wow so ibig sabihin lugar materialistic nice eh dili pud ko ako pud kun dili pud mo provide sa quality sa example gusto kay ko og iPhone 17 Pro Max char dili pud ko ingon anak ka ko ano bi ako bi dili ko ambisyosa dili pud ko materialistic sa tinuod lang kung naa kay ihatag sa kuha I would mas ma-appreciate pa nako kung tagaan ko nimo og grocery mas ma-appreciate pa na ako kung tagaan ko ni Mooga ng bugas o sa kasako. Kung manguyab ka sa kuwa, bugas o sa kasako o niya, isa ka kilong buwad. Buhi na kay kuana. Wala na kuana mga cellphone. Gaantos mga ikaw sa kong cellphone. Manggali nga. Dugay na magikinya kong cellphone. Pero wala. Dili, ikaw ganahan mag-change. As long as mapuslan pa na ako, nga lang kong dili. Pero mangluod ko kung mag-promise-promise ka sa kuwa, dili ni mo dayo nun. basta ninyo ang Lizzie Princess mo daw at ragad ko maskin unsa, baby. Wala mo po ko nagpadungdung. Kalain. Maayang gabi kang Lem Jones ag Copra Yanglo. Maayang gabi isang mga Lizzie Princess mailhan sa usa kaluuran nga tao. Kung dili mapagbigyan og tigulang na wala pa maminyo na lalaki man o babae. Mabisad na ako eh. So lugar kay ako kaidaran naman ko luuran noon. Luuran mang yun. Hindi man na ma-deny luuran mang yun. No. Mommy Jacqueline Labis. Thank you. Diha sa Hong Kong mimay gabi dinaa sa imo ang ato ang mga katropang OFW nga naminaw sa to akaron si Ma'am Ann Abapo. Murong si Ma'am Ann sa Singapore man si Ma'am Ann no. May gabi Ma'am Ann Abapo and hello po kay Junlin Runs. Thank you. May gabi si James Ray Joel. Oy, may gabi sa mga taga Barangay 8. Barangay 8. Dari na sa Malaybalay, B. Oh, may gabi din na sa inyo, hubby, ha? Si Ma'am Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Dantapan, and of course, sa Tinambunan family. Thank you! Thank you so much! Uy, Art Makabuntis! Art Makabuntis sa... sige ito, apelido ni Art. Art Mandalumon Manggod! Kani si Art ba? Ang gabi, Art! Oh, musta hello sa kong beb, nga gwapa, gwapa. Oh, gwapa lagi. Oh, sige na. Hindi na ako i-mention ng isa ka-word ha, kay lain po kay paminawon. Ikaw, Art, dapat proud ka sa imuhang babe. Dili kay guna lang nga, ingnan mo o gwapo yung tagaan, pati hindi mo o negative nga feedback. Ko ikaw, Art, pag ikaw mabiyaan ka, pikatan ginti ka doon. Hindi maging guna na ha. Pero bitaw doon, sa mga ilhanan, kamo kay, kung siguro kung exposed mo sa daghang tao or sa inyong mga friends, tipo mga laagan, mailhan gyud ninyo kung unsa gyud ang pinaka main na timailhan sa usa ka tawo nga luuran. Basta ako maskin pag dili na ninyo tan-awon sa kuha, head to foot ko ninyo sa luuran gyud ko. Gamayng bikil. Shout out to Ikos Mandawi family or may gabi din ha kang Sir James Rel, James Ray Joel og sa mga naminaw karon og nagtanaw sa to ang live Mandawi family. Thank you so much. Dobby, hello Cindy, may gabi. May gabi po. Ana lang gid ang yung text. Sayang nga pud sa inyo hang pag-type oy. Pass in na lang pud siguro. No, kay para dili pud ta makuan ba. Sa man ay dili man tasan ang mga text oy. But anyway, sa inyo mga tubag gihapon, feel free gihapon nga mag-react mo sa to ang mga official Facebook pages. Reminder sa dili ka makakomento din ha kung dili ka follower, so dapat na follower ka muna, bebe ha. Tapos basta follower ka dapat. May gabi ipod kang Ma'am Noraline Daan. Salamat kayo po. Ang mention ni Sir Monski. Thank you! Sa mga mag-asawa karon ay kanin normal gini sa mga mag-asawa. Di good pwede nga walay luuran sa inyo. Labi na ganang pag-abot sa balay, ganin sa imuhang mister niya. Mingong ka nga han, bag-ubi akong ligo. Kay naka Santon Plus Herbal Soap, baya ako. Gitaligtang kasi mong bana. Nikalit ang ingon ng banang ikapoy man ko, oy, wala man ko'y kusog ron, oy, kanang diligin ako feel ang moment karon magluod gud ang mga babae. No? Normal ba ya, dyan ng ingon na anak? Ha? Para maiwasan ni mga dili man luod ang imuhang partner, make sure ikaw isip o sa kalalaki, dapat aduna ka ng initiative na naghapit ka dapat sa mga pharmacies o nagpalit ka og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, aside sa pwede sa mga lalaki, pang lalaki manggit na siya, pwede na ni siya sa mga kababaihan, no? Mga kababaihan ha, ibig sabihin, panghatag ni siya, maghatag ni siya o ganang dugang na kusog. Kung ikaw sa kalalaki, maghatag siya sa imo og dugang na kusog, eh kaya ni mo makipaglabing-labing sa imong partner sa sulod sa duha or tulo ka adlaw. Kung ikaw po sa kababae o niya mo inom ka og Turbo Men Enhancer, nako be! Pampadugang ni siya sa gana. Tagaan ka ano niya o gana nga makiglabing-labing sa imong partner. Iwas overthinking. Iwas panluod. Munang para mas malipayo ng imuhang pamilya, especially sa inyuhang mag-asawa, ayaw kalimot sa pagpalit o pag-inom sa ato ang pinakabarato nga food supplement for men and also for women, ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: When a hero comes, ito? Sige, chorus ito ah. Bago pa ganang ikanta, nakalimutan dahil bibigabi naman na uwi. Wala naman ka naman o Cinderella, ay limtanon naman ka, ayaw ka, nausa naman ka on. When a hero comes along with the strength to carry on. Bantay lang ganun mo sa kuwag, magwapo niya kung tiyog makabalo si Zuko. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi, and of course along with our Sir BB question for tonight, unsa daw ang mga ilhanan na luuran ang usa ka BB? Tubag. Okay, para makabalo mi, maka-adjust mi sa imo. 0975-474-9153 ang ito ang number na pwede ninyong tawagan. I-text lang sa ako. Yan ang kumudawat ang mga tawag ninyo, ha? O, pwede na mga mag-text sa ako regarding sa inyong mga tubag. Sa ito ang Sir BB question for tonight, which is also hatid kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga mamshi din ha, nga buntis karon, mga mamshi nga padulong ng mga anak. Nako B, this is your time na pwede na mo nga pilion ninyo ang ato ang line in na Mommy's Child Maternity Clinic. Liman ka ha, zero billing na siya kapag ikaw na I feel health. Pero naatay bagong restriction karon ha, kinahanglan ang imuhang muraga ano to eh, murag nag-change ang ilahang field health na policy. I think ang covered nila is, dili ko sure if covered ba ang firstborn. Murag dapat second up until third. Kalimot ko da. Ako to siyang i-clarify. Basta kay murag nag-change mong good ang policy sa field health karon when it comes to mga mommies nga mga anak sa mga maternity clinic. Pero ninut kay na siya bino, ilabi na kung ikaw usa ka buntis niya, wala kay extra budget or wala jud kay budget, like gusto gid nimo nga zero billing ka for as long as updated imo ang field health contribution. Zero billing po. Wala kay bayaran sa imuhang pagpanganak. Libre po ang imuhang prenatal check-up. Libre po ang newborn screening sa imuhang baby. O libre pa dyan ang imuhang family planning. O counseling. Libre pa gyud ang imuhang pedya sa imuhang baby. Ayha ka mo uli sa inyong balay. And ang pinakalindot pag idaha bibi kay ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y naay cashback. Ibig sabihin, ikaw ang nanganak, ikaw pa'y tagaano kuwarta. O asa pa ka, mauna siya ang mga benefits nga imuhang makuha kung sa Mommy's Child Maternity Clinic kang manganak. O nahimutan kini siya sa may barangay size corner Moreno Street. Kilid lang yun sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan, Malaybalay City. For more details, pwede mo nga mag-message sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic, or pwede po sa Malaybalay Paanakan. Luuran. Cinderella Luuran. May gabihin mo din na Cinderella, okay na ka diha. O, si Armand ng Bohol, okay kay Ko Arms. Thank you so much for always checking on me sa mga bibi na to, nga always nag-check sa to akong okay pa bata. Okay na gid ko permanente. No? Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho din ha. Isa ko sa mga nag-struggle pod nga panggabi ang trabaho, pero buhi gihapon ako ang dugo. Biyon sa may sikreto na ako in town, oy. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako! Napaya, gusto mo, dili man ko hilig anang magpaturok-turok o mga glutathione, magsaligra ko sa kape. Kung gusto ka og kape nga, aside sa nagkape ka, natambalan pa siyod ka, nihayag bagidangin mo ang pamanit, pili agyod ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na po siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, and of course, South Star Drug. What's that? Chiring! May gabi po, kumusta naman si Christina Varico? Minyo na, oy. Iwit na ka, Art.
0: Putahe!
1: Iwit na ka-art. Ate Darwin, Dabatulina, Ante Patch, ito yung mga gabi, idi, ha?
2: Thank you!
1: I miss you so much and see you puhon-puhon. See you puhon-puhon kapag ka makalaag na pagbibalik din, ha, sa inyo. I think this time, pwede na. Makalaag na ko kaya wala na ko'y laing mga kabilinggan sa kinabuhi. Pwede na gigayo. Be o niya, taod-taod, ha, at tangin ninyo ang ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang nagpadala sa iyahang hinanakit ni salig sa iyahang problema sa ito ang opisina o sa ito ang programang putahe sa gabi, of course, putahe confession. Always, kaya po muna kong awagon, biha, sa mga bibi nato din, ha. Pwede ragod mo, actually, pwede ragod mo nga mag-text sa kuwa 0975-474-9153 or pwede good pod nga kung taas-taas good kayo na siya nga istorya, i-message ko sa itong official Facebook page. Pangitaan lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello sa akong mga igsuon nga naminaw roon nga si Bencho, si Wency, si Michael, gikan kang Wasalak sa Alanib.
2: Thank you!
1: Salamat kayo. Sige ni si Wasalak, dili ba ni siya luuran? dili siguro ni luuran si Wasalak, oy. Oo. Pangit man po siguro tanawon sa lalaki nga luuran, no? Nabay, ikaw, Jow, luuran ka? Or luod? Luuran or luod? Luuran. Ayaw, good mo po kung kuwan ra. Hello, may gabi po sa Aracelia family of Simaya, Malaybalay City.
2: Thank you!
1: Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa toang programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. O, bitaw. O, dinood, uy, real talk na siya. Mga lalaki kay dili man, di wala, bihira na ako kita og lalaki nga luuran. Ah, nakoy kaila! Ningon na po din si Jow karoon nga, clue. Dili na itong maghatag og clue. Pero, yes, na ako'y nailan nga o sa kalalaki nga, grabe gin siya kaluuran, gyud. Nasasaktan talaga ako dati pag mag-istorya kami. Tapos, grabe talaga siya kaluuran. Like, dili gini mo matake. Niyang kaluuran. Murag ka ilakad to, Jow. Wala? Gusto niyo mo tagnaan? Luuran kayo siya. Gamay nga kuan ka lang. Gamay siya kayo nga sami. Gamay gani nga maingon. Gamay rin kayo nga maingon ni mo. Oh! Gamay nga butang nga maingon ni mo sa iya. Oh, gamay nga butang nga maingon ni mo sa iya. Nga, dili siya ganahan kayo. Mang luod gin sa dayo. No? Bihira ra kita lalaki nga luuran, no? Pero majority magud sa ato ang magud is mga babae magud ang luuran. Labi na dili mi tagaan og flowers kapag ka monthsary or mga anniversary ingon ana. Mo na pinaka grabe nga pagpanluod. Mo na kamo boys para dili man luod ang inyong mga partner, especially sa mga kababaihan, kay we're very sensitive magud. Kayo mga babae grabe gid kaayo mi do. No? Kasi bahala nag unsa inyong iingon din, ha, pero dili na ko siguro tanan-tanan nun, ha, kay basig miingon na pud mo taka ra man si Cinderella nga dili man ko ingon ana. Pero isa ko sa isa ko, sorry kay amino na ko sa inyo, dili man ko plastic nga tao, so tian ta mudaan luuran gid kay ko. Inya kana kung let's say example monthsary nato or anniversary nato, tas nakalimtan nimo nya dili ko nimo tagaan og flowers. Tapos, before, you used to give me flowers, you used to give me ice creams, chocolates, diba? Yung sa dihang, naging kita, kay nag-change na ka, diba? Mangluod gig ko, luuran gig ko. So, kung unsang imong gipakita sa ko, from the start, like, kung ginaunsa ko nimo pag suyo sa una, dapat hangtod sa matiguang tangduha, kung panindigan ko nimo, suyuan gig gihapong ko nimo. Tagaan gihapong ko nimo og flowers before I can buy myself flowers! Ana lang imong buhaton, B, dapat consistent, consistency is the key. Para maiwasan nato ang luod-luod. No? Kailangan ba yan yung mga idaran? Parang ako, idaran ako. Yung mga luod ko, luod na po. Diba? Luod. Luod dyan sa tinuod lang. Pero dili na kumakuan ka. Siyempre, it's part of the... Ganaan, good po ba ito maglangi-langi. Diba? No? Yeah. Sa taon taman, we were born this way. At ang inyo once again, ito, doon na ito ang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. O sa kabibi na ito, ang nagpadala sa iyang problema regarding na po sa mga cheating issues, ang dami naman nito. Grabe ko yung mga cheating-cheating ha. At ang inyo, o ito, doon ay mo panghawa, plaster mo diha. Timplahan na ninyo ang iyong Santon Gold Coffee Mix kaysa pagbalik sa ito ang programa. Ato ng pasudlo na ito ang letter sender for tonight. Featuring cheaters. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines. Unya taod-taod para sa to ang Putahe Confession. Kauban ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po. Pahuman sa mga pipila ka pahinom dom. Mubalik kita sa Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layon yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exa!

0: Mom!
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
3: Kalibog.
5: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Og kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede, pwede, pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Mao kini siyang imong safest wall kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit. O kami usab sa itong programa, andam ng magawasan sa imuhang mga kasubo. Lain ni mong mga kinahuna-huna ba? Nanadyo kusiun gitang purong promise kiyo. But anyway, bitaw, ang atong Putahe Confession biha, hatad ka na to sa atuang kinakalamian kay nga kapi ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na po ka na siya sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug. Available sa the Generics Pharmacy and also Generica nationwide. Kung nga ganahan kang i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin yung mag-order ikaw directly sa Lazada, Shopee, and TikTok. O para sa mga discounted prices, pwede ka nga mabisita sa mga dool na Yes to Health Clinic sa to ang mga lugar. Oh! Ang atong Putahe Confession for tonight, reminders namong po is a rated SPG. Hangyo mismo mga ginikanan nga basig na aming mga maingon, yung mga istorya, mga words na dili nila masabtan. Hangyo mismo nga kamuna lang ang explain ha. Kaya nga to ang Putahe Confession for today, medyo disturbing siya. No? It's about cheating. Unsa ba yung impact aning cheating sa tuang kinabuhi bika nang kapag ka ba ikaw biktima sa usa ka tao nga kanang cheater na lang para mas dali. Kung ikaw biktima sa usa ka cheater, unsa ba yung impact ana sa imong kinabuhi? Unsa ba naging resulta ana sa imong pagkatao? Because I always believe as someone that is also a victim of multiple cheaters. Multiple cheaters and one major cheater. So, multiple cheaters. Lisod siya, no? Makapababa siya og self-confidence. Makapababa siya og ganang kaugalingon. You will always... Ganong English man tao eh? Oh, kanang permanente ni mo pangutan ni mo kaugalingon ba nganong unsa may naa sa iya? Unsa may wala sa kuha nganong kinahanglan pa mangid niya nga mangita og lain? Nganong kinahanglan pa mangko niyang pasakitan? Unsa may naa sa unsa siya ay kinsa ni siya? Unsa na sa iya ha nga wala sa kuha? Kulang pa ba? Pwede ba? O sayang, unsa yung ginabuhat sa bang ubang biktima eh. Gina-imitate nila tong tao nga gipulis ilaha. Let's say, example, ang katong imuhang partner is nag-dream pa siya about sa iyahang ex. So, ang buhaton ni mo, murag i-imitate ni mo ba? Ay, ingana day ang naong sa iyang ex. Ingana day ang pamarog sa iyang ex. Sundugon de. Nakaagi ko, Ana, which is, diligid siya maayo bi, and sa mga tao din haangan, naga-practice gihapon ng cheating up until karon. Undangin na ninyo, kaya huwag mabalik tal ganyang panahon, kamuna po lang maka-experience, Ana, diligid na siya lalim. Hello, kang wasalak sa Alani, bahalag dili ko makasulod sa tawag, okay ra, basta makadungog lang ko si imuang tingong bugnaw. Makawala sa kakapoy sa trabaho law eh. Thank you. Lamat kayo B. Maayong gabi kang Danny di sa pulumulok ba siguro ni si Danny no. Maayong gabi din ha sa imo hadan. Salamat kay sa pagsilip sa Facebook live. Oh, tadaw na to ning ato ang mga mensahe unya. But anyway, di na ko maglangay pa no kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Once again, ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga masiselang eksena na hindi angkop sa mga batang nakikinig.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Strictong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Has kang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
7: Ayod ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

ngayong gabi is Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Raquel. Cinderella, kani ako ang gipadala karon ng istorya sa imo. Mahitungod gini sa pag-cheat sa akong bana sa kuha. Cinderella, kausa lang nag-cheat ang akong bana. Pero never na ko nakatulog o tarong o dili na mawala sa akong huna-huna. Daw mura kong kakapraning. Cinderella, tulo ka tuig naming kasal sa akong bana. Nag-cheat siya kausa. Ug dugay kaayo na ako siyang napasaylo, Cinderella. Ang nahitabo, gipahawa na ako siya sa balay. Pila ka bulan sab siya nga wala didto. Ug nibalik siya sa iyang pamilya. Wala jud unta ko'y plano nga pasayloon siya, Cinderella. Tungod kay grabe ka sakit ang iyang gibuhat sa kuha. Pero Cinderella, gilamon ko sa kuang overthinking. The more na wala siya sa balay, the more na akong ginahuna-huna nga basing ni dayon nagid siya og cheat sa uban. Cinderella sa karon, nagahatag siya sa kuang assurance nga di na niya usabon. Naga-effort na siya. Nagapaningkamot siya nga ibalik niya ang ako ang pag-trust sa iya. And Cinderella, dili na ako i-deny. Sa tinuod lang, nakita manggid na ako kung ginaunsa niya mismo nga ibalik ang ako ang pagsalig sa iya. Ang akong bana, Cinderella, is work from home. Ang ako pod, usa ka babae nga office-based. Starting ang tuni uli siya sa balay, pag human na ako siya pasayloon sa iyong pasaylua, o gipasaylo sa iyong mga gibuhat sa kuha na pagpasakit sa kuang dughan. Cinderella, ako po ang naapektuhan. Sa tinuod lang, di na ako makatrabaho o tarong. Feeling ako, Cinderella, pag naa ko sa opisina, feeling ako ginadala niya ang iyang babae sa amuang balay. Tibok adlaw nga wala ko nito, Cinderella. Feeling na ako nga naa siya ka istorya sa iyang cellphone, naa siya ka chat. Dili na ko mahimutang. Grabe na ang nagasulod sa ko mga huna-huna. Pag-abot na ako gikan sa trabaho, Cinderella, ang una na akong buhaton, i-check na ako siya kung naa siya ka istorya sa phone. Munang akong gibuhat, Cinderella, nag-resign ko sa kong trabaho. Lisod di ay, Cinderella, kapag ka nakaagina ka, nga binuangan ka sa usa ka tawo, tungod kay di na ka makaperform og tarong sa imuhang duties and responsibilities sa opisina. Sugod ato, Cinderella, perminti na ako siyang makita sa balay, gakawala na ako ang pagkapraning. Niabot sa point nga pila kasimana pod, nga wala ako katulog og diretsyo. Murag na ay perminti kulang sa tanan. Matingala ko, Cinderella, nga magmata ko kada oras. Ginacheck na ako kung naa siya'y ka-istorya. Ambot praning naman siguro ko, Cinderella, dili na ako ma-explain ang ako ang ginabati. Usahi, Cinderella, ang akong buhaton. Dili ko gakatulog. Ginabantayan na ako ang ako ang bana. Kibasin di ay, mutingog ang ihang cellphone ug makita na ako nga naa siya'y ka-istorya. Or sometimes, Cinderella, pag nag-CR siya, ako siyang gina-check kung nagadala siya og cellphone. Even sa iyahang motor, gina-check na ako kung naa siya'y spare phone. Mga trabaho. Mga huna-huna sa usa ka praning na babae na biktima sa usa ka sakit nga kaagi. Cinderella, usa ka tuig na nga last ka nag-cheat ang akong bana sa kuha. And yes, kipasaylo na ako siya. Nana siya'y assurance, ganit na niya buhaton og usab. Nana yung mga proof. Grabe na ang effort.
Pero nga nung ingunan eh, Cinderella nga murag gakawala man ang akong peace of mind. Every time makita na kung ako ang bana. Aminado ko katong time nga niuli siya sa ilahang pamilya, sa iyang ginikanan. Dili nga ni kagubot ang akong panghuna-huna. Wala ko Cinderella, wala ko kabalo kung love bagid kay na ko ang bana. Na halos di ko mahimutang. Dili ko ganahan Cinderella sa idea nga mangita siya og lain, pero dili na ko kaya. Or Cinderella, basig ang akong bana ang rason nga nung wala na ko'y peace of mind. Angay ba Cinderella nga mag-let go na lang ko sa amo ang relasyon? Or basin manggod, magmahay ko pag-abot sa panahon tungod sa akong mabuhat nga desisyon. Mangayo ko og tambag sa mga listeners nga naminaw karon. Unta matabangan ko ninyo nga magtinaw ang ako ang paghuna-huna. Wala na ko kabalo kung kakapraning maghihapon ko. Grabe nga overthinking, nasakitan, gaselos. Wala na ko kabalo Cinderella. Sakit na kayo ang ako ang dughan. Para sa Putahe Confession, Raquel.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Nanday 4 anyos sa Gabukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug gipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kerting lami na tulog na kayo ko sa akong ihi. O kira kayo, pero wala kong kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa akong ipanulti ka rin sa akong mabalatian. Yung lang sulayan na ako ko sa Yesko. Kaya aktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soul.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soul.
2: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soul.
9: Stong! Nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
0: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Canton Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayok kay ba, kaya na ganing buntag, Canton magabi, buntag na po, walay, halang yung kutokotok. Salamat ganit ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagul ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Dali na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsay na adito.
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala gyot?
15: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
17: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
16: Unsa may akong gamiton, boss?
17: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
13: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: daw yung ukira ka dahil. Lakabantay ba, buwang. Ay, sorry, kaibigan. Wala dyan. Wala dyan to you, ay. Anyway, hello, we balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Alo. Bumalik ang kanyang alindog program. Noy. Ang itong programa, ang putahe confession. Ngayon, nadungog ganina ang istorya ni Raquel. Oh, si Raquel nga... Ooh! Ay nako, pagkalisod sa iyang kahimtang karon no, kay mura siya ka ng napraning. Ooh! Sa nahitabo sa iya, mula ginaiyong bito sa inyo hobby na kung naapa ka sa posisyon, ayaw lang yun po nga isalig po din mo nga okay ra lagi na ang dinuulan na bihi ka nang every time yung naabito kay maguba ng mga pagsalig, lahi-lahi maguto ka ng mga coping mechanism. Ooh! Nayuban nga dili ra maulian, nayuban nga dili ra makalimot, pero naayuban nga hangtod sa hangtod ilahagid ng bitbito ng ilahang kahiubos nga to sa imuha. And when the time comes na mabalik, wag nang muna kita wag nga kanang balos-balos lang ba. Lisod kay na sabi mo nang it's either naamang ka sa posisyon or wala, muhang yung sa imuha nga dapat dili gawa nakit sa imuhang kapwa. Ha? 0975-474-915 yung atuang number karong gabi una na pwede ninyong teksan or tawagan kung ganahan mong kamuhatag o tambag sa tuang letter sender. Para na ako, wala o lang na niya yung selos, maoranay, hinungdan nga maguba. Ilang pagpuyo, kaya nakita naman niya yung bala nga nagbago na, di po na kaingon wasalak. Dilita lang naaras panimalay, nag-usab na. Just because nga naaras inyo hang panimalay, makitaan mo siya, makitaan mo sa iyong mga ginampang buhat, wala na nagbinuang sa iyong muha. Dili, tanan. Hay! Ay, kumpiyansa kayo, wala ka balo ba? Sinala siya yung istorya every time. Wala ka. Wala ko nagingon nga pag-overthink diha, pero mabay na yung kamaturan, no? Labi na ka nang nakaguba na sa imong pagsalig sa imong for once and for all. Ay. Tambag na ako. Kanang mod to siya. Okay. Ha? Huh? Ay, kasabot sa imong iingo. Ang tambag na ako siya, Cinderella, always lang yun siyang mag-pray para tabangan siya sa Ginoo nga mawala tanang kasakit sa iyang dughan. Healing a broken heart takes time. So, dili sa tanang panahon na nasakitan ka, okay na kadayon. Again, lahi-lahi ito ang coping mechanism na uban nga it takes years ay ha, ma-okay. Ang uban nga isa ka oras, okay na. Dili gyud tanan. Mga mo lang. Sa kanipong nga nahitabo karong kang Raquel, lahi ang impact sa iya eh. Murag naguba yung kaugalingon. Murag ka nang, murag na-feel niya bang nga alawi? Ka nang, dili man ko yung anak ka-confident ka mag-gawas-gawas. Dili ko yung anak ka-confident ka buhat lang o sa kabutang. Hindi na ako makita ang ako ang bana. Dili ko kaingon nga napraning ka. Pero siguro, dala sa, mga nahitabo sa imuha, dala sa panghitabo nga, nag-cheat ang imong bana sa imuha, natagam ka. Oh, and dili mo makapugos sa mo kung okay na midayon kay again it takes years. Yay. But anyway, Bino, kabalo ko nga natulog na mo, kabalo ko nga naglain na yung mga paminaw din haan, nagduka na giyod, naglupad na ang mga mata. Same here. Tao lang po ako at natututong antukin. Taoy. Sige lang kay magkuyog-kuyog tayo sa susunod laadlaw sa toang programang putahe sa gabi. Di na ko maglangan pa, Bino, kaya kabalo kong gusto po mong mamino sa mga dinitay nga mga musika. 24/7 po ang ato ang mga music dili sa XFM Network Philippines. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Proso sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong guest ni Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Bakit ba kaayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Pultahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Pultahe sa Gabii. Pultahe sa Gabii.

0: Kaklara sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM 89.1.
2: XFM.
3: Taklarik sana!
4: Exciting!
5: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
8: Kaklarek, sana.
9: Exciting!
10: Exciting, summer man nagkatrupa.
8: Ang saya-saya.
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek, sana.
10: Exciting!
8: Exciting! Exciting.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na yan.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare,
3: sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: mayroon man nagkatrupa.
1: Ang saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, Binihang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklare.
3: Sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Clarence!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: XFM
2: 9.1. XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
11: ko. Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Atako, iskun pa.
15: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
14: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
14: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
15: Wait lang sa ha, kaya kukuha on, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
14: B! Ah, man ako hinom.
15: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santon Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerta sa buong shift. Paborito ko na to.
1: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
17: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner. partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Sa una, lab pa kaayo ka. Karun, lab yan na lang in town ka. Aw, haray ko.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!
4: Exciting. Summer man nagkatrupa.
2: Ang saya na summer.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklarek, sana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Klarik kayo mga katropa, Philippine Standard Time, alas 4:01 sa kabuntagon.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
3: Good morning, mayong buntag, Davao, Mindanao, Tibog, Pilipinas, sa tumakaigsuunan ng mga OFWs, sa tumakaigsuunan abroad, mayong buntag, kaninyong tanan, mga katropa. Welcome mga higala diri sa laing hugna na sahaba, sa ato ang rondahanay sa kabuntagon. Mga katropa, ning adlaw na kita nga Biyernes. Okay, basta mga katropa, ha? Nagingon nga TGIF, or Thanks God It's Friday. Yeah, good morning kayo mga katropa, ha? Ning adlaw kita nga Biyernes, petsa 29 na. Ning bulan sa Mayo tuig 2026 mga katropa. Yapon mga igala, ako ang inyong makauban ning mga oras sa gikan alas 4 hangtod alas 4 sa alas 4:30 sa buntag. Inyong katropa, inyong tigronda, katropang Marvin Ibano.
4: Runda Balita.
3: Kumusta man mga igala sa inyong mga nahimutangan karon gikan sa kusog nga bunok sa ulan kagabi. Mga katropa, hinaot ang nagyapong kamo sa luwas nga kahimtang. Akining hapsay nga pagkatulog mga katropa. O ga, ilabi na sa kanunay mga higala, no? Ato ang pasalamatan yun sa labang makagagahom. Akining pagprotekta niya kanato sa kanunay ang walang iundang mga katropa, ilabi na sa paghatag og panalangin. And on the other hand, mga katropa, panalangin sa kining ulan alang sa matag-usa mga katropa. At sa tumakaigsuunan, mga vendors nga nagpalikay-sikay na ning mga orasa. May buntag ganin yung tanan mga katropa.
5: Good morning!
3: Ato mga negosyante din ha, sayo kayo ng mata. Kaya kinahanglan yun in town nga sayo matahan. Ay mo na igingon nila mga katropa nga early bird catches worm. Hoy! Mga katropa ha ka na. Good morning ganin yung tanan mga higala.
5: Good morning!
3: Sa to ang mga traffic enforcers, good morning!
5: Good morning!
3: Nawa na lang. Of course, ato makaigsuunan nga mga trabahante. Ha, kaya sayo na po ng mata kaya dili gusto nga mali. Dili gusto makaltasan ang sweldo. Kaya basin unya mga katropa, bisan usa ka segundo. Ha, malit ka mga katropa, kaltas. Merog na overtime, pila ka oras. Uy, unang reklamong uban nga nudang wala. Ayan, good morning ka niyong tanan mga katropa, ha? Usa to makaigsuunan din ha, nga mga... Ay, labi na kining ato ang mga kaigsuunan ng construction workers. Good morning kaninyong tanan na mga higala.
5: Good morning!
3: Sa tanan nga ato mga inahanan din ha, no? Kasayo kayo nagapanikay-sikay alang sa pagkaon, pagkatiman sa pagkaon sa ilaha mismo nga pamilya. May buntag kaninyong tanan.
5: Good morning!
3: Ayan, sa ato mga kaigsuunan ng ana sa palengke, good morning!
5: Good morning!
3: Sa tanan ato mga kaigsuunan nga naminaw ning mga orasa sa kabukirang bahin. Asa mong kamun na himutang mga katropa, may buntag kaninyong tanan.
5: Good morning!
3: Ito maglangay may higala, oras ato alas 4:05 na. Itong time check atoy ka na ito mga katropa sa Zanton Vitamin C o Zanton Plus Coffee Mix. Mga produktong gamakini sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Ato makaigsuunan nga anad mga piha, siguraduha ang inyong kape nga ginainom, kanang kape nga healthy. Sulayi mga katropa, kung wala pa ka mo nakapasuway, panuway na mo ni ini. Oy, ay mga katropa ha? Sulay mo ni ini itong Zanton Plus Coffee Mix, o baka itong Zanton Gold Coffee Mix, or ato ang Premium D3 Coffee Mix. Pili lamang ka mo mga katropa ha, pwede ninyo kinitistingan kung wala pa ka mo nakasulay ni ini. Nakakinis sa inyo ang mga butika. Available kini mga katropa. Available sa South Star Drugstore mga katropa. Available kini din ha. O katong mga nadunggan ninyo ha nga mga butika, mga higala. Dari sa tong syudad sa Davao. Available kini nga mga produkto. Available po kini sa Yesu Health Clinics. O sa to ang station of course. Dari sa XFM Davao Station mga katropa. Dari lamang sa may Broadcast Avenue. Matina ni ato og syudad sa Davao. One click away lamang usap kini sa Shopee ug Lazada mga katropa. Of course, ato mga igsuunan mga igala, weekend na gyud. Kalami ilaag mga katropa. Kung buot ninyo mula ang mga igala, hala, pwede kayo kamumbisita dini mismo sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Imutan kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Pagsunan din na hanga, nagahinam-hinam, nangitag malaagan. Hindi mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort, bisita alamang ang ilang Facebook page ng susama gihapon, no? Ang inyong ma-search mga katropa. New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang impormasyon o detalye, labi na sa mga serbisyo nga ilang ginadalit sa maong resort mga katropa. Ang tanan, once again mga higala, alas 4 size na sa bunta.
4: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
3: Dito maglangay may gala, ito nang ambakan, ito ang sitwasyon sa panahon.
4: Ronda Balita.
6: Weather update. Weather update.
3: Okay, sanglit mga katropa ha, gawasan na sinati ng mga pag-ulan na karong bulan sa Hunyo, lauma na sab ang naghan pa ng mga insidente sa pag-ulan. Kini mga katropa ang gibutyag sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Even sa pag-asa mga katropa. Pag-asa man yun ang number one yun nga nagatutok ni ini mga igala. O nga to ang mismo mga CDRRMO. Mawala man kini mga katropa nagapahat kung unsa ang mga updates gikan sa kauluhang monitoring system mga higala. Wala mga katropa sa update. Nini lamang alas 2:30 sa kadlawon ha. Labi na kining Tropical Storm Jiang Mi. Ang mga international name mga katropa. Jiang Mi. Nakasulod na matod pa kini sa Philippine Area of Responsibility kung par mga katropa.
4: Ronda Balita.
3: Oga kini mismo mga higala ha. Ngalang ka nakasulod na kini sa Pilipinas mga katropa. Philippine Area of Responsibility. Mga katropa, gitawag na kining si Bagyong Angkol Duming. Bagyong Duming dahil mga katropa, watoy angkol. Ayan mga katropa, Bagyong Duming. Misulod na mga katropa. Huwag sumala sa Tropical Cyclone Bulletins. Atangan mga katropa ang Tropical Cyclone Bulletins nga ipagula karong alas 5 sa buntag mga igala. Munang mahimo nga updated kanunay sa unsa pang mga kasikas mga katropa kay ngalan nga naa kining tropical storm maghatod kini og mga pag-ulan sa tibuok nasod mga katropa. Nga hangin mga higala. Munang mahimong mag-update kanunay og makisayod kung asa nga mga area ang posibleng maapektuhan ini labi na dinhi sa ato ang lugar isla sa Mindanao.
4: Ronda Balita.
3: Alas 4:09 mga katropa sa Pikas Bahin mga higala. Oy, by the way mga katropa ha, ang ato ang syudad sa Davao. Oy, mga katropa, ang Davao City LGU magpalit og dugang 20 ka mga electric buses mga higala.
4: Ronda Balita.
3: Oy, kinsabay nakasakay na ni ato ang Davao City Bus mga katropa. I'm sure nope. Mga higala ha, nga nindot kayo sa feeling. Ako magkasakay.
4: Ronda Balita.
3: Kana mga katropa, gusto yung taong kumusakay pero gumikan sa ito agatrabaho mga igala. Mga katropa, at least igo lang ta maghatag o dugang mga impormasyon kaninyo. Kaya nakita na nako na mga igala ha. Actually yan, dawin nakatungtong naman siguro ko ha. Marang nakatungtong nako. Kaya katong bago pag yun nga paglusad ni ini mga katropa. Itong na-cover mga igala pero kining nagdaga na yun sa kadalanan. Pagiging taon mga igala. Kana mga katropa ha. Kaya good thing ha. Kaya nakita manggod sa ito ang Davao City LGU. Kadi paigo, kining napulo lamang ka mga buses nga nagdagan ning kasamtangan. Adugang 20 mga katropa ka mga electric buses sa ang pangpaliton. Ana ang good thing mga igala kay Aaron. Matag ang pagtagad mga katropa kining kabaga in town. Lira kabaga. Kabaga sa ihap sa mga commuter sa tong syudad sa Davao. Ang isang sa giklaro mga katropa ni Davao City Councilor Danny Dayang Hiranga nga ang Davao City daw nahimong magnet na ginigitawag mga katropa nga magnet nga ang mga taga Cotabato, taga Agusan, uban pang mga bahin sa Mindanao ug tibuok Pilipinas daw gusto na kaayong mapuyo sa Davao City kay nakita nila ang kaplastar na komportable. Sabi na mga katropa, makatipid. Talking about ni ining dili na kailangan dyan kada adlaw maggasto. Ito na amay nagdagan ng mga free, ng libre ng mga bus, mga katropa. Lawas na komportable na. Aw, luwas pa ka nga mahatod sa imuhang destinasyon, mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Alas 4:11 na sa buntag, mga higala. By the way, pang akining announcement, mga katropa. Or anunsyo gikan sa City Government of Davao.
4: Runda Balita.
6: Local news. Local news.
3: Mga katropa, adunay ipahigayon nga simulation exercise kun SIMEX, mga katropa. Wala to makaigsuunan sa mga publiko, ha? Ayaw kamuka kurat, mga katropa. Mga higala kay Karong Adlawa. Ano na ipahigayon? Ipahigayon nga simulation exercise, particular mga igala din sa may Ecoland ug Torres Street ning syudad sa Davao. Managihang yung tanang dabawin yung mga katropa sa pagsabot o pag-cooperate sa maong aktibidad alang sa pagpakusog kini sa nagpadayong culture of security sa Davao City.
4: Runda Balita.
3: Muna mga katropa, kung adunay mga pangutana may tungod sa SIMEX, mahimo ka mumukontak sa mga numero mga higala. Di sa TFD hotlines mga katropa, 0999-227-4-1. 09 oh, mo na to mga katropa de ay sobraan sumpay manggod mga katropa ha mo to mga katropa ang mga numero pwede tawagan alang sa PSSO kung sa Public Safety and Security Office pwede ka mumutawag sa telephone number 295-3636 samtang sa DCPO kung Davao City Police Office 0916-659-2576. Okay, dial. Pwede po ka mo mga katropa ay direkta nga mo dial. Nabinagwa ka mo i-load. I-type lamang dira sa inyong mga cellphone. I-type lang ang numerong 911. Huwag ka na mga katropa. Mamahimo ka mong makapangutana kung unsa kining SIMEX. Karon di ka mo mahikurat. Nabinag naamoy mga nervyos. Naamoy mga palpitation mga katropa. Gumikalagyan niyang kape ginainom. Makahatag og side effect mong gudang uban niya na mga katropa, no? Kining palpitation or kalita lang kang nervyos or kag makuyapan gungod lang sa ok-ok, oy. Ana mga katropa ha, basang epekto na sa inyong kape nga ginainom. Ako ninyo mga katropa, mag-inom og kape ka ng healthy, siguradong healthy. Ato ang Zanton Plus Coffee Mix, gama sa mangustin, malunggay og soya.
4: Runda Balita.
6: Local news. Local news.
3: And by the way, mga katropa, sa Pikas Bahayin sa to ang balitang lokal, mga higala. Uy, kaya dunay patayng lawas, mga katropa, sa lalaki, nagtuwad in town ni sa Davao del Sur. Partikular din hikini, mga katropa, nakitaan ang patayng lawas nga nagtuwad, mga higala, sa Sitio Santo Niño, Barangay Igpit, Digo City, mga katropa.
4: Runda Balita.
3: No, nakining maonga individual, wapakini na ili sa itong mga otoridad. Pansumala sa nakakita ni ini si alias Ronron. Butyag nga nanulo matod pa kini si alias Ronron. Umo na lamay nakit ang nasuluan ang nagtuwad nga patayng lawas mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Oni gilayon kini nga nagreport kadto sa barangay kapitan aron sa pagpahibalo ni ini og dayon na nawag og mga kapulisan na aron sa paghatag tukmang aksyon labot ni ini mga higala. And sumala sa description ang maong biktima aduna kini suot nga itom nga pantalon. Itom nga rubber shoes. Color gray nga sweatshirt ug puti nga kalo mga katropa. Uga pinaagi sa gihimo mga higalang examination, actual nga examination mga katropa. Ituon sa mga otoridad nga posible nga natural death lamang mga katropa kini. Natural lamang ang hinungdan sa iyaha mismong kamatayon mga katropa. Samtang ang uban nga mga netizen nagtuo, nagipaak kini og bitin.
4: Runda Balita.
3: Ano mga katropa, kay takda kini nga ipalalom sa post-mortem examination. Kining otopsiya may gala aron masayran kung unsay gikamatyan sa maong individual.
4: Runda Balita.
3: Oras mga katropa, alas 4:15 na sa buntag mga higala. Adugang sa ito ang balitang lokal.
4: Runda Balita.
6: Local news. Local news.
3: By the way, kagapong adlaw mga katropa, doon ay gilusad at mga higala ang kining ROTC program sa Davao Region. Mas magpusgad kini sa 11 RCDG mga higala. Kung nga sa gibutyag ni 11th Regional Community Defense Group on 11 RCDG Commander Colonel Calixto Cadano Jr. mga katropa nga mas pakusga nila ang ROTC program sa Davao Region. Dinusa sa mga programa sa gobyerno mga katropa nga makatabang kini no sa paghulma labi na sa disiplina ug responsibilidad sa kabatan-unan mga katropa. Ito ang mangigalag ipadayag sa opisyal nga padayon si or nagpabilin ang ilang negatibong pananaw sa ubang kabatan-unan ngadto sa ROTC. Or kining nagpabilin matod pa no ang kining negatibong pananaw sa ubang kabatan-unan ni ining ROTC nganuman. Kay giingon matod palagi nga daghang estudyante ang naglikay sa ROTC tungod sa mga daang kontrobersiya ug sayop nga impormasyon nga ilang nakita sa social media. Unsa man na? Abot ini mga hazing. Agipang bunalan ang mga paa.
4: Runda Balita.
3: Ang mga sampot mga katropa ng lagom na.
4: Runda Balita.
3: Kaya gumika na niini laging mga naandan traditional rights matod pa. Na nakita in town mga katropa nga dunay mga nakabsan in town sa kinabuhi tungod niini. Pero bili na ang tumong niini mga katropa. Ako kamo maka-appeal mga higala kung aduna may mga panghitabo sama ni ana, pwede kaayo mo mo report sa mga otoridad mga katropa ha. Labi na katong kung aduna may mga hulga ipang kuan sa inyo ha. Mga katropa ipang sumbong kana aron wala nay uban pang mabiktima ni ana nga mga kabinuhatan. Ang klaro nga ROTC mga katropa usa kini kapamaagi makita man gyud visible I'm sure sa tumong kaigsuonan nga nakatry ni ini mga katropa. Ay, stipi man good to. I'm sure mga igala makita ninyo kung unsa kadisiplinado, unsa karesponsable ang pagsunod sa kamanduan mga katropa apag bansay. Mga igala, labi na sa panglawas mga katropa nga makasugakod unsa sa pisikal nga mga aktibidad mga katropa. Mga igala, sa Pikas Bayan mga katropa, gibutyag sa OCD, kun Office of the Civil Defense 11 nga ilang ipadayon ang whole of government approach aron mas mapaligo ng implementasyon ni National Service Reserve Corps mga katropa or NSRC sa mga tunghaan o komunidad. Kini ang gibutyag ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang ug usama tud pa sa mga hagit sa NSRC mao nga dili kini mandatory alang sa mga graduate sa CWTS o LTS kung itandi kini sa ROTC na automatic mahimong reservist.
4: Runda Balita.
3: Una mga katropa ang kalahian ni ini mga higala. Ayon dugang pa mga detalye, mga impormasyon labot ni ini mga katropa unya sa Express Balita mga katropa. Oras sa to, alas 4:18 na.
4: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
3: Alas 4:19 na sa buntag mga katropa. Maing buntag di ay ha. At usang i-greet mga higala ang mga naglantaw sa tuang Facebook Live karon. Yan, ubay-ubay po mga katropa ha. Sir Uncle Dars. Good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Sir Martin Navarez Manggiran Vlogger. Good morning. Oga si Ma'am Nita Valderosa, good morning. Ayan, maying hapon din hapod sa Canada, Ma'am Nita Valderosa. Ayan mga katropa, kumusta man ang iyong mga nahimutangan karon? Ayan mga igala, ha, standby lamang hapon mga katropa, kaya ito nang rondahan ang panghitabo sa ato ang kasikbit ng mga rehiyon.
4: Runda Balita.
6: Regional News. Regional News.
3: By the way, mga katropa, dinhi mismo sa lugar. Mga katropa, kaya doon ay mga insidente manggod nga kakahitabo. Labi na init kaayong mga panghitabo diri sa south area mga katropa sa tong isla sa Mindanao. Mga igala ha, ang kini mismong ugduha matod pa ka mga lalaki nga giingong nakigaginukranay sa kapulisan human sa sulay nga pagkuha og bata sa dato piyang Maguindanao del Sur mga katropa. Akini mga higala, akini nga nisulay matod pa nga pahunungon ang maong sakyanan apan kalit matod pa kining miikyas. Hinungdan mga katropa nga nahitabo ang chase operation sa mga otoridad. Ginukranay mga katropa og kung asa mga higala ang kining duha ka mga lalaking sakay sa usa ka gray nga Toyota Vios. Mga katropa is na naharang kini mga katropa no. Og kansang imbestigasyon nagpadayon pa og wala pa hinganli ang kini mga nalambigit nga individual mga higala. So kana mga katropa nahitabo ning milabayng adlaw mga katropa kung asa nagpadayon ang imbestigasyon sa atuang kapulisan.
4: Ronda Balita.
3: Sabi kas bahin mga katropa. Diri usab sa may Tacoronga City. Uy, usa ka hot pursuit operation may galang nagpadayon karong gilusad sa ato ang mga kapulisan gihapon sa Tacoronga City Police Station. Humana nahitabo mga igala ang pagpanulis kung asa ang mga suspek, armadong mga suspek nga sakay sa motorsiklo mga katropa nakadagit kini o nakalimas kini o ganaas 50,000 pesos nga cash. Dihang gisulod ni ini mga katropa o gitulis ang usa ka chicken trading store sa barangay Buena Flor, Tacoronga City, mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Sumala sa impormasyon, pasado alas 10:40 sa buntag, dihang nahitabo ang insidente, mga katropa, partikular din sa may Block 2, Purok Abang, sa nisgutan nga barangay, mga katropa. Uga, dihang maunalay may naobserban sa CCTV ang nakakolor pink nga jacket ang mga katropa nga nakasakay sa motor. Napay nakakolor puti. Napay nakakolor itong mga katropa. Daw na itong planado ang maong pagpanulis.
4: Ronda Balita.
3: Na may gala mo nang amping kanunay mga katropa sa itong mga kaigsuunan. Labi na may gala, importante nga aduna goy mga CCTV camera sa inyong mga establishmento. E naku kining tabang mga katropa sa pag-ila sa sospek. Mga katropa og sa pagad or sa hinanali nga pagsulbad sa maong kaso mga katropa. So, sa informasyon ang maong mga individual sa kay kini mga katropa sa kolor itom nga badya og pula nga CRF-150 nga motorsiklo nga human sa insidente mi padulong ngadto sa Purok Size Barangay Poblasyon Tacoronga City.
4: Ronda Balita.
3: Alas 4:22 sa kabuntagon mga katropa. Sa pikasbahin mga higala ha. Aduna mga katropa ay nahihitabo usab nga pagpamusil diri sa may barangay Kawayan Alicia Zamboanga Sibugay. Usa ka 19 anyos nga batan-ong lalaki ang patay. Human kini mga katropa na igo sa ulo. Mga higala hinungdan nga pag niluka pa kini sa usa ka humayan mga katropa sa Zamboanga Sibugay mga katropa. Padayon pa ang investigasyon sa ato ang mga otoridad uga samtang mga katropa gidudahan sa mga nagtungod mga higala nga usa ka pagpanulis ang nahitabo kay ilang giangkor ilang gagi barugan mga katropa nga ang maong biktima aduna kini dala nga 70,000 pesos nga gikolektang kuwarta mga higala human ayha pa man kini gikataho nga wala na nakauli sa ilahang balay. Mga katropang kabahin pa no sa giimbestigan sa mga otoridad labot sa maong insidente mga katropa.
4: Ronda Balita.
3: Sabi kasabahin mga igala usa ka or kining gunman na nagpaulan kinig bala sa usa ka itom nga Wigo Tacoronga City kini mga katropa. Ano mga panghitabo sa Tacoronga mga igala? Tangan lamang ang dugang pa nga mga panghitabo mga igala kay nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa mga kapulisan sa pag-track down no ni maong nga suspetsado sa panghitabo kay nahitabo ang insidente sa Zone 5 Purok Liwayway Barangay San Pablo Tacoronga City kagahapon sa hapon usab kini mga katropa uga wala pa hingon noon nahinganli ang maong nga biktima sa maong panghitabo mga higala.
4: Nagarunda, nagabalita, runda balita.
3: Perting dali ara gyud sa atong oras mga katropa, alas 4:24 na sa buntag mga katropa. Ito mga igsuunan nga naminaw, diri sa may Davao de Oro, maayong buntag kaninyong tanan mga igala. Davao del Norte o sa Davao Oriental, good morning kaninyong tanan. Sa palunggan kita din sa Davao del Sur, nga to na sa Davao Occidental mga katropa. Din hilaman ka na sa XFM 89.1 mga higala.
5: Good morning!
3: Kaya time check atong ka na to sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ito mga igsuunan mga higala, mga mag-uuma. Kung kamo nabalaka na sa inyong mga pananom nga daw, uy, pertiman ka piyasot. Mga katropa habasin unya gikulang na kana sa insaktong nutrients mga higala. Gamit na sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Pwede ka mong mutimpla 100 ml paingon sa 150 ml napsak sprayer. Pwede kining gamiton mga higala ha sa humay, mais, gulay, saging, prutas, uguban pa mga katropa. Mapalitinis sa nagkadaiyan ninyo mga suking agri supply mga higala. Alas 4:25 lakbitan sa nato kadali ato ang rondahan panghitabo sa ato ang nasod.
4: Ronda Balita.
6: National News. National News.
3: By the way mga katropa ha, ang kini mismong panghitabo sa ato ang nasod mga katropa, medyo init no ang mga isgutanan mga higala. Kaya si Senador Robin Padilla, of course mga katropa, ngalan nga amigo po kayo niya si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang kini mismong hugtanon niya nga gibarugan nga okay lang kaayo ang online duty. Kaya na-side matong pa si Senator Robin Padilla na si Senator Bato sa wala panigula ang ICC Warrant of Arrest mga igala is best in attendance si Senator Bato ngadto sa Senado. Ang dinugan sa kasamtangang sitwasyon na nabalaka matong pa sa iyang siguridad o kung dili kini mapugngan nga kuhaon sa ICC. Yeah. Na mga katropa nagpabilin nga nagtago-tago karon si Senador Bato mga higala. Samtang si Senator Hontiveros makatropa gikontra ang kini mismong explanation ni Senator Robin Padilla mga katropa. Sumala ni Senator Hontiveros mga igala nga kini matud pang termino ni Senator Padilla nga force majeure. Posible matud pa kining mahimo nga pasikaranan aron himuon or tugutan si Senator Bato na maka-participate sa Senate session or plenary session sa Senado nga online mga katropa. Himo gyapon nga init ang diskusyon niini sa Senado mga higala kung asa hugot nga gibarugan sa minority black mga katropa. Di kini pwede.
4: Runda Balita.
3: Na mga katropa, tangan nato ang dugang pang mga impormasyon na labot niining panghitabo sa ato ang Senado. Samtang ang plunder o graft cases mga higala na file na batok kang Senador Estrada Bunuan ug uban pa.
4: Runda Balita.
3: Tanan mga katropa, tangan nato ang dugang pang mga detalye sa panghitabo sa ato ang nasod mga higala sa musunod nga programa. Ang programa Exciting Pilipinas, makauban nato din na si katropang Brixa Flores. Kaya salamat mga igala sa iyong pagpakiguban din sa ito ang rondahanay sa kabuntagon. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong tigronda ning mga oras sa matagbuntag mga higala. Ang tutsunod si Bana Nasab, ako magaingon mga katropa, kinyong katropang Marvin Ibano, magaingon kamatuuran ang sandigan.
4: Runda Balita.
3: Oras katropa, alas 4:28 na.

0: Exotic sana.
1: Exciting!
2: XFM 9.1.
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan gyud ka.
9: Reset. Ow.
1: Kaklarek sana. Exciting!
2: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya sa summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklarek sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras XFM, Davao, Philippines. Standard time, alas 4.34.
4: XFM, Davao. Kamatuuran ang sandigan.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Igala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong buntag!
1: Atong pagpakan! Atong pagpakan!
0: Yehehehe! Mayong buntag sa nanato ng mga tigpaminaw around the world. Good morning sa tumang kaingsunan, diri karon sa tuang nasod. Mayong buntag, Pilipinas! Mayong buntag usab, diri karon sa tuang mga kaingsunan sa Dakbayan, sa Davao, sa tulo ka mga distrito nga galangkom sa tuang siyudad. Sa tuang mga kaingsunan nga nakaroon sa mga probinsya diha sa Davao del Sur, Davao del Norte Oriental o Davao de Oro. Ingon man ang Davao del Norte o Davao Oriental. Ta naman yun yung uban ng mga probinsya na Modris Davao Region, oy. May munta ganin yung tanan bitaw diha mga kaigsunan, kumusta man ang medyo bugnaw-bugnaw nga kahimtang sa panahon karon gumika ni Tropical Storm Jangmi. Maayo ba inyo pagkatulog mga kaigsunan sa kato mga nagbukot pa diha karon sa inyo mga habol, hala puksa na ng habol ninyo pag init na og tubig para sa tuang mainito no sab nga pagsugat sa adlaw pinagi sa tong pag-inom karon mga kaingsunan og Santon Plus Coffee Mix. Atong Santon Plus Coffee Mix mga kaingsunan kape na tambal pa. Pabansang kape ng Pilipinas. Gumikan kay daghanan kay kini mahigala og kuano kini bang daghanan kay kini ginatawag mga kaingsunan ba na benepisyo para sa tuang kalawasan. Aron nga kaprotektahan nato. Atong i-maintain mga kaingsunan ang atuang kahimsog sa panlawas. Kana mga kaigsunan ko kay gumikan kay powerful oxidants kini ining atong Santon Plus Coffee Mix. Andama na dai ninyo kana inyong ininit tubig dai karong buntaga mga kaigsunan. Ipisa na dai ng init nga tubig diha karon sa inyong tasa. Aron nimo na to karon ang atong adlaw mahigalang dasig. Adlaw kita karon nga Huwebes. Biyernes, I mean, sorry. 29 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Gihapon, mahigala, 29 na tas Mayo, mga kaingsunan, pero gihapon matarong ang dagan sa tuang sistema karon mahigala sa tuang palibo. Ilabi na sa sikutan ng politika. Sabi, no? Idamay-damay kita nila ba, no? Pag-ilis at karoon sa pagkatod sa itong mga balita, mga kaingsunan, sa itong mga balitang National Tropical Storm Jangmi, misunod na sa nasod sa Pilipinas, sa teritoryo sa ito ang nasod, samtang tawagon kining Dumi! Ming! Ayok-ayok, palabi po, Ming, ha? Ang iyo lamis si Mohamed, sumala pa sa pag-asa, mga katropa. Once nga mutunob na kini mga iksoon dinhi sa ito ang nasod sa Pilipinas, ang Jangmi, international name na bagyo, tawagon na kini siya ni Duming, tawagon na siya pangalan, ang gaan na siya mahigilag Duming. Sa dugang pangbahin, mahigilag din karon sa ito mga balita, si IDG, nagpasaka na karon og kasong obstruction of justice. Alangan to kang Senator Rubin Padilla. Labot sa pag ikyas ko no, mahigala ni Senator Bato de la Rosa. Presyon, pang-presyon ni mga kaigsunan diha karon sa unsa. Ato mga hiskutanan diri sa tuang palibot karon mga katropa. Abi ninyo ginausa-usa nila karon og file og kaso eh. Ang ato mga senador. Unsa man karon mga higala paglihok anito mga senador kaha karon mga kaigsunan nga gihuro halos man nila hutdon karon majority mga kaigsunan og kaso. Paghimo na lang na magbalaod, binga! Sa sunod na puhon, kinahanglan nga ang tanan nga mga kandidato, mga kaingsunan, wag yung kaso, bisan mga higalaw, kusi na lang. Kahilas ba yan ninyo? Mura man po mo gulay kaso karos pagpangawat, mga kaingsunan. Kana din nga nangawat ko karon sa aligasyon o 805 billion pesos. Asa man aron?

0: Usahay po ba mahilasan tani atong gobyerno mga kaigsuna? Ya, usahay mapikon ta ba no?
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Samtang tinikaroon sa tuwang palarong pambansa update mga kaigsunan, NCR, Calabarzon, Western Visayas, mo'y nanguna karon sa palaro 2026. Mga igsun, dalhon tamo karon dito sa tuwang mga balita sa Express Pasada Headlines.
2: Headlines. Express Pasada.
0: Dini sa tuwang panaguban ang Exciting Pilipinas. Hindi niya inyong alagad, katrupang Bricks Flores. Una ka nun sa pagkatod sa itong mga balita, sa itong mga balitang lokal. Sa itong mga balitang lokal, headlines.
2: Express Pasada.
0: Mga trabahante sa landfill sa New Carmen sa Davao City na balaka na sa ilahang kitaon sa ilang pagpanginabuhi.
2: Express Pasada. Headlines.
0: Nakatakaroon o kabalaka sa mga informal trash workers ang kalit niya pagpahunong sa operasyon sa New Carmen Sanitary Landfill tungod sa nitabong mass wasting o pagdahili sa basura na itong Mayo 20. Daghanang mga garbage sa haulers o mga tagapangulikta o mga basura ang nagmulo na karon tungod kay dako na kayo o gipikto nini sa ilang panginabuhi o ginalaw-adlaw nga kita. Inumduman nga temporaryong gipasuspende sa DNR 11 o lokal nga kagamanan sa Davao ang paggamit sa maong dump site.
2: Express Pasada. Headlines.
0: Kado mga kaigsunan, kay base unyaw gado na po'y mahugmakan diha napita mga katropa. Katong ato ang mga scavengers, no? Intawon na palihog lang. Respetuhi po ng inyohang kaugalingon.
2: Express Pasada.
0: Sa na lang po mga kaigsunan lagi po ng ilang panginabuhi unsa may dapat ni ani karon nga timanon sa tuang kagamanang lokal. Kinanglan siguro ni mga kaigsunan hatagan og maingon ta ayuda kining maong mga tao gumikan kay na peligro in town ang ilang panginabuhian. Labi pa nga nagpadulong na karon sa abli o abli sa klase. Unsa na lang nini karon mga kaigsunan ang panggastos para sa ilang pagpaeskwela sa ilang mga kabataan. Sa rugang pang bahin, mga higala, dinikaroon sa to mga balita.
2: Express Pasada.
0: Kamanduan sa pagbawi sa lisensya sa armas ni Senator Bato de la Rosa giserve na sa Davao.
2: Headlines. Express Pasada.
0: Opisyal na ang ibatuman sa Police Regional Office 11 PRO 11 sa Davao City ang kamanduan sa Philippine National Police PNP nga bawion ang lisensya o rehistro sa mukabat 117 ka maarmas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang mando giserve human kini gi-issue sa Philippine National Police PNP Firearms and Explosive Office.
2: Express Pasada.
0: Headlines. Nakagahapon adlaw mahigala nakita nato ang post mahigala sa abogado ni attorney ni Senator Bato de la Rosa pinagi ni attorney Bobby Torion nga niabot ang mga otoridad siyam kuno ka mga vehicles ang nag-adto ngadto sa iyang Pinoy ana sa iyang pribado nga property unya gi-search ngadto ang iyang propiedad mga katropa. Yan na lang ganun ginatugutan para nga malikayan mahigala kinibang komentaryo nga ang pagdili sa pagpasulod sa ato ang mga otoridad nagpamatuod nga gitaguan ini ang suspitsado.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Suspect na tawag na to ana mga kaigsunan nga wa pa man ay conviction mga katropa no. Oh, ina lang. Sa katapusang bahin sa balitang lokal mga katropa,
2: Express Pasada.
0: Headlines. Davao de Oro nibalik na sa regular 5-day work week.
2: Express Pasada.
0: Headlines. Hingpit na nga mibalik sa ilang regular nga lima ka adlaw nga trabaho kada semana ang tibok kagamhanan ng lokal sa probinsya sa Davao de Oro. Naitabo kini sugod nitong Mayo 25, 2026. Human formal nga gitapos sa probinsya ang ilang pagpatuman sa flexible or alternate work arrangement kanato dihang nga miulbo ang giyera sa Middle East o hinungdan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo.
2: Headline. Express Pasada.
0: Oh, back to normal work na karon ang provincial government mga higala sa Davao de Oro. No, with that, congratulations mga kaigsoonan kay Muraga na angko na nila in town. Ang kini ginatawag mahigala nga krisis karon sa petrolyo.
3: Atong pa.
0: Sa tinod lang hantud sa pagkakaron mahigala nagsige lang maghiapon ig saka mga katropa. No? Wa na may paglaom siguro ni mahigala nga mobalik pa ta dito sa 40 ang litro tag 30 kapin mga katropa. No? Muraga malansang lamang gini dinhi karon sa 80 na po. Muraga ginakuan na ta ba? Kanabang ginapa mind conditioning na ta, no? Kumbaga, kung sa manok nga itatari pa ta mga kaigsunan, gi-conditioning na ta. Ipatumar na ta conditioner mga katropa. Sarong ang bahin mga igsoon, dinikaroon sa pagkatod sa tuwang Express Pasada balita mga katropa.
2: Express Pasada.
0: Headlines. Dinikaroon sa tuwang mga balitang regional. Ulan ug kilat dinhi sa Mindanao mugna sa southwesterly wind flow ug bagyong Hangmi.
4: Good morning.
0: Or Jiangmi.
2: Express Pasada.
0: Nag-experience karon og badag-umon nga kalangitan, katag-katag nga mga pagpang-ulan ug pagpangkilat. Ang dako karon nga bahin sa Mindanao lakip na usab ang mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Soccsksargent area, Barm, Lanao del Norte ug Misamis Occidental. Ginitungod kuno sa dinala sa habagat o southwesterly wind flow og ang unos nga nagikan sa tropical storm Hangmi nga ana karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility PAR.
5: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada.
0: Kagabi mga kingsunan gitagamtam nakatagamtam tanga mga pagpanaligsik mahigala diri sa dakbayan sa Davao, no? So nasayod ta mga kingsunan ko nga kini dinala mga kingsunan ko sa kini ginatawag nga westerly effect mga kingsunan dinhi karon sa wind flow, no? Westerly southwesterly wind flow mga kingsunan diri karon sa Mindanao.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Uyon mo ani mga kaigsoonan, Truth Commission EGK giuyunan sa mga rights defenders sa Mindanao.
2: Express
5: Headlines. Headlines.
0: Og tanong ko nga gisuportahan karon sa human rights advocates sa civil society leaders dinhi sa isla sa Mindanao ang pagtukod o katukuran sa usa ka independente nga Truth Commission. Tumong nini mao kuno ang paghimo kasaligan nga opisyal nga record sa mga nahitabong extrajudicial killings or EGK sa war on drugs sa panahon sa administrasyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
2: Express Pasada.
5: Headlines. Headlines.
0: Sa bagay mga kaigsoonan kana kung ang tumong mga kaigsoonan para pabor kining ato sa mga tao gumikan kay di mga nagsulti o. Bisan pag ilaha karong sorbihon ang kinatibuk ang nasod sa Pilipinas. Kuhaon nila karon ang tanan nga ma-reaksyon sa mga tao. Kung unsabay kagustuhan sa mga tao mahigala. Unsabay ilang nakita, no? Diha karon sa kampanya sa war on drugs during sa administrasyon nga Duterte mga katropa, no?
1: Rex Flores.
0: Nagingon mga kaigsoonan nga why nalipay mga kaigsoonan diha karon sa gikaingon nga pagkuyanap sa illegal nga droga. Buti pa sabot, in short mga katropa nga nalipay sila sa war on drugs campaign sa previous administration. Una ron mga katropa ang nahitabo. E naunsa na ba hinoon? Mahigala nga gipa kulong naman hinoon karon sa kasamtang administrasyon. Ang kaning pangulo mahigala nga nagtinguha, mahigala nga mahawanan, malimpyuhan, malimasan mga katropa ang ato ang nasod sa Pilipinas gikan sa mga elementong ilegal sama na lamang sa pagpayuhot sa ilegal nga druga. Sa dugang bahin mga higala dinhi karon sa tuang mga balita, lantaw na to karon ang atong mabalitang nasyonal. Dinhi karon sa atong balitang nasyonal la Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. misungkit ubukabat sa 3.4 billion ka pesos nga o billion dolyares nga pamuhunan gikan sa nasod sa Japan.
2: Express Pasa.
5: Headlines. Headlines.
0: Nakahatag og dakong garbo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. human nga masiguro ang mukabat $3.4 billion nga kantidad sa mga pamuhunan alang sa Pilipinas. Naitabo kini atol sa iyang opisyal nga roundtable talk sa mga negosyante dito sa nasod sa Japan. Tumong sa iyang state visit mao ang pagpalig-on sa maritime security ug enerhiya alang sa nasod sa Pilipinas.
2: Express Pasada. Express Pasada.
0: Alas 4:50 na sa buntag Philippine Standard Time sa atong padayon nga pagatud sa atong mga balita.
5: Headlines. Headlines.
0: Minority sa Senado ligon gihapon nga misupak sa online voting.
2: Express Pasada.
5: Headlines. Headlines.
0: Gipakusgan pa sa minorya nga grupo sa Senado ang ilang pagsupak batok sa sugyot nga tugutan ang remote participation o online voting sa mga sesyon sa plenaryo. Ginatawag kini ni Senator Panfilo Lacson nga usa ka lakang nga nakalapas sa dugay ng mga balaod sa Senado taliwala sa nagkagrabi nga krisis sa politika.
2: Express Pasada.
0: Nagkagrabi man di ay gipunan pag ininyo di sa moto kagrabi.
5: Headlines. Headlines.
0: Malignant na gininoon karon ang problema di karon sa tuang politika sa nasod sa Pilipinas mga katropa.
2: Express Pasada.
0: Di lang kay chronic ni Michael malignant na gyud, malignant na gyud.
2: Express Pasada.
0: Malignant mga katropa, gumikan kay gipasamot o gipasamot nila ang problema sa politika sa Pilipinas.
5: Headlines. Headlines.
2: Express Pasada.
0: Lantaw na to mga katropa kining nang hambog nga mudagan pagka vice presidente kaniadto mga katropa kining si Wingat sa. Grabe man birig-birig ani mahigala diri sa Davao kaniadto kung gumikan kay gusto magpa-endorso sa vice presidente. Karon mga kay sunat tanawa unsay nahitabo. Kalhal lang tao ni mga dagway ninyo.
5: Oh. Exciting.
0: Sa mga iskutan na din atong hatagan karon og pagtagad pinagi sa atong banat BRICS portion mga katropa nining kabuntagon. Gipanghimakak sa palasyo sa Malacañang ang mga pasangil nga gipangguba o giisa-isa nila sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pagpasaka o kaso ang mga senador nga giisip nga kaalyado sa kaning presidente nga si Rodrigo Duterte. Ila kuno wa kuno nila nigiisa-isa yung sa diay. Nagtuo mo nga buta mga Pilipino. Unya mga higala to ni hatagan og pagtagad dinhi sa inyong pagsunod sa to panaguban sa programang Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada.
5: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:53 na sa buntag Philippine Standard Time mga kaigsoonan sa tinuod lang maka-stress gyud kining problema karon sa tuang nasod kong atoang tugutan mahigil lang mupuyo kini diha karon sa tuang tasa-tagsa ka mga panghuna-una. Sa tagsa nato ka mga galamhan medyo muruya taga jutay mga katropa. Now mga kaigsoonan ko kinahanglan nato ni karon nga paulian ang atoang lawas gikan sa posibilidad nga stress. Kaya pag once nga mag-stress ka, luya ang imong immune system. Musulod ang mga sakit sa tuang kalawasan, mahigala ka. Kinahanglan nga ito ng protektahan. Pangunahan na ito, mga kaigsunan, ang pag-tapot, no? Tapot niya karoon sa tuang kalawasan, kining mga sakit, no? Atong imnan ka na mahigala, Santon Blas Coffee Mix, gumikan kay kini kapilang, pero tambal na. Pini mga kaigsoonan pero gilanglang lang nato pero makatambal ni makahatag ni kayuhan mga kaigsoonan diha karon sa tuang lawas. Gumikan mga katropa sa mga ingredients sa mga katropa nga gisagol nining kape nga Santon Plus sa mga igsoon. Usa na diha karon kining mangustin nga ginatawag mahigala og queen of all fruits. Gumikan sa grabe mga kaigsoonan nga kuano kinibang medicinal ingredients nga naa diha karon mga minerals nga naa dinhi mga katropa. Powerful kini nga antioxidant mga kaigsoonan busa dili kini basta-basta mga igsoon nga tuwa lang tawagon nga lang kape lang. Gumikan kay kini nga gilang lang natong kape pero dako kay dinig epekto diha sa tuang kalawasan ang Santon Plus Coffee Mix. Busa mga katropa sa mga naminaw namati karon mga katropa no. Inuman na. Sulay na sa pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix nga ito mapalit sa Mercury Drugs, South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide. Pwede usab nga mosaka mo diri kanon sa sibihanan sa XFM Davao, pwede usab nga mo bisita mo ngadto sa Yes to Health Clinic diri sa Dakbayan sa Davao. Himutang lamang kini di adapita sa may door number 3 Silpol Building, GSIS site sa Matina, siyudad sa Davao. Unya makaigsunan sa itong pagbalik atong hatagan o pagtagad kining atong hisgutanan makaigsunan. Giisa-isa ko no sa administrasyon ni President Bongbong Marcos ang mga senador sa pagpasaka o kaso. Muto ba mo mahigala nga why kamot din hikaron ang palasyo sa Malacanya? Ingon sila, wala mi labot nga na. Ilang ipanghilagi panghimakak nga giisa-usa nila karon sa pagpasaka og kaso ang mga senador nga naa karon sa mayorya. Kinigtanan mga kingsunan ko ang atong hatagan og pagtagad dinhi sa inyong pagsunod sa tubanaguban samtang atong oras alas 4:56 na sa buntag Philippine Standard Time.
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: X-F-M.
6: X-F-M.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
5: Clarex!
6: Exciting!

0: Balik tama ka tropa dinhi karon sa Tabanaguban mga kaigsoonan. Medyo shocking kayo ang mga balita na to nga nakalabay ng mga inuras ah. Ha? Gikan sa kinibang kaso nga gipasaka batok nga to kang Senator Jinggo Estrada, ti ana po'y giingon nga sila si Senator Villanueva, giingon na po'y mahigala karon nga sila si Senator kinibang Rubin Padilla, guban pa. Alright. Now, diri karon sa tuang gilantaw mga kaigsoonan, no? Gipanghimakak man karon sa palasyo sa Malacañang ang pasangil nga ilang giguba, no? Gibaniobra ang sa administrasyon nga Marcos ang sunod-sunod nga pagpasaka og kaso batok sa 13 ka mga miyembro sa majority black. Alright. Now, mismong ang press officer nga si Attorney Claire Castro, si Auntie Claire Castro, mao'y nag-issue og statement nga ang investigasyon kuno nga giatubang karon sa pipila ka masenador dugay na kuno ni nga ni naglungtad sa wala pa namugna ang kasamtangang majority black ay ka sa wala pa kuno namugna ang kasamtangang majority black timing ra day na lawa no hinungdan nga dili kini angay nga isipon nga pamulitika og ehekutibo lamang. Kamo nga naminaw namati karon mga katropa mo. Tuo mo? Aber, tagay kuno ko sa inyong tasa-tagsa ka mga comment diag reaction be. Kung mutuo ba mo nga kining ginatawag nga kuan karon, kini bang kaso o kini bang ginatawag makaigsunan ko nga kaso nga giatubang karon sa pipila ka mga senador, mga kaigsoonan is kuana kanabang way labot din hikaron ang palasyo sa Malacañang mga kaigsoonan. Ug di tinuod nga kinibang persecution kini alang ngadto sa oposisyon mga katropa. Bidaw. Ha? Hatagi kuno ko sa inyong reaksyon. Hey, good morning, Usad Dek, ang Uncle Dars, no? Good morning, Sir Briggs, watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning sa ato ang mga kaigsunan diya sa may kailungguhan sa Coronadal, no? Si Sir Arnold Altivo sa Sultan Kudarat, I mean. Elmer Curioso Cabillo, good morning, Sir Briggs. Good morning po ni mo, Sir Elmer. Si Munda Lapori, ma'am. Good morning ni mo, ma'am. Mayong buntag, Sir Briggs, from Jensan. May buntag, mataga General Santos. Si Mary Ann Martilino, good morning. Ma'am Mary Ann Martilino, maayong buntag. Si Motor Jack, good morning, Sir Briggs. Good morning, taga Butuano. Ningske Ventura is watching. Good morning. Si Gao Miguel Flores, di adapita sa may makilala. Bugnaw kini ilang lugar di adapita sa may makilala, mga kaigsoonan. Good morning ni Moda Gao. Alright. Balik ta din karon mga kaigsoonan, no, sa mga hisgutanan nga tong hatagan og pagtagad. Sumala sa palasyo lagi nga kini nga isyu dugay na kuno kayo ni. Adto pa kuno ning wala pa nahimo silang majority. Ha? Kisabay nai mailad baka tani ani, no? Ha? Dili ba kani ginatawag bitaw nga trap mga kaigsoonan ni Auntie Claire mga katropa. Ingano nga katulaging majority kini mga nagungo nga mga kaso batok ngadto sa kaniadto majority. Erwin Tolfo, si Erwin Tolfo na mention na diha karon nga na mention dito sa flood control. Gani dunay usa dito ka kontraktor nga misod ngadto sa iyang opisina, nakuhaan pa og footage sa CCTV. Misulod yun sa opisina, mga katropa. Wa man lagi ninyo ni paili kaso. Aber. Ha? Okay. Now, ang anak mga higala sa usa sa mga tulpo, mga kaigsoonan nga gawaldas, galala lang dito na pita sa Estados Unidos. Do you think na dili to kwartas mga tao? Wa man lagi mo gimmick. Ha? Zippered man lagi ang inyong baba lagi, Auntie Claire. Diba? Now, ang central nga issue karon sa mga kaso. Ibutyag ni Senator Amy Marcos diniha. Nga doon na matudpay sistematikong pag-target o case build up gikan karon sa Office of the Ombudsman. Oh. Department of Justice DOJ o National Bureau of Investigation NBI aron ta sa taksang pasakaan og kaso ang mga senador sa majority bloc. Remember ha? Si Senator Amy Marcos ang nagbulgar nining tanan mga kaigsunan. Well, diato pa hinuon mga kaigsunan nga para bang muraga ginasundot yung taman mga higala ang vice presidente sa Pilipinas. Daan na ni nagbulgar o nagmention kining si Senator Amy Marcos nga ang kasamtang administrasyon sa ing igsoon, no? Gukdon ginigtodo mahigala ang vice presidente. Ila gining i-demolish. Pasakaan og kaso, patong-patong nga kaso ang pagpasaka nining i-impeach ang vice presidente og dili makayag impeach i-assassin. Ha? So, kamo nga nagtuo karon mga kaigsoonan og matarong pamaagi sistema sa o proseso sa tong paggoberno, kamo unsa may inyohang himuon? Now, ang kasamtangan nga dunay mga legal nga isyu karon nga giatubang nga mga miyembro sa Senado mga kaigsoonan, mao ni sila. Si Senator Jinggo Estrada giandam na sa Office of the Ombudsman ang pagpasaka og kasong plunder kalabot sa gikaingon nga anomalya sa flood control project. Si Senator Joel Villanueva giingong hinog na kuno ang mga isyu batok nga to kaniya kay busa kinahanglan nga ipasang-at na ang kaso batok nga to sa senador si Senator Joel Villanueva. Ha? Ang barking dog nga si Senator Rodante Marcoleta mga kaigsunan. Ha? Kaya gadili nimo i-bark mga katropa kining administrasyon, ha? Magpabilin mga katropa kung magpatuyang sila. All right. Giisyuhan karon og precautionary hall departure order or PHDO tungod sa reklamo kalabot sa iyang campaign finances og undeclared kuno nga donors nga mitala og 3.75 million. Or doon ako na gitala, mahigala nga 75 million nga undeclared sa iyahang campaign finances. Mga donors nga gihatag sa mga negosyante para nga siya makakandidato, makapapili alang sa milabay nga 2022 elections. Alright. Now, 25 elections. Kaniadto mga kaigsunan sa after manggod sa eleksyon, gitagaan ni sila katungod, gimanduan ni sila sa COMELEC mga kaigsunan to report the expenses mga kaigsunan. Okay. Kaniadto di ay mga senador mga kaigsunan ko nga na-excuse gumikan kay anong gamiton man lang ni nga di man ilang kwarta. So iyang gipadaplin ang kwarta mga kaigsoonan, no? Pero kini kay Marcolita mahigala iba gipasakaan ginila og kaso og gimantala mga kaigsoonan. Parang dunay katuyuan gayod mga kaigsoonan kining maong administrasyon nga musuko ang mga iglesia ni Kristo. Now unsa ba mga posibilidad nga epekto nini karon sa politika mga kaigsoonan? Well, hataga na to ni tan-aw na to mga kaigsoonan, no? Ilamang gina panghimakakaroon nga wala ginila ginausa-usa pagpasaka o kaso yun sa manday nila itinamban lang. Di pa ba na mga higala igo nga proyba nga si Senator Chisis Cudero, Senator Jinggo Estrada, si Senator Villanueva, si Senator Amy Marcos, diadrio mga ang mga senador nga ilaha ko nung pasakaan og kaso mga kaigsoonan ko. Dara. Okay. Kining maong mga senador, Jinggo Estrada, gi-file na ang kaso batok kaniya nga plunder. Graft in corrupt corruption related charges. Nalambigit ko no kinisiya sa ginbestigahan nga flood control project anomalies. Alright. Next, Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva. Di pa ni ba pag isa-isa mahigila? Kini mga pangalanan ni asa man ni Nabilong nga kuan be. Nga party black mahigila di karon sa Senado. Senator Joel Villanueva, gipabalo na karon sa ombudsman nga andam na usab nilang ipasaka ang plunder case batok kang Senator Joel Villanueva. You see? Gingon ko no nga kini advance o hinugna for filing ang kaso. Batok nga to sa senador. Ha? Tanaw na to kung dili ba ni persecution mahigala against sa opposition officials. Marcolita, Senator Rodante Marcolita, nagatubang og plunder complaint, bribery, indirect bribery complaints. Doon na nay gipatuman nga precautionary hold departure order. Ha? Nalambigit kini kuno sa allegation sa undeclared campaign donations ug uban pa nga mga reklamo. Bali ninyo nga kini mga tawhana may gilamo ni nagkugi nga imbestigahan ang flood control. Ha? Gani naglead pa ni siya as chair sa before no sa previous nga majority black mga kaigsoonan diha sa Senado nga naglantaw may kalambigitan sa pagsulbad sa flood control anomaly. Ang nang imbestiga mao na hinuon karon ang imbestigahan na po. Muraga nabaliktad mga katropa. Alright. Kining si Senator Rodante Marcolita. Oh, siya may nag-lead sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Okay. Francis Escudero. Si Senator Francis Escudero, Cheese Escudero, mga kaigsoonan. No? Kanhing sang Senate President, mga kaigsoonan. Na napalagpot, gumikan kay wala mitugot nga ipahigayon dayon forthwith mga kaigsoonan ang impeachment batok nga to kang Vice President Sara Duterte na itong 2025. So, ang naitabo, after that, gipangitag bikil ang senador. Gilambigit sa karon diya sa affidavit sa flood control investigation reports. Apan sa pagkakaroon, wala pa'y klaro hinoon o formal nga plunder case nga gifile batok nga to kaniya. Alright. Di pa. Senator Amy Marcos. Kini si Senator Amy Marcos mga kaigsoonan, igsoon sa presidente. Kunuhay, apil na to ni parang walay pinipili, no? Walang pinipili ang presidente. Eh, kinsa man karon andi mo suko aning babayhana mga katropa kung ikaw igsoon. Nga in public, giminsyon dito nga mo ni gatawag nga iyang manghod nga karon ato ang Pangulo, adik. Ingon pa niya. Adik ko no ang ato ang presidente. Nagsigi ko no nig patapok sa iyang mga barkada unya siya mo tighinlo di karon sa ilahang nga nagpasad nga mailimnon. Og hugaw sa illegal nga druga. Oh, di ba? Now. Hinoon wala pay official nga kaso nga gi-file gipasaka batok ngadto mismo ni Senator Amy Marcos. Mismo nga niingon nga all 13 senators sa majority black gila kanang subject sa case build up sa DOJ o ombudsman. Okay. Ang uban nga mga senador sama nila ni Senator Rubin Padilla, Bunggo, Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Wala pa yung mga opisyal nga kaso nga gianunsyo bato kanila. Apan ilang mga ngalan napil na sa diskusyon mahitungod sa gikaingon nga majority black under pressure. Oh, see? Now, klaro na to niya. Ang imbisigasyon hinoon, wala man kana nagpasabot mga kaigsoon nung guilty na ang usa ka opisyal. Ang ombudsman mao'y mo-determinar kung aduna ba'y probable cause ang mga kaso, mga katropa. Now, doon na lang yung mga question. What if kung gisugnuran mga kaigsunan og 805 billion og balita mga kaigsunan ang lubot sa taga-ombudsman? Say mo nila. Kaya pagutan na lang na mga kaigsunan nga nakinanglan og tubag mga katropa, no? Kay mutugot tak sa dili, di ay mga duda, mga igsoon. What if kung ang ombudsman is stamping pad, maingunta na lang mga kaigsoonan, is stamping pad of the palace. Mayon na to mga higala nga, di man na pwede nga stamping pad na kay separate man ang kuan kining ombudsman gikan diha karon sa any kuan ba administrations. All right. Ombudsman mo determinar kung adunay probable cause. Tanawa ra gud kinsa ning mga senador nga gipangpasakan og kaso mga katropa. Nabay senador diri karon nga si Senator Tito Soto nga kaning majority black kaning Senate president. Oh. Unsa may why mga kaso, no? Pero si Senator Soto na mention nga kini si Senator Soto na appeal dito sa listahan mga kaigsunan dito sa phone book, dunay text message pod ang katong namatay nga kinibang undersecretary sa Department of Public Works and Highways. Relative gihapon sa flood control. Wala pa ilig kaso. Si Senator Erwin Tolfo, mga kaigsunan, nilambigit sab ko no, diha karon sa mayngontang manumaluso. Kaya ang contractor nga appeal sa flood control, misod nga to siyang opisina o monison and support. Para bang may kuano, may katuyuan mga katropa. All right. Og daghan ang panguban. Okay. Now, og ang sandigang bayan nga mo'y muhusga base sa mga ebidensya sa due process. Kini sandigang bayan pa muraga ligon-ligon pa ni. Itagsar kay ni nagatingog karon ang ato ang sandigang bayan mga kaigsoonan. Mura bagwa nakasawsaw kayo todo sa politika. Maliban lamang sa ombudsman mga katropa. I don't know if order ba ni gikan sa palasyo sa Malacañang or trabaho gining angay nga trabaho unpod sa ombudsman. Okay. Now, sa pagkakaroon wala pa yung mga opisyal nga ginunsyo nga ginaandam nga mga kaso sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. alang nila ni Alan Peter Cayetano, but remember, diyan ay mga allegations mga higala nga pasakaan nila obstruction of justice si senator Alan Peter Cayetano gumikan kay nakalayas si senator Ronald Bato de la Rosa nga diin under sa protective custody sa Senado. So posibilidad nga duna na po yung mga kaso, no? Unya di na ba ni sila magpa-mention karon ang iyang igsoon nga kada bang magpapakasaba ba kada kaning magpabuyag magpabadlong kunuhay mga kaigsoonan sa pipila nila ka mga pipila ka mga senador pagka magpabuyag mubuyag gani ning mga senador pangitaan dayon mga higala og pamaagi unsaon nga mapasaka kini sila pasakaan kini sila kaso mga posibilidad nga maapil na po na si Senator Pia Cayetano, no? Oh. Diya ka sa majority, before I forget, mga kaigsoonan. Kanya ito si Erwin Tolfo, grabing pambatikos o atake, mahigala ng pangilinan. Anak mga kaigsoonan ni Senator Risa Ontiveros. asa na kuno mga higala ang kwarta sa ang kwarta panahon sa siya nahimong direktor mahigala sa PhilHealth, no, nga nagwaldas mga kaigsunan sa kwarta sa contribution sa mga PhilHealth members para lang sa iyang kuan kinibang campaign pinagi sa pagpahimo mahigalag mga advertisement nga iyang dagway mo inaa dito. Gigamit niyang kwarta mahigala sa contributions sa mga miyembro sa PhilHealth para sa iyang katuyuan, personal nga interest. Now, posibleng issue nga gamiton karon para sa investigasyon kunuhay batok nga to kang Senator Alan Peter Cayetano sa alleged abuse of authority or grave misconduct kung adunay reklamo nga gigamit ang gahom sa Senate Presidency aron protektahan ang kaalyado. Obstruction-related allegations kung adunay akusasyon nga nakababag sa law enforcement operations. Oh. Pero abogado man pud gud ni si Senator Alan Peter Cayetano. Nakahibalo siya mga kaigsunan nga dunay questions diha karon kining warrant of arrest sa allegedly against senator sa iyang kauban nga senador na si Senator Alan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Oh. Gani hangtod sa pagkakaron, nagingon naman ang Korte Suprema nga wa pa sila natapos sa paghatag diha karon og tin-aw nga baruganan kalabot diha karon sa ICC warrant kung mamahimo ba ning i-issue sa usa ka Pilipino directly mga kaigsunan. Hmm. Okay. Para nga matugutan ang kato iyang TRO. Kato urgency lang manguto. Manuto naman nahisgutan na to sa milabay nga mga adlaw. Now, possible kuno nga contempt related disputes sa may kalambigitan sa kontrobersiya sa pagpanalipod ni Senator Ronald Bato de la Rosa sulod sa Senado. Mone ang posibilidad nga makaso nga ilang gi-build up karon against Senator Alan Peter Cayetano. Tapos kipagula na pud to katong gibalik nila katong 10,000 nga promise sa mga kaigsunan sa ni Senator Alan Peter Cayetano before. Now, diri naman ta kay Senator Rubin Padilla. Ang mga allegation gani ipasaka na eh, no? Sa DOJ ngadto sa ombudsman. Ang possible allegations of aiding or harboring a fugitive mga katropa human sa iyang publikong suporta og tabang kuno ngadto kang Senator Ronald De La Rosa. By the way, doon na may mga kuan ba kanabang mga legal bitaw nga mga statements diha karon ang Korte Suprema mga kaigsunan relative diha karon sa pagtawag og fugitive wanted alang ato kang Senator Bato de la Rosa. Ha? Gumikan kay dili pa sa konbiktado. Gani gina-question pa karon mahigala sa ato ang mga korte sa Pilipinas including the Supreme Court mga kaigsunan, the higher courts of the land mga katropa no. May kalambigitan aning warrant of arrests sa International Criminal Court. Taghanan kay mga legal nga gusto natong hisgutan diha mahigila pero kanang ato mga oras lagi dili masibo. Now, posibleng ethics complaint or conduct unbecoming allegations gikan sa political opponents. Hindi lagi magpabadlong mahigala. Kini mo na yung mga possible case complaints and complaints against Senator Rubin Padilla mga kaigsunan as of today. Gani na itong nang labay ng mga adlaw ilan ang na mention na no ang katong possibilities nga pagbawi kuno mga kaigsunan sa pagbawi mga katropa sa kinibang gihatag nga pabor ngadto kang Senator Rubin Padilla sa previous administration nga absuelto siya diha sa iyang kaso mga kaigsunan gitagaan na siya sa katong mga provisions kaniadto nga iyang nadawat sa previous pa nga administration gi total nagwala na wagtang na during sa administration ni Presidente Rodrigo Duterte. Katong iyang mga kaso sa illegal possession of firearms during sa administration ni President Fidel Ramos, mga kaigsoon. Okay. Now, ang klaro lang nato din karon, ang buta natong klarohon din karon mga kaigsoon, nga hangtod karon wala pa yung mga formal nga kaso nga gipang file di karon sa Office of the Ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan batok nila ni Cayetano Padilla. Daga man ang lutaw karon kay political nga mga political analysis sa mga media speculations og statements og maingon man sa mga opposing camps. Og ang pagpaabot sa formal nga kaso magdepende gihapon kini sa mga ebidensya, affidavits o mga findings, mga kaigsoonan sa investigasyon. Okay. Now, nasayon ba ka mo mga kaigsoonan, no? Nga kung kini karon mahigala unsay bot ipasabot ni ani mahigala, no? Kung ilang ipin down karon ang numbers of senator, dunay mga probabilities mga katropa nga muhina ang treatment diha karon sa impeachment complaint batok ngadto kang Vice President Sara Duterte. Okay. Na kumubos o mabahin ang kusog karon sa mayoriya sa Senado tungod sa kaso dakong epekto niini karon ang mahitabo mga higala diha sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dili lang sa ihap sa buto kundi usab sa political momentum o control sa proseso. Now, unsa may mga posibilidad diha karon nga mahitabo be kung atong lantawan makaigsunan? Aber. Unsa mga probabilities diha karon mga kaigsunan nga posibleng mahitabo? Kuningon ani mahigala nga maubos o mabahin ang puwersa kusog sa mayoriya sa Senado tungod sa kaso. May epekto ba kini diha karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gikan sa mga ihap o buto? Ilabi na diha karon sa political momentum nila para nga mag-control ang proseso. Now, ang mga posibilidad nga itong ginalantaw diri karon mga kaigsoon na nabalakata nga kung adunay mga senador nga masuspend, mapresyor, politically, mawadan og impluensya o mamahimong busy sa kaugalingong depensa sa kaso. Imagine ha, na karon mahigala sa mid of the impeachment against the Vice President. Ilahang usa-usahon sa pagpasaka o kaso kini mga senador. Judge ka sa impeachment trial sa impeachment court tapos doon na kay mga kaso da karon. Paunsa nila ni karon mao na huna o gusto? Ha? Kung kinibang mga allegations against the Vice President is truly legit or legitimate mga kaigsunan. Nga left and right rear to front sila nga gunahuna nga what if kung mapriso ko? What if kung makonbikto ko? Kulong ko ani. Di ba? Oh. Now, dunay posibilidad nga maluya ang organisadong mayoriya sa Senado. Sa impeachment trial, importante kaya diha karon nga dapat control diha karon sa Senate leadership ang committee influence, ang schedule sa trial o ang voting alliances. So, paunsa diha karon makampanyahan mga kaigsoonan ang uban kung weak na karon mga kaigsoonan ang paglaom sa pipila. So, posibilidad nga once nga mabungkag ang mayorya, posible nga malangan gayod ang impeachment proceeding. Mausab ang Senate leadership o mamahimong mas lisod nga makabot ang two-third votes nga gikinanglan aron nga makonbikto ang vice presidente. Do you think mga kaigsoonan nga once na mailisan karon ang leadership sa Senado, makumbinsi pa nila ning uban mga higila nga, please, uban nimi, para nga makonbikto. 16 members of the Senate, mga higila karon ang kailangan para nga makonbikto ang vice presidente. Noon saan nila karon pagkumbinsi, ani nga, di na may kaligot-got karon mga higila nga, murabag, gipatuhop karon sa ilang tasatagsa ka mga alimpatakan, mga kaigsoonan. What is the very foundation diha karon sa ilang dughan, mga higila, no? Diha karon sa Senado is ang kaligot-got kasuko mga kaigsoonan. Di ba? So, dunay posibilidad mga higala nga revenge, vengeance, mga kaigsunan, against sa mga nagapersecute kanila kung sila nagtuo nga kining ginahimo karon sa mga opponents sa politika da sa Senado is purely a persecution. So, amay tabo Michael, ha? Di lang kay malangan ma-archive mga kaigsunan o mawala na gyud ang impeachment case batok nga to sa Vice Presidente. Lisod kayo mga kaigsunan, no? Lisod kayo isa-isahon mga kaigsunan sa paglantaw. Kiniilang nga mga gipanghimo karon. Alright, John Rambo sa Mindanao, kumbate! Kumbate, John Rambo. Randy Satisa, sir, good morning. Danilo Constantino, good morning mga katropa. Inahak ning gobernoha karon. Tinagin niya sukua mga kaigsunan. Jing Pigarido, may buntag ni mo Ma'am Jing, may buntag sa tanan mga katropa. May morning sa tanan mga kaigsunan. All right. Kadali lang ha, kay mobalik ta mga kaigsunan ko, kay mo inom sa kog andamon sa nako ning ako ang premium D3 soft gel capsule mga kaigsunan, kay medyo murag kuan ba kini bang ni hina nga akong bukog mga kaigsunan, murag nilupay-pay ko. Paligunon sa nako ni akong kabukugan, may gila pinagi sa akong pag-inom ani karon og premium D3 bitaw para sa tanan karon nga naminaw mga kaigsunan. Naluya man mo mga kaigsunan base og gikapoy ng inyong kabukugan. Paligunon na mga kaigsunan pinagi sa pag-inom karon ninyo og premium D3 soft gel capsule mga kaigsunan. Dili lang pagpaligon sa tong kabukugan ang ato makuha diya karon sa premium D3 soft gel capsule, kundili ang paprotekta sa atong lawas away from the viruses. 5:34 na ang atong oras, Philippine Standard Time. Kini atong oras, may gilagi, hatod ka nato karon sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Ang kaabag sa itong mga maguma, alang sa abundang ani, o maayong kita. Balik tao, man lamang sa may pabalo. Standby!
1: Time check brought to you by Santoton Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santoton Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santoton Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok.
3: Ang Crop Gold mapalit sa talang

0: Lami nga kung kwan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko ana. Ayo kay ba? Kana ganing buntag, antong magabi e pag buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ani sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
1: Zanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Zanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan ang natubangan.
3: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitestingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pang pakusog.
5: Turbo.
6: Pang pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Sethon Plus Herbal Soap.
13: Pili na!
11: Sethon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
16: Kaklarik sana!
17: Exciting!
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
19: M2C Graphics, Davao.
2: Southern Gold Coffee Mix.
20: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
2: Southern Gold Coffee Mix.
21: Clarex!
22: Exciting!
23: Nak, merienda time na.
21: Wow!
23: Akong pa

0: merienda, sadian, bake shop, lami, humo o humo.
1: Tinuod na ora, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
0: Paborito gid na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
2: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26th at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
5: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
6: Ka Clarex sana.
7: Exciting.
6: Clarex.
7: Exciting.
8: Alas 5:43 na mga higala sa buntag, Philippine Standard Time. Good morning, watching karon si Brad Dante Bakong sa Alberta, Canada. Morning nimo da, Brad. May hapon dai sa Canada. Alright, mga kingson, andirita karon mga igson sa itong mga balita, gikan karon sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Era mga kingson, na nga itong balita, itong atuan karon nga itong XFM Jensen na may kilamigitan usab nining usak idaran mahigala samtang samdan usab kuno sa disgrasya sa Surala, South Cotabato. Kining pipila ka mga tao, tulo, no, ka mga nasamdan sa disgrasya sa Surala, South Cotabato. Atong i-check karon ang report ni katrupang Ivan Pulunan sa XFM Jensen. Katrupang Ivan Pulunan, good morning, please kami.
9: Live report. Live report.
10: Patay ang usa ka babayi nga idaran samtang angol ang tulo ka indibidwal human nga aksidente ang ilang gisakyan sa Municipal Road sa Block 4 Zone 1 Barangay Libertad sa Surala, South Cotabato ning nakalabayng gabii. Nasayran nga sakay sa metallic gray nga sakyanan ang mga nasampit nga gimaniuan ni alias John, 56 anyos, sakay silang alias Jean og alias Weng. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang mga biktima paingon sa pinakaduol nga tambalanan sa Surala tungod sa emergency sa diyang nawad-an og kontrol ang sakyanan samtang naglawig sa kurbadahong bahin sa dalan og nabangga sa poste sa Socoteco. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og nagkadaiyang samad ang mga sakay sa sakyanan og daling gidala sa rescue team sa Landero Clinic and Hospital og sa Soccerjan General Hospital aron matambalan. Apan milabay ang pipila ka oras, gideklarar sa attending physician nga dead on arrival si alias Weng. Sa laing bahin, nakaangkon usab og grabing damyos ang sakyanan og gidala sa Surala MPS alang sa tukmang disposisyon samtang padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad sa maong insidente. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, ilabi na kung magmaneho sa gabi, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
9: Live report. Live report.
8: Salamat karubang Ivan Pulunan sa report na nukat gikan sa XFM Jensan. Sa Pigas Kabayan natong tabukan karon mga kaigsunan ko ang report na nukat gikan dito napita sa may Caraga region. Din dunay duruha ka mga minero arestado sa illegal small scale mining sa siyudad sa Surigao. Mga kagamitan o mga sinakong mineral ore gikonpiska. Kadubang mo sa balita si Kadubang Limuel. Okay, Kadubang Limuel. Okay, good morning. Please come in.
9: Live report. Live report.
11: Arestado ang duha ka minero human nasakpan nga nag-operate og illegal nga pagmina dito sa sityo Kagpangi, Barangay Mat-E, Surigao City sa miaging adlaw sa may alas 9:40 sa gabi. Ang mga nadakpan giilang nga usa ka 35 anyos nga lalaki, minero og residente sa sityo Tagbasingan og usa ka 20 anyos nga lalaki nga residente sa sityo Fili sa maong barangay. Samtang padayon pagkarong gipangita sa mga otoridad ang usa ka sospitsado nga giila sa alias nga PJ kinsa daling nakasibat og maoy tag-iya sa custom bull mill nga naapil sa operasyon. Nasakpan sa mga operatiba ang mga suspek nga aktong nagpahigayon og small scale mining og mineral processing. Gidala sila sa prisuhan humana pamatud-an nga wala sila gigunitang legal nga mga dokumento or permiso para sa maong buluhaton. Nakuha gikan sa dapit sa operasyon ang mga kagamitan nga nagkantidad og kapin sa 150,000 pesos nga gilangkuban sa duha ka custom bull mill nga nagkantidad og 120,000 pesos, unom ka round meter rod nga nagkantidad og 15,000 pesos, usa ka electric motor nga nagkantidad og 6,000 pesos, upat ka sako sa mineral ore nga motimbang og 150 kilos, gituuhang adunay sulod nga gold or nickel bearing minerals nga nagkantidad og 8,000 pesos og pipila ka pump belt pala og mga kahoy nga mill. Sa pagkakaron, ang mga dinakpan lakip na ang mga nakumpiskang ebidensya ana-ana sa kustodiya sa 1st SDN PMFC alang sa husto nga disposisyon og sa pagpahigay gayon og formal nga kaso bato kanila. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
9: Live report. Live report.
8: Salamat karubang Lemuel Pagarala Palagaran Pagalaran Pagalaran Ukay gikan sa Caraga region. Sa Caraga region pud mga kaigsoonan karon na posibilidad nga nagsugod usab karon ang mga games no para sa palarong pabansa 2025. Ayo buntag di mo Brad, may buntag day message from Brad Dante Bakong of Alberta, Canada. That note mga kaigsoonan, naman tayo oras sa musunod karon ang atong express balita sa buntag mga kaigsoonan, pinaagi nila ni Katrupang Alan Abais og ni Katrupang Andorina mga kaigsoonan ha. Taod-taod lang musunod mga katrupa, dinisa inyo ang kanunay nga pagsunod sa XFM Davao 89.1. Wala naman tayo oras, kini si Katrupang Brick Explorer sa magbiling kanayo kung sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao, God bless Philippines, sugmoingon. Kamaturan ang sandigan!
12: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
15: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: XFM.
14: XFM.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
17: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
18: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
17: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
19: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
19: Premium D3 coffee mix.
20: Premium D3 coffee mix.
19: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
21: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
22: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akin ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
23: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong mag-aan.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: dal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: XFM 9.1.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala kasako ang tapad sa makarot.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatrupa.
9: Ang saya-saya! Summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
9: Katropa!
8: Summer na! Katropa!
9: Kaklarek sana!
3: Exciting!
9: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas! Namina mo sa XFM, Davao 89.1 at ang oras alas 6:00 sa buntag.
4: XFM, Davao. Kamatuoran ang sandigan.
0: Express Balita! Express Balita! Headlines!
5: Hugot nga siguridad, ipatuman atol sa Duao Davao 2026, samtang kapin 3,000 ka security personnel, ipakatag sigon sa DCPO. Senior citizen, sikop sa pagpanunggab patay sa kauban sa trabaho, samtang biktima, giakusahan nga gapanguot. WHO, nanawagan og ceasefire tungod sa nagkagrabing Ebola outbreak sa Eastern DRC. Duha ka record sa palaro, na break sa taga Central Visayas. Jay Cuenca gikumpirma ang relasyon kang Rabia Mateo. Thai skydiver nakabot ang world record sa pinakahitaas nga parachute landing sa tumoy sa bulkan. Alang sa health alert, unsay mga epekto sa sobrang pagkaon og tambok ug unsaon paglikay sa sobrang gana.
0: Express Balita. Express Balita.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, higala may buntag. Welcome na usab sa ito ang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw nga Biyernes, pizza 29 ng bulan sa Mayo, tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong oras.
7: Katropang Andy Causon.
3: Ako usab yung katropang Alan Abais sa itong mga pagbuhagay sa balita. Una sa itong balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balita sa lokal.
3: Ang atong balitang lokal, hatugan na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Hugot nga siguridad, ipatuman atol kini sa Duao, Davao 2026. Kapin 3,000 nga mga security personnel ang ipagkatag kung namatod pa sa Davao City Police Office. Kung DCPO ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
5: Tinguha karon sa Davao City Police Office kun DCPO nga subling makabot ang zero incident alang sa kinatibuk ang kapahigayunan sa month-long celebration sa Duao Davao 2026. Nunot ni ini sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, gibutyag nga anaa sa total 3,131 ka mga security personnel ang ipakatag nga nagsugod na kagahapon Mayo 28 hangtod na kana sa Hunyo 29 ning tuiga. Langkuban kini sa mga personay sa kapulisan, public safety and security auxiliaries ug force multipliers. Posible sab nga madugangan ang security deployments depende sa sitwasyon. Apan gipasalig sa DCPO nga aduna kini naka-standby nga mga personahe alang niini. Nasayran nga ang Duao Davao celebration karong tuiga. Mao ang ikatulong higayon nga ipahigayon kini sa syudad ug subay sa tumong nga makab-ot ang generally peaceful status alang niini nga kalihukan. Panawagan sa DCPO ngadto sa mga residente ilabi na sa mga turista nga buot mo saksi sa nagkadaiyang gikahinaman ng mga aktibidad.
8: Yes sir, with the ano sir, no, mga big events din sa Davao City. Ang ato ang Davao City Police Office, mag-angyo lang yun sa tanan sir, no, nga mo follow ta kung sa mga safety protocols ng atong i-implement during the activities. Ang ato ang tumong lang yun diha sir, mas kuha, makuha na to. Kanunay ato ang zero incident mo ay ginaim, kanunay sa mga uniform personnel and support ng mga civilians sir, no, especially from the local government unit. Kaysa mo ang yun sir, ang peace and order is a shared responsibility responsibility dili lang ni trabaho sa ato ang uniform personnel kundi a responsibilidad natong tanan nga lumulupyo diri sa ato ang sinasirabo.
5: Ang tingog ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
7: Samtang sa laing panghanay sa balitang lokal, nidugang og palit ang local government sa Davao City og 20 ka bus units sa tumong nga makunhuran ang problema sa transportasyon sa syudad. Sumala ni City Information Acting Head Harvey Lantixe nga nagmando si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa procurement sa maong mga electric powered bus units aron mapalapdan pa ang DC bus fleet. Lagi po sab ang pagplastar og mga charging stations, depot facilities og garahian o gilaumang maabot na ang mga bag-ong buses karong Disyembre. Dugang pa sa LGU nga usa-usab kini sa pamaagi sa pagpromotar sa environmental conservation pinaagi sa pagkunhod sa fuel emissions. Gipasabot sa tinubdan nga naningkamot ang Davao City Government nga mahatagan og luwas og komportable nga public transport services ang mga Davaoenos.
3: Dugang panghukad sa ito nga balita nga lokal, padayon nga nahimo nga panginabuyan karon sa pipila ka mga persons with o persons deprived of liberty kung PDLs sa Davao City Jail Annex. Ang kaulian, bake shop and cafe. Isip kabahin kini sa livelihood program alang kini sa Davao City Jail Annex Workers Association kung DAWA. Sumala pa ni BGMP Annex Jail Officer Wendy Liave. Fully equipped og gagamitan ang bake shop na nimutang sa City Jail Annex sa Barangay Maa og ang mga bakers nini. Mao kato mga PDLs na doon na skills daan sa gawas sinungdan nga wala na kaayo ay dakong adjustment sa pag-operate sa mga pasilidad. Dugang pa ni Liave nga bisan kadaghanan sa mga customer, mga PDLs sa panagadawat usab kini og orders gikan sa gawas sa og gipahibalo nga si bisan kinsang buot mag-order mamahimo lamang i-visit og mag-message sa ilang FB page. Nagahimo sab kini og cake apan limitado lang depende kini sa mag-order. Ning milabay nga Marso 30 dihang giablihan ang kaulian bake shop and cafe pinagi kini sa partnership sa BGMP og sa Department of Labor and Employment kon Dole 11 Integrated Livelihood Program. Nagatumong kini nga mahatagan og sustainable livelihood opportunities sa mga PDLs. Gipunduhan kini og kapin 1.4 million pesos kansang proyekto nagtinguha nga ma-equip ang mga PDLs sa praktikal nga kahanas samtang nagapasiog da sa economic self-sufficiency.
0: Express Balita. Express Balita.
7: Alas 6:07 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod ganinyo sa Xanthone Plus Gold. Nagtanyag ang Davao City Government og libreng review program alang sa Civil Service Commission exam alang sa mga plantilya og dili plantilya nga mga personahe. Tumong niini nga mapakusgan ang kapasidad og makahimo og dakong oportunidad alang sa career development. Sumala ni Human Resource Management Officer 3 sa HRMO Mindamora C. Bakaling, galibre og abli ang review classes sa tanang empleyado sa Davao LGU aron nga maandam sa pagpasar sa CSC examination. Dunay 8 kasagunsong review session ang ipahigayon matag Sabado. Ingon man na sugod Hunyo 6 hangtod na sa Hulyo 25 sa Sangguniang Panlungsod Training Hall. Gipasabot ni City Administrator Attorney Francis Mark Layog nga alang kini sa tanang mga trabahante sa lokal nga panggamhanan nga naghandom og seguridad sa pagpanarpaho og maayong oportunidad sa pagpangempleyo.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kay 8 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag. Dugang ang hukad sa itong balitang lokal. Malampuson nga gipahigayon sa headquarters sa 11th Regional Community Defense Group 11th RCDG RESCOM Philippine Army sa Camp San Gabriel Mintal Tugbok District ng Syudad ang NSTP Directors and ROTC Commandants Forum 2026 kagapong adlawa Mayo 28 ning kasamtangan nga tuig. Gitambungan ang kalihukan sa mga NSTP Directors o ROTC Commandants gikan kini sa nagadaiya nga mga unibersidad o kolehiyo sa rehiyon isip kabahin kini sa pagpalig-on sa koordinasyon o kooperasyon sa mga academic institutions o military sector. Sa iyang mensahe, gibutyag ni 11th RCDG Group Commander Colonel Calixto D. Cadaro Jr., GSC Philippine Army, nga pinaagi sa forum. Hingpit nga mapahibalo ngadto sa mga kabatanonan ang kamahinungdanon sa ilang papel sa komunidad. Matod nini nga kung ma-utilize pag-ayo ang volunteer force, may mo silang dako nga suporta sa disaster response, humanitarian missions o civic welfare activities sa nasud. Samtang nga gipasabot sab dini nga ang RTC dili lamang military training, kundi usab kini ka opportunity alang kini sa personal nga development, leadership training o serbisyo sa nasod. Tumong sab sa mga forum nga mapaligon pa ang implementasyon sa reserve officers training course kon RTC o mapauswag pa ang civic o leadership training sa mga kabatanonan pinagi sa National Service Training Program kon NSTP.
0: Express Balita. Express Balita.
7: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, NSRC o Disaster Preparedness sa Davao Region, paligunon sa OCD 11. May Express Balita sa katropang Juvet Espanyol.
0: XFM Report.
2: Gihatagan og kabugaton sa Office of the Civil Defense kon OCD 11 ang kahinungdanon sa National Service Reserve Course kon NSRC isip kabahin sa pagpaligon sa disaster preparedness og civilian defense sa Davao Region. Sa paginabi sa XFM News Team, giingon ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang nga kabahin kini sa revitalized civil defense plan nga nagtumong sa pagbansay sa mga NSTP graduates aron mahimong andam mutabang panahon sa kalamidad o emerhensya. Matud ni Dayanghirang, dili lamang natural disaster sama sa baha, landslide o glinog ang kinahanglan pangandaman, apan lakip na usab ang posibleng war scenarios, din importante nga dunay organisado og trained nga civilian volunteers.
9: Kay kining NSRC NSTP nga isbutanan usag yun sa dako nga agenda sa Office of Civil Defense ipa-implement na sa MUA ang revitalized civil defense plan nga kanadiha apil ang pagpalig-on sa NSTP graduates nga padulong sa NSRC para ma-train nato sila, maka-organize, makatabang sila parte sa disasters.
2: Dugang paniini nga kun adunay kagubot ang Armed Forces of the Philippines kan AFP ang mag-focus sa combat operations samtang ang mga civilian volunteers mo'y mutabang sa komunidad o evacuation response. Sa pikasbahin, giawhag niini ang mga lokal nga pagamhanan sa Davao Region nga mas gamiton ang ilang disaster funds alang sa preparedness o capacity building. Gipaabot ni Dayanghirang nga daghan pang local government units ang wala hingpit nga naggamit sa 70% sa ilang disaster funds para sa training, mga kagamitan o rescue vehicles. Giingon sab niini nga sayang lamang ang pondo kung magpabilin kini sa bangko antes nga gamiton alang sa pag-andam sa mga komunidad batok sa kalamidad. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system batasana sa pag-inom ng Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Ano na kita'y 12 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Kung karon sa to mga haon sa balita, balitang regional.
0: Balitang regional. Balitang sa regional.
3: Ang ato nga balitang regional ato karato sa Xanthon Vitamin C. Senior citizen sikop kini sa pagpanunggab patay sa kauban sa trabaho. Biktima giakusahan kini nga gapanguot. Ang express balita manukada ni Ivan Polunan.
0: XFM Report.
10: Hingpit nang gipasaka sa Pulomulok Municipal Police Station ang kasong murder batok sa senior citizen nga si Willie Doctolero, 63 anyos, nga taga Purok Pag-asa, Barangay Magsaysay, sa Pulomulok, South Cotabato. Uman nga gidunggab, 16 kay gayon hangtod namatay ang biktima nga si Charlie Magno Jr., 45 anyos, nga residente sa Barangay Crossing Palkan sa nasampit nga lugar ning nakalabayng alas 9 sa gabi. Sumala ni Police Captain Reden Cuevas, OIC sa Pulomulok MPS, nga nauli sa panaglalis ang inom sa suspect og biktima. Kauban ang lain pang barkada sa diyang na humanang ilang sesyon, nauna og tulog ang suspect apan kalit lang matod pa misulod ang biktima sa kwarto sa suspect kundiin nahitabo ang pagpanunggab.
11: Matagal na yung kwan, siguro may kinikimkim siya na galit, yun, nangyari ang incident. Imbestigahan pa naman kung paano siya nakasulod dito sa kwarto, kay considering yung kwarto niya kalak yun.
10: Apan pasangil pa sa suspect nga gituok siya sa biktima sa diyang gisulod sa kwarto aron matud pa kuuton usab ang pribadong parte sa iyang lawas o kadtong tungura. Kutsilyo ang iyang nagunitan, hinungdan sa krimen. Wala matud pa kini nagmahay tungod makapila na kahigayon kini. nga ginabuhat sa biktima kaniya.
12: Bayaan ko siya. Pagkagahambalan ko na siya, ay buhatan na. Tarong ba? Bayot-bayot siya may silahis. E nagdumugay ka, ginalukok niya ko. May kutsilyo man sa lamisa.
10: Gipang imakakusab kini sa amahan sa biktima o mibarog nga lalaki ang iyang anak. Ug andam usab sa giapon sila nga makighusay apan sa saktong panahon.
12: Oy, kilala ko ang bata, turo na, hindi na. Dako na tao nga taas nga, wala na siya sing record na may pagkabading.
10: Sa pagkakaron, gihaya sa ilang panibalay ang patayng lawa sa biktima, samtang ang sospek ang nagpabiling balhog sa prisuhan. Mga katropa, ipabiling kondisyon o himsog ang imong panglawas layo sa mga balatian, tumar o Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
7: Sa katapusang hanay sa balitang regional, Senador Zubiri giklaro nga usa ka estratehiya ang pag-walk out sa minority bloc atul sa sesyon sa Senado. May Express Balita si katropang Hanilu Tabios.
0: XFM Report.
13: Gibutyag ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri nga usa ka estratehiya ang gihimo sa mga miyembro sa minority bloc sa pag-walk out sa plenaryo sa Senado ni adtong Mayo 26. Kini ang gipamayag sa senador atol sa gipahigayon nining press conference ni adtong Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Matod ni Zubiri, tungod kay namugos ang majority group sa division sa mga senador og dili nila gusto nga magdebate, hinungdan nga nakadesisyon sila sa pag-walk out og dili na humanon ang sesyon kabahin sa amendments sa Senate rules online o virtual participation sa ilang sesyon sa mga kaubanan nga dili makatambong physically tungod sa ginghulga sa mga miyembro sa majority nga dunay dakpon kanila karong simana. Apan wala matud pa sila'y problema kung ugaling makigdebate ang majority kabahin silang mga baruganan. May tungod sa motion ni Senator Rodante Marcoleta, gumikan kay gipamugos sila ang botasyon o isip strategy, nag-walk out sila.
14: Strategy na ko na kay ginagpubos nyo sila na botara na ang motion sa akong amigo na si Senator. Na kung dili sila namubos o nag-ingaw na sila, sige, debate tahan to alas 2 kadlawan po, alaunas kadlawan, walang problema. And then sa Lunes sa tama, botara.
13: Gitumbok usab ni Zubiri nga ang baong lakang gitawag og legislative strategy.
14: So I had to use what you call a legislative strategy, which is to call for quorum. So 11 sila, napabilin si Senator Soto, o yes, iyan niya gimove ang adjournment. So that is not because we walked out and hindi namin gusto na mag-debate sa ina, ang pinot na that is a strategy.
13: Sa pikasbahin, gitubag sa senador nga wala siya'y nadawat bisan piso kabahin sa isyo sa maleta. Mga katropa, para dili ma-stress o dali kapoyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kalikon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako, Senilo Tabios, XFM News!
0: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kay 17 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag ug karon sa to mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Ang ato nga balitang nasyonal hatod karon sa Premium D3. Detalye sa to nga balitang nasyonal, kapin 50 ka mga lugar sa nasod posibleng makasinati kini og danger level nga heat index. Karong adlaw nga Biyernes, Mayo 29, sumala kini sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa o base sa 5 ka adlaw nga heat index sa forecast sa PAGASA, kilauman kini nga moabot sa 42 degrees Celsius hangtod 47 degrees Celsius ang heat index sa nagadaiya nga bahin sa nasod. Ang pinakataas nga posibleng ma-record ang heat index mao ang 47 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora o Sangli Point sa Cavite o Cavite City. Samtang 46 degrees Celsius usab ang gilauman sa Apari o Tugigaraw City sa Cagayan, Baler sa Aurora o sa San Ildefonso sa Bulacan.
15: Express Balita. Express Balita.
7: Sa Pigasbahin, gipagula sa International Criminal Court kung ICC ang mga importanteng petsa alang sa padayong pagdungog sa kaso ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kinsa kapino sa katuig ng nakadetine sa The Hague, Netherlands. Kinihuman sa unang status conference sa iyang kaso nga gipahigayon ni atong Mayo 27. Naglangkob niini ang ikaduhang status conference sa Hunyo 23. Sa Hunyo 29, mao ang pagsubmite sa prosekusyon sa ilang inisyal nga listahan sa mga testigo. Hulyo o Hulyo 14, ipahigayon ang ikatulong nga status conference. Samtang sa Agosto 31, mao ang cut-off alang sa pagsubmite sa prosekusyon sa ilahang final witness list ingon man sa ilang mga ebidensya. Setyembre 28, mao ang trial briefing alang sa mga maglangkob sa mga o magbaroga alang sa mga biktima. Oktubre 30, mao ang trial briefing alang sa defense panel. Samtang gilauman nga magsugod ang trial batok sa Crimes Against Humanity nga kaso batok kang Pangulong Rodrigo Duterte sa Nobyembre 30 ning tuiga nga nagmarka sa ika-20 ka bulan sukad sa iyang pagka-aresto dinhi sa Pilipinas.
15: Express Balita. Express Balita.
3: Adunay kita 20 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntaga sa ito ang mga hukad sa balitang international.
15: Balita sa international. Balita sa international.
3: Ang atong balitang international, ato ka na ito sa Vision X Plus. Sa detalye na nawagan ang World Health Organization kon WHO o gadinalian na ceasefire sa silangang bayan sa Democratic Republic of the Congo o DRC tungod kini sa nagkagrabe nga Ebola outbreak sa rehiyon. Matod pa sa WHO, mas maglisod ang pagresponde sa outbreak tungod sa padayong nagkagubot o garmadong panagsangka nga nakaapekto kini sa operasyon sa mga health workers. Gibutyag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga nagadasok ang mga evacuees sa displacement camps diin. Mas paspas mukatlap kung namatod pa ang sakit. Sa pinakulahing datos, kapin 900 na ang suspected Ebola cases sa samtang kapin sa 200 na ang gikaingong namatay sa tulog ka probinsya sa Eastern Congo. Gipahimang noon usab sa WHO nga walay aprobado nga bakuna o tambal batok sa kasamtangan nga bondibugyo strain sa Ebola nga maoy hinungdan sa pagdeklara nini isip International Health Emergency.
15: Express Balita. Express Balita.
7: Sa katapusang hanay sa balitang international, may balo sa pag-atake ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Iran batok sa usa ka airbase sa Estados Unidos. Bisan wala pagibutyag ang eksaktong lokasyon niini. Nasundan kini sa unang pag-strike sa Amerika batok sa mga military sites sa Iran sa Bandar Abbas, ang usa ka importanteng port city sa nasod. Samtang gibutyag sa Kuwait nga ilang napugngan ang mga hostile missile ug drone threats pinaagi sa ilang air defense system bisan wala nila ginganli ang gigikanan niini. Nagpabilin usab ang tensyon tali sa Iran ug Estados Unidos nga mas nakapaluya sa kasamtangang ceasefire tali sa duha ka nasod. Ikaduha usab kini nga serye sa pag-atake sulod lamang sa tulo ka adlaw diin gibarugan sa Amerika nga self defense operation ang ilang gihimong military strikes batok sa Iran.
15: Express Balita. Express Balita.
3: 22 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuang balitang paugnat sa kusog.
15: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Ang atong balitang paugnat sa kusog ato ganito sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, na break ni Central Visayas runner Joel Ayan Canalita ang duha ka record sa 2026 sa palarong pambansa nga gipahigayon sa Dato Lipis Makapandong Governor DO Plaza Sports Complex sa dinhi. Mismo nga ang kagalingong record sa 17 anyos nga si Canalita ang iyang na break diyang midaog kini siya sa secondary o secondary boys sa 3000 meter steeplechase o steeplechase event kung asa mirestro og 9 ka minuto og 11:40 segundos aron nga ma-break ang 9 hours 23 minutes og 89 seconds nga iyang nahimo sa palarong pambansa sa miaging tuig sa Lawag, Ilocos Norte. Napaingon sa kang Elmer Dizon sa Cagayan Valley ang silver medal 9 hours 33 minutes and 32 seconds. Samtang si Jaime Rafael Sainz CR mao ni kadaog sa bronze medal sa oras nga 9 hours 47 minutes og 10 seconds. Samtang nakahimo sab si Canalita og bag-ong record sa palaro sa secondary boys 5000 meter run nga may oras nga 15 minutos og punto 22 segundos. Igo na nga nalabuan ang palaro nga record nga 15 hours, 16 minutes og 31 seconds nga nahimo sa miaging tuig. Samtang sa swimming, 5 ka mga record ang na-break sa dihang si Charles Nathan Bonillo sa Calabarzon. Mi oras kini og 27 minutes og 77 seconds sa elementary boys 50 meter butterfly aron nga ma-break usab ang 26 na katuig nga record nga 28 minutos og 3 segundos nga nahimo ni Ronald Gear Riba.
15: Express Balita. Express Balita.
7: Alas 6:24 sa Balitang Showbiz.
15: Showbiz News. Showbiz Balita.
7: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Gikumpirma na sa aktor nga si Jake Cuenca ang iyang relasyon kang Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Matod ni Cuenca, dako ang iyang pagdaig kang Rabia, ilabi na sa kaalam o personalidad ni ini nga maoy nakaaghat kaniya nga makig-ila-ila sa beauty queen. Gibot niya gusab sa aktor nga siya mismo ang mihimo og paagi aron nga mapansin ni Rabia pinaagi sa social media. Hangtod nga nagsugod silang magkasinabot. Nahimong opisyal ang relasyon sa duha ni atong Mayo 18. Human giimbita ni Cuenca si Rabia sa usa ka Disneyland trip sa Hong Kong. Sa kasamtangan, daghang fans ug supporters sa duha ang mipadayag og suporta sa ilang relasyon sa social media.
15: Express Balita. Express Balita.
3: Ato na kada 25 minutos na palabay sa kalasay sa buntag sa itong balitang lahi ra gyud kon LRG. Ang balita nga LRG hatugan nato sa Santon Plus Gold. Thai skydiver nakabot ang world record sa pinakataas nga parachute landing sa tumoy mismo sa usa ka bulkan. Nakabot sa 48-anyos nga si Thanaborn Serikunakurkun gikan sa Thailand nga mas nailhan kini isip super tomb. Osaka talagsaong kalampusan human kini opisyal siyang giila sa Guinness World Records alang sa highest altitude landing of a skydive o parachute jump. Kalampusan nga nakalanding si Super Tomb sa tumoy sa Ojos del Salado sa Chile. Nagikonsidera karon nga pinakataas nga aktibong bulkan sa tibuok kalibutan. Nahimo ang makasaysayanon nga paglukso niya tong Marso 14 diin nalabuan nini ang record mismo nga gitakda kanya tong tuig 2023. Matupag ang Super Tomb nga usa-usab ka negosyante, professor sa universidad ug opisyal sa Thai Parliament, mura og rainbow ang dagway sa bulkan kung tanawon gikan sa kahanginan tungod sa nagkadaiya nga color sa mineral niini. Nagsugod lamang siya sa skydive niya tong tuig 2024 apan dali siya nakaipon og kapin sa 1250 ka mga paglukso. Una makabot ang world record aron nga makahatag og dungog sa iya usab nga nasud.
15: Express Balita. Express Balita.
7: Alas 6:27 sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Mga epekto sa sobrang paggaon ug tambok ug unsaon paglikay sa sobrang gana. Posibleng musangpot sa high blood pressure, sakit sa kasing-kasing, taas nga cholesterol, obesity ug diabetes ang sobrang nga paggaon ug bantikaon ug tambok nga paggaon. Matod sa mga health expert, ang pirming paggaon ug processed food, pritong paggaon ug fast food mahimong hinungdan usab sa fatty liver ug problema sa paghili sa pagkaon. Aron malikayan ang sobrang gana sa pagkaon, girekomenda ang regular nga pag-inom og tubig. Igo nga tulog og pagkaon sa prutas o gulay nga taas og fiber aron nga dali mabusog. Ginaawhag usab ang publiko nga maglikay sa stress eating, hinay-hinay sa pagkaon og mag-ehersisyo matag adlaw aron nga mapugngan ang sobrang timbang og mga sakit nga dala sa tambok nga pagkaon.
15: Express Balita. Express Balita.
3: Og higala mong itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 29 na nimbulan sa Mayo tuig 2026. Good morning mga naglikay sa tambok mga katropa.
7: Happy Friday mga katropa. Thank God it's Friday. Wala na itrabaho. Day off na ugma no ang uban. Nga kaning Monday to Friday lang ang ilahang duty. Pero bisan pa niyan ang mga katropa, ugma, kinahanglan gyapon nato mangandam nga healthy atong panlawas kay daghag labhunon, daghag limpihon mo ng inom ta pirmi sa ato ang healthy nga kape nga makapalagsig sa atong panlawas, ang Xanthone Plus Coffee Mix. Mayong buntag katropa ang John Rambo sa Mindanao, Kumbate daw ingon ni Tristan White, Yat Gulay, mayong buntag po diha kanimo.
3: Good morning.
7: Katropa ang Elmer Curiosa Cabilio, mayong buntag Raxoman de la Peña. Good morning mga katropa, Sir Alan ug Madam Andy, always you're always listening your program Express Balita. Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ma'am Faye Alcaraz, maayong buntag og advance ayon siya happy weekend daw. Katropang Richard Ramos, maayong buntag listening from Tibungco, Davao City. Biyahing team Swam Barog Marilog, kumusta daw Sir Alan?
3: Mayo man. Usak ka malipayon ng adlaw.
7: Yes, good morning po Sir Randy Santisa sa katropang Romelita Bacaro, maayong buntag watching from Bliss, Bago Aplaya, Davao City.
3: Good morning po mga katropa. Katong mga misis nga ginalikayan kanunay sila nga mister. Basinog, irason nga tungod kay tambok na usab ka mo. Una nga kanunay na mag-inom sa Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa kay usari sa mga weapon ngayon mga nag-diet. No? Kay bisa pa man to, di ka kapamahaw, mabusog ka sa dihang ikaw naka-inom o Xanthone Plus Coffee Mix.
7: Xanthone Plus Gold po mga katropa para pang-detox sa atong lawas, magawas ang mga hugaw din ha, mga toxin sa atong kalawasan.
3: Ayun. At ang ipod, ang dugang pang detalye sa mga panglawas ng mga isgutanan mga katropa, musunod na si Doc Remily Tuuy sa The Secret of Health. Sa ngalan na lamang sa itong redibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
7: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
3: Ako sabi niyong katropa-katropang Arna Baez, mumbalik na sa programa ng Bullseye. Mga katropa, musunod na kami magaingon.
7: Kamaturan ang sandigan!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Ikaw ba ato naghihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal.

0: Para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold. Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Exciting summer man nakatrupa.
5: Ang saya sa summer!
7: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
8: hindi
7: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
6: Summer na.
5: Katropa.
6: Kaklarets, Ana.
7: Exciting.
6: Exciting.
4: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas sa itong oras sa XFM Davao 89.1, alas 6.42 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!

0: morning!
1: Pandolman per minuto ato ang strapping diri. Muraman og kanang gikapoy po siya mga higalag mga pari. Basin og wa siguro ni ka pangape. Labi na karon ngating pahulay nila ni Kumare og Kumpare. Biyernes na kita mga higala. Ilabihan magyud nilang excitera. Kumo kay matod pa nila ang uban nga mga nagatrabaho. Biyernes kuno pahulay mga sano. Apan kita mga katropa ning atong panaglawig sa kahanginan. Di gyud ta magkabuwagay mga katropa mga kaigsuonan. Kaya niya pagyapunta sa tuag yun nga programang hilabihan. Bullseye, mga kahigalaan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa tuwa nga burga, mga bullseye, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome!
0: Good morning!
1: And good na good na good na good na good ang morning.
0: Good morning!
1: Mga higalag, mga darling, nato mga bibisweet, nato mga katropa. Kumusta ka mo mga sano o mga sana sa matagal lugar o probinsya na itong rayon, Onse. Sabi lang, Davao del Norte, Davao del Sur, de Oro o Occidental o ingon man sa Davao Oriental. Sa 182 sa itong mga barangayan na itong dakpen sa Davao, o sa kapanginahot nga kanunay kitang buligan sa Gracia, sa tuang labang magkagagahom. Ihatod nga safe and sound sa matag-usa ka destinasyon. Pasod gawas sa tundag pensadabo sa mga nagabiyahe karon. Pasod gawas sa tundag pensadabo. Balag hinay! Pasakay! Safety ta sa kanunay! Kaya importante nga to ang kinabuhi mga higala mga parikoy. Sabi na to mga nagasakay o motor mga katropa. Una na agyod nga doon na mo'y pag-aulian nga mga o nagahulat o nagapaabot nga mga membro sa inyo nga pamilya. Ay gawa pag kaskasiro kay like kagabi eh ulan-ulan pa tapos yung serve mga katropa atong usa ka nakamotor. Gamay na lang yung bikil. Akong kita na mga katropa, gabilangkad para ba yun nag-drive? Ah, grabe lagi. Nakaingon lagi. Grabe lagi. Basta lagi. Ah, ulan pa. Gabilangkad pag drive. Ga-swerve-swerve. Pag yun. Ingon, ngita yun eh siya. Ganaganing problema. Kaya ang mga tao nga walay problema, mangita yun yung problema. Ayaw pa...

0: saba di magsaba kay ang gaba ron porting sa baal na sa ba ano, sa baana na. Kita mga katropa kamo na minod sa tuang nga sibyanan sa XFM Davao 89.1 sa dial sa tuang FM band. Usad! Mga balita, impormasyon to magasawahan mga katropa tungod kay importante man ang mga balita. Aban una ta magabuhagay sa mga balita. Una sa itong mga headliners, karong mga orasa, mga katropa. Ato sa nga timbayaon, nga tua, mga tagi-lungsod na nga Davao. Palakpakan po natin yan. Mayroon na naman tayong 20 na mga bases sa atin pong idudugang dito sa atong mga bus nga nauna ang napulo ka mga bus. Thank you. Ha? Thank you. Ha? Ating Davao City. Pawala na yun yung mga POJs sa downtown area, mga katropa. O niya, pag ispog kini sa tuang traffic, o makatabang po ni sa tuang mga certain Davao inyos na makasakay mo nga libre mo na ngayon. Libre mo na ngayon. O ba, hulog na yung mga malibre tag lima katuig, ani, okay na kayo sa all right. Ta mga katropa, minimal lamang kana ang pamasahe alang ngadto sa tuang mga tagilungsod ng Davao, gumikan kay namo gyud pamasahe pon-pon. Katropa pero mag-subsidize ang atoang City Government of Davao. Dili daw kini krudo operated mga katropa. Ang kini mga katropa nga kuani tawag ani mga katropa ng bus nga umalabot diri sa tuas dagway sa Davao kanang kuana e-powered bus. Ako nakakita ko pidikab pa lang yun hinoon po to kana ganing pidikab mga katropa nga gibutangan o kanang solar panel nga to siya ang atop dagan naging pidikab mga katropa. Pinoy pa imo, imo pa Pinoy. wa nay gas-gas mga katropa. Basta ang problema lang atong pidikaba kung asa na ito karoon, kaya di mapun muundang o kanang dagat. Mapagkabalik. Kumusta mga katropa? It's coffee time, mga katropa. Atong kape mga katropa, nga Santong Plaza Coffee Mix, init-init pa. Ato ang kining partner kanunay sa itong programa, mga katropa, ang programa nga Bullseye. Yan, higop muna tayo ng kape, ha? Pagkananam ngayon. Pagkalami. Ay kung kape kagahapon mga katropa, muralag hot cake mga katropa nga giyakuha. Salamat madam ha sa kining hulog upat na lang yun hinoon to ang imuhang nadala. Kay sa tua kang Francis Magbanwa, salamat kaayo no kay nagsaad po ko kang Francis Magbanwa nga magpatilaw sa tuang kape mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Nagbunta dia kay kuan dia Bini Boy ang chai kang Dinsyo Dasungo King mga kameraman mga katropa editor din ha mga katropa sa ABS kaniadto nga naa karon din na nagatrabaho mga katropa sa Minda. Kaubad po na si Sir Francis Magbanwang mo ang news desk kaniya to sa TV mga katropa. Og listener po nato diri sa tuang sibihanan. Naminaman mo doon na mo'y kape diri nga Santon Gold Coffee Mix brought to you by Bullseye! Og siyempre atong programa nga Bullseye mga katropa, partner po nato karon ang New Year's Peak Mountain Resort. Wow! Excited na ang team katropa, team XFM 89.1 mga katropa. Makasuroy na po sila ngadto sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Kung kamo nainitan ning ato ang dagbayan sa Davao, gumikan sa kainiton ning ato ang lugar mga katropa. Sig magulan kagabi pero init sa buntag. Tara na sa ato ang staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Naimutan kini sa dato sa Lumay Mariloga district ning atong dagbayan sa Davao. Ang buffet meal dito mga katropa, perti kananam. Ang ingon man ang kining ilaha mga katropa nga suman puwerte kananam. Gamit, no? Enjoy nyo ang ilaha usab nga buffet meal. Samtang nagkakaon ka mo nagatanaw sa Sea of Clouds mga katropa diya sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Sa mga nanay, mga tatay, mga miyembro sa pamilya, mga single mom o gato mga bago lang nagkauyab, ha? Sige! Soroy! Kaya pwede po sila mga katropa sa kining walk-in din ha nga mga lantaw lang mo Sea of Clouds mga katropa. Pwede mo maka soroy dito sa New Year's Peak, doon na lang may mga minimal nga amount nga ilahang entrance fee niya. 100 pesos, mga katropa, makapangapinabog ka. O naman, makakaon ka sa ilahang suman, mga katropa. At ang ipon, mga katropa, ang dunga pang makasikas nila din ha, mga katropa, sa nisikutan nga lugar, sa ilahang pagpabibo, sa ilahang usab nga resort, diya sa New Year's Peak Mountain Resort. O gadugang detalye, mga katropa, inyo ni makita diya sa ilahang Facebook pages o Facebook page, ang New Year's Peak Mountain Resort. Like, share, and follow also. Like sa imong gibuhat. Karon din mga tropa nga nag-like ka, nag-follow o nag-share sa programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipapin mo mga tropa sa ato adre mga raffle. Karong adlaw. Ito ang tanawon mga tropa. Kung makaraffle ta karong mga tropa na ikasikas karong mga tropa din sa may Barangay Sentro Agdaw. Ang kining Barangay Sentro Agdaw o ang kining Eagles Club, the Fraternal Order of Eagles, ang ato po mga agila po nato mga katropa, gikan po ni sa 10th Infantry Division, nakasibilyan kini mga katropa from the CMO, and also mga katropa sa to mga local nato diha nga mga kagawad o mga barangay functionaries sa Barangay San Juan, Barangay Sintro nga nahimutang sa San Juan Agdao. Doon ay libreng tole. Walay pili ng edad! Mga katropa, ha? Walay pili ng edad. Brought to you by the barangay functionary sa Barangay Sentro Agdaw, mga katropa. O siyempre ang presidente sa Fraternal Order of Eagles, ang amo ang region chairman, mga katropa, sa Region 11. Governor nato, Governor Michael Corong, may buntag ni mo diha, Gov. Ha? Kuya Gov. Buntag ng mga kuya po nato mga tropa karong adlaw nga nagapanikasikay po kini mga katropa sa mag-assist no dito sa medical mission o Operation Tuli mga katropa diha karon sa Barangay Sentro Agdaw. Siyempre inyong makauban o saab din ha, mga tropa, pipila ka mga tinubdan sa XFM katropa. O magapangape na din ha, nga libre, mga katropa. Makatilaw na gid mo sa tuang Santon Gold Coffee Mix. Sa tuang pa-free taste na din ha, sa Barangay Sentro Agdaw. Kutob lang at supply last lang, mga tropa. Diyan sa Barangay Sentro Agdaw, ha. Pa-free taste ta. Makita ninyo din na ang ato ang banggitan na si Roger Kapampangan. O si Marlo, ang katropa, katropang Marlo. Ano si katropang Marlo, katropang Roger? Kaya ato tong palsahon diri o kanaganing patrol. Good morning mga katropa, mga taga-barangay Agdaw o Sentro Agdaw. Magkita-kits tayo diha mga katropa. Kita tamang kini mga katropa at supply last lamang ganitong pa-free taste.
1: Bullseye!
0: Sa ito nga paglawig mga katropa, ito ang agiruran ang ito nga programang, sa programang Bullseye ang mga balita usab din mga katropa. Ang mga headlines karon mo sunod na.
2: Headlines!
0: Unang headline mga katropa sa baritang lokal, ang hugot nga seguridad ipatuman kini atol sa Duao, Davao 2026. Mao gipasalig sa tuwa sa Davao City Police Office.
2: Headlines.
0: Ang Davao City Local Government Unit magpalit kini og dugang 20 ka mga bus units mga katropa.
2: Headlines.
0: Ang BJMP Davao gipasiugda ang kaulian, bake shop and cafe. Livelihood kini alang sa mga persons deprived with the law.
2: Headlines.
0: Mga PDLs. Nakaroon din sa barangay Maa City Jail. Libreng review sa CSE exam. Gidalit kini sa Davao City LGU.
2: Headlines.
0: NSTP Directors o ROTC Commandants sa Forum 2026. Malampuson kini gipegayon sa Davao City mga katropa.
2: Headlines.
0: So ko ani ang kini nga grupo sa mga batan-on nga dili gustog ROTC. NSRC o Disaster Preparedness sa Davao Region, paligunon kini sa OCD 11.
2: Headlines.
0: Tapod nga national mga katropa, dunay bagyo karon mga katropa ha. Bagyong Doming isulod na kini sa tuang APAR, Philippine Area of Responsibility.
2: Headlines.
0: May mga tropa, doon ay 50 ko na matupag ang mga lugar sa nagkariyang lugar sa itong nasod mga tropa nga posible kini maka-experience kini o danger heat index. Talimang kang almost 50 degrees Celsius, mga katropa, ang ilahang kainiton.
2: Headlines.
0: Bisa to sa Dakpens Davao, doon natin ay 35 to 37 degrees Celsius. Grabe.
2: Headlines.
0: Sa ito nga balitang regional, senior citizen na sikok ni sa pagpanunggab patay sa kauban sa trabaho.
2: Headlines.
0: Taon mo ni, oy. Senator Zuberi, mga katropa, giklaro niya nga usa ka estratehiya kuno ang pag-walkout sa minority bloc at tulog sa sesyon sa Senado.
2: Headlines.
0: What strategy are you talking about?
2: Headlines.
0: Sa balitang international, World Health Organization, nanawagan kinig ceasefire tungod sa Ebola outbreak sa Eastern DRC. Ang Iran, mga katropa, mibalos po og pag-atake sa U.S. airbase.
2: Headlines.
0: Atong balitang sports, ka-record sa palaro, na-break sa taga-Central Visayas.
2: Headlines.
0: Sa ka-record, duha ka-record, I mean, no? Duha ka mga record sa palaro, na-break sa taga-Central Visayas. I think ang Davraa sa Region 11, mga katropa, na nakini sa top number 10 sa medal tally seeds.
2: Headlines.
0: Balitang showbiz, sa Jake Winka, gikumpirma ang relasyon kang Rabia Mateo.
2: Headlines.
0: Alam mo yan. Wala ko kailan ninyo. Si Christina Panier lang o silala mo tilibano na ilhan niya mo nilito. Balitang LRG, mga katropa. Thai skydiver nakabot ang world record sa pinakataas nga parachute landing. Lilimang kanilang landing sa bulkan, mga katropa. Ay gani kayo manasood sa laba, mga katropa. Atong health alert, mga epekto sa sobrang pagkaon ng tambok o unsaon ang paglikay sa sobrang gana sa tambok o kini mga tambokon nga mga pagkaon.
2: Headlines.
0: Ano nga ha, mga pagkaon nga tambok, mga katropa. Maklaro po natunin sa demo. Ay narabatoy ni uli sila nga balay, mga katropa, niya yung asawa, tambok. Wala dyan siya ni dulog. Wala dyan siya nag-istorya-istorya. Distan siya nag mga lima kadupa, mga katropa, kaya nakadungog kuno siya diri sa tuang tambag, diri sa bullseye, mga katropa, ha? Nga naman. Ano ba ito? Siya na bais, nga likendo na ako ang tambok.
3: Bak!
0: O na hinuon, mga katropa, nga ang iyang asawa, naglikay-likay na lang po. Kaningon po niyang asawa, oh, di man po ko gusto po, doon ka na, mudol po, doon ka na ganing kitkitunon o giro. Nga naman, ah, buhi pa gani, gukto na nag-iro. Pagod sa kapayat. Pagkaon at iskutan, mga katropa, ha? Ang paglikay o tambok, mga katropa. Ang posible nga malikay po ka sa mga bad cholesterol o dili ka ingon o ka na ganing atakihon ka sa high blood o makaginhawa po ka, mga katropa. Paglikay o tambok, paglikay o ka ng mga bisyo, inom, alak, sugal, mga katropa. Maogyod na, kay bililhon na itong ginhawa karon. Mahal ang ginhawa sa ospital. Natay kaila diri, mga katropa, bago lang yun ingon nga, ah, isa palang kaadlaw, 40 mil naman, gi-oxygen ra ko. Wala iya kong giingon, mga katropa, mahal ang ginhawa sa ospital. Muna nga, barato ra ang ato ang isa ka karton nga sachet sa kape, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Na lamang kini sa 200 to 250, mga katropa, hangyo 200 na lang. Kung ugaling diri mo mapalit, mga katropa, sa tuang nga sibihanan, mga katropa, labinag, mayong ka nga suki, kung tigpaminaw, sa XFM 89.1, unyang palit kong kape, na ay discount, mga katropa, ha? O, ang uban, dili gusto magpa-discount, gusto nila nga makatabang po nato diri, mga katropa, nga amo ni pampalit og chok diri para ipanglista po namo sa mong blackboard. Moni, klaro nga makaginhawa, diyo ka. Sugal, alak, sigarilyo, plus kini mga tambok, sigurado yung mga katropa, moingon ka nga, barato raman siguro oxygen. Okay, kaila, niingon nga, asa mami, 40 mil ani, ay, isa raman may kaadlaw sa ospital, 40 mil naman dayon. Oh, nga naman, naglugos o ginhawa, wala, mahal ang ginhawa sa ospital.
2: Headlines.
0: Oni naglangko, mga katropa, sa tuang mga headlines karon nga adlaw. Adlaw karon, mga katropa, nga Biyernes sa pizza 29 na nimbulan sa Mayo tuig 2026, mga katropa, sa tuang programang Bullseye. Ato ang pagiginod sa unahan mga balita, ang impormasyon ang tumagasawahan, mga katropa, tungod kay importante man ang mga balita. Kay wata masayod ug madamlag, ikaw gako na po mamahimong unod sa mga balita. Ato ang tangan, mga katropa, kay dunay na po yung mga shabuboy na po nga nadakpan mga katropa ang ato ang patroller. Ang ongoing ko naman ito pa nga by-bust operation sa Turil Police Station. Parin pa ang pagtaging nini. Doon na po tayo mga gusto nga makuha na po mga katropa ang impormasyon o nga nung inana man ang kadaghan sa mga nadakpan ng mga drugista sa dakpan sa Davao. Masoko si Ate Claire, ana! Attorney naman nun eh, si katropang June Marata sa itong linya mga katropa.
2: Live report.
0: Yes, June. Guay, John.
3: Yes, katropang Alan, natakaroon rin sa may bangka site sa din na dirigit pati gayon usab ang naiskutang by-bus operation. Huwag abili palang dugay yun na humanga, katropang Alan, ang pag-by-bus na ining usra ka 35 anyos kanila sa pangalan si Rich Mendoza Banasul. Minyo kini, wala kini trabaho, lumulupyo kini sa may Purukuno, Lubugan, Turil. Lubugan, samtang dirigit kini nag-transact sa may Cristina Homes bangka site Turil. Niya itong dakbayan sa Davao, din nga usa ka kasi na kayang itunol sa ito ang nagpakarungin no nga po survivor na itong mga kapulisan o gasa dito nga dakpanausap kinina kuha ang pakaniglaing posisyon sa iyahang isa ka kasi sa iyahang posisyon. Dagpong sasi sa di katuwa nga siya bo ang nakuha nga ito kaniya o gasamtang may admitar usap ang naisgutang nga suspect na nagagamit siya sa ginadili nga droga. Sa pikas bain sa trupang Alan, aton lang pong ipahimuslan kining higayon ang pagkiga atong hinabion ang usa ka kagawad diri sa bangka site diin siya mapot isa sa nagawitness meaning na isgutang by-bus operation. Nataro sa akong atubangan katong pangalan si kagawad number one nga kagawad si Ruel Bitunyo diri karon sa bangka site. Ato siya mapangutana about atong basura sa iyang baha sa iyang kanal na medyo moy number one nga makahatag o baha sa ilahang area. Live na karon sa X18 sa 89.1 atong kauban si katropang Alan Abais. Wad, kumusta ang imong barangay karong mga panahon na, Wad?
4: Opo, ato ang barangay bangka site karon. So, sa itong basura, so, patapot at ano kay murag di padulong na magpakuha ang mga basura. So, ang pa na ito, wala ko na itong ipagawas sa Batag Balay.
5: Yes.
4: E, para dili magtabok sa ato ang collecting point. So muna itong ginahin mo ihuman, so murag nahinahinayin magkuha, so hinahinayin pa ang mga constituent na ito sa Bangkay Bangkas na hinahinayin po sila paggawas silang basura.
5: Okay.
4: Para dili mahugaw itong kadalanan.
5: Okay, ang basura ba nyo, dinagpo ba ang Andre? Ang sinima na ba ang koleksyon sa basura nyo dalawa o pinulan?
4: Ang koleksyon sa basura na mo sa Bangkas ay is twice a week. Merkulis o Sabado.
5: Okay. Bahin sa problema sa inyong baha-baha diri, naabay mga area diri nga baha uno?
4: So, actually no, ang atong baha diri, so na kung minimize na to, kay tungod kay ang aso, na-breakfast ko sa city mayor's office, so 1 month yun ang operation, nag-disilting ni sa mga kanal, labi na dito sa Batulusa. So, wala na tayo, karong sa itong kapilipilang at sigulan, so wala na tayo reklamo sa tao, kaya nga naman, no, dili na sa dalan ang wagan to, sa kanal na yun, kay ato na nabuan. So, salamat ko kang sa ito ang Wandong Mayor na Sebastian Duterte na ato ang amo ang request sa bangka site na wala niya gidugay ang mga request. So, pag request mo is mga pilakuan is naadayon. So,
5: okay.
4: Sobra bulan ang operasyon. So, lako may salamat kay kanula na i-reklamo sa amo ang student rin na nagbaha. Kaya tungod ang ato ang kanal, ato lang gidisiltingan. So,
5: okay.
4: Kaya daloy.
5: Okay, what, ako napansin, what ba? Ang kinsa kini kapitan dati diri? Si Kapitan Alag?
4: Alag o.
5: Oo. Ako nakita
4: karon.
5: Asia Japan. So kaning nga project na nakita na ko diri karon kang kinsa ni kang Alag ni og sa inyo ha.
4: Sa hukpong sa mo ani.
5: Ah, sa hukpong.
4: Sa hukpong.
5: Ah, okay.
4: So, ako okay. Ako na palo up ano.
5: Okay, at tropang Alan basi natay ikapangutana sa to ang kagawad karon.
0: Anyway, may buntag ni mo kagawad.
4: Ay, Sir Alan,
0: may buntag. And mayo kay tama nang inyong gihimo din ha karon kay ngatong syudad karon nag-suffer ta sa gingantong paglabay og basura. So tabangan nato ning atong i-hold una atong mga basura sa atong mga balay kay wala jud tay klaro pa kanus sa ning ato ang sanitary landfill ni mapuno. So
4: yes,
0: kanus sa ninyo hang advisory din ha.
4: Yes sir. Usay. Usay mga advisory niyo.
0: Kanus sa
4: ang mga kuan so ginadepende mo sa mga proclaimer na dili sa nato ipagawas sa tumuso labi na diri sa Batulusa kay bag diri ang bulyo na tao. So kita nato na wala ko sila na pagawas kay ganun man is kay sa nakita po nato sa social media na ang landfill nato nang slide. So ang collecting is madili. So na po'y advisory ang taga Sindro na gipost nila is 10 days to 15 days. So ba suspended ang kwan. So atin makita na to diya sa mga social media na mga
0: post. Nabay adlaw asa kotob?
4: So actually, sir, murag na ginahinay na po sila ang collection. So balitaan na mo, ginahinay na po. So diliin ko na ikwan dyan pa na regular na collection. Ginahinay na po ha. Ginahinay lang sa.
0: Okay. Sige, salamat kayo kayo mag, og padayon mo din na sa inyo hapon nga kalambuan sa inyo ang lugar. Og sa inyo ang mga operation din na, ha? Salamat po kay nagatutok kayo mo sa isigutan ng pag-puril ano yung mga illegal nga mga activities din na sama ano yung mga illegal drugs.
3: Okay. Okay, katrupa nga lang, siya manggutod ang isa sa committee o sa peace and order din karoon sa may bangka sites to rin nga tulad na kaya. Okay, katrupa nga lang, mauto ang panghitabo nga bayba subrisong gi sabayan po sa dekini sa taga pulis maritime pulis maritime binagyo sab ni patrolman kay Sido ang naisgot ang bayba subrisong mo nay karon ka tru pangalan ha nakita nato diri pita sa may bangka sa kani adto manggod kaning lugaran ni kung so wala pa nila giatiman kining kanal agoy mo awas sa tubig dere apan karon nakita gani nato karon hinglo tayo ang ilahang kanal so ilang yung giatiman ang problema diri karon panahon na sa bangka sites to ring ng atong dakbayan sa Davao pinag-iusab sa pagtaning kamot sa hugtong sa taong lungsod ng mga kagawad diri sa naisgutang barangay. Okay, katupang alan, ato ko na yung ihulagway karon atong mapanahonan daw karong mga panahon katupang alan medyo landong diri karon sa atong ngimutangan o nakita po dato nga daghan ang panganod karon sa atong kawanangan o landong mo na po landong ang atong kapanahonan karong mga panahona. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang June Marata, XFM News. Live report. Okay, kayo.
0: Okay, kayo. Okay, kayo. Ang okay is ongoing kiat o ongoing karagan, ongoing kawatan, ongoing kulangutan. Clarix, kayo! Ito, salamat kayo, June Marata, ingon man, si Kagawad, nga nagahatag o gapaybalo, nga to sa mga constituents, nga bawal maglabay basura. Karong mga panahon na, gumikan kay walay collection sa basura, doon ay mga naginahinay kolekta, pero sa mga kalsada lang, itong mga visible areas. Kaya tayo 9 minutos na palabay, si Kala 7 sa buntag, bubalik tayo engineer, so dugang pa mga balita, informasyon, at nga pag-asawahan mga katropa, ni nga to ang programa nga Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:09.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
9: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarik sana!
11: Exciting!
2: XFM 89.1 Davao City.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:00 na mga katropa. Ato ang resadahan kini ato mga balita usab no sa ato ang pagbalik diri karon mga katropa. Ato ang mga balita ng impormasyon ato sa sawhan at kun kay importante lagi kini. Ato mga balita kay wa ta mo sayod mga katropa og madamlag ikaw na pud ko mahimong unod sa mga balita. Dapat ni stress lang no. Ato atangan mga katropa kadto na poy balita diri sa ato ang patroller kapin 2,600 kun matod pa ka mga komunidad sa Davao region. O 2,600 ni ka mga community sa Davao region mga katropa. High risk sa baha o landslide. Ato natangan mga katropa kay si kining katropang Sabrina M. ang report niya na. Ato sandalikatan mga katropa nga tuapod nga mga balita gikan sa tuang sister station. Dili sa tuwa sa isla sa Mindanao. Manukad mismo sa XFM Jensan. Ang person of interest sa brutal nga pagpatay sa fish vendor sa Coronadal City. Padayon kini nga gitutukan sa kapulisan mga katropa. Ang express balita o ang atuang balita gikan sa tuang katropa katropang Philip Oligario.
12: XFM report.
13: Aduna nay person of interest kang ginatutukan ang Coronadal City Police Station sa napalgang patay nga lawas sa Barangay General Paulino Santos sa Coronadal ni nakalabayng adlaw. Matod ni Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, nagpatawag na siya og case conference aron kasuhan ang mga sad-an. Dugang pa nga posibleng adunay kalambigitan sa illegal nga droga ang pagpatay sa biktima nga si Rodel Ginang Naval, 42 anyos, human nga na-recover ang tulo ka sa shay sa biktima nga giingong adunay sulod nga shabu o mga drug para paraphernalia. Anausab kini sa drug watchlist sa PNP o sa barangay o giingong nalambigit sa sunod-sunod nga pagpanulis sa ilang lugar. Kundiin kanunay siyang makitaan nga nagmaneho og tricycle nga posibleng ginagamit sa mga transaksyon sa ilegal nga droga. Kahinumduman nga unang nakitaan ang biktima sa usa ka night vendor nga nagpauli da plane sa kalsada sa Barangay General Paulino Santos pasado alauna sa kadlawon ning ni aging adlaw. Sa pagkakaroon nagpadayon ng imbestigasyon sa nasampit na krimen. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuwa kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine, inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
12: XFM Report.
0: Alas 7:13 na mga katropa. Lain pang buhagay sa balita sa tuang sister station tong Luperon mga katropa diha sa may XFM o dito sa may XFM Bukidnon. Balay gisaka kinig bata gidala sa Palm Island o gilambos kini sa Utah pandamay. Aniya ang balita manukada ni Prince Obra.
12: XFM Report.
14: Nakahiyago mugbunog og truma ang usa ka batang babay umang gingong gilambo sa yuta hangtod na kuyapan. Sumala nini gingong gisaka sa usa ka wa mailing lalaki ang balay sa biktima sa Prokuno San Roque Maramag Bukidnon pasada alas 2 sa kadlawon Mayo 27 tuig 2026. Sumala sa silingan sa minor de edad nga gisaysay pa nga gikuha siya gikan sa sulod sa ilang panimalay samtang natulog og gikumot ang iyang baba aron dili siya makasinggit. Gilambo sumala pa ang biktima sa yuta hangtod nga kini na kuyapan. Og ang iyang pagmata, nakakita siya og suga sa motor og dito nakadagan ang suspek. Ang bata nag-antos karon sa grabing kadaot sa luya kayong pagsuka og dugo og adunay marka sa ngipon sa iyang aping. Gidangop na sa kapulisan sa pamilya ang bata, nagpablater dangat niini. Gipamedikal na usab kini apan hangtod karon tulala pa ang biktima og dili motubag sa pangutana. Nagpagayag usab og kabalaka ang mga residente tungod kay daw magabata ang target sa suspek. Siya karon giibisigahan sa kapulisan ang maong insidente. Na problema na pagkasibukol-bukol si mong panglawas, isang tumplas gol mo na yan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
12: XFM Report.

0: Wala ni nung ko sa ko sa country na wala ni. Nasaan pa si katropang Sabrina M diha? Okay, atong oras mga katropa, doon na kita 15 minutos na palabay sa kalasyete sa buntag. Palo mo rin akong microphone rin ang mga katropa. At ay mga ginaatiman sa kiliran mga katropa ba nga? Katropa nga Roger, okay lang ka sa unong. Kasi nakatambay karon diha, katropa nga si Jovet, Jovet. Ato ang dali kita mga katropa kay si Jovet Espanyol. Ang 2,600 kuno ka mga komunidad sa Davao Region ang high risk ni sa baha o landslide. Report manukad kan Jovet.
1: Live report.
0: Wait, ma'am, Jovet.
2: Libot siyag sa Office of the Civil Defense 11 nga dunay kapin 2,600 ka mga purok o komunidad sa Davao Region nang giilang nga high risk areas sa baha o landslide. Gani katropang alan sa pangginabi sa XFM team kang OCD 11 Regional Director Ednar Dianghirang kagahapong adlaw nga sa maungihap kapin 500 nini ang giilang nga very high risk base sa ilang monitoring o assessment. Matid pa nga lakip sa mga lugar nga dunay taas nga risgo sa landslide ang Davao del Norte, samtang daghang flood-prone areas usab diri sa Davao del Sur o guban pang bahin sa probinsya diri sa rehiyon. Bisan pa man ini katropa nga alan og ipasiguro sa OCD 11 na padayon ang ilang 24/7 monitoring o ingon man ang koordinasyon sa mga local government units aron nga ma-monitor ang tanang kalamidad o emerhensya sa rehiyon. Mukha na ito naipos ng impormasyon katropa ng alan sa itong pagpahinabi mismo kay Ednar Dayanghirang sa Gapong Adlawa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM.
1: Live report.
0: 17 minutos na palabay sa kala 7 sa buntag, mga katropa. Sa tuwang mga news trends, kanong mga rasa, diri sa Tagpain sa Davao, mga katropa, doon ay libreng CSC exam review ang gilusad nga tuwang Tagpain sa Davao. This is good news, mga katropa. Gumikan kay, mahal na ba ni mag-review ka? Kanya, diri sa tuwang sa Tagpain sa Davao, libre lang kini, mga katropa, ha? Kay official na nga gilusad sa Davao City o Davao City LGU ang Civil Service Commission Eligibility Review Program kini nga magtanya kini og libreng review classes sa tanang plantilya ug non-plantilya personnel sa Dagpain sa Davao. Kani gibutya kini ni sa ato ang Human Resource Management Officer 3 Mindamura Bakaling nga matupad niya abli ang programa alang kini sa tanang mga government employees sa Dagbayan. Karon nga matabangan kini sa pagpasara sa civil service examination. Buti pasabot ani mga katropa nga nagatrabaho na kini ha. Mga para ni sa mga government employees nga wala pa CSC kining license mga katropa. So non-proof pa sila. So dapat mag-exam sila og sa civil service commission pero lagi kay ang uban din mga katropa maglisod man kay gastoso man pud ni mag-review ka. Ang initiative karon mga katropa nga to ang local government of Davao libre ha, libre lagi. Oh, libre hayahay kay mo diha, kay libre mo. Sa Pigas Bayan mga katropa, update mga katropa sa to ang Billy Bridge temporaryo na kini nga gitukod diha sa may barangay Kalyawa mga katropa katong nahugma katulay. Temporaryo kini gitukuran og Billy Bridge mga katropa. Atong tanaon ni makajut ni nga video diha engineer. May kalabutan sa kining Billy Bridge kung naglihok pa yun yung ato ang mga backhoe diha. Na diha itong ato ang video diha, engineer. Itong Billy Bridge. Kung wala, unya na lang. Ato nabalikan, engineer. Alas 7:19 na sa buntag, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ang kadyot ha, kay kini, aduna yun yung mga pipila ka mga medyo misleading information karon ng kapakatag mga katropa ni nga to ang silingang lugar. Ito ang original nga balita, mga katropa, mga anunsyo. Ang kinimanggong anunsyo sa Davao Light & Power Company nga wala na obligasyon kung namatod pa ang miyembro konsumante mga katropa sa Nordico sugod niya itong Lunes kini, pizza 26 at ito sa Mayo. Doon na po ipagpaklaro mga katropa ang Nordico, no? Ang Nordico, doon ay mga pagpaklaro. Ang mutog na ba ito din hatong video engineer na andam ba ito? Kaning isa ka video diha before nato ni may sigutan ni mga katropa, no? Kaning tubag aning sa Nordico kay Moraga nahaw siya na kuno matod pa o nalugaw kuno ang utok sa mga tao din nagasano bayad kanong maabot mga katropa. Kaya ang pagpaklaro sa unang gianunsyo mga katropa sa ato na lang i-recall at engineer kung wala nang video din na, no? Unang gibutyag sa kining DLPC nga wala na obligasyon ang konsumante kay sa kay Nordico mga katropa silahang bill sugod May 26 ay double light na kuno ang tag-iya mga katropa. Wala nga ta mga katropa nga sila gitugutan diya nga makasulod diya sa prangkisa mga katropa sa Davao del Norte. Aling doon naman kuni mga petisyon ito sa Korte Suprema nga nag-ingon ang Nordico nga wait lang, no? Ay lang gumupag dali-dali po kay nabiyat ay transition na period unya wala ra ba gibut ya dito sa inyohang prangkisa nga pati ang kining atoa mga pribado o kaya kining not private kining mga pribado nga kining entity pang-angkonon ang katong mga gipanag-iahan nga mga ari-arian mga katropa kay gipaagi kini og kanang expropriation nga word. Karon murag dunay buslot ani mga katropa nga nakita ang Korte Suprema tungod kay ilamang gi-consolidate ng itanan o niya ilang ipa-comment ang DLPC.
1: Bullseye! Bullseye! Kung
0: mga katropa, maghulat lang kod unta. Unsa gyoy version sa Korte Suprema, kung maingon ang Korte Suprema, wala na kay mahimo diha di ko. Kay gitugutan naman gyud ang katong sa 2414 ba to? 144. Ang katong sa prangkisa mga katropa, balaod nini nga wala manggood po'y kuhan niya exclusivity. Pero nakita na to mga katropa nga doon ay buslot ani. Hatag ang kuminto ani karon sa o ipadayag ang kuminto sa Korte Suprema mga katropa. Gumikan kay ang buslot may kalabot ani ni kung wala nag-claim og exclusivity, edi dapat mag-coexist mo diha. And let the people decide kung magpa-Davolite sila o di ba ka magpa-Nordico. Ana lang siguro. Kaya karon kay kung wala nag-claim og exclusivity mga katropa, yung pawaon diha ang Nordico, kinsa naman karon ng exclusive nga mag dumala.
1: Bullseye!
0: For so long, problemado rabad yun ng Del Norte. Ayun niya, bago lang nakaluta-luta unta mga katropa, nabulabog na pong karon kaya nag-interest ang kining mga nasa private. Dili man siguro po bad kung itong tagano pagtagad ang DLPC nga nagahuna-huna diyan makasunod mga katropa, gumikan kay gusto magyud sila nga maka-extend sila mga negosyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kasaptan sa mga tao din sa mga rural areas, nga under sila sa electric cooperative, it is powered by the government.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na ito'y pahayag ang mga lokal diyan mga tropa nga mas gwapo pa siguro daw ang private kasa sa gobyerno. Murag pangit man paminaon nga, ang magsultian ang mga tropa kay taga-gobyerno. Ano naman? Pangit paminaon mga katropa, no? Ang kining pamahayag mga katropa nga mas maayo yun ang kining private magdumala kaysa sa gobyerno. Oh, pangit kay di ato i-privatize na nato ning ato ang nasod.
1: Bullseye!
0: So, ang announcement atong paminawan mga katropa, ang announcement sa DLPC.
3: Sir, ninyong ang inyong deal dapat si Davao Light na na. So, dapat dili ta malibog sa pagbayad sa ato ang deal later. By midnight tonight, ang delivery points o kanang mga metering points kinatawag nato or ang atong buong kuryente ginapalit nato sa generation, moagi na siya transmission, moagi na siya aning mga delivery points ang gitawag nato. Muna ang mga substation ko, nadiha ang mga metro sa Asuncion, Kanukutan, Mirafuentes, mabalni na na siya sa Davao Light by midnight. Okay. Meaning, ang power supply nga okay, ginapalit nato na sa to, merkado.
0: No? Ang simple nga pronouncement mga tropa sa DLPC nga mabalhin ako no by midnight sa 2026, sa pizza 26 ning kasamtangan nga tuig mga tropa sa bulan sa Mayo. Well, ang tubag mga katropa sa Nordico, kaya para dili diyo malibog ang mga tao, kaya nga sila nga, ala, mubayad pa ba may sa asa, no? Mahulog na putag pareha itong Danico niya o Danico CDA ani karong mga katropa. So ang tinood ani mga katropa para dili ta makalibog-libog dira kamo mga konsumante diha namang may freedom to choose din ang mga katropa. Nag-declare na lagi ang Supreme Court nga dili unconstitutional katong gisuso nga prangkisa mga katropa. Gideclare man to nga dili unconstitutional ang Republic Act number 12144 mga katropa nga wala ni gipirmahan sa presidente pero nilampas na sa kiniganing regulatory period na automatic na siya nga approve. So wala kini buot nagpasabot kuno matupag nga og wala gibutang sa desisyon sa Supreme Court ha. Wala man dito gibutang sa desisyon sa Supreme Court nga muundang na ang Nordico og operate na wala jud nakabutang dito sa ilang desisyon. Girecognize nila ang prangkisa nga maka-extend ha, extending their franchise din sa Davao del Norte. Wala man pud gibutang dito mga tropa nga kamong Nordico magundang mag-operate. Kaya naapa man sila franchise mga katropa nga mo lungtad kini ang uban ani ata 2028 pa o ang uban 2030 pa. Like sa Igakos, pero because of kanang expropriation nga gihimo mga katropa, gi-approve dia sa mga artisis sa Panabo ug ingon man dia sa kini nga tago mga katropa. Mo ning gibit-bit nila dito para i-execute. Nanguna pa man gani dia mga katropa ang ilahang lokal nga mga officials mga katropa. But din hinagalibog-libog ang mga tao. Nga naman, na may petisyon karon ang Korte Suprema paboto na to nga i-explain da pagmaayo ni Bi. Nga naman, namanggod na kabutang dito mga tropa nga wala lagi tay exclusivity. Inood na nga wala exclusivity. Unya wala man po nagsulti ang kining Korte Suprema nga ihatag na, i-turnover na sa DLPC. So kay wala exclusivity, girecognize sa Korte Suprema ang RA 12144, pasabot niya na nga pwede po musulod ang DLPC na. Apanang gikalibugan kay ultimo posti kuhaon man. Ang gikalibugan ultimo ang mitrohan pangilisan man. Ang gikalibugan ultimo ang linya mga katropa nga gihaguan for so long sa Nordico, eh basta na lamang kini mga katropa nga pulihan sa DLPC. Buti pasabot ani mga katropa nga nagclaim na karon ng DLPC o kanang exclusivity.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang issue sa exclusivity mga katropa, kutob lang kini ngadto sa mga dili gusto nila. Ano na ba kini ngadto ang gobyerno sa pagkakaroon? Atong respetuhon siguro, matupas sa Nordico mga katropa, hulato na to ang kining ato ang Korte Suprema nga mag-decide mga katropa. Yan. Anyway, balikan na lang nato na engineer, 1 pa oras. Alas 7:27 na mga katropa. Ato ni pa din sa tuwang pagbalik mga katropa. Ato nga oras sa mga pagbreak muna tayo. Alas 7:27 na sa
4: tuwang. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba? Nasa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: New Year's speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao. Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
14: XFM 9.1.

0: XFM 89.1.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Suntone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
6: Ayan, so maraming salamat sa nagpapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
7: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
6: Kaklarex sana!
3: Exciting!
8: Bullseye!

0: Okay, balik na diri mga katrubador. Kita ay 39 minutos na palabay sa Galasiti sa Buntag. Ito ang mga sugid di paminaw mga katrubaw. Ako nabasa ninyo hang kuan kay busy day karon ha. Busy day ang ato ang mga madlang people, no? Tungod ani ato apod nga mga activities karon mga katrubaw nga tuhang tagan o bagdagan. Doon ay mga pa-free taste na to din na sa Barangay Sentro South San Juan Agdao.
1: Nagarunda, nagabalita, runda balita, balita.
2: Good morning.
0: Taon sa nawala man ang ako ang kuan. Tempa ha. Okay, naay kuan diri naay mga manguhit risky diri pa walaon na to ang mga effect. Alas 7:39 mga katropa. Ato atangan sa ning mga katropa ning balita gikan pod sa to apod nga patroller. Tawad mga katropa, ato sang itimbaya kini sila si Raxo Mandela Piña. Don't forget to take Yes to Health products sa mga katropa. Salamat kayo. That is good all the time. And Raul Kaluoy, good morning po ni mga katropa. Happy Friday. And Eleanor Cañete, good morning. Katropa ngalan, always watching your your live Bullseye from Bayugan City. And lovely con Lucernas, good morning Sir Alan. Kaluoy sa bata kong dakpan, dapat panitan po ng mga buhi. Panitan po ng mga buhi. Okay, loy, kay gilami ka, gilambos-lambos ni mong bata, mga katropa. Loyin taon ka, nako. Lambot na lang, unsabay, adik mo na yung nanang ang klase ng mga katropa. Kanaganing dangerous na ang iyang utok pa. Lahit na kayo. Martin Navarez Mangiran, good morning. Ann, good morning. Randy Santisa, Sabing Baldo, good morning also to you. And Elmer Curioso Cabillo, Mary Grace Cosada, kahila kon nga napod ang langit, mga katropa, amping tang tanan. Oo. Naka-feel ba mo mga katropa o ka na ganing El Niño? Murag na una man ang La Niña. Wala may El Niño phenomenon. So people, wala pa si Marvin? Kailigatan mga katropa, si katropa nga Marvin Ibano. Ang report, manukad mga katropa kang Marvin Ibano. Kining... update ni mga katropa ha, ang search and retrieval operation sa Barangay New Carmen Sanitary Landfill nalangay kunutungot sa kahumok lagi sa basura. Pagkasabot ang mga katropa kanya, gikuy-kuy lagi dito, nga nalubong buhi dito mga katropa, natabunan sa basura ang katong mga senior citizens. May kilabot ni mga katropa, ato ang aninaon ang report ni katropa nga Marvin Ibano.
1: Live report!
0: Right, Marvs!
3: Gipasabot sa Davao City Police Office kung DCPO nga nadlangay ang nagpadayong search and retrieval operation sa nidahilig nga porsyon sa Davao City Sanitary Landfill tungod matugpakana sa kahumok sa basura. Sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, risky ang paglusot.

0: lusot ug ampingado ang pagtamak-tama karon sa mga rescuer sa maong mga basura sa maong dumpsite. Rason nga nag-agad kini kanunay sa mando gikan sa City Engineer's Office sa pagsiguro nga luwas ug epektibo ang ilang nagpadayon nga operasyon. Sa karon padayon pa nga or padayon usab ang mga sakop sa mga police station sa pagbantay ug pagmonitor sa area nga walay makabalik nga mga residente sa maong apektadong lugar sa pagsiguro sa ilang kaluwasan. Nasayran nga ikasiyam ka adlaw na karon gikan sa nitabong landslide niadtong Mayo 20 ug aduna pay usa ka individual ang pabiling gipangita sa mga rescuers. Dayon sab ang pagpaningkamot sa CDRRMO ug BDRRMO nga makita ug ma-recover ang maong biktima isip tubag sa panawagan usab sa hintundang pamilya nga mahatagan kini og formal nga pagpahiluna. Una nang na-recover ang laing duha ka biktima. Nagiilang sila si Cristel Estandarte, 31 anyos, o Luisa Estandarte, 78 anyos, kinsa pulos usab residente sa nahisgutang lugar. Katro pa mo sa balita, Marvin Devano, Ekoran News.
1: Live report. Live report.
2: Nagasalamat ka nimo katropang Marvin Ivano. Doon na kita ay 43 minutos na palabay sa kalas 7 sa buntag. Pagkaloigin mga katropa nung katong natabunan nga buhi. Wala to, di na to mabangbang. Nani mga adlawa mga katropa. Wala na, nabasura na po to. Gapil. Pero retrieval na lang yun ang ilang operation. Dili na to rescue mga katropa. Balikan na to niya to ang isigutan ng karong mga oras sa mga katropa. Ato sa delikatan kining mga kasikas na to dili sa to nga palibot mga katropa. Kaya kining ato ang Davao City Police Office. Nagingon sila nga, kung makadawat, miog ka ng kining mandato sa higher ups nga mong silhigon ang tibuok Davao City. Ano sa buhaton? Kayo ang may mahimo. Mutuman lang mag-gimi sa kining higher ups. Ano sa may, kinsa may silhigon? Kung naabad rin isa bato, magsugod siguro ta o panilhig diri sa kuan kining bato po. Batoon po nga lugar. Kami sinitagos bato. Mga posible kuno matod pa nga mitabang sa pagtago kang Senator Bato, matod pa po sa CIDG mga katropa na ilhan na kuno nila. O niya, number one rabas ilang na ilhan mga katropa si Rubin Padilla. Hurot na yun yung majority aniron. Hurot ng majority mga katropa kay diri sa gipagawa sa CIDG. Ilan ako nung nailahan ang kanyang mga helpers ba? Helpers ni Senator Bato sa iyang pag-iskapo. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG, nailahan na nila ang individual nga allegedly involved kini sa pagtabang o pagtago kang Senator Ronald De La Rosa nga nibiya nga to sa Senado. Di ba? Una naman niyang gibutyag dito mga katropa nga naadiha si Rubin Padilla. sa national media interview, si CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II nga itong kagapong adlaw na mahayag kini nga aside from sa to ba daghan na Senator Rubin Padilla, usa ka security officer who is a former AFP official, also assisted in the incident. Authorities also identified the owner of the pickup truck that served as a backup vehicle for the white SUV used by De La Rosa. Tumala pa sa investigation nga ongoing pahangtod karon. Bimutang nato mga katropa. Nga kanaganing gitabangan kung numatod pa si Bato De La Rosa nga magkagawas. Ang pangutana, di ba niingon naman mo at the vicinity dito mga katropa nga nasa sulod si Bato De La Rosa, kamong mga taga CIDG, labi na si Secretary of Interior and Local Government mga katropa, SILG Secretary, narito ang PNP, CIDG o ingon man ang NBI, nga nianha mo ni sulod mga katropa sa Senado, dili dakpon si Bato? Dili sa rason nga manakop mo kang Bato De La Rosa?
3: Bullseye!
2: O ngano nga si Bato De La Rosa nga walang kininagkumpiyansa mga katropa? Nisibat kini nga wala nagpahibalo kaninyo, ibutang ta koyog ni Rubin Padilla, koyog anang kinsa ninyo ipanghinganlan nga helper nga ninyo ang gina-determine.
3: Bullseye!
2: Apil yun sa counted mga katropa nga nitabang kay ilang gitago si Bato de la Rosa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nga anang adlawa, anang gabionan, niingon man mo nga wala mo'y balak nga dakpon si Bato, makig-istorya lang mo.
1: Bullseye!
2: Para buti pa sa buti na mga tropa nga wala, nabulabog kung namatod pa ang kining Senado. Napaka-inconsistent yun naman.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Butang nga wa naging mutuo sa tuwa mga pulis karo mga tropa kung sa istorya lahi man pudes tinood. Ha? Buti pa sa buti, wala pa mo nag-implement. Kaya nga naman, wala pa man mo'y bit-bit nga warrant of arrest gawas sa itong gipaprint matupang sa tondo ni Kuan?
1: Bullseye!
2: Ni Trillanes!
1: Bullseye!
2: Ang rason na ba po ito si Trillanes mga katropa nga nang hulam na daw siya ito sa kiliran sa NBI. O niya, hangtod karong mga panahon na, gani kopya matod pa mga katropa ang kining ato ang mga membro sa Senado na ngayog kopya sa warrant of arrest.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Katong gabi o na, nagkagubot sila mga katropa, nakasulod si Senador Bato de la Rosa, nakasay rigodon sila sa kining Senado, nagmalampuson sila mga katropa sa pagpanaganaog atong majority na ilisan sa minority, muna na ang nahitabo karon. So, isa sa mga nagbaton o ika 13 votes mga katropa, si Bato Dadagma, Bato de la Rosa. Magpapintaw lang si Bato mga katropa. Ginagan dito, ha? O niya, karo mga katropa, nagbalampuso ng ilahang tingwa nga ma-change ang katong minority block. Lahit na po mga katropa, karo na nagdumala sa majority. Sa pangalan nila ni Senate President Cayetano o gikan kang dating Senate President Senator Tito Soto. Karon mga katropa, naarito na ginukdanay ang NBI, naarito ang PNP, naarito mga katropa ang CIDG, nisulod sila doon mga katropa, niingon si SILG Secretary nga niya kami, diliingon o kanang manakop ha. Wala may balak na manakop kaywa, pamampun may warrant of arrest.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Tangton nga naugmaan mga katropa, nangita na ka na ganyan pamagi nga mga iskapo si Bato, kaya nagduda lagi si Bato pa imo, Bato pa imo lagi, basta lagi. Kaya balo na siya daan mga katropa nga, na, masa, police din ako, investigator din ako, burit din ako eh. Ha? Ako noon, ginagawa ko na yan, eh, ganito ako eh. Tapos, ngayon, i-apply nyo sa akin, nako.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Baka, nag-iisip pa lang kayo, alam ko na yung palusot dito. So, karon mga katropa, niingon na yun ang taga PNP sa ADG, nga identified nila ang helper. Oh, kung gitabangan karon ni Robin Padilla, nga makagawa si Bato o niya lapay other nga people mga katropa nga imbestigahanan sayop din na ha? Nga wa paman mo nag deklara diha mga katropa o kanaganing pagpanakop.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kamura man na nagsulti nga niyan ha mo mga katropa kaya dili manakop pagsusi lang kung unsan ang Senado hato mo rin na makakne mo.
1: Bullseye!
2: Karon nga nakagawa si Bato de la Rosa, mangita na mo kinsang helper. Karon siguro pwede na ka makaingon mga tropa nagmanhunt mo after nga ang TRO. May butang na to mga tropa, na ay TRO nga petition dito mga tropa for the kining interim relief no sa side ni Bato. Nya karon gi-deny sa Korte Suprema ang TRO kay lagi. Ang uba nag-interpret mga katropa, mga luminaries, natural nga i-deny na kay dili mo na siya warrant of arrest diri sa Pilipinas. Warrant of arrest mo na gito sa ICC. Alam nga na mag-muad to ang mga taga-Korte Suprema sa ICC, mangutahan na kunsan eh. So wala, ang TRO is doesn't matter. Pero ang gitagad sa ICC, ang gatong merito sa kaso. Nagipakuminto mga katropa, as for now, og 10 days mga katropa, ang ato ang Sulgen. May kalabutan na niya. Ato ng pabuton, karon nagmanhunt na sila mga katropa. Grabe. Ha? With all the kining mga expenses sa ato ang tax diri mga katropa, kay dili na ba ni libre? Kwarta sa taong bayan mga katropa, ginalibre lang nato mga katropa ang ubang mga di man ni country, di man ni estado mga katropa ang ICC. Ano naghatag ang ICC o budget para sa itong PNP?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Retroactive din yung mga katropa, bisag nila itong membro, kini kay membro man sa una, itong gamiton itong budget sa una po, anak ko ba?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pwede ba ka, napakita lang yuta sa ito ang pagka bakakon mga katropa, kung unsang yung mag-isulti ka ron, dili ka kuminsaan, gumikan kay baliktad na. Baliktad na. Pag-ingon ni Bongbong Marcos, mga katropa, nga dili manakop, dili mo to sa ICC, mga katropa, o di na ta mag-isgot o ICC. Wala yung nag-isgot o ICC, kaya sige nagpanakop, mga katropa, sige nag-implement anang giingon o warrant of arrest sa ICC.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Tungod kay ang tinuod nga istorya, dili lang kay Bato, dili lang kang ICC, dili lang mga katropa sa mga kaalyado ni Digong kaniadto nga giapil sa pangalan karon sa mga pag-ariston sa ICC, ang political nga C nato atong nakita. Political nga IC. ICP. IC politically. Mao ni mga katropa ang labing rason. Nagakumbuya una ang kining grupo sa mga militante diri sa mga Pinklawan og ang administrasyon nga naman dodo boho sila focus ngadto how to eradicate mga Dutertes.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kay dili sila gusto mga katropa og dunay lain nga mga Duterte nga makapatong sa 2028. Mauna ang labing rason nga naman dili sila gusto nga mga preso.
1: Bullseye!
2: Binding dalo na ta karon eh. Daghan kay mga buslot mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nga mga katropa nga ultima mga tao karon nga wa nagyud tay ikasukol gumikan kay kung magpadayag lang gani ka bisan sa social media, sila man na naghimog balaod o nya ilang i-consolidate mga katropa ang kining cyber libel, gibuhatan pag anti-bastos law hangtod na wala na ang atuang Bill of Rights. Tabunan na aning uban nga mga balaod mga katropa ngailang gi-implement gitabunan ang Bill of Rights.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang right na sa mga foreigners nga may nagatabon sa tuwa diri sa Pilipinas makauuaw kini.
1: Bullseye!
2: Ka makauuaw na lang gayon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: So dito paunta sila mga katropa mangita og asa karon si Bato after sa TRO karon kay wa man sila laing pasanginlan. Si Ruben Padilla Ramagyo daw ang nagpagawas. So ilan na pong kasuhan karon obstruction of justice si Ruben. O niya karon mga tropa, ilaha ang DOJ. Ilaha ang ombudsman. Ilaha ang sandigang bayan. Ilaha ang local court mga katropa. Ang nabilin na lang nato karon mga katropa, Supreme Court na lang yun. Kaya kung magbinuang pa ang Supreme Court, wa na yun na! Wa na yun pag-asa ang mga Juan de la Cruz karon mga panahon na mga katropa. Silently martial law na yun na.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang tawag na kuha niya itong government ting kasamtangan mga katropa kaya nag-usa ang kining komunista karon og demokrasya na himo ng democracy. Demo-communist na ta.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Na demo-kukoy na ta. Nalimta na nato mga katropa ang issue of inflation. Nalimta na mga katropa ang issue of economic crisis. Nalimta na mga katropa ang hangtog karon wala yun iusos ang produktong petrolyo. Nalimta na nato mga katropa ang apwerteng mahala na sa mga padaliton. Nalimta na po nato mga katropa ang grabe ang coercion din sa West Philippine Sea karon. Ano yung mga daug-daugan po nato ng mga daug-daugan ng mga inchik mga katropa sa tuang Philippine Coast Guard o ato ang mga mangingisda mga katropa. Nalimta na lang nato kini tanan. Nalimta na lang nato ang flood control project. Nalimta na lang nato ang mga congressman nga nalambigit kini sa mali-malita mga katropa trilyones nga pag gastos atong mga kwarta ang gitpantago silang kaugalingon ng mga bulsa mga katropa. Mas mabaro na nalimtan nga doon na tayo halin mga katropa nga bilyones usab ug asa na ang halin sa Bulawan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Tungod lang sa apelyedong Duterte. Pagkapagkatoy-toy na lang yun.
1: Bullseye!
2: Muna nga kita karo mga katropa. There is always what we call this a time for reckoning and we have a masterpiece judge mga katropa, the righteous judge ang Ginoo na lang yun. Hindi natutulog ang ating Panginoon. Kung magkausa lang tao ka ng ampo tanan sampit sa Ginoo nga ibundak imong hukom.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mukaliring nalingkalit ni mga katropa ni mga garapal ang dagko. Luoy kayo ito eh. Ha? Luoy kayo ito. Butbut pa rin ang malita mga katropa kaklaro ana na yung mga 18 Marines dili nila interviewon. Unya na pa Ping Lacson mga katropa pugsun yun mga katropa o ganaganing papirma tong initial nga result. Nang mag-initial man ka mura man taan yung ganaganing election ka na ay partial o initial nga counting. Hindi na kayo matutuduhon. Unya nag-hold karon hangtod karon wala pa gani mga katropa naga pahigayon o ganang pagpadayon sa pag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Naka-focus lamang sila ngadto sa mga kalaban nila.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mas nauna pamanggani ang warrant of arrest mga katropa kang Jinggoy ani karon sa mga bayan. O niya karon mga katropa kang Martin Romualdez lagi do naka-freeze na lang iya mga asset mga tropa. Niingon ba karon si ombudsman nga amo na ning isaka nga to sa Sinigang Bayan wala pa man lagi.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mas nauna pamanggani no si Jinggoy ani ma shortcut pa si Villanueva ni. Kasi pasabot ani karon. Tungod kay gusto nila mga katropa nga makuha nilang ihap din na sa Senado. So divisive na dito.
1: Bullseye!
2: Ang Kongreso, gipang hostage mga katropa, dilita na mga yes daw tan ha. So tiyanta mo, dilita na nga mga nag-yes ng mga kongresista sa lower house dautan. Oo. Ang uban din na napugos lang, ano man, naluoy po sa atong mga inang bayan, atong mga constituents. Nga naman, ikaw karon mga katropa, gibadjetan ka o ganang inani imuhang hospital nga kini nga tabang anang inyong lokal nga ospital sa probinsya. Oh, kabalo naman ka mga tropa sa gihimo nila karon pag dili gani ka mo yes aw luoy ang mga tao, ang mga tao kita mo'y makaluluoy. Kita diri sa tuwa sa Rekpansalaba bisan pag mag nono at nonota, wala man tay problema mga tropa kay abled man ta, but how about sa provinces? Dapat itong gagmay nga mga munisipalidad. Gagmay nga mga probinsya. Oo. Nga dili enough ang ilaha mga tropa, walay sustenance mga katropa ng financial nga enough kini nga makapa. Barog silang kagulingon nga tiil bisag walay mga budget gikan sa kining kauluhan. Sila makaluluoy mo nang gipang hostage sila mga tropa, di gani mo mag-yes, wad yung may budget.
1: Bullseye! Bullseye!
2: That is corruption. Hipokrito ang ato ang gobyerno ning kasamtangan mga katropa luoy na kita.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Jim Pigaredo, mayang buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time. Mga katropa. Raksaman Dela Piña, salamat po gaya na mo diha. Sa ito nga pagbalik mga katropa, ala pangitaan niyo si Bato diha. Gitulon na to si Bato sa darnang walay ngipon. Ingon sila mga katropa nga iskapo yun na. Ang sa'yo pag-iskapo? Ano? Mo iskapo di ka sa sarili ni mong nasod. Ha? Remember nga ang ICC, dili kini estado. Ang warrant of arrest mga katropa naghangyo lamang kining dili nato. Kung tumanon o dili like dito sa Israel, sa Russia, sa US. Puro sa ICC wanted na mga leader niya. Netanyahu, Trump o kining si Putin. Depende na mga katropa kung magpauto ang ilang gobyerno. Kita ramayin, uto-uto kayo. Dancing Queen lagi ta. Ilang palang favorite na kanta. Dancing Queen sa Tokyo, Japan. Kanta na pong Dancing Queen. Kaya bang yabaga mga tropa? Dancing Queen lagi. Buti pasabutan na mga tropa. It only tells the spirit kung kinsa sila. Nagipag-yugo sila si Yawa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Dance move sila. Ngatos panulay. Sunod na ang The Secret of Health mga katropa. Ito sa aning delikatan. Unya, tatawad po mga katropa. Ang uban pa mga isikutan natin sa ito ang panaglawig sa programa mga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nagang patag-isikutan mga katropa. Standby mo. Oras. Punto alas 8 na.
3: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: XFM 9.1.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.